0: yung perma niya, eh, ina-acknowledge na rin sa bangko. Ibig sabihin, nakakapasweldo na, nakakakuha na ng pera ang Senado sa mga bangko at yung si Senator Gatchalian ang pumipirma. Ba? Rambo! Labay! Good morning!
1: Good morning, Katrowa Pangaluwi. Ako'y papasakay pa lang, papunta sa Senado, no? Pero alam naman natin na katulad nung kahapon na ginagawa ng Senado kung saan ay mahigpit yung ipinatutupad na seguridad. Ngayong araw ay merong kapagdinig yung Senador Rodante Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta, kaya mahigpit yung kanilang ipinatutupad na seguridad na kaluwin o si Rodante Marcoleta. Pero kasabay niya meron ding Zoom meeting si Senator Gatchalian. Ngayon, dalawang magpapatupad ngayon yung Senate Blue Ribbon Committee ni Gatchalian at yung Senate Blue Ribbon Committee naman ni Cayetano. Yun ang nakakalito kung sino ang in-honor. Nagkaroon ng banta ngayon ng seguridad kaya yung Senate of Sergeant at Arms o SAA sa pamagitan ni Police Retired Major General Alfred Corpus ay nakipag-ugnayan na sa NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency at AFP at PNP para malaman at alamin kung ano yung banta no na sa seguridad ng mga empleyado at mga senador, yung institusyon, yung Senado Katropang Luwi.
0: Okay. So dalawa pala ito ngayon, naka-schedule.
1: Dalawa, yung Zoom meeting. Yung Zoom meeting, Zoom. Eh, siyempre, anong pagmimitingan? Malamang, yung merong mga mahalagang pagpupulungan. At meron ding meeting o pagdinig ngayong araw mismo sabay si Senador Rodante Marcoleta. No? Yun okay. Ang alamin natin kung ano,
0: yun. Blue Ribbon pa rin ba yun? Apat na ipapatawag. Blue Ribbon pa rin ba yun yung kay Senator Marcoleta?
1: Yung kay Senador Erwin yon, Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo. Eh kampo niya si Senator Erwin Tulfo. Eh malamang yon ang pinag-uusapan kay ako'y papunta na doon sa Senado ko nasa loob na ng tren papunta sa Senado malapit lamang. Alam ko yung ang inire-report ko ngayon yung mga activities mamaya. Alas 10 pa naman yun yung mangyayari Katropang Luwi. Yun ang mga mangyayari ngayon sa Senado Katropang Luwi.
0: So kaabang-abang pala ito ngayong araw ano? Sir, dahil dito sa mga sunod-sunod na mga pangyayari. Pero, at, sir, mamaya na lang siguro, nasa train ka na pala, Sir Rambo.
1: Oo, nasa train ako papuntang Senado ako. Dahil alas 6 pa naman yung event. Lang nangyayari.
0: Sige.
1: Pero, malalaman natin ni mamaya kung ano ang mga paganapan sa Senado. Dahil, makahampun pa, mahigit yung ipinatutupad na seguridad sa Senado Katropang Luwi. Yan ko na, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako, si Silvestre Rambo Labay ng FNN 99.5 Mega Manila.
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absueldo o convictado. VP Sara. Absueldo, suelto o convictado. XFM Impeachment Coverage.
0: Bullseye. So may naka-schedule pa lang ngayon, ano? Tingnan natin. Pero ano, may mga development. Sabi ni Senator Gatchalian, mayroong Zoom press con siya kahapon, binabanggit niya na yung pirma niya ang kinikilala ng bangko ng Senado. Yung bangko ng Senado, doon galing yung pinapasweldo sa mga Senate employees. So siya pipirma pag mag-withdraw ng mga expenses sa Senate. Pirma niya, hindi daw pirma ni Senator Alan Peter. So pag magpapasweldo, siya pipirma para makapasweldo yung mga

0: empleyado ng Senado. Diba? Ano mensahe? Ibig sabihin, ako pipirma ng sweldo nyo, ako dapat kilalanin ninyo. Mga mensahe yun eh. Diba? Mga kaibigan, pero yung ano ha, yung desisyon ng Supreme Court kahapon, yung may binanggit eh, pero ano eh, hindi senador yung nagpile eh. Dapat senador din para civilian eh. Mga kaibigan, ang inaabangan pa rin natin dito yung impeachment trial sa mga susunod pa na araw. So nagtatalo pa rin kung sino talaga yung Senate President. Si Cayetano na sinasabi niya na hindi, ako pa rin eh. Di ba? Kasi 13 votes ako eh. Ito, 12 votes lang to eh. Pero bakante yung position. Dahil nung nag-quorum sila, 12, binakante nila. Debate pa rin, mga kaibigan. Abangan lang natin. 8:07! Sandali po lamang!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mga butika.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga butika.
21: Mga katropa, exciting

0: patawiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa Bull, ang Bullseye!
1: Bueno! Ayaw sumunod sa pindot ko. Balik tayo mga katropa. Sa mga gustong mag-relax dyan, ha? Sabi ko sa inyo, eh, wala namang masama doon sa mag-relax. Basta't naka-turbo supplement for men ka. Ha, kapitan? Kapitan! Ikap, gustong mag-relax yan. Bay, minsan lang yan eh. Diba? Sa mga kalalakihan dyan. Ha, yung mga nandito sa puwerto ngayon. Yung gustong i-level up yung energy ninyo tsaka kumpiyansa. Introducing Turbo Dietary Supplement for Men. Para mas buhay ang katawan mo, kapitan. Mas buong lakas at mas matinding kumpiyansa araw-araw. Kapitan, mag-turbo ka. Pasikla binang sigla, naturally. Lahat kumikita, mabenta ngayon. May 2.5, may 3.5, may 1.5, may 1.50. Ay, talaga naman. Kalumi, shoutout po alias Jok-Jok na leader namin. Squad. Lupin, third, legit. Ayan. Nelly Joy, Buka, good morning. Jeter Pagia, mayad nga timprano. Kaluy, mula sa Barangay Tagumpay, Koron. Nandito ba yung mga taga-Koron, ha? Oo, nandito na dapat yan. Nakapiprepare na. Excited ako dun sa mga ano nila, eh. Sa mga floats nila. Yung mga floats nila. Sabi ko sa inyo, inuulit-ulit kanina, yung Brooks Point. Ang Brooks Point po, nyog. Hindi po yung float nila, hindi po nickel. Nyog po yon. Nyog. Oh, yun talaga, Mrs. Wow. Galway, good morning. Princess Jean de la Cruz, good morning. Reloba, good morning. Watching from Talahib. From Talahib of CDR RMO. Anong sabi mo, JR? Nasaan ka? Sa Talahiban? Josephine Estrella. Carlos Lariosa. Good morning po, Katropa XFM. Fernando Olad Alulod. Ganda, ganda sana magpasyal sa puerto. Kaso, pamasahe, manood lang ako ng live. Yan, manood na lang kayo ng live. XFM. Naka-post lahat. Naka-live. Bukas, live yan. Simula sa parin. Ha? Fernando, RJ Ompe John. Morning. Stores Malunay, Merlin Billiones, Jeanette Mercado, Kalui, have a blessed day to all. Brenda Trinidad, Jeff, kaano-ano mo si Brenda Trinidad, Jeff Trinidad. Amusta ka na dyan, Jeff? Panay yata ang modify mo ng motor mo, Jeff Trinidad. Ding Estrella. Morning, Jera Philip Paalan, Dan Shear. Gandang araw, katropa. Thank you. Jane Argiles Paredes. Natutuwa tayo dito sa mga ano natin. Mga katropa natin. Alam niyo, ang bilis nung itong XFM Palawan. Nasa 269,000 followers na siya. Mamaya, 270 na yan. Araw-araw, 1,000 followers a day. So, ang bilis nung angat niya. Thank you, ha? Sa inyo, 269. Mamaya, 270 na yan. Fernando Alulo, thank you. Evelyn Vicente, thank you. Pakitawagan mo na, Axel. Weng Elevera, morning. Grace Bermudez Prodilosis. Good morning, katropa. Ingat lagi, ha? Ingat. mga kaibigan. Okay? Kaluwi, pakibati naman dito sa Barangay Abarawan. Roas, pakibati dyan sa Puerto si Lambert Rama at si April Rama. Manong Lambert, dyan sa Santa Lourdes, good morning. Manong Lambert Rama, mga tropa. Okay? Oo. Mamaya, balikan natin yung Baragatan tsaka yung Senado. Pero ito ha, para mas maipaliwanag ko sa inyo, mayroong mga estudyante ho na talagang gustong mag-enroll yung sa PSU. Pero medyo nalimitahan, no? At yung iba hindi ho talaga naka-enroll, nakapasok na. Pero maiging mas maipaliwanag ho natin ito, no? Nasa linya natin si Ma'am Claire ng PSU. Lagi natin kausap, no? Nagpapaliwanag in behalf of PSU. Para maintindihan ng mga magulang at saka estudyante. Ma'am Claire, good morning. Happy Baragatan po sa inyo.
2: Yes, Kaluwi. Sa magandang umaga po sa ating lahat. And again, nagpapasalamat po ako sa chance na binigay niyo sa amin para po masagot ang ilang mga katanungan.
1: Sige
2: na
1: po.
2: Dahil na ating mga ng publiko. Yes po.
1: Yan, Ma'am Claire. Ilan no ang maximum para doon sa enrollees natin at marami ho bang hindi ho talaga nakahabol, Ma'am Claire?
2: Actually, sa tanong na po yan, ang atin pong sa data po natin ng atin pong applicants para sa na nag-take ng ating Palawan SU College Admission Test, umabot po tayo ng kumulang 16,500 plus na mga aplikante. At ang nag-qualify lang po niyan, ibig sabihin yung number of mga students na nag-qualify base rin po doon sa pondo na inilaan sa Palawan State University ay umabot lang po ng kumulang 9,500 plus students po.
1: Mm-hmm. 9,000.
2: Para po yan sa school year 2026-2027 po.
1: 2026-2027. So ilan ho, okay. Ilan ho yung na budgetan for that na ilang estudyante?
2: Around more or less 9,500 plus, I think, or 9,590 to be exact, parang ganun.
1: 9,590. So, sarado na ho ba yan, Ma'am Claire? Sarado na?
2: Opo, kasi po yan po ay computed po base nga po sa pondo na nilaan lang sa atin ng ating national government po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ilan po yung estimated do na hindi ho na ipasok doon?
2: Ang total applicants namin, sir, para sa ating college admission test ay nasa more or less 16,500 plus.
1: Dami.
2: Oh, yes po.
1: Roy, 16,000 ang applicants pero ang nakapasok lang ho ay 9,000.
2: 9,590 more or less po.
1: So, ang hindi ho inabutan ay 16 minus 9. So,
2: maybe around 7,000 plus.
1: 7,000. New enrollees po ito?
2: For incoming first year po yan.
1: Aro? Opo. Si WPU, ganun din, mga kaibigan. So, 7,000 new enrollees hindi ho nakapasok. Ganun ho ba talaga? Last year ho ganyan? Ganyan karami?
2: Opo, pero actually sa ganyan din po around that ano rin po, pero kaya nga po yung mga nakarang taon tayo po ay may mga ginawa ring hakbang para ma-accommodate pa at nag-seek na rin kami ng mga assistance sa mga LGUs para doon pa sa mga estudyante po talaga na gustong makapag-aral.
1: Yung 9,000 na hindi yung nakapasok, applicants, no? Yan ho eh applicants for different yung gusto nilang kurso.
2: Actually, around 7,000 plus po. 6,521 po yan. Yan po ay aplikante na ating Palawan State University College Admission Test. Mm-hmm. Para po yan, sabi ang Palawan State University po, meron tayong 102 undergraduate programs at meron tayong 102 undergraduate programs po. Applicants po yan kung ano man chosen program nila doon sa 102 programs.
1: Aroy. Paano ho yung nagiging andito, ma'am, yung sa aplikante? How do you choose? Paano first come, first serve? Paano ho yung ginawang ano?
2: Ay, meron po tayong posted po ito.
1: Posted.
2: Yung pag-secure ng application form para sa nakatakdang mga araw kung saan gaganapin ang ating college admission test. Ito po ay sinasagawa mga last year po ito, if I'm not mistaken, around August, September, October. May posting na po dyan for their application for the incoming first year ng susunod na school year. Mm. So, ang administration po niyan, parang nangyari yan sometime around mga December hanggang March, yung administration ng examination. Mm. And then, ito na yung pagpili sa kanila. And then, enrollment na po. Nagtapos na rin tayo dyan. So, ayun po. Lahat po yan nakapost. Yung time frame yan. Mm. And nakalagay din po sa ating academic calendar sa website yung mga activities na yan. Opo.
1: Paano siya napili yung mga nakapasok?
2: Ah, meron po tayong established na guidelines yan. Actually, naka-base po talaga tayo sa raw score. Raw score po talaga. So, although ang ating pong qualifiers ang tawag natin eh, kasi nga, dahil nga kala na ito. Yeah. So, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nag-qualify. So, talagang, yung term kasi diba natin lagi yung nakapasa or ganyan. Pero maaari kasing mataas siya, pero marami rin, alam mo, pantay-pantay sila na gano'n ng score na matataas din sila. So may mga established po kaming policies and dyan na talagang masusi po yan, pinag-uusapan, nag-deliberate pa po yan sila, even sa ating mga waitlisted.
1: Okay. Opo. So hindi ibig sabihin na hindi ka nakapasok, bagsak ka na?
2: Yes po.
1: Hindi ibig sabihin gano'n. Kumbaga, doon pa rin sa budget doon lang siya talaga hanggang ganun lang.
2: Yes, well, limited cap po eh, limited slots lang tayo eh. Base lang doon sa inilaan na pondo mula sa national government. Tama po yung salary.
1: Okay. Dapat pala dagdagan yung pondo, no? Ma'am Claire.
2: Actually, sa proposal po ng Palawan State University, taon-taon to.
1: Magkano bang?
2: Kasi meron kaming projection yan, sir, eh. Usually, ang ginagawa po natin, expected talaga mataas ang projection ng enrollment namin for the next school year. Kaya lang po, wala naman pong magagawa ang ating pamunuan ng PSU. Kung ang in-approve lang po na budget, limitado lang nga po dahil yun lang din ang kaya ibigay sa amin ng national government. So,
1: saan ba galing yung budget na yan sa
2: DBM po eh, may GAA po tayo.
1: DBM.
2: Opo.
1: GAA. Opo. So, dapat may proposal from GAA.
2: On our part po, we go through the process prior
1: nako
2: po
1: ako.
2: Yan.
1: Nako ako.
2: And then, we go through the process and then ang approval po sa taas pa rin. So, kami po, actually, kasama yan na lagi yan na dahil meron kaming projection na mas mataas ang mga enrollees for next school year. So, medyo syempre dadagdagan namin yung budget. Kaya lang po, gawa nga siguro ng limited fiscal space.
1: Magkano po yung proposal ninyo for 2026-2027 budget?
2: Sir, pardon me kasi hindi ko na po na-check yung exact I don't want to give you the amount. Baka magkamali ako. I wasn't able to get in touch with our accounting
1: kasi,
2: and finance.
1: Kasi taon-taon na lang ito eh. Sayang yung mga gustong mag-aral eh. Sabi mo nga na hindi naman ibig sabihin hindi ka nakapasok doon sa limited slots eh bagsak ka na sa exam. Kung hindi talagang yung budget ang problema, 'di ba?
2: Yes po.
1: So GAA, sa GAA kasi 1 year before binabudgetan na yan eh. So someone from the Congress or the Senate dapat napapakinggan yung proposal for the incoming allocation budget. So, hindi napakinggan, Yun pang budget niyo pa rin yun last year? Ito pa rin yun?
2: Hindi naman po ang term na hindi napapakinggan, pero hindi po na-approve yung amount na pinapropose ng school.
1: Oo nga, kulang sa push, kulang sa tulak, kulang sa tulak para aprobahan. Kasi walang hinding, walang, like PSU. Ang PSU, pwede mo siyang ipagtanggol sa Congress or Senate, like yung PSU College Sublo natin, hindi man tayo nagtata, pero ilan yan sila, di ba? Tapos yung engineering, nursing, lahat, sabihin, maganda yung quality na ibibigay ng PSU. So, kung ako halimbawa, dagdagan natin ang dagdagan to produce more nurse, doctors, lawyers, di ba?
2: Tama po kayo, sir. Kasi actually, kung mapapansin ninyo, sa mga local state universities, talaga po, like dito sa atin,
1: kulang.
2: Top performing po ang ating mga programs dito.
1: Tama.
2: So, sa amin, on our part naman po, talagang we really wanted po na magdagdag ng mga estudyante. Kaya nga po, ang projection natin, mas marami kesa sa yung nakaraang taon. And so, also, yung aming proposal, sana na hiningi na budget is mas mataas po. Kaya, sa proposal po, nandun naman yan ng completed staff work, nandun po yan yung justification, bakit ito yung hiningi namin budget. So, ayun naman on our part. So, we're doing naman po our part. Kaya lang po, dahil gawa nga siguro ng, I don't know, with the national government, I cannot speak on behalf of them, pero but on our part, meron po tayong proposal, mas mataas po ang budget, pero yun lang po ang naibibigay sa atin.
1: Ilan 'yon? 9,000 yung hindi nakaano ma'am, no?
2: Ang applicant 16,521. Ang nag-qualify po, ibig sabihin yan ang tatanggapin natin, 9,590 more or less po. Ayun.
1: Oh. Ngayon, nalulungkot ako.
2: So yung the difference between them is around 7,000 plus.
1: Nalulungkot ako para doon sa 7,000 students na hindi nakapasok. Na gustong mag-aral, nandiyan naman yung facility, nandiyan naman yung mga teacher na pwedeng magturo sa kanila, pondo lang. Yung pondo nga, anyway, mamaya na yan pagkatapos mo, ma'am. Ang PSU lang, ang gusto natin, tsaka yung, sama na natin yung WPU, ganun din, di ba? Limited din lang sila. So nalulungkot tayo dahil ang daming estudyante na ewan ko kung saan sila ngayon, siguro mayroon pa namang ibang schools na pwede silang i-accommodate. Pero gusto nila PSU, gusto nila dyan sa lugar na yun. Pero wala magawa, hanggang gando na lang.
2: Yeah, opo. Same way din po, sir. Actually, na kami rin po, ganun din po. Kasi po, like sa akin po, hawak ko dito sa opisina ng PIO. Ang mga messages na nagmula sa ating mga students na doon po mababasa nyo, nagpipli na sila na makapasok lang sila.
1: Mamakaawa.
2: So, we also, alam mo, nagdurugo din yung puso namin sa mga bata na to na makikita mo talaga yung determination nila na makapag-aral po.
1: Eh, kahit
2: that's
1: ako
2: why,
1: eh.
2: We are also appealing, sir. On our part, we're also appealing. Kaya lang, andun nga po tayo eh. Kakulangan sa budget, limited fiscal space. Then, kasunod din po niyan, yung ating mahirap i-sustain, yung ating human capital and then ating resources, mga tawag dito, infrastructure, building. So, yun naman po yung mga kasunod nun ulit eh. So, yan po ay na-appeal din natin also. Kaya nga po, nagaan tayo sa ating mga LGUs. Baka matulungan nila tayo eh.
1: Pwede ba yung LGU mag- bukod doon sa DBM, from DBM, national government, si LGU pwedeng mag-subsidize, gano'n?
2: Yes po. Aside po, sa mga, sila naman po, may mga nakalaan na rin naman yan sila ng mga scholarship programs po.
1: Scholar, yan,
2: sila. Pero, yun nga po eh, sila po, I think yung proseso naman nila eh, I'm not really ano with them. Pero they can, meron silang power na magdagdag or mag-propose.
1: Yun. LGU. Hindi lang, hindi lang Puerto, all LGUs sa Palawan pwede. Kung may scholarship.
2: Opo. Diba? Yes po. May existing naman na tayo, sir. And also, if you will notice din po, if you will check po with the other mga local state universities and colleges, meron na po yan sila, may mga iba na mga LGU funded po eh.
1: Oh. So talaga yung, malaki po. Ma'am, yung Puerto ba meron? Puerto? LGU funded? Puerto?
2: Parang wala. Sir, I'm not really ano sir eh. Puerto. Parang walang pa po as of now.
1: Sa mga LGUs sa Palawan, ano yung meron?
2: Hindi ko, sir. Wala? I cannot give you, as of now.
1: About the Office of DL ba? Si Congressman, si Governor, may mga ganun ba? Scholarship?
2: Meron naman po sila, actually, like yung pamahalaang panlalawigan natin, may mga nilaan naman sila, mga scholarship programs. Mm-hmm. Yan po.
1: Pero laking bagay yung from the national government, bulto kasi ng pera yun eh. Babagsak sa inyo.
2: Yes po, at yun po, malaking tulong po ang magagawa na ating mga local government officials para matulungan ating mga state colleges here po.
1: Nabanggit mo kanina yung, na may mga text na tatanggap kayo. Kami meron
2: email po.
1: Mga email na alos lumuhod na yung estudyante o si nanay para lang makapasok. Meron ganun eh, di ba ma'am?
2: Meron po sir, opo. Even the parents po. So, ayun.
1: Kasi yung, ang ano dito, mga kaibigan, ano, halimbawa yung senior high, tapos na. So, yung buong class nila from grade 12 o sa senior high, graduate na lahat, may buong klase, nakapasok yung kalahati hindi. Mag-chat-chat sila ngayon. Kami nakapasok, kami hindi. Kaya yung iba nagsusumamo para makasama rin yung mga classmates nila diyan sa PSU, sila nag-usap-usap na mag-enroll for that course, no? Tapos yung kalahati hindi. So parang mahirap sa estudyante 'yon. Parang maiiwan na siya ng iba, 'di ba?
2: That I cannot answer because that's on their part. But that on our part, yun nga po, in fairness naman po, dahil nga limited at capped yan. So, para po fair yung pag-qualify ng isang estudyante sa atin, so hindi naman ibig sabihin na kung graduate dito, lahat sila makakapasok. We have also a lot of students na nanggaling mismo dito sa loob na they did not qualify for the program that they applied for.
1: Okay.
2: So, yun po talaga ang atin ngayon. Opo.
1: Yung mga saan kaya ito sila pupunta, no? Meron namang iba, no? Pero yung ganung karami, siguro yung ibang mga schools dito, baka hindi na rin sila ma-accommodate. Siguro sa Manila, marami. Oo.
2: That I cannot tell, sir.
1: Sige. So, anong pwede nating sabihin po sa mga magulang at estudyante? Kasi yung iba, alam mo ma'am, negative and positive ito itong yung mga hindi talaga nakapasok. Of course, may magsasabi talaga, palakasan naman diyan sa PSU. Kung sino yung malakas makakapasok. May mga ganun eh. Hindi natin maiwasan na mayroong ganun, Ma'am Claire, di ba? So,
2: yes po, we always respect naman sir because that's their opinion.
1: Opo.
2: We always respect them. It's, sila po nakakaramdam ng ganun. We respect them.
1: Mm.
2: So on our part naman po, we're doing our best po at yan nakikita ninyo po. Hindi po lahat ng mga nanggaling dito ay nakaku-qualify po sa gusto niyang program. And hindi rin talaga nagku-qualify kahit dun sa second choice niya.
1: Mm.
2: And hindi rin nakakapag-waitlist kasi gawa nga po ng ito eh. Talagang kami po, nakabase talaga kami sa raw score po. And then after that, kung halimbawa, kasi talagang makikita mo, kung kayo po nandito sila, makikita mo, kung may isang mali lang dyan, mga 1,000 plus sila na isa lang ang mali nila eh. Pero makikita mo yung mga areas kung saan sila magagaling. So may deliberation na nangyayari yan eh. So alam mo kung saan mo ipapasok. Kung halimbawa, ang sa 1,000 plus na yan, lahat sila 99 doon.
1: Oh.
2: Ang first choice program nila is nursing. So sa nursing, ilan lang kinuha namin dyan? 250. May exam pa, may interview pa.
1: Mm-hmm.
2: So, titingnan mo doon eh. Kaya may deliberation po. So ayun po. Ito yun lang naman nabanggit ko lang dahil sa sinasabi niyo yung opinion ng ibang tao na palakasan or what. Pero ito po yung proseso na ginagawa ng Palawang State University sa admission ng bata dito sa amin po.
1: Oo. Yung nursing po, ilan lang po sa nursing?
2: 250 po yung sa nursing po natin, pero meron pa po kasi exam eh. Ayan po kasi yung mga top, ano dati, yung mga programs natin na talagang
1: nursing.
2: Ano eh.
1: 200?
2: Nursing, accountancy, kumbaga sa ano po, the course, parang ganun.
1: Accountancy, uh-huh. Engineering. Meron din, ano?
2: Engineering also, opo.
1: Oo. So, yung top talaga na pinipili or mga gusto nila is, yan, yung mga binabang accountancy and nursing particular.
2: Opo. For those students that, ano, ha, that they chose that program, so, ganun po yung manner of, ano,
1: kasi
2: determining the qualifiers.
1: Tama po. Kasi nakikita nila dito, nursing, medyo maganda ang future pagka talagang nakapasa ka.
2: Tapuan po tayo. Sa mga eskwelahan na merong 50 to 100 na takers.
1: Takers.
2: Sa mga top 1 po ang Palawan State University, wow. Talent of Nursing and Health Services.
1: Po. Talaga ma'am, hindi niya may top 1 po ah. Galing,
2: apo, tapos nagpunalit-listan po tayo na nakaraan, sir, and we nursing. Were being commended by the CHED,
1: wow.
2: And also the ano, kasi sa mga schools na may mga sudyan, may mga takers na 50 to 100 po, number one po ang Palawan State University, College of Nursing and Health Sciences.
1: Yan ang sinasabi natin, quality education, ano, galing sa PSU. So,
2: yes,
1: kung acknowledge pati siya ng CHED, abay, ang nursing kasi, talaga kung titingnan mo no, sa mga estudyante ngayon, maganda talaga ang future mo dyan. Pwede ka either local or abroad. Diba? Trabaho ka agad yun eh. At maganda pa yung pinanggalingan mo. Madali kang makapagtrabaho. Kaya lang, gusto mo, pero hanggang dun lang, talagang may limitasyon, ma'am. Diba?
2: Opo, kaya nga sir, we're appealing po ating mga LGUs, baka pwede na mag-intervene.
1: Yan, LGU ha?
2: Yeah.
1: Mga pera nyo dyan, kaysa naman...
2: Because of, of our limited fiscal space, not only with the Palawan State University, also with WPU, dalawa po tayong state university dito sa Palawan. So, i-strengthen natin ang dalawang state use na nandito sa atin. So, ayun po ang atin naman.
1: Yung Puerto ba? Pa-verify nga natin, ma'am, itong kausap ko yung si Mike Kagawan. Mike, kung mayroong scholarship from Puerto, sige. So, Ma'am Claire, yun lang muna at mabuti na ipaliwanag ho ni PSU yung inyo pong panig, no? Para dun sa mga estudyante, kasi ako PTC pa, dyan ako ma'am eh, hanggang naging PSU, ramdam natin yung mga estudyante din talaga pagka medyo mahirap din tanggapin na hindi ka napasama for this 2026-2027.
2: Opo, Kaluwi. Opo, actually tayo, Kaluwi. Mga nagkaabutan tayo dito sa Palawan State University.
1: Ganun ba?
2: Yeah, also with Eden, yan.
1: Okay. Sige, Ma'am Claire, ano ho yung mensahe natin sa mga, ano, mga magulang, estudyante, dito sa... school year na ito, no? Okay lang yung mga nakapasok na nandiyan, mag-aaral na lang mabuti. Sa mga hindi na pinalan.
2: Opo. Again, sa amin po, talagang masakit din po sa damdamin namin ng mga estudyante nito na nakikita namin talaga po na determined na yung iba po until now, nagme-message pa po dito sa amin, sa opisina namin. Kasi po, kami po, hawak ko ang Public Assistance and Complaints Desk and also ang OUPI. So as much as we can, lahat po yan, binubuksan namin yung lahat, binabasa at sinasagot namin ang lahat ng mga emails dyan. So, base po dun sa mga nababasa po, talagang durugo yung puso ko din sa mga students po talagang nagmamakaawa, iba yung parents. Pero ang on our part po sa Palawan State University, hanggang dun lang po yung kaya na ibinigay na ating national government is base dyan sa limited fiscal isa fund na binigay nila. So sa ngayon po, ang ginagawa po kahit sa mga nakaraang taon naman, humihingi kami ng tulong sa ating mga LGUs, intervention na baka may maaaring magawa po sila para makatulong na ma-strengthen ang dalawang state universities na nandito sa atin sa Palawan po. So malaking tulong po yun para ma-accommodate po natin ng mga estudyante natin na nangangarap at determinadong makapag-aral po.
1: Okay. So kailan mapasukan ma'am yung school year natin? PSU?
2: July 20 po ang start po, first day of classes for the college po.
1: Yan, July 20. Okay.
2: July 20.
1: Sige, medyo relax pa ngayon yung mga empleyado. Pagdating ng July 20, yan na. Sige. Ma'am Claire, salamat ha. At,
2: Sir Calloway, maraming salamat po sa pagkakataon ibinigay niyo sa Palawan State University. Magandang araw po sa iyo at pagpalain po kayo.
1: Thank you, Ma'am Claire. Mary Claire Mendoza. Ikaw naman si Herrera. Si Claire yun, Herrera, doon sa Paleco yun. Grabe naman, nakakalungkot, Bon, di ba? Bon. 7,000 yung hindi na qualify mga kaibigan. Ito ha, kita dito ha, yung ninakaw ng gobyerno, nandito na tayo sa nakawan. Taragisan kayo, sasampal ko ito sa inyo. Ilan ang ninakaw ng mga buhaya dyan sa Kongreso tsaka sa Senado? Ha? Base sa mga naunang mga pagdinig sa Blue Ribbon. 1.3 trillion! Taragisan kayo. Kung binagsak nyo na lang yan sa mga state college and universities. Para sa kinabukasan ng mga estudyanteng ito na nangangarap. Mag-aral. At makagraduate, makatulong sa magulang nila. Magkaroon ng magandang kinabukasan. Leche kayo! Kinuha nyo sa kanila yung pangarap nila eh. Saan nyo dinala? Sa bulsa ninyo! Yung ghost blood control projects na yan. Di ba? Kung diyan nyo binagsak yan, Palawan o sa ibang bahagi ng Pilipinas, 1.2 trillion. Ilang estudyante ang mapapaaral mo dyan? Ilang mga pasyente na walang pambayad sa ospital ang mailalabas mo sa ospital, ang mabubuhay mo? Kaya hindi mo maiwasan na mura-murahin kayo ng tao, mga punyeta kayo. Diba? Saan galing yan? Yung budget ng PSU. Galing yan sa General Appropriations Act. GAA. Kailangan lang mayroong mga proponent o mayroong mga mag-i-sponsor doon sa Kongreso, doon sa deliberasyon ng budget, PSU, WPO, Mr. Chair, dagdagan natin ng 1 billion ang WPO at ang PSU dahil sa kanilang estimate yung 2026-2027 school year, mataas ang enrollees. Hindi pinakinggan. Alam niyo ba yung ano, pinabasa sa akin ni Ma'am Claire, yung magulang, nagmamakaawa. Yung anak niya gusto mag-nursing? May talino? Oh, gusto mag-engineer? Gusto mag-accountant? Ang PSU, quality education yan. Yung mga passers nila sa nursing, mayroon silang nagtapa sa board, engineer, tama ba? Sa engineering, isa. Oh. Ngayon, nalulungkot tayo. 7,000 dahil lang sa kakulangan ng pondo. Mga kaibigan, dito makikita mo kung papaano pinapahirapan ng mga mandurugas sa Kongreso at Senado ang mga mamamayan. Hindi lang sa baha na tuwing uulan bumabaha dahil palpak ang mga proyekto nila, substandard ang mga proyekto nila. Doon sila kumukuha ng mga ninanakaw nila, mga kaibigan, para sa luho nila at sa politikang gamit nila, hindi lang ba pati itong mga mag-aaral, pinagkaita nila ng pangarap, mga kaibigan. Di ba? Unahin, oo, nandyan tayo mga infrastructure project. Go yan! Kalsada, kailangan yan eh. Basketball court, naalala ko naman yung basketball court. Diyan sa Kuyo. Kamusta ka na board member Jake Tan? Ha? Oh. Kailangan yan mga infrastructure project. Pero, yung makapag-produce ka ng mga talento, yung mga nursing na to, sino makikinabang yung mga nursing na yan? Pumunta kayo sa mga ospital. Ngayon, dyan sa ONP, sa mga private hospitals, minsan, mayroong mga private rooms o may mga bakanting kwarto, hindi malagyan ng pasyente. Nalaman ko, bakit? Walang attending nurse. Oh. Lalo doktor. Ang doktor, rumaround lang yan, di ba? Sa isang araw, di mo alam kung anong oras ka pupuntahan. Di ba? Mabuti sa funeraria, andiyan ka agad yung imbalsamador. Pero sa ospital, maghintay ka kung anong oras ka pasyalan ni Doc. Yung mga nurse natin, kulang na kulang. Kaya, produce tayo ng maraming nurse. Sana para ma-deploy dito sa... Dito muna yan sila eh, di ba? Mas maraming nurse, mas maraming matutulungan na pasyente. At natutulungan mo pati yung nurse. Dahil nabibigyan mo siya ng trabaho eh. Di ba? O, ngayon, nalaman natin na hindi pala nadagdagan ng... Hindi naman nagkulang si PSU at saka si WPO na umapila. Nagsasubmit sila ng budget. Itong 2026 at 2027, kailangan namin ng ganitong pondo. O, wag na lang ibigay lahat. Scratch mo yung mga hindi kailangan. Pero yung para doon sa tuition o, di ba, ng mga estudyante, dagdagan sana. No? Ngayon, nalulungkot tayo dahil nakita natin, di ba, imbis na nakawin sana yung pera, nilagay na lang dito, mga kaibigan. Ang daming ninanakaw na pera. Ang daming nalulustay na pera actually. Itong budget na to, sabi nila yung 2025, the most corrupt budget in the history of the Philippine government. Itong 2026, ang bantayan ninyo. Tsaka yung 2028. Di ba? Yung mga mali-mali-mali-maliit ang pera na yan, hinahatid ng mga Marines. Retired. Doon sa mga politiko. Kisaldico, Kirmualdez. Di ba? Lahat na, pati ibang mga, hinahatidan daw nila. Pero yung iba, tinatanggi nila na anong maleta? Wala akong natatanggap na maleta. Saan nyo ba hinatid yan? Oh. Yung mali-maletang pera na yun, kung dinala nyo yan dyan sa WPO, dinala nyo sa PSU, di ba? 7,000 estudyante, na-accommodate pa lahat. Di ba? Ngayon, kung mababasa nyo lang, siguro kukuha ko minsan ng... Kung mababasa nyo lang yung mga apila ng magulang at saka ng mga estudyante para lang makapag-aral, para lang makapasok, mga kaibigan. So may kulang tayo, may kulang hindi tayo, gobyerno. Pondo. Ay pambihirang pondo, ang pondo napakarami niyan. Ang palawa, no? 'Di ba? Sayang nga lang yung Malampayo Fund natin. Natalo tayo sa korte. $1 billion pa naman 'yun. 'Di makakatulong sana lalo doon sa mga petroleum engineers. Merong petroleum engineer sa PSU, kala nyo? Pwedeng pumitas doon. para bagsakan mo yung WP o bagsakan mo yung PSU ng pera. For that purpose. Di ba? Ewan ko, siguro may ginagawa naman siguro yung mga kasi kailangan yan malakas, marunong kang ano kasi sa GAA, bago mo siya budgetan, may mga deliberasyon pa yan eh. May mga committee hearing. Patawag mo si PSU sa committee na to, Committee on Education. Patawag mo si WPO, patawag mo si PSU. Bakit ang laki ng budget ninyo? Please explain, Mr. Chair. May paliwanag nila yan. Ngayon, kung ma-justify naman nila, si PSU tingin ko ma-justify. Kasi yung mga passers nila, like nursing, talagang marami. May mga PSU College of Law, hindi nagpapatalo yan. Di ba? Sa Ateneo, sa UST, sa UP, meron. May, bawat bar exam na ipoproduce ang College of Law. Nursing, accountancy, mga kaibigan. Sa Kongreso, palakasan na lang yan eh. Sige, speaker naman. Speaker. Kapwa ko, kongresista. No, bagsakan natin itong ganyan-ganyan. Siyempre, sa'yo ito eh. Oh, Senator Erwin, nandito na rin. Ewan ko kung paano nila gagawin. Hindi na siguro makakahabol. Kasi July 20, pasukan eh. LGU! Puerto, ewan ko. Meron bang scholarship ang Puerto? Ha? Scholarship? Puerto? Sino ba yung Committee on Education ng Puerto? Sa sanggunin ang panlunsod, Mike. Committee on Education. Sino? Edwalina, ah? Sino? Pakitanong mo nga minsan kung mayroong scholarship sila dito sa PSU o WPU. Kasi nagpapatulong na si WPU at saka si PSU eh. Para ma-accommodate yung ilan, madagdagan. Mabawasan yung 7,000 ang hindi nakapasok. Sa PSU lang yun, ha? WPU, iba rin. Baka pwedeng tumulong si LGU. Di ba? Para sa diba, kabataan ng pag-asa ng bayan. Eh putya, paano naman pag-asa ng bayan? Eh, ayaw mo naman punduhan yung pag-aaral nila. May pera naman. So, may pera naman, inanakaw nyo lang. Mga punyeta kayo. May pera, wag niyo sabihin walang pera. May pera, ninanakaw nyo lang kanyo. Diba? Bistado na eh. Diba? Mga bistado na. Sirbay may-ari na mga ghost flood control project na yan. Mga anomalyang mga proyekto. Sino bang proponent? Diba si congressman? Diba si senador? Oh. Tapos ito lang para lang sa education. Hindi nyo magawa ng paraan. Pero sa pagkakapirahan, ang bilis ninyo. Palawan Phone Shop. May enrollment sa June 29 ng start ng application. Palawan Phone Shop? Ha? Sabi nga, ano yung Palawan Phone Shop? Teka, ang ganda tong kay Mike na to ah. PGC, Scholarship Program. Happy Palawan Day. O yan, mabuti pa itong Palawan Phone Shop. Our flagship CSR initiative, the PGC Scholarship Program is once again opening its doors to aspiring scholars as applications for Batch 29 officially begin soon. Application period. Oh, yung 7,000, baka pwede kayo rito. June 29 to July 11. Applications will be accepted purely online. If you encounter, ito, i-post natin to, sayang to, para alam nila na meron. The program is open to incoming enrollees. O ito, OPSU kasama. Mabuti pa tong Palawan Phone Shop. Palawan State University Main Campus, Western Philippines University Main Campus, Western Philippines University Puerto Princesa Campus. All official announcements and application details will be posted exclusively on our community page. So, encourage everyone to stay connected and tune in to Make sure they receive accurate and updated information. Mabuti pa ito si Palawan Pawn Shop. Oh, Boss Bobby Castro. Salut. Hindi lang nagninegosyo, tumutulong. Oh. Private ito, ah. LGU, Bekene Man. Ha? Bekene Man. Tama na yung mga ano, dami na nating mga infrastructure project eh. Kulang na lang, simento nyo, pati bubong ng mga bahay. Oo. Tapunan nyo naman ang pera tong PSU tsaka WPO, please. Maawa kayo sa 7,000 PSU lang yun. Di ba? Okay na yung mga, ano, mga infra natin. Marami na yan eh. Di ba? Kulang na lang, pati yung pisngi ng bodyguard ninyo, simintuhin ninyo. Oo. Baksakan nyo naman ang pondo to, please, naman. Mabuti pa itong, ano, Palawan Pawn Shop. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop, Palawan Pay. Oo. Meron sila, i-post nyo nga ito, Mike, para maalam ng mga application period June 29 to July 11. Applications will be accepted purely online. The program is open to incoming enrollees of Palawan State University Main Campus, Western Philippines University Main Campus. Yan. So open sila for scholarship. Palawan Pawn Shop. PSU, WPO. Salute. Sino pa ang pwede magdagdag? Thank you, Boss Bobby Castro. Buti pa si Sir Bobby. Oh, how about LGUs? Diba? Ano ang plano ninyo sa mga estudyanteng ito? Ano? Magsabi ka, LGU. Anong plano mo sa mga estudyanteng ito? Ano? Tutulungan o di ba? Kahit na mga pa 20-20, 50-50 ang mga scholar o nakatulong ka naman. Di ba? Pero dismayado pa rin tayo dito sa ano, national budget ito eh. Di ba? From GAA to DBM. Ang GAA ay niluluto yan doon sa Kongreso, sa Senado. Hanggang pirma ni Presidente. Ilan yung congressman natin dito? Alvarez. Salbame. Pinoy Workers.

Impeachment ang makikinabang yun, yung mga big political parties, partido. Alam naman natin yung impeachment na yan, nakasentro yan doon sa presidential election sa 2028. Samantalang ito, ang mga estudyante nito nakasentro sa pamilya nila at sarili nilang kinabukasan. Oh. Eh kayo mga leche kayo, nakatutok nang nakatutok kayo dito. Oh, anong ginagawa ng Senado ngayon? Nagkakagulo dahil diyan sa impeachment ko articles of impeachment na 'yan. Yung mga quorum na 'yan, yung mga 'di ba? Doon 'yan lahat nakakonekta. Politika. Mm. Ang daming nabibinbin itong mga pondo nito. Oh. Dapat ito yung inuuna ninyo. Impeachment, sino ba makikinabang diyan? Kayo rin lang. Nyeta kayo. Eh, nalulungkot lang tayo kasi tayo minsan naging estudyante rin. Lahat naman tayo naging estudyante. No, okay pa yung PSU noon, medyo maluwag-luwag. Eh ngayon, dahil sa standard na ng PSU, tumaas. At yung mga enrollees nila. Oh. Kasi yung iba, limbawa, graduate ka ng grade 12, yung K-12, senior high, graduate ka na ngayon. Diba? Isang buong klase, gusto nyo, nursing kayo lahat. Sa PSU, WPU. Pagkatapos, yung kalahati nakapasok, yung kalahati hindi. Na siyempre, diba, ba't sila nakapasok ako hindi? Yung pala, yung pondo kulang. Wala. Kaya kung halimbawa may pupunta rito, mga kaibigan, mga magulang ng 7,000 na hindi nakapasok sa PSU. Tanungin nyo yan mga magpapapreskon dyan. Anong plano nyo sa mga estudyante? Pag may sumagot dyan, gusto namin bigyan ng magandang quality education ang mga taga PSU, mga taga WPU. Murahin nyo. Ipunyeta ka pala eh. Hindi ka nga tumulong budgetan yung pag-aaral ng mga bata. Gusto mo pa. Diba? Singhala ninyo. Sasana yung mga yan. Kasi inuuna yung pangsarili nilang bulsa kung saan sila kikita. Yun ang uunahin nila. Ay, mag-iisip na naman ng mga kung anong pwedeng nakawin sa gobyerno. Mag-i-election na naman by 2028. 2027, pormahan na yan. Kayo ba sa barangay may mga scholar kayo? Sa barangay? Ha? Ikaw ay scholar ka? Bawat barangay ilan? Isa mga? Barangay ba meron? Barangay pwedeng tumulong kahit mga palima-lima. Ayun ko to si Kagawad Mike, meron niya tayong scholar ha? Sa bawat barangay. Oh, yan, mabuti barangay may limang estudyante. Lima? Scholar 'yon. Scholar. Ay kung yung mga ay bawat barangay ng Office of the bigay ng Office of the President. Meron din palang ganon. Pero yung sarili niyo pondo. Wala. Kaysa ilakbay aral niyo, di ibigay niyo lang diyan sa scholar. Ano yan? SK? Hindi, pondo sa barangay. Huwag na kayo maglakbay aral, ilagay nyo lang dyan sa scholarship. Anyway, barangay lang yan. Maraming pangangailangan yung barangay. Doon sa national government, andun yung pera eh. Babagsak lang dito eh. Nabili na ng laptop at sapatos. Laptop, kung ilang kayong kagawad? Limang scholar din yan. Kano ba yung scholarship? Isang buong ano? Hanapan nga natin ng 20,000 sa isang scholar. Buong ano na yun? Buong school year? Isa lang? Malaki-laki rin pala, no?

0: Si Axel yata, naghanap ng scholar. Okay! Nakakalungkot ha. Ngayon lang natin na, ano yun, yung pala, walang binaks, hindi nadagdagan yung pondo ni WPO tsaka ni PSU. Sige. May magawa eh. Nasa kanila pera, nasa kanila yung pondo eh. Tayo naman eh, nagbubunga nga lang dito eh.
1: Si ha? Hill,
0: sina, sina?
1: Si Kong Hill.
0: Meron?
1: Si
0: ha?
1: Incoming
0: si Kong Hill. Ah, incoming. Oh. Yung mga Office of the Congressman yata, meron din, ano? Ito, scholar. Pero malaki yung tulong kung doon galing siya, ha?
1: Deadline na kahapon.
0: mas malaking bagay kung galing sa DBM. Billion yun eh. Okay, yung mga hindi nakapasok, baka pwede kayo sa Palawan Pawn Shop, ha? Ako? Hindi pa ako tumatanggap ng scholar eh. Pero, hanap tayo. Hey, hanap tayong pondo. Makapagpa-aral ka man lang ng mga lima, sampo. Out of your own money, pocket money. Diba? Katuwa na yun, mapag-graduate mo yan dyan, diba? Sige, mga kaibigan, wala na ho tayong ganong oras. Bukas! Pero mag-school. Ito si Axel, naghahanap siya ng scholar, pero 18 to 25. Ba, mayroong age limit, ha? Bukas, magkita-kita ho tayo bukas, alas 8 pa lang, ha? Star studied ito. Bukas, 8 o'clock. Float. May float per munisipyo. Pagandaan ng float yan, ha? Inuulit ko, ang Brooks Point, hindi ho, yung float nila, hindi ho nickel. Kung hindi, nyog. Oh, yan. 8 o'clock. So per float, nandyan si mayor. Mga mayor, sasayaw daw sila eh. Sasayaw si mayor. Bukas. Pagkatapos may mga dancers pa, pantigwan sa dalan. Per munisipyo. Star-study to hanggang bukas, hanggang gabi na yan. Sex, bomb, sex. Gabi naman. Masaya puerto ngayon. Magandang ekonomiya ng puerto. Okay? Pati ngayong capital girls, boundary. Sa ngalan ni Axel Bon Bredes at ang buong persa ng XFM Palawan. Pangan yung coverage namin bukas ng parade. Pwede kayong manood dito sa amin ng live para hindi na kayo makikisiksik. Kung malalayo kayo, kung malapit, dito na lang kayo. Sa labas ng Capitol, mayroong nag-school. Bahala na si Kagawa Geraldia. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Bye-bye!
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting! Samsung Plus Gold.
7: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
17: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sanzone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
19: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
19: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Mga katropa, exa!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas, 9:27 ang umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Ka Tropa. Serbisyo Ka Tropa.
1: Magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Serbisyong Katropa. Dito pa rin sa ating himpilan 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sa ngalan po ni Katropa James Nava from PTCI, sa bahaging teknikal, ako naman po ang inyong lingkod. Sa ngalan ni Katropang Kagawad, Gerald Gales, pansamantala ako po yung makakasama ninyo. Hanggang alas 11 po ng tanghali tayo. Kagawad Mike Escote.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ang atin pong programa, atin po sa inyo yan ang Santon Coffee Mix, mga Katropa. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit na kagad tayo. Kaya naghanap tayo ng simpleng paraan, hindi yung complicated. Kape lang pala yung sagot eh, ha, mga Katropa. At siyempre, yung kape na tama, Santon Coffee Mix. Ha. Yung mangustin at moringa niya, puno ng antioxidants. Ha. Tapos ang soya, may plant protein at isoflavols pa, ha, na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante na tayo araw-araw. Kaya Santon Plus Coffee Mix, ang ating kape sa umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Pwede na po yan sa tanghali at sa hapon.
0: Serbisyo
1: Katropa. Walang problema yan. Mabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Clinic natin. At syempre sa mga kapartner natin, mga pharmacy, mga katropa. Live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Pwede nyo na pong i-share yung atin pong programa. Bisyo mo to, Palawan. Good morning po, Sir Mike. God bless and more power, XFM Palawan. Yan, good morning muna sa ate kong maganda. Hindi ko ma-open yung messenger ko. Ano kaya nangyari sa messenger ko? Hindi ko ma-open. Sige. So, yung messenger ko hindi ma-open, ha? Sa mga mag-chat ngayon, pasensya na kayo, hindi ako maka-reply, ha? Hindi ko magamit yung aking ano, yung aking messenger, hindi ko alam bakit. Sana hindi tayo
0: na-hack.
1: Pero pag may mag-chat sa inyo, manghihingi, nagamit ang account ko, hindi po ako diyan, ha?
0: Sir.
1: Dahil hindi ko magamit yung aking account ngayong sa mga oras na ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ano kaya ang nangyari diyan, Bon, ha? Sige lang. Basta kasi 'di ba, marami kasi nagme-message sa akin ng mga yung mga games yan, ano ba 'yan? Pinang di-delete ko nga eh.
0: Tropa.
1: Kaya baka 'yun ang nakadali sa atin, ha. Pero pag may mga manghihingi na gamit ang account natin, hindi po ako 'yan. Huwag ho kayo magpadala.
0: Serbisyo Katropa.
1: Samantala, Ivan Lorenzo, maganda umaga Katropa, exciting from Santiago City, Isabela, nakatutok po kami sa XFM Radio Apps.
0: Serbisyo.
1: Salamat po, ha, dyan sa mga taga Santiago City, Isabela. Napakagandang lugar. Kumain ako dyan sa ano na yun, sa Jollibee. Yan. Dyan ako, nag-lunch po ako dyan dati. Pumunta ako dyan sa inyo. Ang ganda ng ano, Santiago City. Grabe, ang unlad talaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mga katropa, may rice subsidy distribution ngayong araw. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, yung programa po yan, Office of the President, sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan. So, yung mga pinakamahihirap daw, pero kada barangay, 5% lang ng pinakamahihirap yung nabigyan. At 16,000 lang ang benepisaryo niyan sa buong lungsod ng Puerto Princesa.
0: Serbisyo
1: Katropa. Napakaliit. Ay, mamaya update tayo dyan. Umiikot si Katropang Kuya To sa mga barangay. Tinitingnan yung distribution po ng bigas na yan. Galing po yan sa Office of the President, ha. 10 kilong bigas within 5 months. So, kayo ba nakatanggap na kayo? Simula ngayong buwan. Hanggang limang buwan, papunta ng limang buwan, makakatanggap ng bigas yung mga nakalista yung mga na-validate ng CSWD.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kayo ba? Nakasali kayo o wala?
0: Serbisyo Katropa.
1: Nakatanggap ba kayo 10 kilong bigas ito? Tuloy-tuloy sa 5 buwan?
0: Serbisyo Katropa.
1: Maya hingi tayo ng update dyan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Pero so far, yan ang pinaka-activities, malaking activities sa Puerto Princesa City, yung rice subsidy distribution. Meron na pong listahan yan na nailabas, yung CSWD. Kaya yung mga wala sa listahan, huwag na ho kayong pumunta.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kamosa Rona, good morning Sir Mike Scotty. Shoutout naman dito sa Isaob Kindergarten. Habang nagbabantay ako sa anak ko po. Thanks, oy, mga magulang dyan sa Isaob Kindergarten, ha? Dyan sa Isaob Elementary School, yan. Good morning po dyan sa inyo, Ma'am Rona Gamosa, at sa lahat ng mga magulang dyan.
0: Serbisyo Katropa.
1: May kontakin mo na James, ha? Sabi ka lang pag na-contact mo na, ha? Ito po, pwede ho kayong tumawag, ha? Sa ating cellphone number 0953-514-1303 sa mga nais pong humingi ng tulong.
0: Serbisyo Katropa.
1: At siyempre sa mga gusto rin magbigay ng tulong.
0: Serbisyo Katropa.
1: Itong programa na ito ay, ito po ay yung Serbisyong Katropa. Ginawa talaga itong programa po para sa mga humingi ng tulong at sa mga magbibigay ng tulong. Ang mga katropa.
0: Serbisyo Katropa.
1: Yung atin pong call line 0953-514-1303. Diyan pa sa Isaob, meron din bang bigayan ng bigas dyan?
0: Serbisyo Katropa.
1: Ang alam ko lang sa 17 barangay eh. Pero ito namang programa na ito ay Kanat Bridge. Oh, sige, isa muna. Oh, kung sino, mayaman na sila. Kanat Bridge na. Ay, hindi pala, mahirap pala sila. Kanat Bridge.
0: Serbisyo Katropa.
1: So, tuloy-tuloy po tayo. Julieta Chongson Kapinig. Morning, Sir Wad. My God bless from Samako ng Barangay Mandaragat. Kasi mukhang hindi kayo nakasama kahapon sa dialogue with Office of the Congressman Gil Acosta Jr. Si Sir Eugene ang pumunta doon eh. Pupunta rin sana nga ako eh. Kaso lang, wala si Kung Hill. Si Sir Eugene ang pumunta. Tsaka may ginawa rin tayo. Kaya hindi na tayo nakapuntas. Kay Sir Ivan na Gabilaga, pasensya na Sir Ivan, dahil nakarating kahapon.
0: Serbisyo Katropa.
1: Brenda Trinidad, morning pa, shoutout po. What si Salty Parangay, da pogi na siksikan. Ay ba talaga siyempre, pogi talaga yan. Kay Sir Salty, nag-request na kami ni Kagawad Soto ulit na mga bal para may trabaho tayo ulit nila Kuya Nilo.
0: Sir Katropa.
1: Si Sir Salty Parangay at saka si Kuya Nilo. Ay, yan ang taga ano natin, kabit ng mga streetlights, sa kapalit ng mga sirang bulb dyan sa Barangay Siksikan, ha? Okay, good morning kay Kuyang Salde, pati kay Ma'am Brenda Trinidad.
0: Serbisyo Katropa!
1: Wala ba kayong bigas? Nandiyan sa barangay hall, bigayan ng bigas ngayon, di ba? Sabi ni Ma'am Lorna, hanggang Biyernes daw kasi 1,000 pass yun sa atin, eh. Meron pa raw maaalis, eh. Yung mga membro ng 4-piece na nakasali doon. Sa Mandaragat, Ma'am Julita, may ano din yan ngayon dyan. Sa announcement ni Kapla, nakita ko yung announcement ni Kapla. Dyan meron ding rice subsidy distribution dyan. Nakakalungkot lang, meron daw mga nagbigay ng ID na kahapon na walang ano. Wala sa doon sa listahan. Ako, marami ang sasama ng loob na naman ito. Mrs. Wow, Lambiday, good morning po Sir Mike. Kumusta dyan sa Tagbarong isa? May bigaya rin ba ng bigas dyan?
0: Serbisyo Katropa.
1: Ito, medyo malungkot itong ano na ito eh. Kaya mayroong mga barangay rin hindi na tinanggap. Mayroong isang barangay. Kasi lima lang yung beneficiaryo nila. Kasi 5% po ng ano, 5% ng pinakamahirap dyan. So yun po yung ang na-assign sa halimbawa sa isang barangay, kung ilan yung population mo, yung 5% doon, ng mayon lang yung mabibigyan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Yan po ay programa ng National Government, hindi po yan programa ng City Government, hindi rin po programa yan ng barangay. Ipinadaan lang po yan sa City Government. Siyempre, CSWD po yung nag-validate ng listahan na yan. Pinuntahan talaga nila yan sa mga bahay-bahay. Yung barangay po, manpower lang po yung support yan. Manpower support. Siyempre, kulang naman yung tao ng CSWD. So, siyempre, nanghiram sila ng mga barangay workers.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mrs. Wow, nakaraan po may bigayan sa ugnayan. Ah, iba yon. Sa city government naman yon. Yung sa national government ito, sa national government naman ito.
0: Servicio Katropa.
1: Emily Vallejo Reyes, good morning po. Good morning din po. Ngayon, wala man, sabi ni Ma'am Mrs. Wow. Baka wala dyan sa Tagbarungay, sa Inagawan sa, baka wala dyan.
0: Servicio.
1: Alam ko yung 17 barangays na kasama sa isang sektor na inahawakan ni Mama Belen ay yun ang merong bigayan ng rice subsidy ngayon.
0: Servicio Katropa.
1: Maraming sumama ang loob sa rice subsidy program na ito ng national government. Dahil nga po sa limitado lang yung mabibigyan.
0: Servicio Katropa.
1: Samantala, punta muna tayo sa ibang usapin. Meron pong hihingi ng tulong sa atin. Sa kabilang linya natin, yung nawawalang plaka daw ng motorsiklo ito.
0: Servicio Katropa.
1: Magandang umaga po. Live po tayo sa programang Servicio Katropa ng XFM Palawan. Si Kagawad Mike Scotte po ito. Kumusta po kayo?
2: Sir, good morning po, sir.
1: Opo, sir. Yung plaka daw po ng motorsiklo ninyo, nawawala?
2: Yes po, sir. Nalaglag po ng Monday.
1: O, ng Monday. Saan po, sir? Pakikwento nyo po, sir. Paano po ang pangyayari?
2: Nagpapunta po kami ng, sir, galing Santa Monica. Mm-hmm. Papunta ng Kuya Hospital.
1: Mm-hmm.
2: Bali, hindi po napansin na maluwag yung bolt pagdating po namin sa bahay po yung plaka.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Okay. Bali, so, nalaglag yung posibleng nalaglag, sir, kasi dumaan kami ng abaniko.
1: Ng abaniko?
2: Oo. Lusot, Malbar, tapos diretso ng Lakaw, tapos papunta po. Yan lang po yung nadaanan namin na lugar, sir.
1: Maluwag na ba yung ano mo, sir? Hindi pa rin ako... Sir, send ko sana yung motorsiklo mo doon sa GC namin eh. Hindi pa rin talaga makasend yung... nakakatanggap ako ng message sa messenger, pero hindi ako nakakasend, no? So, pakipicturan mo na lang yung motor ni sir. Tapos si... sir, so galing po kayo ng Santa Monica. Hindi lang, sir, ha? Yung motorsiklo mo, inaano ko eh.
2: Na-send ko na po sila kay sir, ano po.
1: Oh, kaya nga, pinasa sa akin. Kaso lang, hindi ko masend sa GC namin. Oh, ito, pinapicture na lang natin. So, galing po kayo ng Santa Monica, papunta po kayo ng Coop Hospital.
2: Apo.
1: Oo, so.
2: Mali po yung mga dinaanan namin, Sinigiban, tapos Abaniko, tapos lumusot po kami ng Malbar. Tapos lang ako.
1: Okay. So, sa tingin niyo po, pag alis nyo, nandun pa yung plaka ninyo?
2: Ako, sir, nandito pa po sa, pag alis namin.
1: Pag alis ninyo, pag, hindi mo ba napansin o na may nalaglag?
2: Wala, sir, kasi medyo nagmamadali kami, sir, kasi nag-abal po mga pa-check up.
1: Okay. So, pagdating nyo ng ospital, wala na?
2: Bago ko po napansin, pag-uwi na namin dito, sir, sa bahay.
1: Oh, okay. So, posible na pagpapunta nyo doon, naroon pa, tapos pagpabalik nyo, posible. Saan kayo dumaan ang pabalik?
2: Doon din, sir, sa dinaano namin, sir, sa Abaniko rin, sa doon, Malbar.
1: Oo, oh, doon din sa Abaniko. Oh, okay. So,
2: baka may nakapansin.
1: Okay. So, ito ba, sir, ano, nung hindi niyo po na-check kung maluwag na yung tornilyo niya bago kayo bumiyahe?
2: Wala, sir.
1: So, ngayon po, buti hindi kayo nahuli ng traffic enforcer. Maraming traffic enforcer ngayon.
2: Nagpagawa lang muna ako, sir, ng temporary plate na nakalaminit.
1: Okay. So, dyan sa Bandargat. Oh, may paggawaan diyan eh. Oh, may gumagawa diyan ng mga temporary plate.
2: Opo.
1: Oh, so sige sir, manawagan po kayo sir pa, baka may mga nakikinig na nakadampot po ng inyo pong plaka.
2: Good morning po. Panawagan ko lang po baka may nakapansin ng number na ng plaka na number na 797BNL po yung yung pa yung nakasulat sa niya plaka.
1: James, wag mo i-post yung pwede ba ano? Yung ibabanggitin mo sir yung number niyo sir, yung cellphone number niyo baka pwede kayong matawagan noong mo nakakita.
2: Pwede po kayo magtawag po sa number ko na 0956-3083-610.
1: Ayun, ingat lang din sir sa mga ha, baka may manluloko, minsan may mga ganun baka kung ano-ano ang sabihin. Di bali po, pagtulong-tulungan po natin ito na mahanap. So, from Santa Monica, dumaan kayo ng Tinigiban, nag-Abanico kayo, nag-Malvar Street, tapos saan kayo dumaan? Burgos na?
2: Lakaw.
1: Naglakaw kayo dito sa may SM, naglakaw
2: St. Peter,
1: tapos dire-diretso ng kanan.
2: Opo, Abad Santos po.
1: Abad Santos, dumaan kayo ng Abad Santos.
2: Sabay
1: dire-diretso ng Coop, hindi na pala kayo nagmanalo. Dire-diretso na ng Saco. So yan ha. Ito po, yung number 797BNL. Yan. So, ano po ito pala? Sa tricycle nyo pala ito?
2: Apo.
1: Oo, may sidecar pala yung motorsiklo mo?
2: Apo.
1: Parang galvanized pa. Ano ba yan? May franchise? Wala?
2: Wala pa, sir. Bali, kakapagawa lang. Kakapano lang to, sir. Bali, nabili lang si Kinan yung tricycle. Tapos, pinakabit lang po.
1: Oh, okay, sige. So, pero napakahalaga ng plate number, baka mahuli ka.
2: Baka gamitin ng mga damp kung halimbawa, baka gamitin sa mahirap na po.
1: Ayun, oo nga, baka gamitin sa kalokohan. Halimbawa, may dami pa namang nakaw ngayon. O, di ba? Okay. Halimbawa, gamitin sa pagnanakaw. O, di ba? Nadisgrasya ka pa.
2: Opo.
1: Oo. Na ano ba yan? Napablatter nyo na ba ito sa barangay or sa polis?
2: Wala pa nga sir. Anayin ko nga po siguro magkuha ko ng affidavit of loss.
1: Oo. Tsaka ipablatter nyo rin para just in case na halimbawa merong nakawan sa barangay tapos nagamit yung ganyan. Mayroon din kagad na ikaw ay hindi sa'yo yun. Hindi ikaw yung gumamit nung kasi napablatter mo.
2: Opo.
1: Taga Santa Monica ba kayo, sir?
2: Apo.
1: Yan, pwede niyo po ipa-blatter dyan. Oo, sa barangay. Kaya sa barangay lang po para may record po tayo.
2: Sige po.
1: Oo, kasi alam mo naman ngayon, maraming mga siraulo nanggagamit ng plate number, tapos gagawa ng kalukuhan. Madadamay ka pa.
2: Oo nga po.
1: Sige po. Sorry, sir. Anong pangalan niyo po ulit?
2: Sir? Juvan, sir.
1: Juvan, yan. Oo. So, Sir Juvan, pakiulit nyo po yung cellphone number nyo, Sir Juvan.
2: Sige po. 0956-3083-610.
1: Yan. Dyan sila pwedeng tumawag or mag-text. O kaya naman, pwede rin sa barangay hall na lang ng Santa Monica, idiretso. Oo.
2: Pwede.
1: Oo. Yeah, para kung sino nakakita po ng plate number. Kulay puti yan, di ba yung ano niya, background niya, tsaka orange, tama ba?
2: Opo, sir.
1: Okay po.
2: Kung sino po yung magbalik, sir, magbibigay din po kahit na papasalamat lang po.
1: Ayun. Oo, magbibigay ng pabuya si Sir Juvan, no? Pang merienda. Papasalamat. Opo. Sige po, Sir Juvan, marami po salamat. Salamat po sa pagtitiwala dito po sa ating programang Servisyong Katropa.
2: Salamat po, mabuhay po kayo, sir.
0: Servisyong Katropa.
1: Yan si Sir Juvan, yung pangalan niya James, yung ilagay mo doon sa wag yung cellphone number yan, ha. Sa Juvan yan. Pagkano tatanungin mo yung pangalan, tapos sila ilalagay natin. Si Sir Juvan ng Barangay Santa Monica, nawawala po yung plaka. Paki-flash mo ulit yung plaka niya para baka may nakakita. Baka may nakadampot. Napakahalaga po niya. No? Yan. Yun yung... I-zoom mo ng maganda. para ma-ano natin yung plate number. Yan po ha, 797BNL. Yan po ang plaka ng motorsiklo ni Sir Jovan mula po sa Barangay Santa Monica. Baka nakita nyo, dumaan siya dyan, Santa Monica, papunta ng Tinigiban, dumaan ng Abanico, dumiretso ng Lakaw, Malbar muna, Malbar. Tapos naglakaw, tapos dumiretso sa may St. Peter, sa may Ricardo Banda, tapos dumiretso ng Abad Santos, Cumanan, papunta po ng Co-op Hospital. Pagpabalik, ganun din po ang dinaanan niya. So baka po mayroon po nakakita sa inyo. Yan po yung plaka ni Sir Jovan. Magbibigay po siya ng pabuya, pamirienda. Dahil napakahirap magkuha ng plate number. Oh, magpa-abilabit of blues ka, tapos pumunta ka ng LTO, tapos matagal yan. Diba? Ang tagal pa ma-release yan.
0: Servicio Katropa.
1: So, yan po ang ano natin, ha? Baka po pwede pong ibalik just in case po meron pong nakadampot sa inyo.
0: Servicio Katropa.
1: 9:49 ng umaga, mga katropa.

0: Ang atin pong programa atin po sa inyo ng Santon Plaster Ball Soap. Ang mga katropa, meron itong Cocos Nocifera Oil na naglalaman ng lauric acid na nagpo-provide intense hydration para po sa aking, para sa ating skin and hair, mga katropa. Good moisturizer for dry skin and hair types, anti-inflammatory, antibacterial, antifungal properties, improve skin elasticity, helps prevent early signs of skin aging. Aba, papabata pala ito, ha? Yung mga kulubot natin sa noo ay mawawala kapag kayo po'y gumamit ng Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, na mabibili sa lahat po ng Yes Oil Clinic natin at siyempre sa lahat po ng mga kapartner natin ng mga butika. Yan ha. Yan ha. Santon Plus Herbal Soap. Yan. Matindihan, maganda para bumata yung itsura natin. mga katropa, mga wrinkles mo, mawawala yan kasi yung wrinkles na yung sign of ano yan, skin aging. Oo, nagkakaroon ka ng mga tapos, yung mga wrinkles rin, mga balat mo, di ba? So magiging maganda yung balat natin, mga katropa, ha? Santon Plus Herbal Soap. 9:51 ng umaga, magbabalik pa ang inyong programang Serbisyo Katropa. Huwag po kayong alis, saglit po lamang, maghahanap buhay lang kami.
1: Serbisyo Katropa! Santon Plus Gold.
2: Ako po si Emel Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads,

0: Doctor. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Since the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Since the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Since the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Since the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: XFM.
11: Serbisyong Katropa! Servisyong Katropa.
12: Balik po tayo sa atin pong programang Servisyong Katropa. Sa ngalan pa rin po ni Kagawa Gerald Galis, pansamantala ko po yung likod, Katropang Mike Escote.
11: Servisyong Katropa.
12: Jasmine Mantubig Arenas, good morning po. Saan pwede bumili ng Santone Plus Gold na kinakape? Baka ano po, Santone Plus Coffee Mix siguro ang kape namin. So, sa ano po, sa mga butika, sa mga partner natin na butika, dyan po sa CureMeds Pharmacy, dyan po sa Siksikan, yan, meron dyan, sa Erawan, sa Ching's Drug Store, meron din po, sa Sanara, tsaka din sa Puerto Princesa. Sa lahat po ng ES12 Clinic natin, dyan po sa San Manuel, sa taas ng Nokinox, doon naman sa Bayan ng Rojas, sa may Asmis, doon naman sa Nara, dyan sa may Caltex Gasoline Station, sa may Barangay Panakan Uno. Pwede kayo dyan bumili.
11: Servisyong Katropa!
12: Alona Dagalaga, Santino, good day mga katropa!
11: Servisyong Katropa!
12: Puntahan muna natin yung Rice Subsidy Distribution. Puntahan natin dyan si Kyoto. Ayan, pakitawagan mo si Kyoto, ha? Nandun siya sa Barangay Mandaragat, ha? Rice distribution doon. Mga katropa. So, maraming mga iba eh hindi po daw nakatanggap. Hindi na isama sa rice subsidy na 'yan. Kasi nga po 5% lang ng mahirap sa barangay.
11: Servisyo.
12: Yun lang yung binigay na pondo.

0: ng national government. O kaya, naku, talagang... yun na, 16,000 beneficiary lang eh. Yung mabibigyan eh. Wala magagawa kasi yan po ay galing sa national government. Kaya nga po, merong barangay, 5 piraso lang kaya hindi na tinanggap. Kasi magkakaroon lang ng gulo sa kanilang barangay.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung sabi ng ilan eh, dapat tinanggap pa rin. Kaya lang, yun nga, away nga kasi sa barangay yan eh. Mabuti na lang yung listahan, hindi po yung mga barangay ang gumawa niyan, yung CSWD. Mga barangay official, labas po dyan. Sabi ni ABC President, Liga ng mga Barangay, President Ladi Hemang, ay wala hong kinalaman yung mga barangay officialist dyan sa paggawa ng listahan. CSWD.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sige. Akala ko na sa Bungkag na siya. May picture dyan. Sa Bungkag ba yun yung rice distribution? Then 01 po na umaga mga katropa. Tawag mo na lang si ano si ABC President. Oo, si Ladi Hemang. Pakitawagan mo, sabi mo mag-update lang tayo kung lahat ba ng barangay may rice subsidy distribution ngayon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kumustahin lang natin yung baka sa monitoring nila, kumusta yung monitoring nila sa mga barangay. Meron dyan, Ladi Hemang, na nakalagay. Sabi mo, mag-ano lang tayo, hingi lang tayo ng update on sa rice subsidy distribution sa mga barangay, kung ano nang mga pangyayari. Meron na ba silang... si Sir, tuturo na lang. Sige. Siya na lang.

0: Ay, ano po, mahalitin kasama ating ngayon si Contra-Pormite sa kanilang session. At manasabi ko po, ako po ay nagpapasalamat dahil meron po katulungan na ibinigay ay ang Pangulong Marcos at ikay at nagkabigay para mamamayan ng San Miguel. So malaking tulong po sa amin dahil kung ano sa hanap buhay namin ay kakulangan po. So malaking support po sa amin. So maraming salamat po kay Pinagpapasalamat. Lalo na lang sa mga gagawa, sa mga tumulong sa amin, sa balagasis sa amin. Kahit na medyo may kakulitan yung mga ibang nasama, okay naman kami lahat na tumipila at na mainit na at nainit ng tao, masaya naman na nakakatanggap ng Diyos. Maraming salamat po.
1: Tay, good morning!
0: Good morning po.
1: Opo, ano pong pangalan niyo, Tay?
0: Boy po, boy.
1: Sir, sir boy, oh, yan po. So, ilan pong kilo na tanggap niyo po? Ilang kilong bigas?
0: Sampo po yata ito.
1: Sampo?
0: Oh, sampo po.
1: Sampong kilo po. Ano po yung sa loob ng 5 months, eh, makakatanggap kayo ng sampung kilo, tasa sampung kilo?
0: Opo.
1: Oo. Ano pong pinakaano niya? Ano pong trabaho ninyo?
0: Isa lang po akong tricycle driver.
1: Huwag niyo pong lalangin yung tricycle driver. Napakahalaga po ng papel ninyo. Malaking tulong po yung pagiging tricycle driver niyo po. Wala ho kaming masasakyan kapag wala ho kayo. So yung bigas na yan, bagong Pilipinas rice program ni Pangulong BBM, no? Malaking tulong ito sa inyo.
0: Malaking tulong po talaga.
1: Oo, magkano po yung kinikita nyo everyday sa pamamasada?
0: Lumilinis lang po ako ng 700 kasi bonggurihan po, 300 plus yung gasolina. So pag sinintit nyo lahat, hindi palabas yung gasolina at saka yung bonggurihan, kumapatak din po ng
1: 1.5 pagkano?
0: Opo.
1: Pero 700 yung pinakalinis ninyo?
0: Opo.
1: Oo, so kung 700... Yung 10 kilong bigas ay kung tag 50 yan, 500. So, ano talaga, yung 10 kilong bigas ba, ilang ano yan? Ilang araw nyo kaya yan? Dalawang linggo?
0: Parang gano'n yan, dalawang linggo siguro, butin.
1: Oh, dalawang linggo. So, ibig sabihin, sa dalawang linggo, hindi ka na bibili ng bigas. Hindi na mababawasan ng 500 pesos yung kita mo na 700 sa within 2 weeks. So, ha? Pang-ulam na lang yon, pang-ulam.
0: Pang-ulam
1: na lang. So, every month pa naman yan. So, medyo buo yung ano mo, yung maiuwi mo. Na 700.
0: Opo, kilo po. Opo.
1: Oo, di ba? So,
0: malaking tulong po talaga kasi lalo na kung buwan-buwan bibigay yung sampo, talaga malaking tulong sa amin. Makakalesa ako ng kasusin sa bahay. At ang unang-una kasi yung araw-araw na baon, at kusin talaga, kaya hindi naman tayo makakain ng walang ulam din talaga. Kaya malaking tulong talaga po talaga yung binigay na pabigas sa amin dahil hindi ka nabibili ng bigas unang-una. Yung pabili mo ng bigas, ang bayad mo na lang kurente, subig, saka pabili na lang ng ulam, baon-baon dyan.
1: Yun. Tama. Maganda po yun, Tay. Sa Tatay Boy, salamat, ha?
0: O, sige po. Maraming salamat din po.
1: Nabuksan mo na ba yan? Mabango rin ba yung bigas?
0: Hindi ko pa po na, Tay. Pakinggan na lang po pagka naluto ko.
1: Sige na. Pag naluto, ha? Sabihan mo kami kung maganda pa yung bigas nila.
0: Sige po. Nakakasap po kayo. Pag-alita.
1: Yan. Salamat po, Tatay Boy.
0: Sige po.
1: Kuya to?
2: Yan, katropang Mike, si Kuya Boy na nakakuha na maaga ka ng pinadet.
0: Alas 9.
2: Alas 10, isang oras ako. So, katropang Mike, ang sa San Miguel, nasa 894 na sako sa pagsasampung kilo.
1: Mm-hmm.
2: So, dito sa likuran natin, marami kayo na nakakapila lahat binabalidate. Yung mga requirements na dala-dala ng papel, ID, at bawat isang pamilya, 10 kilong bigas.
1: Nagtataka lang ako kasi na validate na yan ng CSWD. So, pangalawang, bago ka pala makatanggap dyan, may validation pa?
2: No, meron pa sila dito. May, pag na-approve ka dito sa validation nila dito, titinay papel, pag na-approve, so pipila ka na doon sa bigas o katropang Mike.
1: Ay, sa bagay, so, para masigurado na ikaw talaga yung tatanggap.

0: Pati yung ID, kailangan may ID, tapos yung may papel, may nakasulat doon, yung pagkakilandan mo, tapos ID. So, doon sa kanya, doon sa barangay Mandaragat, maraming nakapila, hindi natin natanong, dahil po, dahil doon sa siksikan yung mga tao kanina, katropang Mike, sa may barangay Mandaragat. Pero dito sa barangay San Miguel, di gaano karamihan po ipapara doon sa barangay Mandaragat, katropang Mike.
1: Gaano ba karami yung sa barangay Mandaragat? Libo ba doon?
0: Hindi naman siguro abutin, katropang Mike, pero dahil sa maraming residente ng barangay Mandaragat, mas maraming pumila, halo-halo, may mga senior citizen, may mga buntis, may mga dala-dala mga bata. So, yung iba na buntis, mayroon silang priority lane na ibinigay doon sa barangay Mandaragat. Yung iba, maaga na pumila, may alas 7, may alas 8, maaga din sila kakawi, katropong Mike, dahil nga sila ay maaga nakapila. Hindi gaya ikumpara dito sa barangay San Miguel, mukhang mabilis lang dahil nga kukunti lang itong nakapila dito sa bahagi ng barangay San Miguel, katropong Mike.
1: Alam mo, nag-strategize yung, ano eh, yung barangay San Miguel. Titignan ko itong ano, ha, yung post ni Cap Gloriani. Merong schedule dito eh, na inano siya. Ito, ang ganda ng strategy niya eh. Halimbawa, 8 to 9, yung bagong silang zone 1. Tapos,
0: by Purok.
1: Tapos, 9 to 10, bagong silang zone 2. Kaya napansin mo siguro, hindi ganun ka, ano, what if yung...
0: Kaya nga siguro, dahil kung ikaw hindi ka naka-schedule sa oras, hindi ka mo napupunta. Siyempre, antayin mo yung oras kung anong purok ang kasunod.
1: Yan, oo. Yung alas 10 hanggang alas 11, bagong lipunan, tsaka purok bayanihan. Alas 11 hanggang alas 12, balikatan at katarungan zone 1. Ala una hanggang alas 2, katarungan zone 2 and kilos agad. Alas 2 hanggang alas 3, Damayan and Dagumboy. Alas 3 hanggang alas 4, Masaya at Masiglan Zone 1. Alas 4 hanggang alas 5, Masiglan Zone 2 at Magkakapitbahay. At alas 5 hanggang alas 6, yung Purok, Pagkakaisa at saka yung tawag. Oh, yun ang maganda yung strategy nito. Diyan sa San Miguel.
0: Maganda yung pagkakuha ng idea, katropang Mike, para hindi sila sabay-sabay na pipila dito sa barangay. Hindi kaya nung, alibaw, kung lahat ng mga residente ay pagkabay-sabayin mo napapuntahin, pipila rin talaga yun sila, katropong Mike. Kaya, kayari, magsisikan, magunahan sa pila. Kung by purok, mas maganda. Kasi kung ikaw nakaskedyo lang 9 to 10, dapat pipila ka. Malibad na lang kung lumagpas yung oras para sa purok na yan, palalagpasan ka. Di ko alam kung anong gagawin. Kung nakalagpas ka doon sa schedule na oras, katropo Mike, kung ganito yung sistema dito sa barangay San Miguel.
1: Meron ba kaya tempo pwedeng makausap dyan na sa side ng namamahagi? Kasi may mga tanong eh, pwede ba yung proxy? At saka pag hindi mo nga nakuha yung bigas ngayon, pwede pa makuha?
0: Sige, subukan natin.
1: Subukan natin, no? Kasi what if yung beneficiary daw hindi makatanggap ngayon, makukuha pa ba sa susunod? Or pwedeng proxy, mga ganun, mga baka makadisturbo, may meron tayong madisturbo dyan. Sabi mo, kahit 2 minuto lang.
0: Ma'am, excuse me po. Ma'am, pwede ka ba, ano, pwede ba na proxy? Proxy yung kwan, yung kukuha sa pila?
2: Kung sino po yung nasa payroll, siya po ang kailangan kumuha kasi pipirmahan niya po sa payroll po. Yun po yung ano po.
1: Yun.
2: Kung iba na lang po, kung nakasulat din po sa, yung spouse niya po ay nakasulat naman po dito sa payroll, tapos siya po ay nasa El Nido, nasa Manila or kung saan, pwede naman po sa spouse na lang po yung kukuha po. Pag nasa malayo po. Pero kung nandito lang din sa San Manuel or dyan sa construction, hanggang alas 6 naman po, aantayin ko naman po sila. Kung paglabas po nila, diretso na po sila dito.
1: Yung hindi makakuha ngayon, paano po? Pwede pa ba bukas? Halimbawa, hindi talaga nakarating.
0: Paano naman yung hindi pa nakarating? Pwede pa kuhanin bukas?
2: Kung talagang hindi po kayang makarating hanggang alas 7 ng gabi, pwede naman po, balik na lang po ako bukas.
0: Saan dito rin, ma'am?
2: Dito rin po sa barangay kasi nandito po yung ating bigas po.
1: Mm-hmm.
0: Okay, yan. Katropang Mike.
2: kaya naman pong makahabol hanggang alas 7, antayan ko po sila, pumunta na lang po sila kasi para hindi na po tayo mag-ikan dito po.
0: Pwede ng araw.
2: Opo. Kasi one day release lang po talaga tayo ngayon.
0: Okay, yan, Katropong Mike, no? Pwede siya sa proxy kapag malayo, pero kung mas malapit ka naman, ay bibili din na pupunta din alang alas 7, pwede ka nilang ikikater dito sa Barangay San Miguel. So, yun. So, yung kundi talaga ba karating, bukas, kailang kung maaari, dapat ngayon pa lang kasi kung mabas na bukas, so panibagong araw dahil ngayon tayo nasabi nga ni ma'am na ito ay taga CSWD ito, Katropong Mike. Na magbabalik sila bukas ulit. So dito pa rin. So kung mamari, hanggang alas 7 ng gabi, kung kaya man na pumunta dito, pupunta na lang.
1: Ayun.
0: Kung dito lang man sila sa puerto.
1: Maliban na lang kung may biglaang biyahe sa malayo.
0: Pwede naman siguro. Kasi mayroon naman sila ibinigay din na extension doon sa kung talagang malayo yung pupunta, kaya emergency na hindi sila makarating ngayong araw, Katropang Mike.
1: Meron bang mga ano kaya to? Meron bang mga pumunta dyan na wala sa listahan? Nagbakasakali?
0: Subukan natin. Ma'am, excuse me, may instances pa na pumunta na wala sa listahan?
2: Hindi na po. Kailangan po sabihin kasi na po nakalista.
0: Ay, halimbawa, may pumunta na wala dito sa Marcelle. Mayroon ba na pumunta? Wala naman.
2: Wala naman.
0: Opo. Sa pumunta na kalista.
2: Opo.
0: Ayan, thank you.
1: Lahat
0: pa na pumunta na sa listahan. So, siguro, isang tanong na lang, paano po sila nakapunta dito? Natawagan ba sila?
2: Po, lahat po sila kagabi pa po ng mga puro president.
0: So, kagabi pa lang, yung puro president, inikot na kung nakalista dito sa Marcelis, so, kaya sila pumunta ngayon dito sa Barangay Katropang Mike.
1: Ayun. So, yun pala, so na-inform na well-informed.
0: So, yun ang sistema niya dito. Yung binagat mo kanina, labay purok, siguro yung resikita natin, diba? Panong purok na ito sila. Tanungin natin, panong purok ito. Ma'am, anong purok po kayo? Anong purok?
2: One.
0: Purok, Agung Silang,
2: one.
0: Purok, Agung Silang,
2: one.
0: Son, one. So, yan. Ano? Wala naman ibang kasama, kayo lang. Son, one lahat.
1: Son, one and two. Ayun, so. Maganda dyan, walang gulo,
0: kasi silang purok lang ang nakapila ngayon. So mamaya siguro after ng 10, mga 11 to 12, baka ibang purok na naman ang uupo dito sa sitwasyon nito para sila naman ang pipila para doon sa bigas na binibigay ng ating Pangulo, Katropang Mike.
1: Mabilis lang ba? Mabilis na yung release?
0: Mabilis lang, Katropang Mike, dahil katulad nito, yung bakit ating Katropang Bim, ito yung mga papel na dadalhin nila, ID, Xerox, tapos binabalidit ng ating mga taga-CWD kung sila yung nasa picture nung dadala nilang valid ID, tapos yung nasa master list, Katropang Mike. Pagkatapos niyan, pag na-approve na, dadalhin naman doon para doon sa release ng bigat, Katropang Mike.
1: Okay. So, kaya talagang ano lang, walang hassle.
0: Walang patumpik-tumpik. Kailangan lang ma-verify, masiguro lang yung pangalan, yung nasa ID at saka doon sa Xerox na magtugma, maging doon sa master list ng barangay para sila ay maibigay na itong bigas na para sa kanila, Katropang Mike. Pero ito pala, isang pamilya, 10 kilong bigas.
1: Oy, hindi pa pwedeng magkapatid o kaya magnanay.
0: Pwede ka to pa Mike, basta hiwalay siguro ng bahay.
1: Ayun, hiwalay ng bahay.
0: Kasi ang binabanggit kanina sa ating tanungan, bawat isang pamilya, siguro yung isang bahay talaga na nagtitirahan nito ay magkasama sila, kaya isang sakong bigas na 10 kilo ito, Katropang Mike.
1: Ayun, so talagang na validate na, at pagdating diyan may validation pa din para mapatunayan na sila talaga yan, kasi sila tinitingnan yung ID
0: ID at saka yung mapatunay yung pangalan sa ID at yung nakalagay dito, dahil nga sinasabihin natin kanina baka may proxy na dumating, malalaman din nila kung kanino itong pamilya na dumating para doon sa siyang kumakatawan para magkuha ng bigas, Katropang Mike.
1: Ayun, natutuwa tayo kasi napakaganda ng ng pila sa San Miguel, napakaayos ng distribution.
0: Maganda yung sistema nila, dahil nga may oras, bawat purok, kailangan yung purok na yan, present sila.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa kanila talaga italaga yung oras na yan para pumila at kumuha ng bigas sa Tropang Mike. Ito may mga orong-orong lang yung para sa paliko na pag pumila ka, orong-orong lang sa upuan katapos hanggang sa makarating ka dito sa lamisan na ito.
1: Iyon talaga, sige. Kaya to, maraming salamat sa iyong ano ha, pagpunta diyan ha. May, wala ka bang bigas na madadala?
0: Hindi daw ako kasama. Wala ka sa listahan.
1: Wala ka sa listahan.
0: Magpapalista pa ako sa sunod siguro.
1: Ito may tanong. wala, sasunod ka na lang. Sasunod ka.
0: Sasunod na lang.
1: May tanong dito si Los Daco de Vera. Morning, Sir Mike. Paano po yung nalista tapos di po na-validate dahil wala tao sa bahay? Kasama po ba yun sa listahan na mabibigyan? Thank you po. Anako, okay. Yun lang. Pag hindi ka na-validate, wala yun. Pag hindi ka na-validate
0: Kasi sasabi natin na ang validation, yan isa rin sa basyan.
1: Oo.
0: Para ikaw ay kwalifikado para umuha.
1: Ang ina-assume natin, mailista ka kasi na-validate ka.
0: Na-validate ka.
1: Kahapon
0: pa lang, yung purok, president ng isang purok, inaabisuhan ka na.
1: Naabisuhan ka na.
0: Ikaw ay pipila sa gitong oras, then itong oras para sa inyong purok.
1: Oo, kasi bago yan na uwi sa araw na ito, nung mga nakaraang mga buwan, ay nung pumutok ang balitang ito, ay nagkaroon ng validation.
0: Oo,
1: nagkaroon na ng validation. So halimbawa, papalitan 'yun eh pagka hindi ka na validate, 'di ba? Sa unang listahan, may nakalista ka. Ngayon ipupuntahan nila, ibabalidate. Ang pagkakaalam ko, pag hindi ka na validate, siyempre papalitan ka.
0: Tama kaya. Oo. 'Di ba nung mga unang pumutok na palitan na 'yan, mayroong sa barangay hindi lahat mabibigyan sa Tropang Mike.
1: Oo, kasi siyempre ang bago ka mag-final na listahan, dapat na-validate na.
0: Na-validate ka.
1: Kung hindi ka na-validate, eh, hindi ka makakasama doon sa... Yun ang pagkakaunawa ko, ha?
0: Parang yun din ang kaya kasi para mayroon din ganun na tanong. Parang nasagot naman din sa Tropang Mike. Kaya nga sabi nga, ito Martinez, ito rin talagang basyan din nila. Kung ikaw ay kakasama ka nga na tapila ngayong araw na ito para Tropang Mike.
1: Oo, kasi kung kasama ka o kung na-validate ka, kasama ka dyan kung na-validate ka. Oo, kung hindi ka na-validate, ay huwag ka na mag-expect.
0: Oo, at saka di ka rin na-abiso ni Purok President.
1: Oo, tsaka yung mga taga-Four Peace, hindi kasali.
0: Oo, kasi ito talaga yung sabi nga doon sa unang abis dito. Yung walang tinatanggap na gagawin ng Four Peace. At iba pang yung mga gaya. May isa nga katapag, may isa noon, may nagreklamo nga. Paano yung mga pensioner daw, kasama pa rin ba sa makakakuha nitong 10 kilong bigas?
1: Pagka nakatanggap ka na kasi doon sa programa ng mga gobyerno, kailan mayroon ding mapagbigyan na iba pa.
0: Oo, yun nga, Tropang Mike. So, yun lang siguro, doon sa nagtatanong sa atin na kung hindi siya na-validate, pagkaman nasa salitaan siya, hindi na talaga siya maaaring na makapila. So, pwede siyang i-confirm niya, Tropang Mike, pwede siyang pumunta mismo. Kung nandito lang siya sa puerto, pwede siya pumunta sa mismo sa taga CSWD para alamin kung ano talaga, kung maaari pa bang makahabol pa ba siya. Pagkaman ng tradisyon na hindi siya nauna doon nakuha. Baka pwede siya ngayon na pumila dito sa araw na ito na bigayan ka Tropang Mike.
1: Oo, kasi ang di ba may listahan yan. Tapos unang listahan yon, yung ibabalidate pa lang. So, pag na-validate na, maglalabas ulit sila ng final list. So, kung hindi ka na-validate, malamang sa malamang, hindi ka makakasama doon sa pinaka-final na listahan.
0: Oh, kasi may nakalagay dito, certification na ito, katropomag, itong pamilihin,
1: post,
0: number of dependents, barangay, at category.
1: Oh.
0: So, may mga nakita natin tayo dito na ito yung basihan ng ating mga taga-CSWD para makumpleto itong kanilang mga papel at meron din silang pipipirman, Katropang Mike, na katunayan nga ay sila mismo yung personalidad na pumunta dito sa barangay at kumuha ng tapong kinundigan.
1: Oo, kasi pagka hindi ka na-validate, wala silang maisusulat na head of the family o ganito, spouse, wala silang data na makukuha. So kaya ang inassume natin na yung lahat ng dyan na lahat ng sa araw nito ay na-validate siya.
0: Oh, dumaan na ito talaga. Ito na yung pinaka-final day.
1: Oo, ito na.
0: Na-validate na.
1: Oo. Kasi ano na lang ito, pay out na lang ito eh.
0: Oo, kumbaga sa mga nauna, yung sa 5G na sa mga tricycle, ito yung pay out.
1: Oo, pay out na siya, parang ganun. Oo, release na ng bigas.
0: Parang pareho sa sistema, Katropang Mike, yung ID, Xerox, back-to-back, and then tatlong signature. Yun yung isa sa nakikita natin para doon sa pagbalidit at pagkukuha ng kanilang ayuda, Katropang Mike. Sabi ka na, ayuda daw eh.
1: Ayuda.
0: Ayuda.
1: Itong yung ginagawa dyan, hindi na validation, kumbaga kinukumpirma na lang na ikaw talaga itong nakapangalan dito, yung ID mo, ito talagang patunay, tapos na yung validation.
0: Tapos na. Kumbaga ito na nga katabi natin, kinukumpara na ito. Yung dalawang papel, yung ID mo na back-to-back na Xerox ang signature. Tapos dito sa certification of place, nandito dito na yung mga pangalan, Katropang Mike, para ikumpara nga yung ID mo at dito nakalista dito sa listahan ng taga-CWD.
1: Oh, baka hindi ikaw yan eh. Baka masigitan eh, di ba?
0: Oo, so, baka ibang pamilya yung makiklin sa Pukelo.
1: Second family. Baka yung second family.
0: yan yung situation dito, Katropang Mike. At yung kailangan talaga may dala silang Xerox at siyempre yung ID ni Xerox at siyempre meron pa rin silang ID na dala para ikumpara nga ito kanila mga na Xerox na mga ID, Katropang Mike.
1: Opa, sa mga taga-ibang barangay, gayahin nyo itong style ng San Miguel. Napaka-epektibo, epesyente, napakaganda.
0: Yan. Kasi walang ano, Katropang, hindi sila magulo dahil ilan lang sa isang purok. Ito ay bagong silang, no? Bagong silang Zone 1 and Zone 2. Itong nakapila sa araw na ito ngayon.
1: Iyan. Walang ano dyan, walang barangay official, walang mga elected official, walang ano.
0: Meron sa Katropang Mike, doon sa kabila, nag-assist pati yung ating mga barangay tanod ng barangay San Miguel. Sila yung nag-assist doon. Pag tinawag yung pangalan mo, iikot ka sa kabila para kuhanin mo na yung bigas.
1: Ayun. Sabi kasi nung, bawal lang ano eh, bawal lang politiko.
0: Bawal. Wala tayong nakikita politiko.
1: Walang politiko.
0: Siyempre, i-assist lang ito ng barangay, ating makagawa, para betanod, para yung pila, ayos, tapos pagkuha din ng bigas, Katropang Mike.
1: Oh, sino nagre-release ng ano ng bigas? Tanod?
0: Mga kawani pa rito, Katropang Mike, ng ating CWD.
1: Oh, okay.
0: Sila pa rin. Tapos i-assist lang yung mga kukuha na ng bigas, Katropang Mike.
1: Okay, sige. Okay, maraming alam mo naman, barangay malapit na yung barangay barangay election kaya ingat na ingat yung gobyerno natin, 'di ba? Merong anti-epalo. Yung DILG may kampanya na ganoon eh, kaya pinaiiwas yung mga yung DSWD din, 'di ba? Pinaiiwas yung mga politiko sa pamahagi ng mga ayuda.
0: Kaya nga, tama ka niya, Katropang Mike. Dahil nga, hindi rin talaga makulayan. Lalo pa sa palapit na itong barangay ang election ngayong November. So, sa ngayon, wala tayo nakita yung mga politiko, kundi yung barangay kagawad natin, ating tanod. At siyempre, kasama din ating mga taga-CWD para ipamahagi na nga itong bigas na ipagkalob sa mga residente ng barangay San Miguel.
1: Sige, maraming salamat, Katropang Kuya To. Magsaing ka na dyan.
0: Magsaing. Maganda ng bigas. Maraming salamat, Katropang Mike. Live wala dito sa Barangay San Miguel. Siyempre, kasama natin si Katropang
1: Mike. Teka lang. Yung bigas na ba yan, galing pa ng Maynila o dito siya localized?
0: Ito natin kay ma'am. Ma'am, last three lang, ma'am. Ma'am, yung bigas natin, saan pa galing Maynila o dito lang?
2: May supplier po tayong kinunan po dito sa may supplier po tayo ng city na nakunan po natin. Yung nakakuha po ng bidding, nakakakuha ng bid po.
1: Local.
0: Supply ngayon ng bigas dito sa lungsod. At lalawin ka na Palawan, ito, Katropang Mike.
1: Okay. So dito pa, hindi na pala galing pa ng Manila, dito na lang.
0: Oo, kasi kung galing pa Manila, medyo gagastos pa tayo.
1: Sa hauling, sa barko pa.
0: Sa transportation, medyo malang langit. baka ipapato pa doon. So, ayan, sa lalawigan lang, ang supplier natin na nanalo doon sa bidding ay sinagawa ng ating gobyerno.
1: Okay, thank you.
0: Yes, sir, salamat. Kasama natin si Katropang Bim, live wala dito sa Barangay San Miguel. Ako yung katropa sa radyo, Katropang Pietoto, XFM News.
3: Servisyong Katropa!
1: Yan, maraming salamat po, Katropang Kuya To at kaya Ma'am Bim. So, maayos yung distribution ng bigas dyan po sa Barangay San Miguel kasi ginaya nila yun sa DSWD per hour. Ganitong oras, ibang purok, ganitong oras, ibang purok, ganitong oras, ibang purok din. So, maganda po, maganda, epektibo ha. Kapitan na Russell Gloriani. Gayahin nyo, hindi ko alam, hindi ko pa na-monitor yung sa amin. Ano kaya nangyari na doon?
3: Servisyo.
1: Hindi kaya nagkagulo na doon.
3: Servisyo. Katropa.
1: Wala mong pinatawag na... Ewan ko lang, baka may iske. Wala, ayaw nga mag-post eh. Sabi ni Ma'am Luz, ayaw wag nandun na siya nagpa-post kasi nga, na-inform na rin naman daw.
3: Servisyo. Katropa.
1: Nerespeto naman natin yon. Ma'am Luz, Daco de Vera, thank you po sa informed share yan. Kasi po pag hindi po na-validate, ay malabo po yun eh. Kasi kukunin nga po yung mga detalye ng inyong family. Kung ikaw ba talaga ay nasa sektor ng poor, near poor, vulnerable, at yung iba pang binanggit doon sa kategorya. So pag walang tao sa bahay, di ba validate? Huwag na pong mag-expect.
3: Servisyo Katropa.
1: Ang oras natin, 10:29 ng umaga, Katropang Pambansang Kagawad. Mike, pakibati po kami dito sa Barangay Abarwan, Roas, Palawan. Pakibati na rin po dyan po sa PPC, si Lambert Rama, at si April Rama, at si Cap Dong Polanco, at si Secral Padilla dyan po sa Santa Lourdes. Sulit XFM Mobile App. Salamat po, Sir Eko Echalar. May nag-message sa akin, nakakatanggap ako ng message pero hindi po ako nakaka-message. So sabi daw ay may nag-message sa akin na na-hack yung aking ano, na-hack talaga itong aking messenger. Sabi ni Ma'am Ernst, hello Wad. Yan, ha? Mayroon pong kasi nag-post ako, sabi ko nga hindi ako makaano, na-hack daw talaga ito. Hala, na-hack daw. Ito nga oh, na-hack. Talaga naman, nahack yung ating messenger. Sir, patulong ako paano mabalik yung messenger ko, ha? Oo, para baka magamit sa kalukuhan, eh.
3: Sir,
1: yan ang problema natin. 10:30 na po ng umaga, mga katropa. Ang ating programa atin po sa inyo yan ng Santon Plus. Itong Santon Plus Herbal Oil. Nako mga katropa, alam niyo ba yung Santon Plus Herbal Oil? Masarap ito sa ano, pag may muscle aches ka, may headache ka, ito yung panghilot mo ha. Kasi alam mo bakit? Meron siyang peppermint oil na kasama. Peppermint oil healing properties. Nako talaga naman oo. Headache, muscle aches, joint pain, and itching. Mga katropa, ha? Ayan ang kanyang maganda po. Sa mga nagmamasahe, sa mga massage parlor, pwede nyo po itong, ano, ito po yung gamitin ninyo, ha? Yung Santon Plus Herbal Oil natin na meron pong peppermint oil healing properties, no? Ay, talaga namang garantisado po itong atin pong Santon Plus Herbal Oil. Yung mga sakit ng kasukasuan, ng katawan, abay matatanggal. Natural, ang tawag dito, James, Sir Kent, natural painkiller. Yan, ha? Natural painkiller. Ito pong Santon Plus Herbal Oil natin. Naipansing, Remo, ha? Pag ikaw naghihilot kay Kuya Andy, pag minamasahe mo siya, dapat naka-Santon Plus Herbal Oil ka. Dahil ito ay natural painkiller, ha? Talaga namang masarap ihagod. Sa likod ng iyong mister. Ito pong Santon Plus Herbal Oil. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at atin pong mga kapartner ng mga pharmacy.
3: Servisyong Katropa.
1: 10:32 na umaga, magbabalik pa yung programa Servisyong Katropa. Makalipas lamang ilang hanap buhay.
3: Servisyong Katropa. XFM.
4: XFM.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
5: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
12: Call the doctor.
13: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
22: X.
9: XFM.
21: XFM.
9: XFM.
22: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
27: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Pabili sa mga butika.
30: Premium D3.
31: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
32: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
33: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
34: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
35: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ng potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
36: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
37: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
37: Santon Plus Herbal Oil.
38: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
39: Santon Gold Coffee Mix.
40: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
39: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
41: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: XFM.
9: XFM.
3: Serbisyo katropa.
1: Balik tayo sa ating programa, Serbisyo katropa. Tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga barangay sa pamahagi po ng bigas ng national government. sa San Pedro. May nadaanan si katropang Gerald Gagales. Yan o, yung mga taga San Pedro. Ha? Parang siksika na. O, ano kaya ang sistema naman dyan? Sa San Miguel, magandang sistema eh. Purok by purok eh. May panayam si katropang Gerald kay Kapitan Kukoy Gabuco. Pakinggan natin. Panoorin natin kung ano yung statement ni Kapitan Kukoy Gabuco ng San Pedro.
34: Serbisyong Katropa!
0: Kap, magandang umaga po. Napakainit ng panahon. Okay lang dito tayo, Kap?
2: Good morning. Ay, nandito lang tayo eh. Oo.
0: Sige po. Oh, kamusta po yung bigayan ng bigas dito ngayon sa barangay San Pedro?
2: Medyo mainit. Anyway, okay naman. We'll manage naman ito kagawad.
0: Apo.
2: Hopefully hanggang yung first day kasi ngayon na matapos
0: apo
2: namin ngayon.
0: Ah, kung hindi naman matapos ngayon?
2: Pwede pa raw bukas.
0: Bukas, apo. Ilan po yung magbe-benefits nitong bigas nito?
2: 1,400, almost 1,500.
0: 1,500?
2: Bitin lang ako ito.
0: Oh, sila pa rin naman po ang tatanggap next month,
2: sila
0: ano?
2: Sila pa rin, oo. Oh.
0: Ano po yung paraan natin? Bakit sila ho yung napili natin sa dami ng mga residente ng San Pedro?
2: Actually, yun yung pinakano, yung pinaka-indigent.
0: Opo, oo.
2: So, kami sa barangay, nag-list kami and then in-interview yan lang, ano, binirify lang ating CSWD.
0: Ano po ang paliwan?
2: Pinahay-bahay nila.
0: Ayun, minahay-bahay.
2: Minahay-bahay. Binuntahan talaga nila yan.
0: Pinili talaga yung pinakamahirap.
2: Pinili nila, oo.
0: Wala hong four-piece member?
2: Wala.
0: Opo. Ano po ang paliwanag natin sa mga hindi nakatanggap? Mahirap naman sila pero hindi nakatanggap.
2: Actually, ang hirap yung paliwanag. So, hindi na lang siya sa pasisya na po at yung instruction is from the CSWD. So, yun naman. Tayo naman, mag-power na lang dito yung
0: Opo. Ito ay hindi pera ng barangay.
2: Ito ay from the national budget.
0: Okay. Sige po. Ano ang mensahe natin dito sa ating mga kabarangay na pumipila ngayon? Ba? Kasi may ngiping iba.
2: Actually, kaya tanong din natin. May takot, pasisya na kayo. May hindi na siguro sa ulan. Huwag naman sana.
0: Oo.
2: So, hanggang alas 12, itong first shift na ito, up to 12.
0: Okay.
2: And then, mamaya, 1 to 5.
0: Opo.
2: Hanggang alas 12 dito.
0: Ng gabi. Kahit naabutin hanggang gabi, walang problema. Ito, tuloy-tuloy pa rin. Ayun, opo. Kung matapos man ngayong araw na ito,
2: matapos kami, sumunta kami, wala nang problema.
0: Wala nang problema. Okay. Thank you, Kap.
2: Alam mo po. Good morning, yes, sa lahat.
0: Thank you.
34: Bisyong Katropa.
1: Si Punong Barangay Francisco Kukoy Gabuco ng Barangay San Pedro. So hanggang alas 8 sila ng gabi dyan sa Barangay Hall. Mga taga Barangay San Pedro, nasa almost 1,500 mga beneficiaryo makakatanggap. No? Kung makikita po ninyo, sabagay, hindi na rin po ito bago sa pandinig ninyo. Yung mga nakaraan pa, natalakin na yan, 5% lamang ng mga mahirap sa barangay ang beneficiaryo nitong rice subsidy program ng Pangulong Bongbong Marcos.
34: Serbisyong Katropa.
1: Oh, pasensya na daw, sabi ni Kapitan, humingi sila ng pasensya dahil talagang ano eh, kunti lang yung slot na binigay eh. Yung slot na binigay galing naman sa national ano yan, sa national government, base po doon sa PSA, Philippine Statistics Authority data.
34: Serbisyong Katropa.
1: Yung mga four piece, ang paliwanag po niyan doon sa amin sa siksikan, ang paliwanag ni Ma'am Jane Vidal, yung focal person ng four piece sa siksikan, kasi po yung mga four piece daw meron na po kayong rice subsidy. Kasama doon sa allowance ninyo, meron po kayong rice allowance sa mga four-piece.
34: Serbisyong Katropa.
1: Kaya huwag daw po kayong magtaka kung bakit hindi kayo kasali dahil nga po meron na po pala kayong rice subsidy.
34: Serbisyong Katropa.
1: Yung mga vulnerable sector, ayan yan, yung PWD, yung senior citizen, solo parents, hindi rin po lahat talaga makakakuha kasi kung ipuro mo na lang ng senior citizen, di, paano naman yung iba, di ba? So, yung CSWD ang nag-validate yan. So, halimbawa, may nagpalista ka. So, yung na-validate ang CSWD na may kakayahan ka naman, o nawawala sa listahan, tapos naghahanap sila ng panibago na yung talagang mabibigyan, yung talagang mahirap din.
34: Servicio.
1: Sa dami ng mahirap sa Pilipinas, sa dami ng nangailangan ng bigas, sumakit ang ulo ng mga taga CSWD sa kanilang validation, sa kanilang listahan.
34: Servicio. Katropa.
1: Yung iba nga, ano rin, barangay Matsaga ba yun, Choy? Lima lang, Choy? Barangay, meron nga rin, may ganun eh. Oh, konti lang. Oh, may nakuha tayong, nakalimutan ko na saan yung, basta may listahan yan dati. Oh, may listahan na hanapin ko ngayon. Konti lang talaga yung sa listahan na yun. Oh, sa listahan na yun, may ano lang, may naka-specify kung ilan yung sa barangay mo. Oh. Hindi ko na, saan ko kaya nalagay yun, ha? Basta may napicturean ko yun eh. So, ano lang, 5% ng mahirap sa inyo pong barangay. Base po sa PSA. Sa amin kasi, ang batay sa PSA 2024 survey ay nasa 22,940. O, i-times natin sa 0.5, 1,147 beneficiary dyan sa siksikan. Dyan sa San Pedro, almost 1.5 sa kanila eh. Kasi mas marami sila. Sila yung number one na pinakamaraming population dito sa Puerto Princesa. So almost 1.5 sa kanila, sabi ni Kapitan. O, mga nasa 1.4 plus. Yan po yung ating dito sa San Pedro. Ganon din po sa ibang mga barangay. Kung ilan po yung population, halimbawa 100. Times mo sa 0.05, 5 lang. Yan ang competition dyan ng national government natin.
34: Servicio Katropa.
1: Kaya wala tayong magawa. Yan po ang national government po ang nagprograma nila yan. Hindi naman po programa yan ng barangay. Hindi rin programa po yan ng city government.
34: Servicio Katropa.
1: Tinownload lang sa city government yung pondo. O, diba? Sa, doon lang po yun. Dinaan po sa local government. Sa lahat po ng mga local government units.
34: Servicio Katropa.
1: Pero yung pondo ay sa kanila. Kaya nga po, kung titingnan natin, nasa 200 o 300,000 yung population ng Puerto Princesa, ang beneficiaryo niya po nasa 16,000 lang. O, diba? Ay, kwentahin nga natin, sabi natin 300,000 yung population ng ano ha, estimate lang po ito ha, times 0.05. O, yan, nasa ano nga, 15. So, ibig sabihin, nasa lagpas 300,000 na yung ano natin, yung ating population. Oh, kasi kung 300,000 yung population natin, times 5%, 15,000. So, nasa ano, so nalagpas. Oh, di ba? So, ganun kinukwenta. Ay, ano natin, 310, andali lang ha, 300, kung 310,000 times 0.05, yan, so, 15,500, gawin natin, 320, yan. Ano muna tayo? Oh, hirap mag-mat, no? Mas kumgraduate ako, eh. yan. Ayun! 320,000 yung population natin sa Puerto Princesa. Oh, kaya nakuha niya 16,000 yung beneficiary. Ayun, ha? Nakuha na natin. So, 320,000 population batay sa PSA, 2024 PSA survey. Ay, kaya po, naging times 5%, kaya po 16,000 lang yung beneficiary po dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
34: Servicio Katropa.
1: Kasi 5% lang po daw yan ang mahirap.
34: Servicio Katropa.
1: 5% ng population ay mahirap. Ha? 5% ng population po ng city government ng atin pong local government ng Puerto Princesa ay 16,000.
34: Serbisyo Katropa.
1: Pero hindi ko alam sino ba ang nag-ano nito dyan sa Office of the President. Kung sino yung nag-suggest ito kay Pangulong Bongbong Marcos na ay 5% lang ng total population, 2024 phase A total population, yung bigyan natin.
34: Serbisyo Katropa.
1: Napakagaling naman nung ano na yun, secretary or undersecretary or cabinet secretary.
34: Serbisyo Katropa.
1: Parang hindi niya na rin inisip na ano no? Na maraming mahirap sa dito sa atin sa lungsod, marami rin nangangailangan.
34: Serbisyo Katropa.
1: Bire mo sa 320,000 na population, 16,000 lang yung mabibigyan.
34: Serbisyo Katropa.
1: Napakaliit na porsyento. So, ibig sabihin yung 95% dito sa atin ay mayayaman na.
34: Serbisyo
1: Katropa. Kung mayayaman na yung 95% dito sa Puerto Princesa, yung 5% lang yung mahirap.
34: Serbisyo Katropa.
1: Janet Magalona, good morning. Lan Valenzuela, good morning. Sino kayang cabinet secretary ang nag-ano nito? Ang nag-propose nito, ha?
34: Serbisyo Katropa.
1: Hindi kasi ito sa DSWD. Office of the President talaga ito eh.
34: Serbisyo Katropa.
1: Sino kayang mga tauhan dyan? Mayaman naman, pera na lang, kulang. Sabi ni James Nava. Oh, mayaman naman sana si James kasi kulang na lang pera.
34: Serbisyo Katropa.
1: Yan ang ano natin. Yan ang sino kayang dyan sa Malacanang ang nakaisip nito. Busing, Mr. President, 5% lang bigyan natin. yun lang yung ano natin. Talaga naman, no. 5 minuto na lang, ganap na ang alas 11 ng tanghali, mga katropa. Wala na po kaming oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa atin ng programa. Sa siksikan pala, sabi ni Ma'am Lore na hanggang Biyernes daw yung pamamahagi namin. Pamamahagi namin. Nag-angkin, di ba? Hindi naman ako kasali.
34: Serbisyo.
1: Yung pamamahagi ng CSWD ng bigas dyan sa Barangay Siksikan. Kung hindi man natapos, ha? 1,000 anong yun eh. Sa bagay sa San Pedro nga, halos 1,500 eh. Baka matapos ngayon. Ngayong araw, sa amin sa siksikan siguro, baka tapos din yan. 1,147 lang eh. Oo, di ba? O baka isang araw lang yan.
34: Serbisyo Katropa.
1: Okay, wala na kaming oras at panahon. Panawagan lang ulit, ha. Messenger ko hindi ko pa magamit, ha. Just in case may mag-message sa inyo, manghingi ng pera. Hindi po ako yan, ha. Hindi po ako gumagamit ngayon yan.
34: Serbisyo Katropa.
1: Sa ngala ni katropang James Nava sa bahaging technical, pahabol na pagbati daw kay Nanay Belen pati kay Tatay Alex dyan po sa Barangay Maasin, Nanay Belen Alcantara at Tatay Alex. Sa ngala po ni katropang Gerald Gales, ako po ang inyong pansamantala na kasama, katropang kagawad Mike Escote. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maingat po tayo sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pala, may pang-extra pala. Nakalimutan ko. Ito pala yung signature extra ni Sir Gerald. Ano man ang nangyayari sa buhay natin sa ano ha, sa dyan sa Senado, ay hayaan nyo sila. Yan, basta importante, nagkakaisa tayo mga Pilipino. Panalangin natin yung mga senador natin magkaisa na. O diba, nalindol na tayo. Panalangin natin yung mga nalindol ha, dyan sa Mindanao na makaahon sa kanilang kinalalagyan. Pero walang kinalaman yung gulo ng senado sa lindol ha. Nagkaibang usapin yun.

0: Herbal Capsule, Natural Protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape.

0: Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite.
5: Sa Coffee Nurse,
4: ang sikreto ko sa pagiging active sa work
5: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw.
5: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Pabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para may

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamex. Mmm, sarap.
20: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
21: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
22: Visionex Plus.
21: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: XFM.
14: XFM Time, 11:15 ng umaga.
22: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
27: Dapat nakasentro ang komentaryo.
22: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro.
27: Centro.
22: Centro.

0: magandang tanghali. At tanghali yung gandang magaw sa inyong lahat. Sempo! Masa inyo po ang palatuntunang sentro ni Katropang Mike Scotte. Sempo! Nagpalit muna kami ni Katropang Mike, ha? Gawa ng nasa court hearing tayo kanina sa Justice Zone. Sunod-sunod kasi yung mga court hearing natin. Sempo! Kailangan na nating atinan. Mahirap na. Baka mamaya masugpi na tayo. Sempo! Kay pakulong tayo eh, kaya kailangan dumalo dito sa mga sumbi ng mahiring na ito. Gawa na yung mga pagtistigo natin sa mga police operation, bypass operation, search warrant operation. Sempo! Yan, kaya palit mo na kami. Ako muna dito sa sentro, siya naman kanina sa serbisyong katropa. Sempo! God Gerald Gales. Sempo! Sama si Ken Vincent Dancil. Sempo! Saka si James Nava. Sempo! Bay, araw ho ngayon ng Huwebes, June 11, 2026. Sempo! Araw na kalayaan bukas, oh, June 12. Sempo! Ganap bukas sa Baragatan, tabay ho kayo ha, lalo na yung mga parada. Sempo! Lalong-lalo na yung sex bomb, talaga naman naruhoy. Sempo! Yan sa sports complex, gaganapin, mas malawak. Mga 90s dyan, yung mga talagang sumasabay nung panahon ng sikat itong sex bomb dancer. Sikat pa rin naman hanggang ngayon. Sempo! Bukas yan, June 12, talaga naman! Sempo! Sumabay doon sa piyesta. Actually, yung Purok Malaya, Barangay Bangkaw-Bangkaw, Foundation Day bukas. Kaya lang, wala celebration. Ang meron ay sa Purok Masikap. Yun, party talaga yan sa Purok Masikap sa Jacana bukas, June 12. Sabay dito ho sa concert po ng Sex Bomb. Hatid sa inyo ng Baragatan Festival 2026 ng Provincial Government. Sempo! Dito tayo sa sentro. Ang sentro po ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Alam nyo kung meron kang nararamdaman, meron kang karamdaman, meron kang sakit, okay, paulit-ulit na lang, di nawawala, mawala man sa linggo, babalik na naman. Yung gamutan mo, tuloy-tuloy, pambira, inalagaan mo ang sakit. Alagaan ng katawan. Kaya yan, mapuputol yan. Hindi yung paha, ibig sabihin yung sakit, merong hangganan yan. Kailangan gamutin. Second opinion tayo. Tapos lang kayo sa mga doktor. Mayroon pa rin doktor, yung pong naturopathic doctor. Alternative medicine. Kuha ninyo yung pong Yes to Health Clinic. Diyan lang po yan sa Barangay San Manuel. Meron po dyan building sa harap po ng kain na to. Second floor, nasa taas yung pong Yes to Health Clinic. At meron nagbebenta ho ng mga Santon product. Ay, kung kayo po ay naghahanap ng turbo. Arohoy, grabe yung lakas nito, turbo. Uga talaga yung kama. Sempo! Yanig talaga yan. Arohoy, pambira ko nakaano ka lang. Papagpapag mo yung kawayan lang. Ay, sure. Sempo! Duyan-duyan ba? Sempo! Yan ang puwersa ng turbo. Sempo! Pangalan pa lang, mahataw talaga eh. Di ba? Turbo. Sempo! Ito yung sabon na gamit natin, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Ganda naman yan, pampaputi talaga. Sempo! Oh, yung mga dark spot, wala. Kaya niyang paputiin yan. Sempo! Tsaka ang maganda dito, balance yung kulay. Oh, ang ganda. Di ba yung maputi ka na sa labas, tapos siyempre lagi ka nakadamit. Yung sa loob, mas maputi. Ito kaya niya i-balance eh. Oh, ang ganda. Sempo! Tapos, di ba may mga butlig-butlig? Tanggal, oh. Pampakinis talaga. Bukan ninyo, ang ganda ba? Santon Plus Herbal Soap. Sempo! Mga Santon product, pwede ko kayo bumili dyan sa Yes to Health Clinic. Sempo! At sa mga butika, sa mga pharmacy na aking pong babanggitin mamaya ng konti. Sempo! 11:21, saan kaya si katropang Toto? Sempo! Saray natin na malaman at maka-update tayo dahil ngayong araw na ito. Sempo! Mga kababayan sa Puerto Princesa, sinasagawa yung po pamimigay ng bigas. Sempo! pong national government, naglaan ho ng pondo para ho bigyan yung pong ating mga kababayan ng rice subsidy, 10 kilong bigas. Mga kababayan, sa mga nakikinig ngayon, gamit po ang radyo, sa mga nanonood sa Facebook Live natin. Ang tanong, ang tanong, kasama ka ba sa listahan? Tatanggap ka ba ng isang sakong bigas? Sento. Makakatanggap ka ba ngayong araw? Bigayan ngayon eh. Bay, kung hindi ka kasama sa listahan, Aroy, grabe. 6 na buwan ito sunod-sunod, Brad. Oho. Makatanggap ka ngayon na sa listahan ka? Sa susunod na buwan, ikaw na naman ang tatanggap. Grabe. Pakita mo sa kapitbahay mo, dala mo yung bigas. Yung kapitbahay mo, kapwa mo mahirap. Ikaw na sa listahan, siya wala. Wala ba pansinan talaga? Bad trip talaga pagka gano'n, biruin mo eh. Pareho lang kayo na mahirap at nangangailangan din talaga ng bigas, tapos siya wala, ikaw meron. Wala mo na pansinan pagka ganyan. Hindi, ang ibig sabihin ko doon, pinili ho talaga, ganito kasi siya eh. Maliwanag natin na bayos ha. Mula ho doon sa national government, kulang ho talaga ang ibinigay na pondo para ho makabili ng bigas at para maibigay doon ho sa ating mga kababayan. Sino bang hindi kumakain ng bigas? Lahat naman nangangailangan, lahat naman kakain. Walang mahirap, walang mayaman. Kailangan natin ng bigas para tayo kumain. Lahat nangangailangan yan. Ngayon, napakaliit na porsyento lang. Alam nyo dito sa atin, sa Puerto Princesa, 5% lang ang dapat na makatanggap ayon dito ho sa rice subsidy program ng national government. 5%, ilan ba yung total population ng Puerto Princesa? Kung pagbabasehan natin, ito hong huling census ano ho, ng PSA, ang bilang ng mga tao dito sa atin sa Puerto Princesa, ganito. 316,384. Sabi na lang natin, marami ng inanak, 'di ba? Marami ng lumipat galing ng mga munisipyo, ibang probinsya, bumaba dito sa Puerto. 2024 pa kasi itong census na ito eh. Sabi na lang natin, nasa 320,000 kasi iba umanak ng umanak eh, 'di ba? Okay. Yung iba, anak sa labas. Wala naman. Sabihin ko, pamilya pala. Okay, sige. Basta ang bilang natin sa buong Puerto, 320,000 tao. Total population of Puerto Princesa. Okay? 5% ilan? Alam nyo sa computation kung ilan lang? Biruin mo ha. 300. Hindi 50,000, hindi 25,000, kundi 300. 20,000 na tao. Aroy. Ang 5% nasa 16,000 lang na tao. Paano niyan? Paano ka makahanap niya ng ganyan tao? 16,000 lang. Malaki ng diferensya, 5% eh. Hindi nga 50% eh. 50% lang papalag talagang tao. Pambihira yan oh. Lahat tayo kumakain tapos kalahati lang makakatanggap. Di ba? Ay, ang problema, hindi kalahati nga eh. Hindi nga 50% eh. Hindi nga 100%, hindi lahat. Hindi 50%, hindi 25%. 5% lang. Grabe, kaliit na bilang. Katropang to, nanyang ka. 5%, nasa 16,000 na tao lang. Ay, sure. Ngayon, ang sabi dito, yung mga miyembro ng 4-piece na lagi rin naman nakakatanggap, hindi mo na kayo kasama. Mayroon ba sa inyong barangay ngayon na nasa listahan, miyembro ng 4-piece? Sento! Isumbong ninyo, wag mo na sa listahan. Bawal mo na yung mga miyembro ng 4-piece. Sento! Okay, sige. Nasa listahan na. 16,000 ha. Ang barangay ninyo, ilan ang total population at ilan yung mga nasa listahan? Sento! Kasi sa barangay Siksikan, ilan ang tao doon sa inyo? 22,000. More or less, O higit pa, 22,000 bago ang tatanggap sa kanila ay nasa 1,200 lang.
1: Sentro.
0: Oh, yung sa San Pedro naman nasa 1,500 lang ang tatanggap. Eh higit 20,000 din yan sila, sobra pa.
1: Sentro.
0: Ang barangay Bangkaw-Bangkaw nga, pinuntahan kanina ni Katropang Toto eh, lala yung tumanggap doon. Nasa 700 lang doon sa amin eh. Diba Katropang Toto, magandang umaga?
1: Sentro.
2: Eh, tama ka dyan, Katropang Gino, nasa 765. Yung tumanggap o ipagkakaloob ng barangay Mandara, barangay Bangkaw-Bangkaw, itong 765 na 10 kilong bigas.
0: Kita mo na yan eh. Ang daming tao sa amin, mahigit 15 million. 16,000 tao, sobra pa. Bago ang tatanggap, nasa 700 lang. Dali daming galit, daming wala sa listahan, daming naghahanap, kailan daw sila kasama. Anong mga barangay pa Katropang To ang mga naikot at napuntahan mo at nagbibigayan ngayon ng 10 kilong bigas?
2: Nagkanap kanila itong barangay Mandaragat, barangay San Miguel, barangay Bangkaw-Bangkaw. Yan lang ang nadaanan natin Katropang Gino. Pero bago pa yan, tanong umaga, may nadaanan na tayo sa barangay Maunlad. Bit-bit na yung 10 bigang. So, noong iba, papapano daw, malaki din ang tulong kanina itong 10 kilong bigas.
0: Ano, malaking tulong ito, 10 kilong bigas. Sa tatagal ito, ng mga ilang araw, at least makakabawa sa bayarin, sa gastusin sa bahay. Kasi makakalibre sila ng bigas, di ba?
2: Oo, tama ka yan. Ganyan nung isang na driver position ng barangay San Miguel. Sabi nga niya, yung ibibili niya sa San Miguel, iponin niya, ibabayad naman sa pag-experiencing sa Tropangge.
0: Oh, ako galing din ako ng San Pedro, na-interview ko rin si Kapitan, 1,400, sabi natin 1,500 ang tatanggap sa kanila, ay init ka ng pwesto nila eh. Pwedeng abutin hanggang alas 8 ng gabi, hanggang bukas, depende, basta tatapusin nila sa lalong madaling panahon. Yung ibang mga barangay, ganun din ba, target na matapos ngayong araw?
2: Oo, oh, kanina, nakatapat sa Justice Portfolio Day, ang sinasabi sa atin na, ano ba, kaya natanong ni Katropang Martin nila, paano daw? Hindi ba daw na may proxy? So, pinapayagan naman din ba ng WP kung nasa maraming lugar ito sa Tropangian, no? Pero kung sakaling merong hindi talaga sila, ipisapin nila na mag-aampe sila hanggang alas na silang ng bagay. Kung hindi ba talaga dumating, magbabalik sila bukas sa barangay kung saan sila nakapuso sa Tropangian kung yung mga iba na hindi nabigyan ngayong araw na hindi bumabol, halimbawa, pwede sila bumalik sila bukasan sa barangay kung saan sila nakapisto sa ating matagatis sa bulid.
0: Ayan, okay. So pipilitin nila. Yung ibang barangay naman, overtime, maabuti hanggang gabi ngayon para lang maibigay agad-agad doon sa mga residente nila yung bigas na yan. Hindi galing ng barangay yan, ha? Dumaan lang sa barangay, pero yan, galing yan ng national government. Diba, Serto?
2: Oo, tama ka dyan, Katropaan din. Kanina, noong may mga tao na sa nabas, na wala doon sa master list, yan lang, medyo malungkot na sila. Dahil sila rin naman daw ay kumakain ng bigas, pero
0: na.
2: Hindi na daw sila naisama doon sa listahan. Dahil pangyasita natin kung paano double shift. Although meron na siyang balibusong, kanina pagdating doon sa barangay, meron silang zero at meron silang itinipasintang ID. At kinukumpara pa yung pangalan maging doon sa master list at yung mukha sa pwesto sa ito ba talaga yung nasa restrato o yung valid ID na dadala mo.
0: Ayun, no. So yun talagang kailangan din makumpirma. Masiguro na yung taong tatanggap ay yun yung nasa listahan.
2: Tama ka, Katropang. May sila po siya din talaga na siguro na ikaw yung basta lang na nakalista ka doon at sino sino na lang magkukuha. Kung hindi ikaw yung nasa picture at sa pangalan doon, i-ano ka muna. Itatapin ka muna at tatanungin ka kung saan talaga yung nakapangalan doon. Nasabi sa atin kanina ng pag-WD, hindi magbibigyan o hindi nila ayakamunit kung hindi ikaw ay nasa master list Katropang Toto.
0: Okay, sige. Maraming salamat sa update, Katropang Toto.
2: O, maraming salamat, no? At bumbasa rin sa mabiliyaan mo ng araw ito ng 10 kilong bigas mula sa opisyon na natin yung Pangulo. Dahil pala dito, kasama natin si Katropang Dim. Dahil sa radyo, ako nang pagkapasado kaya. Pero Tropang Petoto, XF Dim.
0: Thank you kay Katropang Toto na umiikot niya sa mga barabarangay, nag-oobserba ng mga kaganapan sa pagbibigay na sampung ginong bigas kasama si Ben.
1: Sherpo.
0: Ikaw, nakalista ka rin ba? Ang pangalan mo ba ay nasa listahan makakatanggap ng ayuda o ng rice subsidy ng national government ngayong araw na ito?
1: Sherpo.
0: Napasama ka, congratulations. Wala bang palakasan? Wala, no? Wala naman. Palakasan system ba dyan? Yung nakikita na lagi na lang ng lagi ng lagi sa lahat ng mga ayuda na paayuda, nandoon lagi siya? Meron ba kayo nakikita ang tao na ganun? Ay, Ken, pwede pala sa reaction yun, di ba? Meron, mga katropa, meron ka bang nakikita na tao na laging nasa listahan? Lagi na lang nandoon sa bigayan ng ayuda?
1: Sherpo!
0: Sige, teka lang.

0: sige, kala ko mataas na official eh, mga tumatawag. Nakatatlong tawag ang mga nagpo-program ako, iba-ibang number. Okay, puntahan natin yung pong bayan ng El Nido. Dito tayo sa munisipyo ng El Nido, puntahan natin yung pong nangyaring tagaan, yung pong nangyaring saksakan. Ano po, doon sa Barangay Villa Libertad. Centro. At kausapin natin, natawagan natin yung pong Chief of Police ng El Nido. Centro. Kasi kahapon, nung nag-uusap kami, nakadepende lang siya doon sa spot report pa lang. Centro. At doon sa spot report, ang mga nakausap doon ay yung mga taong inabutan sa crime scene. Centro. Sa pag-iimbestiga. Pati na rin po yung iba pang mga sangkot dito po sa nangyaring gulo. Centro. Oh. Okay na, nandiyan na? Sige. Pero kulang pa po yun sa version naman nung pong nakaaway ng mga involved doon po sa nangyaring gulo. Usapin natin si Police Captain John Eric Areta, Chief of Police ng El Nido PNP. Sir, magandang umaga po.
1: Hello sir, magandang umaga po.
0: Okay, maki-update lang tayo sir tungkol sa nangyaring tagaan, saksakan dyan po sa ang barangay ay Villa Libertad.
1: Ayun. Opo, klaruhin ko lang po at dalawa po kasi yung nasigdan. Libertad po ang pinangyarihan.
0: Tama po, Villa Libertad. At ito po ay nasa iisang construction site lang itong dalawang grupo na ito. Tama po?
1: Yes po.
0: Okay, sige po. Ngayon, ano po ang resulta noong pong huling pag-uusap natin, gawa na hindi pa ninyo nakakausap ito pong kabilang panigo, yung pong sumukong dalawa na napunta ng Puerto Princesa. Sige po, sir.
1: Sa investigation na binitawan natin noong nakaraan, sir, ang huling update ko sa inyo ay nasa inquest.
0: Apo.
1: So ngayon po, yung inquest proceedings po ay nag-proceed. Tinanggap po ng judge, nakitaan niya ng probable cause. And as of the moment po ay nasa Rojas po sila. Kumukuha po ng commitment order para po dalhin po sa provincial jail yung tatlo.
0: Tatlo?
1: Yes po. Ah. Yung isa po, yung dalawa pong nag-surrender dyan, nung bago po sila mag-surrender dyan, may isa pong lumapit dito sa istasyon na patatlong suspect na nagkwento ng salaysay niya.
0: Bali...
1: Kanalaunan, isinama po namin siya pababa ng Puerto kasama po nung dalawang suspect na andyan na sa Puerto Princesa.
0: So tatlo na ho sila?
1: Tatlo po sila. Sa report po natin ay tatlo rin po ang binigay na pangalan.
0: Okay. Pwede na ba natin maibigay yung po mga pangalan ng pong tatlo, pati na rin po yung mga nakalaban nila?
1: Ano pong ibig sabihin?
0: Kasi hindi pa natin nailabas yung pangalan. Sino po yung kasama sa dalawa? Pwede ba natin malaman yung mga pangalan na yan, pati na rin po yung kalaban nilang grupo?
1: Sa ngayon po, sir, ay tayo ay nasa commitment order pa lang din, sir. Magbigay po kami ng pangalan nila once magkaroon kami ng clearance kung pwede na pong ilabas yung pangalan nila base po sa update po natin from higher headquarters.
0: Okay, sige po. Balikan natin yung pong pangyayari kahapon. Nakausap din natin ito pong kabilang grupo naman, si Franklin Janopa. Nandyan po sa pangalan niya at nagpakilala naman sa atin. Tama, sir, di ba?
1: Apo.
0: Japona, tama ba? Japona? Yes, sir? Tama ba?
1: Hello, sir. Hello, sir.
0: Tama ba? Franklin Japona.
1: Alin po yan?
0: Ito po ay kasama at involved din po doon. Sila po ito yung grupo na hiningian ng tulong at pumunta dito po kila Arnel. Pati kila Justin. Apo. Okay. Kinukumpirma niya, sir, na kasama niya yung pong nakataga dito po sa anak ni Arnel. Tama ba yung pong kanyang sinasabi?
1: Sir, bali ang linaan ko, sir, ha? Ang investigation po nating nakita, base po dun sa salaysay at saka po nung pinuntahan natin, sa video, may video evidence din pong kaming kalakip o napakita rin namin regarding dun sa saksakan.
0: Apo, okay.
1: So ang naging proseso nga po, yung tatlo po nating suspect, tinanggap po ng prosec ang kanilang inquest proceedings. Ngayon po ay ikokomit po sila sa provincial jail. Sa ngayon po ay nasa Rojas po sila kumukuha ng commitment order. And kung sakali man, sir, na may ibang depensa o willing mag-file ng case itong kabilang panig, doon po tayo magkakaroon ng panibagong investigasyon. Sa ngayon po, yung binitabang ko pong salaysay ng spot report po, yun na po yung naging procedure natin. Iko-commit na po natin yung tatlo pong suspect. Kung magpo-progress man po, kung magkakaroon po ng reklamo itong kabilang panig nga, laban sa kabilang panig, doon po tayo magkakaroon ng another investigation, sir.
0: Oo. Na ano nyo rin ba? Natanong nyo rin na investigahan at nakuna ng salaysay, ito pong itinuturing ninyong suspect, yung pong dalawang mag-ama?
1: Inuhanin po ng salaysayan ng investigador po. Sige. Nasa Puerto Princesa.
0: Okay, sige po. Investigador ng Puerto Princesa o investigador po ng El Nido?
1: Investigador po ng El Nido na nasa Puerto Princesa po. Nung nakaraan po, nung pagkatapos po nung gumawa ng arrest.
0: Sige po. Tumutugma rin po ba na sila po ang sinugod nito pong anim na tao?
1: Hello po.
0: Tumutugma rin po ba sa investigasyon ninyo yung pong naging salaysay ni Arnel na sabi sila po ay nag-iinuman sa harap ng kanilang barracks at sila ang sinugod noong pong anim na tao? Sir?
1: Hello, sir?
0: Oo. Ito, sir.
1: Naputol, sir.
0: Ayan, okay. Okay na rin, sir, no? Malinaw na rin po ngayon.
1: Sir. Yes, sir.
0: Okay.
1: Tumutugma, sir, na ano, padutuloy lang, sir?
0: Oo. Tumutugma ba yung pong salaysay ni Arnel doon po sa takbo ng investigasyon ninyo na sila raw po ang sinugod noong pong anim habang sila ay nag-iinuman doon po sa harap ng kanilang barracks?
1: Wala pong lumabas na ganun po base po sa investigasyon natin doon sa spot report. Nilinawin ko po, sir, ha? Ang binanggit ko po sa inyong report, yun po yung inaction na namin, yun po yung nakita ng investigador. Mangyari pong yan po, kung maghahabla po sila ng panibagong kaso, panibagong kaso na po yan, nag-iimbestigahan natin. Sa ngayon po, yun po yung mabibitawan ko pong pahayag regarding po dun sa pananaksa.
0: Ibig sabihin ito, tapos na po tayo mag-imbestiga?
1: Naisampa na po yung kaso, ang court na po ang bahala dun para po husgahan kung ano po ang totoong nangyari.
0: Okay.
1: Kung sakali pong magkakaroon ng panibagong habla itong sabihin na nating suspect,
0: okay,
1: sa kabilang panig, doon po tayo magkakaroon ng panibagong imbestiga. Willing naman po kaming tanggapin at karapatan po nila na magsampa ng pabalik na demanda kontra naman sa mga biktima.
0: Totoo naman po yun, sir. Karapatan naman na magkabila ang panig na magsampa ng kaso, pero gusto rin sana nating malaman na manggaling sa PNP sa investigasyon kung ano ba ang totoong nangyari doon po sa nangyaring tagaan. Kasi nung pag-uusap natin, mukhang wala pa tayong masabi kung mayroon bang dalang itak yung pong anim na sumugod doon sa kanila sa mag-ama. Yun din, kasama rin sa tanong ko na yun, sino ang mayroong dalang itak na nakataga dito po sa anak ni Arnel? May sugat po kasi sa ano eh. May sugat po yung ano, yung anak sa braso. So ang tataga nun, yung kalaban. At yung kalaban naman, yun po yung anim. Kaya sa investigasyon ng PNP, gusto rin nating malaman kung papaano, sino ang tumaga dito po sa anak ni Arnel.
1: Ito nga, sir. Ang nangyari po nung nangyari sa investigation natin, hindi po, wala pong ganong lumabas na kwento. Kaya po, yun po yung pinasa namin papunta po sa korte.
0: Sir, kausapin niyo po yung involved doon, si Franklin yung nakausap ko, siya po makapagkukwento at inamin niya rin na meron siyang kasama na nakataga doon po kay Justin. Meron pong binanggit sa atin yun, yung Franklin, yun po yung tao na nandoon sa barracks na hiningaan ng tulong ng isa na sabi kailangan na backup, rest back, balikan para kausapin ito pong mga nag-iinom at sa tapat ng barracks. Yun po yung binanggit at inamin niya naman, kung napakinggan nyo kahapon yung pong salaysay ng Franklin, doon mapapakinggan ninyo yung pong kanyang pag-amin.
1: Yes po.
0: Opo, o kinunan nyo po ba na salaysay yung pong sinasabing anim na yon?
1: Nag-proceed na, sir, yung inquest proceeding. Ang judge po, ang nakitaan niya po ng probable cause para nga po makomit itong mga suspect. Sa ngayon po, hindi po nag-waiver itong ating mga suspect. So ibig sabihin po, tinanggap nila yung pangyayari at sa korte na po sila maghaharap, sir. Yun po ang magiging kwento nun, sir.
0: Apo. Naunawa natin, sir, na sa part ninyo, gusto rin niya na matapos kaagad yung trabaho na nasa tamang proseso. At nakitaan nga ng probable cause nung pong piskalya, kaya ho tinanggap at makapag-file ng kaso. Pero sa part ng investigasyon, yun sana yung hinahanap natin eh, kung ano po ba yung totoong nangyari. Although na yan ay dapat pag-usapan pagdating po doon sa court hearing, pero maaari pa rin tayong magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalo pat yung pong taga El Nido, concerned din po sa nangyari. Yung bawat pamilya, magkabilaan, gusto rin malaman kung ano ang totoong nangyari, kaya gusto ko rin po sanang makahingay ng detalye doon po sa kung ano talaga yung pinagmula ng gulo, sino ang nagsimulang nanakit, hanggang sa kung paano sila nagkasaksakan, nagkatagaan. Yun ang hindi ho natin maipaliwanag ngayon.
1: Yun na lang po ang mangyayari doon. Sagutin na lang po ng abilang panig yung demanda sa tamang korte po. Hindi po kami ang makakasagot niyan hanggat hindi po nabibitaw ng hindi po na sumasagot sa demanda yung kabilang suspect, yung ano po.
0: So hindi natin maikukwento. Hindi natin maibibigay kung ano yung buong nangyari doon. Depende na lang tayo doon na lang sa court kung ano yung kalalabasan. Sa PNP, yes, wala. Hindi natin maikwento kung sino yung unang nanakit. Hindi natin mabanggit kung sino yung tumaga, kung sino yung mga nakasaksak.
1: Depende po, yun na po yun. Yung investigation po na lumabas, yun na po yung panghahawakan ng PNP na naarest ng mga suspect. Yun po ang may kasalanan base po sa investigation na lumabas po dun sa ating kinandak.
0: Thank you, sir. Salamat na lang po, sir, sa kung, pagkakataon na ito.
1: Kung yun nga po, ulitin natin,
0: kung ayaw nyo,
1: kung sir, mayari, na, kung magsasampa ng kontrademanda itong kabilang panig, saka po tayo magkakaroon ng bagong investigation. Pero sa ngayon po, sagutin po nila yung demanda para po mapag-usapan nila maayos sa korte yan.
0: Sige po. Yun nga, doon tayo lagi sa sagutin. Nasa kanila na yun, sir, magkabila ang panig, magsasampa sila ng kaso. Ang pinupuntuhan natin dito, sana maipaliwanag din ng PNP kung ano ba talaga yung totoong kwento, ano ba yung totoong nangyari. Yun ang hinihintay natin na maipaliwanag at maikwento ninyo, sir. Pero kung ayaw nyo, sir, walang pilitan, okay lang. Kung ayaw ninyo at hindi nyo kayang ipaliwanag, walang problema. Kasi kahapon nag-uusap tayo eh. Nakadepende ka lang doon sa spot report. Okay, wala tayong problema kasi yun ang unang investigasyon. Kaya nagdepende lang tayo doon. Sabi ko, bukas babalikan natin, baka dito may kwento mo na yung kung ano ba yung nangyari. Sino ang nagiinuman? Saan sila nagiinuman? Sino ba yung unang pumunta? Ano ba ang dahilan kung bakit sila nagkagulo? Nagsapakan? Sino ba ang kumuha ng restback? Pagbalik doon, ilan ang dalang itak? Ilan sila ang pumunta doon? Ano ba ang nangyari pag restback? Nagkatagaan? Sino ang unang sumaksak? Sino ang unang tumaga? Maraming mga tanong na gusto rin sanang maipaliwanag. Pero kung ayaw mo, sir, walang problema. Okay lang naman po yun.
1: Ang ano po natin dyan, sir, ito po ang version na nakuha namin nung nag-imbestiga. Hindi po humarap sa atin ang mga suspect para po magbigay ng kontra sa laysay nila para maayos natin sana at malaman niya at matumbok kung ano ba talaga nangyari. So ang nangyari, pagtakas nila, yun ang investigasyon na lumabas. Kaya yun po ang nabitawan namin. Yung spot report ko pong sinasabi na yun ang ebidensya, may kalak na pinagbasihan natin, may kalaki pong ebidensya yung mga spot report na yun. May mga picture at may video pong nakita kung paano po nangyari yung naganap na saksakan.
0: Sige.
1: Hindi po kasi natin nakuhanan bago po kami magpasa ng report yung salaysay po ng mga suspect. Kaya po, tumaka sila. Kaya po yung sa flow ng investigation, sa kulang na po nila sasagutin yun.
0: Kulang yung part na yun.
1: Yes, sir. Kasi tumakbo po sila eh. Kaya hindi natin nakaanuhan. Kaya investigation natin,
0: oras
1: yung
0: lang
1: isang
0: naman,
1: side po ang napakinggan.
0: Oras lang yun, sir. Oras lang po ang lumipas. Bago nakatanggap din ho kayo ng report na surrender nga yung involved doon sa nangyaring gulo. Ibig sabihin, sa loob lang ng ilang oras, na-file nyo na kaagad yung kaso, na hindi malang nakukunan ng panig itong...
1: So, doon na tayo, sir, eh. Nag-surrender sila. So, ibig sabihin, sila, sir, yung involved.
0: Oh, sigurado. Opo, involved sila. Kaya
1: yes,
0: nga, kaya
1: yes,
0: makikita nyo po doon na meron silang mga, may mga taga sila, may mga sugat sila. So, involved talaga sila. Ang inaano lang natin dito, sana nakuha rin sana yung salaysay, yung panig nila, para na ikwento, na i-detalye natin. Kasi kung sa isang version lang tayo at magdedepende lang tayo doon, kulang. Di ba?
1: Kasi sir, sila, base sa investigation, sir, sila yung suspect. Bilang suspect, may karapatan silang manahimik. Kasi lahat ng sasabihin nila, pwedeng gamitin sa kanila sa Miranda rights po yun, sir.
0: Okay, sige sir. Depende na lang tayo doon sir sa takbo
1: kaya, ng ano sa sasapan ng kaso. Kaya sir, nung time na yon hindi namin siya makukuha na ng sanaysay nang walang abogado.
0: Opo.
1: At dahil nga tumakas sila, wala tayong, ano natin sila maanohan. Kaya po, ganun po yung nangyari
0: meron
1: po
0: na, sir. Natin. Oh, sir, sabihin mo man na tumakas, ilang oras na lang nakalipas, nandito na kagad sila sa Palawan PPO, kami po ang sumirender doon at sabi mo nga pumunta yung pong investigador mo at inimbestigahan yan at kung inimbestigahan ng investigador mo yan, makapagbibigay sa iyo yan ng report, ito ang kwento, ito ang salaysay ng mga tinuturong suspect, ito ang kanilang sinabi, po pwede sana yun. Kung talagang nakausap at naibigay yung detalye na yan sa inyo ng investigador. Kaya lang, sabi mo nga, yung side na yan, ang naging basihan para makapag-file na kaagad ng kaso habang itong mga tumakas ay hindi pa nakunan ng salaysay.
1: Yung part na yan, sir, during inquest proceeding, yan na, sir, yung naging pag-usapan nila sa korte. Diyan na po niya, didepensahan yung sarili niya kung ano ba talaga ang nangyari.
0: Okay, sige.
1: May lawyer po yan, may lawyer po yan.
0: Oh.
1: Binigyan po yan ng Pau lawyer, sir.
0: Sige po.
1: May procedure po tayong susundin dyan, sir, regarding dyan sa part na yan.
0: Opo. Sir, ako humingi ng pasensya kung medyo hindi naging maganda yung pag-uusap natin ngayon. Pasensya lang. Meron lang kasi akong gustong makuha na detalye na hindi ko makuha. Pasensya talaga, sir. Kung may mga hindi ka nagustuhan sa sinabi ko ngayon, okay lang, sir. Pero, yun nga, gagalang natin yan. Nasabi mo, nakapile na yan, nakadepende na yan sa magkabilang panig kung magsasampar sila ng kaso, okay lang yun. Sir, maraming salamat. Baka meron kang gustong mensahe na gusto ipaabot dahil nakikinig yung pong pamilya na magkabilang panig. Sige po.
1: Ay.
0: Yes, sir.
1: Hello po, hello po.
0: Yes, sir, apo.
1: Bali sa, yun nga po, sa korte na po sila magkakausap niyan, sa prosecution na po. Yun na po ang huling mabibitawa namin. Sa korte na po sila magkakausap. At doon naman po natin malalaman, hindi naman po ibig sabihin na sila yung dinamanda, eh sila naman talaga agad. May karapatan po silang ipaglaban yung sarili nila. Sa korte na po nila pagharapin yung pangyayaring yan.
0: Okay, sige po. Alamat, sir. Thank you po sa oras.
1: Yes, panahon. Sir. Yes, sir. Magandang tanghali po. Maraming salamat po.
0: Sentro. Kausap natin si Police Captain John Eric Areta. Chief of Police po ng El Nido PNP. Sento. Hindi ho tayo nagmamagaling ha. Talagang magaling kasi at trabaho po talaga ng mga pulisyan. Pasensya kung hindi naging maganda yung pag-uusap. Meron lang tayong gustong makuwang paliwanag, kwento para ho doon sa bawat pamilya na naghihintay rin ng detalye kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Sento. Sa tinatakbo naman nung pong pag-uusap namin, obvious naman na hindi ho maibigay yung detalye na yun. Di ba? At ang laging itinutulak po ng Chief of Police ay doon na. Nandun na, naipile na namin yan. Bahala na sila doon sa korte. Sento. Na yun naman talaga ang takbo ng investigasyon sa dulo. Mapupunta doon at kahit hindi niya naipaliwanag kung ano ang mangyayari doon, yun talaga ang trabaho ng piskalya. Sento. Hanapan ng probable cause, yung pong isasampang kaso, laban po doon sa mga itinuturong suspect. Tatakbo at tatakbo talaga at magkakaroon ng hearing. At bibigyan naman ng pagkakataon na sumagot yung kabilang panig para idepensa ang kanila pong sarili. Sento. Kahit din ay paliwanag yun kasi sa part na ho yun ng piskalya, ng PAW, ng judge. Sento. Ang inahabol ko sana dito na may paliwanag sa atin ng PNP. Sento. Ano ba ang pinagmulan ng gulo? Sento. Ha? Sa tinakbo ng investigasyon, paano ba mag-imbestiga? Ang makakasagot lang yan, yung mga pulis. Dahil sila yung eksperto doon. Sento. Paano ba? Ano bang dapat? Ano ang tamang paraan sa pag-iimbestiga? Sento. Una, pupunta doon sa lugar. Sento. Anday, patanong na lang, di ba? Tama ba na pagka nagkaroon ng tagaan, ng saksakan? Sento. Pupunta ba yung mga pulis sa crime scene? Pagdating sa crime scene, titigdan yung sitwasyon? Kung sino yung mga naabutan? Tama ba na yun ang kakausapin at magtatanong? Sento. Lalong-lalo na kung sino yung involved doon sa nangyaring gulo. Sento. Tama ba? Gano'n naman, di ba? Magtatanong at mag-iimbestiga kung sino yung mga involved. Yung naiwan doon, Shanto. Ano ba ang nangyari? Bakit kayo nagkagulo? Doon pa lang makakakuha ka na ng impormasyon. Shanto. At yun na naging basihan ng PNP. Dahil yung mga naiwan doon, yun po yung mga nakalaban nung pong mga tumakbo dito sa Puerto Princesa. Shanto. Dinakuha yung kwento. Ilang oras lang po ang nakalipas, na-report din mga kaagad. Oh, gabi nangyari yun eh. Kinaumagahan, nag-report o tumawag kaagad kay Kagawa Jack Manaay, etong si Arnel, at sabi susuko. At na-report kaagad yan ni Kagawa Jack, kasama tayo, sa PNP. At na-report din ng PNP yan, papunta doon sa El Nido. Shanto. Ano ang gagawin kasunod nun? Yung pamilya kaya pa pwede? May minabanggit sa akin eh, yung... Ma'am Bibian, baka gusto mo magbigay ng reaction? Shanto! Sa paliwanag po ng PNP. Shanto! Diba? Shanto! Hindi ko tayo nakikipagtalo ha, doon po sa PNP. Shanto! Ang akala ko lang talaga ay makapagpapaliwanag na. Shanto! Doon ay ang kala natin maikukwento na. Shanto. Kasi kung version lang ng isa ang inamin na rin naman kasi. Nandiyan pa ba yung interview natin kay ano kay Franklin? Si Franklin nakausap natin. Sabi niya nandoon siya sa barracks at tinawag siya ng isa si Oselito. Humihingi ng tulong kasi nga nabugbog o nagkaroon ng gulo. Doon sa lugar kung saan nag-iinuman itong sila Arnel. Eh di ngayon, bumalik sila doon. Tinanong ko pa nga si Franklin, ilan ba kayo na sumugod pabalik doon? Anim kami na pumunta doon. Shanto! Anong pakay ninyo, bakit bumalik kayo doon sa gulo? Eh gusto lang namin na kausapin. Pero alam nila yun na nag-iinuman yung mga komando doon. Humingi ng tulong yung isa dahil nasangkot sa gulo, babalik sila doon yung anim, nila Franklin. Pagbalik nila doon, doon na nagkagulo. Shanto! Di ko alam kung totoo yung sinasabi na pakay talaga is kausapin lang. Kasi nagkaroon na ng gulo. Inuman. Tapos babalik doon para kausapin, okay. Pagpalagay natin na yun ang pakay, talagang mag-usap lang, ay napunta sa gulo, tagaan saksakan. Shanto! Yung grupo nila Arnel, nila Franklin, tatlo ang sugatan doon. Merong tinaga sa ulo, sorry lang, ano bang term doon? Para sigurado tayo, merong isa na may sugat sa ulo. Okay, yun na lang ang term na gamitin natin. Shanto! Kasi hindi naman binanggit pa ng PNP kung yung ba ay taga o hampas. Diba? Shanto! At tama natin, base sa mga larawan na nakita natin, mayroon doong malaki ang sugat, malalim sa ulo. Shanto! Mayroon pa tayong picture na nakita na mayroong saksak din sa likod. Shanto! Yung isa si Oselito naman, nakausap ko sa ONP, binabanggit niya sa akin na meron siyang saksak sa tagiliran tagos. Shanto! Sabi niya nga, naputulan para siya ng bituka na kailangan operahan para idugtong. Shanto! Yan yung damage doon sa tatlo. Yung kabila naman, meron din yung mag-ama. Merong malaking sugat na hindi maitaasong kamay. Di Justin, sa paa naman si Arnel. Tinanong ko si Franklin, sino yung nakataga? Sabi ni Franklin, yung kasama niya ang nakataga, hindi siya. Yung kasama niya nakataga doon kay Justin. Shanto! Oh. Gayon, sino ang may dala? Ang dami mga tanong eh. Di ba? Sino ang may dala? Shanto! Nang itak na yon. Yon pang gusto nating malaman kung sino ang may dala. Pero doon sa natagpuan, sa crime scene, mayroong angle bar na maaaring ginamit. Shanto! Si Arnel naman umamin, pinagtanggol niya yung kanyang anak. Kita niya eh, na mayroong taga yung ano niya, anak niya eh. So mayroong siyang nakuwang kutsilyo at nasaksak niya nga. Yung pong sumugod sa kanila. Shanto. Pasensya na kung hindi na ikwento at naibigay ng PNP yung pong detalye na gusto nating malaman para sa magkabila ang pamilya. Shanto. Doon na lang sa korte, doon na lang ikwento yun. Shanto. Doon na lang magkaalaman yun. Shanto. Alas 12 na ng tanghali. Shanto.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Detol sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
2: Suspensyon ng klase sa Lindol Heat Area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa State of Calamity dahil sa Lindol.
2: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, nahack ng nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi nadamay.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Webes.

0: ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Haabot sa 688 na katao ang sugatan, habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubang tinamaan ang Gensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa PAO ng assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
1: XFM News Nationwide. Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
0: XFM News Nationwide. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report.
1: Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Iginit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 Senate

0: Church na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay BP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacanang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senators Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Gerville Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa munong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Hinikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate nitong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasan na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
2: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review kaugnay sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adile. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at agarang may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahin ng konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports na yun ang pagsusulit at tukuyin kung may kapabayan sa panig ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas maigpit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nalawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Katropa, dumistansa Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Baho de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec Teresa Lazaro. Pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandaan sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Baho de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City City Police Station 1 ang sospetsado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa pulis. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
5: Rain or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro. Para sa kanilang 26 na chapter, isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga isyu at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng Food Riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende sa rider ng 2 na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unun-umunong nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya ang kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office so Director, makakaasa umunong mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ng mga sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Ito naman, gulo po naman nagiinuman dyan sa El Nido, Palawan, nauwi Sus Mariosep sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Nauwi sa saksakan na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa 2 grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa 6 na magkakampi, 3 ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo. Saksak sa tagiliran na tumagos at naputulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso. Damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5, Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa imbestigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng nalunod malunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pa ang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather.
0: Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon, ang western section ng northern Luzon today. Asahan po makulimlim na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan at pagkidlat. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
2: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: At sumikat po araw, 526 kanina, katropa. Nasa ang lulubog yan, pwede kayo manood. 625 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Sandton Gold. Likas, subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na makatutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan ni na Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilyn na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sikreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points Mula sa kabilang kabilang din po dyan yung limang 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee, abang nakuha naman ni RJ Abarrientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa game 5.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depa.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Santol Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa akin at maraming salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa magbihatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold, ang powerful supplement na may bibili niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar. Ha? At siyempre, hatid din sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama po ng live dito sa atin pong programa. Welcome po muli ha, sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais pong sumubok ha, ng atin pong produkto, hanapin po ito sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo rin ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit. Ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition ng mga ano, mga counterfeit na mga products, ha. Yung sasabihin nila ito, Santone din ito. May Santone din ito. Parehas lang ito dun sa ano hinahanap mo. Maging mapanuri po mga katropa. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandiyan po iyan mga kaibigan. Ha? Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating pong mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyong subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok-buyang Korean therapy. Sa mga gustong sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa atin pong pangangatawan. Ha? Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, Natchotrad therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin at ngayong araw Thursday, ano, diyan po sa Balibago branch natin nandiyan po si Doc Wendell Pedroso, ha. Pwede kayong bumisita po diyan kung gusto niyo masubukan yung atin pong Natchotrad therapy para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo. Yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Subukan nyo yung Natchotrad therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage. Meron po yan silang mga combination, ano? Ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo. Kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila. Ano? So, napakaganda yan kasi kumpleto po yan mga kaibigan. Ano? Yung natural therapy po natin na yan. Ha? Kaya bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? So, mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Narito ang atin pong mga branches.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ahead sa atin ng Premium D3 Softgel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha? Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi yung sabi na, ano naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So, we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na, healthy ako. Eh, pero yung timbang mo naman, Eh, sobra-sobra. Ayan. Overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan. Kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gano'n ba kaganda yung kondisyon ng inyo pong mga kalamnan. Muscular endurance, kung gano'n siya tumatagal, ano? Flexibility ng atin pong pangangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na may, ano, may, yun nga, maipaling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng, ano, fitness, ano, or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa ba ng iyong hagdanan? Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga ano, mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong ano, likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical. Ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin dyan. O masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nilang magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? O, kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila, or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano, they sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. O, hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT niyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yung naisasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, ano? Possible na for now, hindi natin na naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawa, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balanse. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porque wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na iyong pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? yung pagiging moody pala ay healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, ito yung isa sa pinaka-importante. Ang stress, hindi natin maiiwasan. Kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat makaka-cope up yung atin pong pangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakaka-cope up kung ano may yung situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa ating pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, ayan. Sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa atin pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. Kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. Sabi pa nga eh, mas okay na magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong. Lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na pag hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness. Ano? Why being fit doesn't always mean being healthy? Oh, ito, bigyan natin ng example. Ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual. Ano? Pwedeng ang itsura mo slim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver. Ano? Either alcoholic or non-alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems, ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano? Na basketball player, si Boss Rene. Ayan. nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano. So, now overtraining mga katropa, ano, at nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano. Maraming mga ano, mga athlete ang bumibigay, bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila. Ano? And other athletes also, even though alam naman natin na layo na yung mga, ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta ay talagang strict yung kanilang diet, but others athlete, ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila mga kaibigan, ano. They even also have depression, ano. Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, or stress, ano. So ibig sabihin hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siya magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. O, yun yung pagkakaiba po nun mga katropa, mga kaibigan. Ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo. Ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabig sabihin, maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman mga katropa, mga kaibigan, ano? So yun yung differentiation, ano, ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? So, kinakailangan, mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh, okay na yun, ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay, mamaya, ipagpapatuloy po natin ang patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan. Ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya. Doon sa isang... fitness and health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy, at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Mamaya, ipagpapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag mo pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutuloy po mga kaibigan, magpabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Samsung Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisip mura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C.
4: Santhol Plus Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po. Good morning po. Ano po pangalan natin, ma'am?
6: Ligaya Vicente.
5: Okay, ma'am, sa coffee po natikpan nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
6: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
5: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na.
6: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
5: Yan po yung available po sa pharmacy.
6: Okay, salamat, thank you po.
4: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret
0: of health. Balik po tayo sa ating talakayan, mga katrawa, mga kaibigan. Ano yung ibig sabihin ng being healthy? And being fit. Ayan. You can be healthy without being fit. Ha? Ito ay controversial na kataga din, mga kaibigan. No? So marami yung sabi na hindi ka pwede maging malusog overall kung hindi ikaw ay hindi fit. Ayan. Or dapat maging fit ka muna bago masabi na ikaw ay healthy. Ang science, ang siyensya at ang mga experts, ano? According to clinical experts, ang sabi nila, not completely. Ayan. Hindi naman sabihin na dapat ay maging physically fit ka muna para masabi na ikaw ay healthy. According to modern medicine, increasingly recognizes na itong physically fit, it is a vital sign ng pagiging healthy. Ano? At ayon sa mga researchers, tinatawag nila yan na strongest predictors of longevity. Ayan, yung pagiging fit, mga kaibigan. No? Pero hindi nag-i-indicate yan 100% na kinakailangan maging fit ka muna bago mo ma-achieve yung pagiging healthy, mga kaibigan. No? Kaya nga, ang suggestion ng mga experts yan na itong pag-exercise, it improves nearly every system sa atin pong pangangatawan, mga katropa. Ano? Kaya nasasabi ng iba nun na, nasasabi ng karamihan na hindi ka pwede maging healthy, hindi ka pwede masabing healthy kung hindi ka physically fit. Ano? Kasi totoo naman din sa ibang part, mga kaibigan, na paano mga na masabi na healthy ka? Ano? Kung ang iyong timbang ay sobrang taas. Ano? Kung ang iyong timbang, yung BMI mo, sobrang taas. Ano? So, yun pa lang, yung state pa, yung ano pa lang na yun, condition mo pa lang na iyon, ay nagsasabi na hindi healthy yung inyo pong pangangatawan. Ano? So, yung gagawin mo ngayon na program is isasabay mo dyan yung pagiging fit. Ano? O yung fitness. Ano? Kumbaga, i-coordinate mo yung modification ng diet mo, yung proper or yung pagtulog natin, yung tamang haba ng tulog natin, at saka yung atin pong physical activities, ano? O yung exercises po natin, mga kababayan. Sabi ng mga research na consistently kapag tayo po ay nag-exercise, mga kaibigan, ay napapalakas nito ang every system ng atin pong pangangatawan. Nai-improve nito yung ating cardiovascular health, nai-improve nito yung atin pong metabolic health, yung immunity natin, napapalakas po nito, yung brain functions natin. Na iba na pag tayo po ay nag-exercise, hindi lang po yung atin pong mga kalamnan, yung mga muscles natin sa iba't ibang part ng ating pangangatawan ay hindi lang yun yung lumalakas. Pati yung functions at yung efficiency ng atin pong brain health ay mas nagiging maganda. Bakit? Kasi the more na mas maraming umaakyat na hangin dyan papunta sa atin pong brain area, the more na nanonourish yung atin pong brain tissues, ano? Yung atin pong brain area, mas lalong napapalusog po yan sila, mga kaibigan, ano? Compared sa wala tayong physical activity, yung blood circulation natin hindi ganun kaganda, ano? Hindi nasusuplayan ng sapat din na oxygenated blood and nutrients yung atin pong brain area. Kaya nga, pag tayo ay gumagalaw, pag tayo ay kumikilos, ano, nag-e-ehersisyo po tayo, buong pangangatawan po natin ay nabibinipisyuhan, mga kaibigan. Ano? So, yun ang kagandahan kapag tayo ay mayroong ginagawa na physical exercises. Ha? So, punta tayo dun sa four combinations of fitness and health, mga kasama, ano? Yung nabanggit na natin kanina. Ano yung pagkakaiba nito? Ano? Unang part, ito. Fit and healthy. Ayan. Bigay tayo ng example. O, si Gina. Ayan. Example lang ito, ha? Pero may kilala din ako na ganito. Ayan. Oh, si Gina, she can walk 30 minutes daily, does strength training, eat a balanced diet, she sleeps 7 to 8 hours every night, at makikita pagka nagpa-lab, ano, normal yung mga laboratory results. Yan yung goal, ano? Yan yung goal, mga katropa. Being fit and being healthy. How about the other one? Other combination niya. Yung fit na unhealthy. Oh, ito. Oh, kung for example, si Jan, ayan, ha. Si Jan, kaya niyang mag-compete sa mga cycling races. Tumatakbo ng mga marathon, ano? Tumatakbo ng 5K, 10K, 20K or yung full marathon, ano? Pero umiinom naman ng mga alcoholic beverages pag weekend. Ayan. At grabe magpuyat si Jan. Oh. Tapos meron pang uncontrolled hypertension and sleeps poorly, nako. Halos hindi na natutulog si Jan dahil sa training or kung ano pa man, no. Meron siyang high performance, ano. Pero hindi naman may erase yung mga unhealthy habits niya. And over time na ginagawa niya yun, merong bibigay at bibigay na mga parte sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Naalala ko lang yung mga nakikita natin sa Facebook. Ano? O, makikita mo isang tao, kabataan. Kung titingnan mo physically, masasabi mo na healthy siya. Ano? Kasi nakakapaglaro ng basketball. Nakakapag sumasali sa mga endurance races, ano? Pero meron tayong nakikita, 'di ba? During their competition, ay bigla-bigla na lang bumabagsak, ano? Habang naglalaro, bigla-bigla na natutumba. Ayun pala, inatake na sa puso, mga kaibigan, ano? No, kasi yung mga unhealthy habits na ginagawa niya, hindi nun pwedeng takpan yung mga unhealthy habits na nagagawa niya sa kanyang pangangatawan, ano? Hindi ibig sabihin na nag-exercise ka. Hindi ibig sabihin na ikaw ay physically active. Healthy ka na. Kung yung mga habits mo naman ay unhealthy. Ano? Meron nga isang expert na nagsabi na, kung gusto mong maging malusog yung heart area mo, hindi mo kinakailangan

60 to 100 BPM yan. Ano? 60 to 100 beats per minute. Yung resting heart rate po natin, ha? Oh, kaiba na yung ano na, iba yung heart rate natin during activities or during physical exercises or under stress, ano? Nag-iiba-iba yung atin pong heart rate. Pero once na tayo po ay namamahinga or gising tayo, ha, na nagpapahinga tayo, dapat nasa, naglalaro lang yan sa 60 to 100 beats per minute. Pero, pag tayo ay natutulog, bumabagsak ng 20 to 30% yung atin pong normal resting heart rate, mga katropa, mga kaibigan, no? So, pumapalo na lang yan ng nasa mga 40 to 60 beats per minute. Yung ganong paraan ng pangangatawan natin, especially ng heart area natin, ay nakatutulong ng malaki, especially sa heart natin, ano? At ganoon na rin sa iba pang parte ng ating pangangatawan para makapag-focus sa repair ng mga nasisira, ano? During the day, during the whole day na paggagawa natin, ano? So yung muscle repair, tissue repair, diyan nangyayari yung pag-build ng mga bagong kalamnan, mga bagong buto, at paggawa ng mga bagong selula sa ating pangangatawan. Diyan nangyayari yan sa atin pong pagtulog, ano? At sure, yung pagsasaayos din ng mga ano components ng heart natin ay diyan nangyayari yan sa pagtulog po natin, mga kaibigan, mga katropa, ano? So just imagine, during the day, pagod na pagod yung heart mo, ano? Na gumawa, mag-pump ng enough na mga oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Tapos paggabi, nasa halip sana na mamamahinga na or mag-rest na yung heart mo, eh hindi pa rin maka-rest dahil gising ka pa. Dahil kung ano-ano pa ang ginagawa mo, imagine kung anong nangyayari sa atin pong heart area, mga kaibigan, no? O, pag tayo po ay gising, naka-activate yung sympathetic nervous system natin, mga katropa, no? O yan yung fight or flight na condition ng atin pong pangangatawan na kung saan yung heart natin nagpapump yan ng extra effort, ano, para i-distribute yung oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. At kapag tayo naman ay tulog, ang na-activate naman dyan is yung ating pong parasympathetic nervous system o yung rest and digest system ng ating pong pangangatawan, na kung saan ginagawa naman dun yun nga yung repair and pag-rebuild ng iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan, ano? Kaya pag naabuso natin yung katawan natin without getting enough rest, ano, o tulog, ito yung napag-usapan natin mga nakaraan na episodes natin, ay napakalaki ng impact na naiudulot nito sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ano? Kaya pwede kang maging physically fit, pero pag unhealthy naman yung iyong habits, unhealthy naman yung lifestyle mo, eh hindi po nagiging maganda, mga kaibigan, ano? Dako tayo sa pangatlo na combination niya, ano? Itong unfit but apparently healthy. Ano ibig sabihin nun? For example, ito, si Anna. Isa siyang office worker, ano? Eh, bata pa. Ayan. Wala pang nararamdaman ng mga problema, karamdaman sa pangangatawan niya. Normal yung blood test niya, wala mga simptomas na nararanasan o kung ano mga problema. Pero, bibihira lang na mag-exercise. At kadalasan ay nakatutok lang sa mga computers dahil office worker at halos hindi nakakapag-exercise. She appears healthy now. Ano? Sa ngayon, ay makikita natin na siya ay healthy. However, low fitness may increase future risk katulad ng diabetes, heart disease, frailty, ano? Yung mga buto natin magiging frail na yan, ano? Magiging marupok yung mga kalamnan natin, yung mga litid ng ating pangangatawan, magiging marupok na yun sila dahil hindi natin nagagamit, hindi natin na-exercise, and even yung mortality rate, mga kaibigan, ano, ay bumababa, ano? Alam niyo ba, ayon sa mga pag-aaral, ano, ayon sa mga datas, ano, na isinagawa worldwide to, mga katropa, ano, na yung mga tao na overweight sila but do physical exercises, ano, yung medyo mataas sa normal yung kanila pong ano, timbang, pero sila ay lagi naman nag-ehersisyo, ay mas tumatagal yung kanilang buhay compared doon sa mga tao na normal yung weight nila, normal yung mga condition ng katawan nila, but apparently they don't do
any physical exercises

0: or any physical activities, mas umiiksi yung buhay nung ganun pong mga tao, ano? Mga sedentary workers lang. Tapos hindi pa maganda yung habit po nila. Mas nauuna patuloy silang mamahinga compared to those people na mayroong hypertension, mayroong diabetes, but they cope up sa pamamagitan ng exercises and good nutrition, ano? Kumbaga binabawi nila yung mga hindi nila nagawa before na naging resulta ay yung mga karamdaman na kanilang nararanasan sa ngayon, ano? Pero pinagsusumikapan nila makabawi sa pamamagitan ng pag-correct ng kanila pong lifestyle, pag-correct ng kanila pong habits, ano? Diet, ano? Pag-modify ng diet nila. Kesa or compared dun sa mga tao na sa ngayon wala nga silang karamdaman but they don't do any activities, ano, physical activities, tapos hindi pa ganun kaganda yung kanila pong habits, mga kaibigan, ano, o yung lifestyle nila, apparently ay mas maiksi yung kanila pong buhay, mga kaibigan, ano. Yung pang-apat na kombinasyon, ito yung pinakamalala, ano, yung pang-apat na kombinasyon, etong unfit na nga, unhealthy pa. Ayan. Oh, for example, si Peter, ayan. Oh, sedentary yung lifestyle niya. Plus obese pa. Plus poor pa yung diet. Tapos nakakaranas na ng high blood pressure. Nakakaranas na ng pagtaas ng sugar level sa kanya pong pangangatawan. Mataas yung cholesterol, yung fats, mataas. Tapos hindi pa natutulog na maayos. This group of people generally carries the highest risk. Pinakamataas yung panganib nila, mga kaibigan, ano, sa pagkakaroon ng matinding mga karamdaman, pagkakaroon ng malubha na mga sakit sa kanilang pangangatawan, ano. Kaya pagpipilian tayo, ano ba yung ano natin, pipili natin, ano yung mas importante para sa atin, fitness or weight? Yung pagiging fit or yung weight, kung yun, for example, yun yung babasihan, ano. Meron mga tao na overweight nga sila pero nag-exercise sila regularly, maganda endurance nila, meron silang strong muscle, ang tawag sa kanila fat but fit. Ayan. Pero yung iba na ano, yung ibang mga tao na fit nga sila, kumbaga yung makita mo sa katawan nila, fit nga sila, pero merong fatty liver, merong diabetes mellitus type 2, mataas yung cholesterol level, hindi nag-exercise, at hindi na natutulog ng maayos. Ang tawag naman sa kanila ay skinny fat. Kaya mamili na lang kayo dyan sa dalawa kung saan yung gusto nyo, mga kaibigan, ano? Pero mas maganda pa rin talaga yung fit overall, mga kababayan, ano? Kumbaga, ano yan, ang practical truth niyan, ano, as for conclusion natin. Ang practical truth niyan, maiko-compare natin siya sa car analogy. Mas best na maiko-compare natin, ano. Yung fitness, ayun yung engine ng sasakyan, mga kaibigan. It determines how well your car performs, ano. Yung health naman, ito ay yung overall na sasakyan, yung entire vehicle na sasakyan, kasama na dyan yung engine, kasama na dyan yung mga brakes, yung gulong, electrical system niyan, yung fuel na nandyan, at yung condition mismo, kahit yung driver, condition ng driver ay nakapaloob doon. O, yun yung ibig sabihin ng health, mga kaibigan. Kumbaga yung health, ay yun yung kabuuan ng atin pong pangangatawan, ano? So, kung yung pagiging fitness, yun yung engine ng katawan natin, mahalaga, di ba? Napakahalaga yun na yung makina na sasakyan mo ay naaalagaan mo, naiingatan mo. Pero, mahalaga din na nabibigyan mo rin ng pansin yung ibang parte pa ng sasakyan, ano? Maganda nga yung condition ng ano mo, ng makina mo. Eh, yung brake mo naman, mahina na pala. Eh, di ba? Disgrasya din ang aabutin pagka nagkataon, ano? O mahina yung ilaw mo. Diba, at hindi rin magiging maganda yung performance ng inyo pong pag-drive, mga kaibigan, ano? So yung ibig sabihin ng health, yung buong katawan mo ay kinakailangan bigyan mo ng pansin. Yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo, wala kang maseset aside. Dapat lahat yun sila ay nabibigyan po natin ng pansin, ano? Sa pamamagitan ng lifestyle natin, pag-correct natin ng atin pong mga bad habits, ano? At saka yung tatlong part, di ba? Ng atin pong ng ating well-being, ano? Yung physical natin, yung mental, at yung atin pong social health, mga kaibigan, ano? O kabilang na pala diyan yung spiritual health natin. Na kailangan din maging maayos din po 'yan, mga kaibigan, ano? Kasi napakahalaga din po nito, mga kababayan, ano? So yung part na 'yan ng atin pong well-being ay kinakailangan mabigyan po natin yan sila ng pansin, mga kasama, ha? Para makamtan natin yung tinatawag po na overall health ng atin pong pangangatawan. Hindi lang yung isang portion ng katawan natin, which is yung pagiging body fit, ano? Kasi yung iba, nagko-focus ng gusto kung paano magiging maganda yung katawan nila, magiging maganda yung postura ng kanila pong body, ano? Pero yung ibang part naman ng kanilang kalusugan ay nasa-set aside naman, ano? So, kinakailangan overall yung pagpapalusog ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. So mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong programa, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganun kamasala yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Southall Gold
1: Coffee Mix. Good morning po. Kumusta yung kaping na inapin nyo ngayon?
2: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
1: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay ito yung kape?
2: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo, maiba sa ano sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
1: Sir, thank you, ha, sa pagtangkilik sa kape namin. Southall Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas
3: at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. So yung mga pahabol ng katanungan, ha, huwag pong magatubili na magtanong. I-text lang sa atin po numero 0969-609-6545. Ilang beses po dapat uminom ng kape? Can this help sleep? Gli po ito ng QC. So kung tinatanong mo yung ating mga healthy coffees, ano? Yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, yung Premium D3 Coffee Mix natin, ayan. Ito mga kape natin, hindi man ito masasabi natin na pampatulog. Hindi naman ito nakaka-apekto sa inyo pong pagtulog. But, they can bring relax feeling sa atin pong pangatawan. Ano? And yung pagtik ng atin pong mga healthy coffees, ano? hindi niya na-alter yung sleeping rhythm mo compared sa ibang coffee, ano? Yung mga stimulant coffee, kung tawagin. Ang ating mga coffee is not stimulant coffees, ano? So, hindi sila nakaka-apekto with how your body works or how your body rests. So, nakakatulong siya para ma-relax yung ating pangangatawan, mabigyan ka ng magandang satisfaction feeling, and of course, yung mga benefits na makukuha mo dyan because of their contents, yun yung nakakatulong sa katawan po ng isang tao, mga kababayan, ano? Na eventually, yung iba, na nagsabi sila na pag makatake sila ng coffee natin, mas relax yung katawan nila, so they can sleep more easily than before dun sa mga naiinom nila na mga stimulante na mga kape. Ano? So, subukan nyo po. Pwede nyo subukan yung atin po mga healthy coffees, ano? Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede nyo itry po yan, mga kababayan. Ano? At kung ilang beses kakaiinom, depende yan sa iyo. Kung gaano kakadalas magkape. Wala naman pong overdosing yung coffee natin, ano? Unless na sobrang dami kang iinumin talaga, ano? Pero yung iba nagkakape 2 to 3 times a day, which is yun yung normal na pagkakape nila. So wala namang problema, wala naman tayong nakikitang problema doon, mga kaibigan. As much as you want, wag lang talaga yung sobra-sobra, ano? Dahil sabi nga, lahat ng sobra ay hindi maganda para sa atin pong pangangatawan. Yung occasional pagkakape mo lang, yun, pwede yun, mga kaibigan, ano? So subukan niyo po ang ating mga healthy coffee, ha? Santon Gold Coffee Mix. Meron po yan siyang collagen and glutathione plus mga extract ng herb na makikita nyo dun sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Ay nandyan na rin mismo sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaubayan, ha? Napakasarap na. Very beneficial pa sa atin pong pangatawan. At yan po yung may bilhin sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, ask ko lang po kung sakit ba na arthritis yung masakit balakang ko. Lagi. Thank you po. Lolita David, 73 years old, Kamaling, Tarlac. Ayan. Yung parang nakit po ng likod ay maraming indication po yan siya. Ano? Maraming ipinapahiwatig yung parang nakit na atin pong mga likod, mga kaibigan. Pwedeng muscle pain, pwedeng joint pain dyan sa likod po natin. Ano? Or mga tissues na nagkakaroon po ng inflammation. Ano? Pwede rin sign of kidney problem. Pagka, lalo na yung pain niya ay hindi naman sa kalamnan. Merong pain kasi na madi-differentiate mo kung yun ay muscle yung sumasakit. Kasi pag prenes mo, yung part na yun ay mas lalong tumitindi yung sakit. Kumbaga nalulocate mo yung sakit niya. Pero yung parang nakit ng likod na kung saan parang hindi mo siya malocate, basta parang masakit lang yung likod po ninyo, then yun ay isa o kabilang sa mga simptomas ng kidney problem. Ano? So dapat ma-differentiate nyo yan. And mas maganda magpa-check up, magpa-konsulta para yung eksperto mismo yung titingin kung anong problema ang nag-underlie doon sa mga parang ng likod po ninyo na iyon. Ano? Kung yan naman ay ano, muscle pain, ano? Subukan nyo yung ating pong Santone Plus Herbal Oil. Ayan. Meron tayong Santone Plus Herbal Oil. Pwede mong ipahid yan dyan sa inyo pong likod. Ano? Lalo na kung sasipag yan. Ano? Sobra sasipag. Ayan. Nai-strain yung mga muscles natin dyan, yung mga kalamnan natin. Pwede mong applyan yan ng atin pong Santone Plus Herbal Oil. Ano? Yung ano naman, arthritic pain, dyan sa balakang, ano? Usually kasi nandyan naman yung joint natin sa balakang, pelvic joints. Ano? Ay ma-differentiate mo rin yan na every movement mo, pag kilos mo, doon natitrigger yung mga paranakit. Ano? Kasi ang joint naman, kung hindi mo igagalaw, hindi naman usually nagkikreate ng pain. Ano? Unless na nandun yung inflammation, ano? O yung pamamaga. Kasi inflammation itself ay nagtitrigger na yan ng pain sa atin pong pangangatawan. Pero pagka yung problema ay sa joint area, for example, napupudpud na yung mga cartilages dyan, numinipis or tumitigas, ano? So natitrigger yung pain nun, every movement mo, bawat paggalaw mo, sumasakit siya o may kaakibat siya na paranakit. May iba nga, may ano pa, may tunog pa na nakapapakinggan mo o nararamdaman mo, ano? So yun yung sa joint pain, ano? So yun yung differentiation yan, ha, ng paranakit sa likod. So mas maganda kung hindi mo ma-differentiate kung ano yung nagko-cause o kung ano yung dahilan ng paranakit ng likod po ninyo, mas mainam magpa-check up. Magpa-konsulta po, ano? Para yung mga eksperto mismo yung titingin at makita nila personally kung ano yung nagko-cause ng paranakit ng likod, ano? Or balakang. Kasi maraming ano yun, maraming pwedeng i-indicate yung paranakit po ng balakang, mga kaibigan, mga katropa, okay? Doc, tanong ko lang po, yung Santone Plus Gold Coffee Mix ay pwede bang makadagdag ng collagen sa joints, sa tuhod? Salamat po, Doc. Maria Apostol po ito ng Cagayan. Yes, kasi meron po yan siyang, ano, meron na yan siyang collagen, yung atin pong Santone Gold Coffee Mix, ano? But alalahanin natin yung pag-usapan natin, ano, before na kung sapat, kahit na sapat yung collagen na iniinom natin, kahit na sapat yung kinakain natin na maaari makapagbigay ng collagen sa atin pong pangatawan, pero kulang ka pa rin ng ibang mga tools para ma-synthesize yung yung collagen sa pangangatawan natin at magamit efficiently ng katawan natin, ay hindi pa rin gagana na yun ng husto. Ano? Kumbaga hindi mapapakinabangan ng husto ng atin pong pangangatawan. Ano? So napakahalag dyan yung vitamin C. Dapat sapat yung vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Ano? So we suggest, kung iinom ka ng ano natin, ng Santon Gold Coffee Mix, mas maganda, meron kang vitamin C supplement or C2-it na nakakain ka ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C at na-absorb yun ng katawan mo efficiently. Ano? So kung alam mo naman sa sarili mo na kulang yung intake mo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C, meron po tayo dyan, Santon Vitamin C. Alkaline base yan siya na vitamin C na napakalaki ng tulong yan sa pag maintain ng normal level ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Kasi ang alkaline base na vitamin C, mas nagagamit ng gusto ng ating pangangatawan without suffering from any discomfort. Ano? Kasi yung iba, lalo na karamihan ng mga tao ngayon, aminin naman natin sa hindi, acidic yung condition ng kanila pong digestive tract, mga kaibigan. Ano? That's why, pagka sila po ay nakakainom or nakakagamit ng mga suplemento which is acidic in form, ay nagre-reklamo yung kanila pong sikmura, ano? Or nagre-react yung kanila pong digestive tract, ano? Kaya yung kagandahan sa ating Santon Vitamin C, dahil yan siya ay alkaline base, ano? Na vitamin C, sodium ascorbate na vitamin C. Yung Santon na vitamin C po natin, mga kaibigan, ha? Take yun yan, at least one capsule, 3 times a day. In terms of infection, or mayroong mga inflammation sa pangangatawan nyo, pwede mas magdagdag po kayo ng dosage yan. Ano? Yung iba, layo na yung matindi, yung tama sa kanila ng ano, mga infections. Ano? Matindi yung viral infections mo or bacterial infections mo. Ay, pwede ka mag-bumper dose ng vitamin C natin. Ano? Yung iba, nag-5 capsule 3 times a day ng Santon Vitamin C natin. Yan ay nasa 2,500 milligrams of vitamin C sa isang inuman, ano? So, yun naman ay major ration lang yun. Ano? At least 1 week na gamit mo na. And after that, balik ka dun sa normal na dosage ng vitamin C mo. Kasi hindi pwede na laging mataas yung intake mo ng vitamin C. Ano? Yun lang ay kinakailangan mo para maka-cope up yung katawan mo dun sa mga infections, ano? Yung mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan mo, kinakailangan maka-cope up yung katawan mo. Kasi hindi pwede rin na sobrang taas ng tama sa inyo ng mga pathogens, and then mababa lang yung intake mo, ano? Kumbaga hindi tatalab yun para po sa kanila. Kaya nga iba, di ba? Yung mga antibiotics na nareseta sa inyo ng mga physicians ninyo ay nagbabago-bago yan depende sa kalagayan ng inyo pong infection or ng pangangatawan po ninyo, ano? Ganon din sa pag-take ng vitamin C, mga kaibigan, okay? So yan, nasa mga kabayan na gusto pong masapatan yung vitamin C level sa kanilang pangangatawan, take po kayo everyday Santon Vitamin C. Maganda yan, isabay sa pag-inom ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule at ng ating pong Premium D3. Ang ating pong Premium D3 Soft Gel naman. Ang pangatawan, mga kaibigan. Alam ba, napakaganda sa Premium D3 natin. Nakakatulong po ito siya, ha? Lalo doon sa mga kababayan natin na gustong maging physically fit. Yan. Gusto nyo magbawas yung timbang nyo normally or healthy. Yung pagbabawas ng timbang, isabay nyo po yung ating Premium D3 sa inyo pong mga suplemento, sa inyong diet, mga katropa. Ano? Dahil ang Premium D3 natin, it affects your hormones, ano? Yung mga hormones mo na CKK at saka yung glomerulin na ano, na hormones, ano? Yung hormones na nagbibigay ng signal sa katawan mo na ikaw ay busog na, at yung hunger hormones ng inyo pong pangangatawan, ano? Kasi pagka mataas yung hunger hormones mo, yun yung mga tao na nahihirapan sila ng husto mag-diet, ano? Kasi laging may cravings, ano? Yung nababanggit lagi ni Doc Algie, na ang taas ng cravings. Ayan. O, kaya nahihirapan talaga sila magpigil sa pagkain po nila. Tapos sobrang taas ng gana mo sa pagkain, ano? So, para ma-balance yun siya, nakakatulong yung premium D3 natin. At the same time, yung Santon plus Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yun para balansehin yung mga hormones mo na yan, ano? At elevate naman yung ano mo, yung CKK hormones mo, ano? Oh, na yun yung nagbibigay ng signal sa katawan mo na full ka na, busog ka na, sapat na yan, nakain mo na yan na nutrients, ano? Plus, hindi ka naman din makukulang na nutrients dahil dun sa mga iniinom mo na suplemento ay meron na siyang readily absorbable na mga nutrients na kinakailangan po natin, ano? Plus, meron pa yun siyang mga good fats, na yung good fats, alam naman din, in the absence, ano, ng glucose sa ating pangangatawan o ng sugar, ang ginagamit ay yung mga good fats. Yun yung ginagamit ng katawan natin. Kumbaga, nag-shift yung katawan natin into glycogen para yun yung i-burn niya as fuel, ano. So, hindi ka rin manghihina. Hindi ka rin gugutumin ng husto basta meron kang ganun mga suplemento, mga kaibigan, ha. Yung ultimate trio natin, pwede mabili yan, ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health.
0: Para po mga katropa, ano, napakabilis ang oras natin. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo dito sa atin pong programa, ha. Kamanin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan, bukas po, tutugunan natin ang inyong pong mga inquiries. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, oy. Sa kanan po ni Doc Algie Bakla, ang ating pong partner dito sa kahanginan. Ito po yung likod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siya magpapagaling, magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Alright. Thanks God, it's Thursday. Isang araw na lang mga katropa natin ang inaabangan po nating sex bomb. Sex bomb ang inabangan? Ang inaabangan po nating Baragatan Festival ay formal nang bubuksan at magsisimula. Although yung soft opening nung last week pa, pero syempre yung pinaka bonggang atake na ibibigay sa atin ni Governor Ami Alvarez, syempre sa kanyang pamumuno, mga katropa natin, ay bukas na po. Yes po, bukas na! Grabe yung mga pasabog ng iba't ibang booth. Yung mga booth ng mga munisipyo talagang mapapawaw. Literal na wow yung masasabi mo talaga. Sobrang gaganda ang creative, walang tapon. Yung tipong pinaghirapan, yung makikita mo talagang, wow, paano nangyari to? Paano naging ganito ito? Samantalang dati, sa mga susunod na, like, yung mga dumaan pala na mga panahon, although talagang napakagaganda rin talaga ng mga booth, napakagaganda rin talaga ng ating mga ginawang booth dyan, kada munisipyo, pero feeling ko this year, ito yung pinakabonggang Baragatan. For me lang, ha? For me lang, di ko naman sinasabi na last year, hindi. Talaga namang bongga-bongga din talaga. Masasabi mong pinaghirapan, pinag-isipan. Talagang grabe yung brainstorming na ginagawa ng bawat munisipyo para lamang makabuo ng isang creative at pasok sa criteria for judging ng ating mga katropa. Pero this year, parang mas lumevel up. Mas talagang mas na mas talaga sila this year. Pero ang masasabi ko lang talaga, grabe ang bawat munisipyo, walang nagpapakabog. Walang gustong munisipyo ang magpahuli. Wala akong nakikitang munisipyo na masasabihan na naman na hindi maganda yung kanilang booth. Talagang lahat ng munisipyo ngayon walang tapon. Literal na shoot sa banga. Ang hirap if ever ako yung kaya nga umakyat ka pa sa taas. True! Diba? Yung bayan ng Araceli, sabi ko sa'yo, James, yung bayan, ito ha, kasi kaninang umaga, tumakas kami kay Kuya Gerald. Tumakas kami si Katropang Bem. Ako lang pala yung tumakas kasi si Ate Bem nagpaalam naman, Sir Toto. Ako tumakas ako kaninang umaga. Pagtakas ko kaninang umaga, sabi ko nga kasi, pag nag-start talaga ang Baragatan, hindi ko na nga alam, James, kung kailan ako huling pumunta ng Baragatan. Sa totoo lang, ay hindi ko na matandaan, kailan ba ako huling po? Last 2 years, 3 years ago, hindi ko alam. Kaya naman kanina, sabi ko, halika na, unahan na natin yung mga tao, mauna na tayo magbaragatan ngayon. Kahit hindi pa pinaka-formal na opening talaga, nauna na ako kanina magbaragatan. Diba? Inunahan na namin ni Katropang Ben, pero kaninang umaga, although may iilang mga booth ang hindi pa tapos, pero mapapalaglag pa nga ka talaga. Napaka-detailed by detailed ginawa yung bawat booth ng bawat munisipyo. May kanya-kanya talaga silang angking natatanging ganda. Na hindi mo talaga pwedeng sabihin na ito, pinag-compare ito ng ngopya. No! Walang ganun na nangyari. Kung ako lang titingin, ha, syempre yung iba naman din yun sa kanila. Pero sa akin, ganun talaga yung pananaw ko, yung tingin ko. Talagang napakagaganda. Napakapulido ng pagkakagawa po ng bawat munisipyo. Kaya naman, bow down sa lahat po ng 23 municipalities ng lalawigan ng Palawan. Bow down po sa inyong mga mayors. Talaga namang lahat ay nagpursige. Lahat ay pinaghirapan. Talagang ang dami kong nakita na, ay, ganito pala. Dito pala ito makikita. May mga ganun akong realization kanina. Tapos, yung pinaka napansin ko talaga, yung pumukaw. Yung pumukaw talaga ng aking paningin, ang puso't damdamin ko talaga. Woo! Talaga ang napakaganda. As in, sabi ko talaga, kailangan kong puntahan tong munisipyo na to. Kailangan kong tingnan. Alam nyo ba, hindi ako makapili. Sabi ko, ang gaganda talaga. Pero yung pumukaw talaga sa akin, yung bayan ng Rizal. Sobrang ganda. So, eto ha, for me lang ha. Wala ditong bias-bias. Lahat magaganda. Pero for me lang, ang pinakapumukaw talaga ng aking mata is yung bayan po ng Rizal. Kasi napakaganda. Baka pangbubulang, pangbubola lang. Hindi! Talagang maganda yung bayan ng Rizal. Napakapulido talaga. Beans by beans talaga nila ginawa, James. Sabi ko sa'yo mamaya ha, tingnan mo yung sinasabi ko sa'yo. Yung bayan ng Batarasa. Yung bayan ng Batarasa, grabe, ang ganda rin talaga. Hindi rin talaga nagpakabog ang bayan ng Batarasa. Kinabog tayo ng kanilang, kung merong pinya liit at pinya laki. Ang bayan ng Batarasa, sinasabi ko sa inyo, grabe, pasabog ang pinya ng bayan ng Batarasa. Meron silang pinakamaliit. Meron silang pinya maliit. At meron din silang pinya malaki. Pinya mula po dyan sa bayan ng Batarasa and yung bayan ng Brooks Point. Yung bayan ng Brooks Point hindi rin talaga nagpakabog. Yung aking lupang sinilangan, talaga naman. Ang ganda rin po ng booth ng bayan ng Rizal, bayan ng Batarasa, Brooks Point, bayan ng Coron. Para ako nag-underwater visiting. Ang ginawa ko talaga sa... Although yung bayan ng Coron kasi, sorry po ito ha, sa mga taga-bayan ng Coron, sumilip lang po ako kanina. Sarado pa kasi yung Coron. Pero talagang sinilip ko kasi may harang-harang nga sila. Ngayon ang ginawa ko, sabi ko, hindi ko talaga makita yung Coron eh. Sinilip ko lang naman dun sa saku. Wala naman po akong nasira. Sumilip lang ako kanina dun sa Coron. Although hindi ko na-picturean yung pinakaloob talaga ng Coron. At saka, yung ibang booth, hindi po namin na-picturean, hindi namin nadaanan. Kasi talagang nag-aayos pa. Ayaw din naman namin makaistorbo. Kasi talagang pukpukan pa rin yung ginagawa nila. Kasi hindi ko alam kung kailan yung start ng judging dito sa mga booth na ito. Kaya hindi na rin kami nakipag-talaga sa mga nagtatrabaho. Although may... Yung iba nga doon, nagtatrabaho pa, pero tagang pinirwisyo na namin ni Ate Bem kanina umaga. Pero, ano naman, worth it naman din talaga kasi may mga tao, pero yung mga walang taong booth, hindi na rin talaga na. Yung bayan ng kalayaan. Hindi rin nagpakabog ang bayan ng kalayaan, napakaganda. Yung bayan ng Balabac, talaga namang napakaganda rin ang Balabac. Bayan ng, yung Nara. Grabe naman yung sungay ng Kalabaw dyan sa bayan ng Nara, Palawan. Hindi rin talaga nagpakabog. Talaga naman, Kate, parang nilibot mo kaagad. Ay, sinasabi ko sa'yo, James, para akong lumibot ng buong Palawan kaninang umaga. Ito yung sinasabi nga namin ni Katropang Bem. Tara, libot tayo sa buong lalawigan ng Palawan, pero sa loob ng Capitol. Yun yung literal na nangyari kaninang umaga. Talaga, napakagaganda ng mga booth ninyo. Masabog kayo, mga auntie ko. And then, meron din yung bayan ng Rojas. Siyempre, magpapakabog ba naman yung bayan ng Rojas? Talagang makikita mo talaga yung level up ng bayan ng Rojas, Palawan. From here to here. Talagang ganon. Ganon yung reaction mo sa bayan ng Rojas, Palawan. Talagang saludo sa ating mga mayors. And siyempre, bayan ng El Nido. Diba? Araceli. Yung Araceli may pa second floor. Kinabog. Talaga namang yung Araceli, gumano no. Oh, sige, akit muna kayo dyan. Akala namin, hindi, bawal umakyat. So, ano lang kami, nagpapasimang-simang lang kami kanina ni Ate Bem doon sa loob. Pwede po magpa-picture, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, pwede po kayong umakyat. Oh. Style lang talaga namin yung para makaakyat kami ni Ate Bem kanina. Siyempre, alam nyo na, mga katropa natin, sa totoo lang, reality lang tayo ha. Pag nag-start na talaga ang baragatan, hindi ka na talaga makakapunta dyan. Sa sobrang siksikan ng tao, unless umaga ka pumunta, tanghali. Diba? Natatandaan ko pa. O, ayan o! Oh, talagang kinuha pa talaga ni James o, ang bayan ng Araceli kasi may pa-second floor. Nakaloka. Isama mo na rin yung ano, yung ibang mga munisipyo. Talagang napaka... O, diba? Pa-download-download ka ngayon. Pinahirapan kita. Diba, napakagaganda po ng mga ano ninyo, ng mga booth ninyo. Napaka-talented ng mga nag-brainstorm para lang maitayo, magawa ito. And then, hindi ko na masyadong makabisado yung ibang munisipyo. Pero yun nga, pero madami pa na pumukaw talaga ng aking atensyon. Talagang sobrang gaganda po ng mga booth ninyo. Yung bayan ng Taytay kasi kanina, inaayos pa, tas merong ano doon, merong sasakyan, kaya hindi namin nakunan. Yung Taytay maganda din. Yung Kulyon, yung Koron. Talaga naman, para akong ano, para akong naglibot. Yung Espanyola, may pamais, guys. Sinasabi ko sa inyo, hindi biro ang Espanyola, may pamais ang Espanyola. Hindi tayo binigo ng Espanyola. Talagang, uy, pasabog ang Espanyola, day. Ano pa ba? Buswanga! Yung bayan ng Buswanga, talaga namang napakaganda din po ng booth nila. Kasi ano to eh, kumbaga, kailangan kasi nila dito yung mga, anong tawag nito? Yung mga recycled. Kaya talaga napakagaganda, napakagagaling ng mga isip. Yung kalayaan, para kang pumunta ng Pag-asa Island. Meron sila dong mga ano, meron ako nakita dong mga ano, parang bangka-bangka sa ano, sa kalayaan. Meron mga nakalagay doon na Pag-asa, basta mga ganun-ganun, napakagaling. Merong Kuta, yan, may mga ganun ako nakita doon. Ang galing din talaga ng kalayaan sa pag-iisip. Yung Kulyon, Araceli, Dumaran. Yung Dumaran, meron siyang paano, guys, meron siyang paibon. Ha? Sino ka dyan? Ang galing din talaga mag-isip. Yung Cagayan Silio, meron naman siyang bangka-bangka. Ayan. Sa ano pa ba? Magsaysay. Yung magsaysay, para kang ano, para kang pumunta ng, parang yung alam nyo yun, yung para siyang kuta-kuta, mga simbahan. Yung mga sinaunang ano, mga simbahan, may mga ganun, may pag-anon yung magsaysay. Ako ha, yung pagtingin ko lang ha, ganun siya, ganun yung mga pasabog niya. Syempre yung Koron naman talaga, para kang pumunta ng underwater, para kang nagbisita doon sa ilalim ng karagatan. Iba rin talaga. Yung Linapakan naman, pasabog rin sa kanilang mga turtle. Diba? Hindi rin talaga, wala kang makikita na sinasabi dito na nagaya-gaya ganyan. Wala. Wala akong makita na nagaya-gaya talaga. Talagang napakagagaling ng bawat munisipyo. Kaya bow down sa lahat ng ating mga yung ating mga mayors, yung kanilang mga, yung mga tumulong sa kanila, yung kanilang mga SB, yung mga nag-brainstorm, yung mga empleyado, 'di ba? Ayan oh, kumikita natin yung Cagayan Silio, Dumaran. Ayan, pinapakita ni James sa ating ano, sa ating screen yung El Nido, yung El Nido napakaganda, yung Koron. Yung Nara talaga. May pa sungay-sungay Espanyola, Kulyon, Kalayaan, Buswanga. Ayan, Brooks Point. Napakagandang babae. Ay, napakagandang babae. Napakaganda. Linapakan, Dumaran, Araceli, Rizal. Ayan, oh, mayroon din tayong Batarasa, Rojas. Diba? Wala kayong tapon. Talaga namang pinasabog-sabog nyo talaga kami, ha? Pero syempre, abangan din po natin bukas, mga katropa natin, yung ating abangan po natin bukas yung mga float parade ng bawat munisipyo. And syempre, isa rin ito sa mga pinaka-aabangan bukas, mga katropa natin, yung pagsayaw po ng ating mga mayors. May mga, syempre, 'di ba, may mga bagong upo, may mga mga dati na talaga ng mga mayors, pero ngayon may mga mayor na sasayaw bukas. Abangan po natin 'yan. Ha, bukas ha, abangan natin, mga katropa natin, kung sino nga ba ang mayor ang magsa-stand out sa giling-giling natin bukas. Talagang may mga pagiling-giling talaga 'yan. Syempre, hindi naman tayo papayag na ganun-ganun lang yun, mayor. Wala ba tayong paano dyan? Wala ba tayong pasayaw dyan, mayor? Tingnan natin bukas kung kaninong mayor yung talaga magsa-standing ovation. Abangan ko yung sa Rojas. Ayan ha, sabi ni James yan ha, aabangan niya daw si Mayor Petty Bautista Sabando dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Tingnan natin yung giling-giling ni mayor. Ayan, meron tayong caller. Hello!
1: Hello.
0: Hello po. Magandang hapon.
1: Magandang hapon. Pangwagali. Mahapganda.
0: Mahapganda. Nanay, kamusta po kayo? Mainit-init na hapon.
1: Pagkawang araw natin hindi nakatawag tayo, pati kahapon.
0: Ah, wala ka. Hindi ko na masyado matandaan kung nakatawag ka kahapon. Hindi ka ba nakatawag kahapon, nanay?
1: Wala, nainis na ako kasi naubusan ako ng load.
0: Naubusan ka ng load, pero katropang James kahapon ba na-play? Oo daw, nanay, na-play naman daw. Shoot na shoot sa ba- shoot na shoot sa banga.
1: Oh, pagaling mo, hindi ako nakakatawag tayo, i-greet mo rin ako.
0: Ay, ayan. Sige, nanay. Po. Po?
1: Tayo mag- ayun ating magigigali sa'yo, nandito pa hanggang ngayon.
0: Kailan ba talaga tayo magkikita, nanay? Sa ano na lang, next week na lang, nanay, pag meron pa kape sila, Sir Toto, sama ako sa kanila pag meron silang pa kape. Hindi ko lang alam kung saan yung pa kape nila, pero baka sa Baywalk sila next week. Next week, sama na lang ako sa kanila sa madaling araw.
1: Dilit, isma ako dito sa Kilsum po, ha? Kahit maagang-maga, sinang-tipunta
0: ako dyan. Okay, sige po, nanay, wala pong problema. Ako lang ang problema. Just... Opo.
1: Oo. Kaya mo.
0: Sige.
1: Pero, bati na lang ako. Bati na lang ako pang gagali, ha? Kasi marami pang full. Bati ko yung mga kaibigan ko na nandito ngayon sa tabi ko. Nandito sila ngayon sa tabi ko. Binigitan nila ako. Ako, at saka alam mo ba pang gagali?
0: Po.
1: Kasi nagpila-pila ako doon sa ano, doon sa bigayan ng bigas.
0: Opo, nakasama ba kayo, nanay, sa listahan?
1: Alam mo, nakasama ako sa listahan.
0: Opo. Iba
1: ko pinaprint ng ano, ng ID ko na ano, na pinatirok.
0: Mm-mm.
1: Pabalik 3 days before bigayan.
0: Opo.
1: Sabo, nag-aaga ako ng gising. Nag-isik. Kaya excited, kahit bulan. Pasalamat ako. O, aba, dinadala pa yung ano, yung ID ko doon. Ano na. Kahit hindi na ako makasin, dahil kasi nga pa pilay-pilay na ako naglakad, bulag pa.
0: Opo.
1: Aba, pagdating ko ng barangay namin, wala na raw ako sa pangalan.
0: Aruy! Bakit daw po kayo na, bakit daw po kayo nawala sa listahan?
1: Kitang daw ng iba.
0: Ay, hindi naman yun tama. Sana naman nagsabi man lang sila. Siyempre, doble-doble na ngayon pasakit, pasanin. Di ba, ni inaano nga nila yan, sinasala. Bakit naman ganun?
1: Kaya-kaya pa lang ako sa mga. Nag-aanap pa lang sa mga. Ano, kahit yung may media, magpa-interview sa nato.
0: Oo, nanay, di ba? Siyempre, nagpila kayo, gumising kayo, na-validate kayo. Pero na-picturean po ba kayo, nanay? Kasi may mga umiikot-ikot daw yan na parang nag-validate. Na-validate po ba kayo?
1: Wala na gano'n dito sa amin kasi ng media. Dito sa barangay namin dito sa ano, sa may cathedral banda.
0: Opo.
1: Oo. Bilang daw sabi, ano lang daw. Sabi ko, ang dami naman sabi ko maging ano, bakit ako pang bulag na dapat paawaan na nga.
0: Diba?
1: Yung ibang ang bulag, nagapalimot ka para lang makakain. Ako naman, pinalad na napili ng ano, ng BWD, baro na wala pa sa listahan.
0: Ano pong, yeah. Ano pong sabi, nanay? Ano pong sabi sa inyo ng DSWD?
1: Wala daw ako din sa pangalan. Pero sabi ko, kung talagang wala ako sa pangalan, dapat hindi nila ako sinaalaman na mag-prepare ako ng ano,
0: yes.
1: ng ID.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Sino po ang nagsabi sa inyo, sino po nanay ang nagsabi sa inyo na mag-prepare po kayo ng inyong ID?
1: Yung sabi dito sa barangay namin, hindi sumasaga. Pagka siyempre hindi ngayon ipamat yung ano niya kung na talaga na-confirm doon ang pangalan ko, di ba?
0: Dapat hindi siya nagsabi, di ba? Dapat hindi siya nagsabi na na mag-prepare kayo ng ganito, ng ganyan, kung hindi naman din pala kayo mapapasama sa listahan, ano pong paliwanag

0: barangay to DSWD to national. Ganun kasi yan yung mangyari, tapos ibabalik ulit, tapos yun na yung magiging ano. So ibig sabihin, manggagaling yan sa barangay. Yung barangay yung nag-validate niyan. Kasi hindi naman kilala ng DSWD kung sino kayo. Ano bang, hindi ito ha, ito totoo to. Ano namang pakialam ng DSWD sa inyo, sino kayo, ganyan kayo. So ang mangyayari niyan, magsa-start talaga yan ang validation sa barangay. Sa barangay yan magsa-start. So tanungin niyo po nanay, yung barangay, kung bakit po hindi po kayo napasama sa validation at bakit pina-prepare po kayo kung wala naman po doon yung pangalan ninyo. Wala naman po masamang magtanong nanay. 'Di ba? Sayang naman po 'yun, baka malay ninyo nanay sa susunod na tawag nito na bigayan, malay niyo po mapasama po yung pangalan ninyo.
1: Ang sabi na lang, sadyain ko na lang yung ano, si WD doon sa school. Pag hindi makalakad-lakad.
0: Opo, nanay, tanungin niyo po.
1: Interview ako ng si WD sa bahay ko. Tumuturo yung luha ko sa kanila. Ay, umingi ako ng tulong sa kanila. Sabi ko, pag-training ko ninyo na makasama ako talaga sa ano, sa validation sa amam niyo, sa kan, para makatanggap din. Ang ayaw, kunting ayaw na sabi ko sa ano, sa gobyerno natin. Kasi sabi ko, yung katulad ko, kahit bulag na ako, pagsisikap pa rin ako makakot ng mataas na bukna para makabuti lang.
0: Kaya nga, pwede naman yan nanay, tanungin nyo po sa barangay.
1: Kaya nga, buo sabi ko nga.
0: Sayang pa din ang 10 kilos na bigas tapos monthly hanggang 6 months ninyo makukuha. Kaya nga nanay, opo, tanungin nyo po nanay sa ano nanay, puntahan nyo po nanay, wala naman po masamang magtanong sa barangay kung bakit hindi po kayo napasama kasi baka may explanation din po yung barangay sa inyo kasi syempre mahirap naman mag-assume lang, baka magalit din sa atin yung barangay. Mas okay yan nanay, kayo po nanay yung magtanong doon sa barangay kung bakit po kayo naalis at bakit po kayo sinabihan na mag-prepare kung hindi naman po pala kayo makakasama doon po sa mabibigyan po ng 10 kilos na bigas.
1: At saka, ang gagawin, yung BSW na nagsabi sa amin, na binigat yung anak, hindi yung magsusunungaling, kung hindi talaga nakita yung pangalan ko doon.
0: Okay lang yan nanay, itanong nyo na lang po nanay sa ano, pag nakapunta po kayo. Huwag nyo lang po nanay paabuti ng July kasi baka magkaroon ulit ng validation. At least kahit papaano, baka maisama pa yung pangalan nyo, malay nyo mag-change pa yung mga names, ba? Diba? Or baka may mga, syempre hindi rin naman natin sinasabi na, kasi ngayon magkakakita niya, ito, okay naman yung buhay nito, bakit napasama ito? Pwede itong ireklamo sa mga barangay na, bakit ito si teacher naman ito, kagawad naman ito, pero depende kasi yun, kasi ang pinipili talaga ngayon is yung pinakamahihirap sa mahihirap na mahihirap talaga. Hindi natin sinasabi na dahil teacher, sundalo, police, or ganito, kasi minsan hindi rin natin malalaman, may mga police din talaga na naghihirap, may mga teacher din talaga naghihirap, may mga sakit, may mga kung ano-ano pa yung dahilan, pero kung kayo po ang titingnan, kung ako ang titingin sa inyo, pasok na po kayo doon sa mabibigyan po ng 10 kilos na bigas monthly for 6 months. Diba? Kung ganyan po yung kalagayan ninyo. Okay lang yan nanay, tanungin nyo na lang po ulit talaga doon sa barangay. Sa barangay po kayo nanay magtanong para malaman nyo po yung totoong sagot talaga. Para at least hindi po tayo, parang hindi din na bananay sumasama yung loob mo. Kasi syempre, meron tayong mga tanong sa sarili natin na, bakit hindi ako nakasama? Ganito naman ako. May senior na ako. Sabi nila, ganito yung kailangan, ganyan. Kasi may mga nakita din talaga ako sa ibang mga listahan na parang, okay naman itong tao na ito. May trabaho naman itong tao na ito. Pero bakit yung kapitbahay niya na, di ba, may mga ganun kasi talaga. Pero tanungin nyo lang po nanay sa barangay. Baka mabigyan din po kayo ng paliwanag ng barangay. Kasi hindi lang kayo. Baka may iba pang katulad na situation sa inyo. Itanong nyo po sa barangay para malaman po natin yung sagot. Opo, sige po nanay. Wala naman po nanay masama na magtanong sa barangay. Basta as long as explain nyo

0: po yung kalagayan po ninyo?
1: O, ay pakipunti na yung ano na lang isang gagawin para maagsan yung ano ko, yung sama ng loob ko, yung
0: opo,
1: ano na lang.
0: Ano po yung request nyo, nanay?
1: Sobrang talino na ng tao sa mundo.
0: Sobrang talino na ng tao sa mundo, James. Tsaka ano pa po? After all this year. Sige po, nanay. Sige po. Medyo choppy na kayo, nanay. Choppy na po kayo. Mahina na yung signal nyo.
1: Sinta na lang kung na-share ko yung problema ko sa iyo pa rin na.
0: Okay lang, nanay. No problem. Ano ka ba? Magkakampi tayo dito. Kampi-kampi tayo dito, nanay. Walang problema yan sa akin. Opo, thank you po, nanay. Ipi-play daw po ni James ang inyong request. Para daw po wala siyang utang sa inyo bukas. Okay po, I love you, nanay. Mahal ka namin, huwag ka nang umiyak. Okay po. Ayan, James, ha, para hindi umiyak si nanay, ha. I-play mo yung kanta niya na yan. All after all this year, at saka napakatalino ng tao sa mundo. And syempre, bago tayo magbasa ng inyong mga comment section, gusto ko munang batiin ng happy, happy, happy birthday ang aking pinakamagaling na nail tech, kay Ivy Joy Noe.
2: Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayan na, happy, happy birthday, Ivy Joy Noe. Sa aking pinaka magaling na nail tech, chikahan, chismis mate, and syempre friendshiping. Ayan kay Ivy Joy Noe. Happy, happy birthday, be! More birthdays to come, and syempre, like ko naman yung sinasabi sa'yo, more candles to blow. And syempre, ay good health sa'yo at sa buong pamilya mo. And sinabi ko na sa'yo kung ano yung pinaka-wish ko sa'yo. Chinat ko na kanina. Di ko naman kasi pwedeng basahin yun dito kasi malalaman nila. Ay! Kaya naman, syempre sa lahat din po ng mga nagbe-birthday ng mga katropa natin, happy, happy birthday po sa inyo. And syempre, sana ay magkaroon kayo ng mas mahaba at malusog na pangangatawan. Hello!
3: Hello po, maganda ka po.
0: Hi. Happy, happy, happy, happy birthday din sa iyo. Bumati ka na.
3: Pa-request lang ako ng song, pwede?
0: Ano pong request niyong song?
3: Don't Say Goodbye.
0: Ha? Huh?
3: Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye.
3: May isa pa, pwede dalawa.
0: Okay, mahilig ka naman sa dalawa eh.
3: Yung isa po, ano, bulong.
0: Bulong. Ano ba ang binulong yeah. sa'yo?
3: I love you.
0: I love you daw. Uy, sana all. Sana all na katikim ng I love you.
3: Salamat po, Idol.
0: Okay, thank you po. God bless.

0: Sabi yung ang gaganda ng mga booth nila. Meron kasi nakikita dito ulit sa ano. Oy. Talaga naman, mas maganda talaga to, James, sa gabi. May mga nakikita ko dito, may mga pailaw-ilaw sila. Kung wala lang ako pupuntahan mamaya, sinasabi ko sa iyo, baka ako na lang yung pumunta doon at nagpicture-picture ng pagkaganda-ganda ng mga booth na ngayon. Mamaya, ha? Mamaya. Kay talaga naman sinasabi ko sa iyo. Hello! Good afternoon! Hello!
1: Good day, magandang hapon.
0: Ay, magandang hapon. Sino ito?
1: Si Hilbert Flores po ng Nara, Carinyogan.
0: Sino po?
1: Si Hilbert Flores po ng Nara ng Carinyogan.
0: Yves Claros ng Cabanyugan?
1: Nara po.
0: Ah, Nara.
1: Carinyogan.
0: Carinyogan. Grabe naman kasi, Carinyogan. First time ko lang narinig kasi yung Carinyogan. Sana mapatawad mo ako.
1: Hindi, nicho kasi. Taga Nara ako, pero nicho Carinyogan ito.
0: Ah, okay. Kaya pala. Ah, sige po, bumati po kayo.
1: Ah, binabati ko yung mga anak ko dyan sa Palingkin ng Nara.
0: Mm-hmm.
1: Tapos si Michelle, si Nancy, sa Antipuluan.
0: Okay.
1: Si Bing sa Birong. Si Claire sa Birong din. Tapos si Lablab sa Brox.
0: Sige po.
1: Tapos yung lalaki si Tungtong nasa Maynila. Ayun lang po.
0: Si Tungtong! Tungtong! Talaga naman si Tungtong nasa Maynila. Meron po kayong request na song?
1: Meron, DJ. Yung one lang. Yung Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Parang gusto mo ng Wonderful Tonight, ha? Talaga ikaw, ha?
1: Salamat.
0: Okay.
1: Salamat, DJ.
0: Thank you po. God bless po.
1: Salamat po.
0: Okay po. Ayan, Wonderful Tonight. May pa Wonderful Tonight? Ayan, may tumatawag na naman. Ang bilis naman ng kamay nito. Talaga naman ayaw magpaawat. Hello! Good afternoon!
2: Hello, good
0: yes!
2: Good I miss you, good afternoon.
0: I miss you too!
2: Sa buti ka pa,
0: buti ka pa, buti ka pa, namimiss ako, pero siya din niya ako namimiss.
2: Come on.
0: Kainis. sige na, batiin mo na si Honey mo.
2: Nakikinig yan ngayon, basically. Nakikinig siya ngayon sa radio.
0: Okay.
2: Para sa kanya, Honey, na ingat dyan. I love you so much.
0: Uy! Sana, oy! Tamis-tamis!
2: Si Anna, pala. Si Bernie.
0: Si Bernie, Honey, Bernie! Talaga naman, nahahawa ako sa mga tili niyo, oh.
2: Andito ako sa mga manok ko. Kasama ko pati mga manok ko.
0: Buti ka pa may manok.
2: Alaga po.
0: Katayin na kaya natin yan.
2: Huwag mo lang, sa birthday ko kakatayin, DJ.
0: Kailan ba ang birthday mo, Ate Jenny?
2: Take care. Ano ba ngayon? June, July, August. Ilang buwan na lang.
0: August pa? Sige, August. Hindi. Magkita tayo sa August.
2: Wala, sino na buwan.
0: Kakain tayo ng ano, ng manok, charot.
2: Baby, sumakarbuhan kita ng manok.
0: Iaano natin yung manok? Kakatayin natin yung manok.
2: Ito turbo ko. Titigay dito, turbo ko.
0: Ito turbo mo yung manok?
2: Oo.
0: Yan ang gusto ko. Tino-turbo. Ikaw, gusto mo ba ng turbo?
2: Akala mo, gamot lang ang turbo, ha? Mayroon ding manok na turbo.
0: Mayroon ding manok na tino-turbo. Yan mga gusto ko, tino-turbo. Hindi pa kasi ako nakakakita ng tino-turbo. Hindi pa rin ako nakaranas ng tinor. Ay! Iba pa rin yun. Sorry. Baka may mga batang nakikinig sa akin. Sorry po. Tawa na tawa kasi si Ate Jenny. Nakakainis ka talaga, Ate Jenny, ha? Jenny ka pala, Jenny!
2: Apa po, busy Jenny.
0: Sige, sino lang babatiin mo? Or baka meron ka nalang request bago ka tama maturbo. Ako man tuturbo sa'yo, sinasabi ko sa'yo.
2: Parikis po ng ano niya, favorite niya, sa feeling mo ni Bing Rodrigo.
0: Sa feeling mo ni Bing Rodrigo.
2: At saka... Inig yan, basically. Nag-iinig yan ngayon.
0: Ayan, sa feeling mo ni Bing Rodrigo. As in, ayun lang po.
2: Iniibig kita ni Oy Portis. At saka, thank you for loving me.
0: Thank you for loving me. Okay, yes. Sige po. Thank you po, Ate Jenny.
2: Yes, thank you, Jenny.
0: Ingit-ingit na ako. Pinapaingit pa talaga ako nito ni Jenny. Jenny, ka Jenny, Jenny ka pa? And syempre kay KSD Photocopying, photocopying sa KSD Photocopying dyan po sa Nueva Ecija. Hello po dyan kay Tila Kuya Jawik Rama sa kanila pong boss na aka FPJ. FPJ. Ayan na, thank you po sa inyo. And syempre, good afternoon kay Sir Darylbert, kay Jolaida and Sawi. Hello po, gandang hapon po. Patugtog po ng song na pangako para po sa asawa at pabati po sa family Ansawi at Atwi at Hampson family ko, Sasi family, Arsad family, thank you po. Kay Ate Mariel Takub, magandang hapon po DJ, pabati po sa mga magulang ko at sa mga anak ko at mga kapatid ko, lalong-lalo na po kay Vina na lagi pong nakikinig sa inyo. Lagi po nilang inaabangan ang programa nyo. Pabati din po sa lahat na nakikinig sa Barangay Iraan. Barangay sa maraming salamat po, bumabati Mariel. Ay, sana all Mariel. And syempre kay Beer and Sawi, hi DJ Girlie, patugtog po ng song na Pagsubok. Ayan, thank you po. Kay Sir Darylbert, thank you din. And syempre sa Baby Sex Bomb Girls. Ay, talaga, may pa Sex Bomb Girls. Sabi ni Arno, Sir Ding, kawawa daw si Nanay Maan. Oo nga, Sir Ding. Diba, imagine mo, ang daming mga, hindi ko naman sinasabi na yung iba hindi deserve. Pero alam niyo yun, yung tipo na alam mo sa sarili mo na nakakaangat ka sa buhay pero nakasama ka sa listahan, samantalang yung katulad ni Nanay Maan na na PWD tapos senior citizen pa, kasi hindi mo man lang isasama sa listahan, 'di ba? Napaka questionable talaga sa atin na bakit hindi na isasama yung mga ganitong sa ganitong kalagayan ng ating mga katropa, samantalang yung mga kaibigan diyan na sinasama lang nila kasi gusto lang, 'di ba? Huwag po natin ipagkaila huwag po natin ipagkait sa mga residente na pinaka-deserve po, lalong-lalo po ng 10 kilos na bigas na ito, kasi hindi po biro yung magkaroon ng 10 kilos na bigas, lalong-lalo na po kung normal lang po tayo na mga manggagawa at normal people lang po tayo, lalong-lalo kung tayo po ay PWD. Nakakaawa po yung mga ganito. Sana naman yung mga nakatanggap, makakatanggap po ng 10 kilos na bigas, sana magkaroon man lang din kayo ng nanginig sa inyong mga katawan, kasi maawa din kayo sa mga pinaka-deserve talaga na dapat mabigyan po ng 20 kilos rice subsidy na yan na mula po sa ating government. Karma na lang talaga ang bahala sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, lalong-lalo na yung mga namili. Paki-correct daw po DJ. Ouija Week Rama daw po, sabi ni Boss. Sorry na ba? Ito na nga, oh. Grabe ka naman, KSD Photocopying. Ayan, habi na bati ko po si Boss Ouija Week Rama dyan po sa Nueva Ecija. And syempre, aka FPJ. Oh. Ayan na ha, kompletos ricados na yan. Wala ka nang hahanapin, KSD Photocopying. Paplay ng kantang Papuri sa Diyos sa Kaitaasan by Bukas. Okay. Oh. Hello po DJ, lagi po kami nakikinig sa iyo. Batiin mo naman po ang family Maslin and Antolino from Antolino Michelle. Thank you. Kay Jeline Duran. Gandang hapon DJ, bati ko pala ang pinsan ko dyan sa Rojas by Tibag, Jocel's Mini Vlogs at sa kapatid ko dyan sa PPC si Romy Dorian. Ingat po lagi. Paplay po DJ yung I Love You Goodbye Tagalog lang po. Thank you, Ate Jeline Duran. Thank you DJ Oshore. Kayo pa pa malakas kayo sa akin dyan sa Nueva Ecija. Always waiting for your life. Thank you, KSD Photocopying. And syempre dito naman, tawagan mo po ako, please. Paano kita tatawagan? Saglit lang nga, tawagan nga natin itong nagpapatawag na ito na para bang ako ay jowa niya at nagpapatawag siya sa akin at nawalan siya ng cellphone. Hehehehe. Kung pwede lang po ako ma-request ng dayang-dayang, ako po si Janelle Tapsi. Baka hanapin mo dyan yung ano, James, yung dayang-dayang. Baka merong dyan dayang-dayang. Ganda hapon, DJ Binawati ko at maringgit-ringgit pamana New Agotaya, Lenny, Jonna, Plabing, Joy at sa dalawang lalaki nangungorte ng Kawayan pa-request ng Pusong Bato. Ay, dayang-dayang daw at saka Pusong Bato, James. And syempre, mga katropa natin, after nito ay magko-commercial po tayo para bigyang daan naman natin ang inyong mga na-request na song. Okay na ba? Carry na ba? Mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.
3: XFM.

0: XFM.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. And syempre, mga katropa natin, batiin muna natin yung mga nandito sa ating Facebook Live. Kay Sir Joey Bacani, good afternoon. Recap Lasa Rodrigo, good afternoon po sa inyo. Gandang hapon po, DJ. Ganda. Pa-shoutout po ang mama ko at asawa ko naglilinis ng kalamansi dito po sa bahay habang nakikinig ng programa mo at pa-play ng song na Baby I Love You. Sana all may baby na, may I love you pa. Complete tricados. Nasabihan ka na ng baby, meron ka pang I love you. So anyways, mga katropa natin, magkwentuhan po muna tayo.

May tinira palang iba. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ira. 30 years old. May boyfriend po ako na halos 3 taon ko nang nakakasama. Sa buong relasyon po namin, isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ko ay ang tiwala ko sa kanya. Hindi ako yung tipo ng girlfriend na mahilig manghingi ng password. Hindi rin ako mahilig magbantay ng mga online status. Para sa akin, kapag mahal mo ang isang tao ay dapat pagkatiwalaan mo. Pero may isang bagay na napansin ko sa kanya. Yun ang madalas niyang pag-offline kahit hindi pa naman ganun kagabi. Kapag gabi na, palagi niya sa akin sasabihin na matutulog na daw siya. Minsan naman, sinasabi niyang pagod na daw siya at magpapahinga na. At dahil wala naman akong dahilan para magduda noon, ay naniwala ako sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na merong randomly na nag-message sa akin. Hindi ko kilala. At sa totoo lang ay ayokong paniwalaan sana. Pero may mga litrato at screenshots. At may mga detalye na hindi niya dapat alam kung hindi totoo. Doon ko nalaman ang isang katotohanan na matagal niya na palang tinatago sa akin. Habang iniisip kong offline siya at nagpapahinga, ay may iba na pala siyang tinitira. Napanood ko pa yung mga sex scandal nila ng iba't ibang babaeng nakakasama niya. Akala ko noon ay mahal niya ako. Pero may ibang babae pala siyang binibigyan ng oras at atensyon. Masakit. Hindi lang dahil may iba na siya, kundi dahil sa bawat pagkakataong pinagkakatiwalaan ko siya ay nagsisinungaling pala siya. Kasabay noon, kinumpronta ko siya. Marami siyang dahilan na sinabi sa akin pero hindi pumapasok sa aking isipan. Marami siyang paliwanag na hindi ko maintindihan. Pero sa puntong yun, hindi na mahalaga kung gaano kaganda ang paliwanag niya. Dahil ang tiwala, kapag paulit-ulit nang nabasag ay mahirap nang buuhin. At ngayon, tinatanggap ko na lang ang nangyari. At unti-unti kong binabalik ang pagmamahal ko sa sarili kong matagal kong ibinigay sa maling tao. Kaya heto ako ngayon, natutong hindi lahat ng taong pagkakatiwalaan natin ay totoo. May mga tao nagsasabing pagod, busy, or offline. Pero hindi pala totoo. Sabi ko noon, hindi
ako maniniwala sa what you see is what you get. Pero this time, lahat ng paniniwala ko sa sarili ko ay bumaliktad. At minsan, ang pinakamalaking pagtataksil ay hindi nagsisimula sa ibang tao, kundi sa mga maliliit na kasinungaling ang paulit-ulit nating pinapalampas. I just want to say sa lahat ng mga taong nakakaranas ng kaparehas na sitwasyon, umalis kayo because you don't deserve that. Hindi nyo deserve yung ganyang klase ng pagmamahal. At hindi nyo deserve ang klase ng tao na paulit-ulit kayong sasaktan at paluluhain. Hindi lahat ng tao ay pwedeng pagkatiwalaan. So from now on, sana habang binabasa or nakikinig kayo sa kwento ko, sana ay ma-realize nyo na may mga bagay na hindi talaga natin dapat pinapalampas. Yun lamang po. At maraming salamat.

0: Alam mo, sometimes, sabi nga natin, meron tayong mga realization. Meron tayong mga, alam mo tawag nito. Uy, kay Sir Echo HLR, I'm sorry, hindi kita nabati, DJ Girly. Mainit na hapon sa ipakibati po kami dito sa Barangay Abaruan. Roja Solid X-Rated. Nakatutok na po kami sa iyo, DJ Girly. Ngitian mo lang ang problema mo. DJ Girly, syempre ang Rojas, hindi rin papahuli sa kasoy. Oy, oo, hindi papahuli ang Rojas. Talaga namang hindi, anong tawag nito, hindi magpapakabog. Ay, talaga hindi magpapahuli. DJ Girly, pakibati kami dito sa Barangay Abaruan. Pa-request po ng kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Ayan, gusto ko din yan yung mga ganyang kanta. Kahit maputi na buhok ko. Charot. Pero magandang mga kanta na yan. So, balik tayo. Back to the story tayo, mga katropa natin. Alam nyo, minsan may mga realization tayo sa buhay natin na akala natin yung mga taong umaalis sa buhay natin ay napakalaking lugmok para sa atin. But sometimes, kung iisa-isahin natin at talaga namang ipapasok natin sa kukote natin. Alam nyo ba, na minsan may mga pagkakataon na blessing in disguise yung mga taong umaalis at pumapasok sa buhay natin. Bakit? Kasi yung mga taong umalis sa buhay natin na binigyan tayo ng matinding sakit ay bibigyan po tayo ng matinding lesson. At yung mga tao naman na pumapasok sa buhay natin na binibigyan din tayo ng sakit, may mga pagkakataon din na yung mga sakit na ginagawa nila sa atin ay nagiging strength po natin. Nagiging kalakasan natin sa everyday na hamon ng buhay na ibinibigay po sa atin. Alam nyo, sa totoo lang, kapag dumaan tayo sa isang napakalaking problema, heartbreak man yan or kung ano man yan, alam nyo, marirealize na lang natin minsan, Lord, thank you po kasi binigay nyo sa akin yung problema na to. Kasi kung hindi, hindi ako ngayon kung hindi po dahil sa mga problema, struggles at mga paghihirap po na ibinigay nyo sa akin.
1: Sana ako.
0: Diba? Totoo yun. Kasi sometimes akala natin yung mga heartache na yan, yung iba-ibang heartache kasi nararamdaman natin may namatay, may na-broken, may sakit, may nalulow moral sa work. Iba-iba. Iba-iba yung heartache na nararamdaman natin. Hindi lang siya dahil heartache ay broken ka na sa love, diba? May mga pagkakataon, iba-iba din talaga yung pagka-heartache natin. Pero alam nyo, ma-realize natin yan na pag nalampas sa natin yun, sabihin natin, Lord, thank you ha. Kasi hindi ko akalain na malalampasan ko yun without you. Diba? Kaya doon din talaga tayo nagsastart na manalig kay Lord na naniniwala tayo na meron tayong kasama, kasangga sa buhay at hindi natin kailangan i-please yung ibang tao just to satisfy our needs and wants, yung sarili natin, because tayo palang mismo kapag minahal natin yung sarili natin, inalagaan natin yung sarili natin, doon palang po makakakuha na tayo ng peace and love. So, ayun, mga katropa natin, bukas! Makita-kita po tayo dyan sa Baragatan Festival! Magsisimula po yung ating parang opening ceremony ng 8 a.m. Good afternoon po, shoutout po alias Jok-Jok na leader namin squad Lupin the Third. Grabe naman si Lupin the Third, Fernando Olad Aluloid. Kaya sa mga katropa po natin, see you po bukas! And syempre, talaga naman magkakaalaman na po kung sino yung mga booth, sino yung mga mayors, sino yung mga munisipyo na magsa-stand out. And syempre, yung ating mga mutya na mula po sa iba't ibang mga munisipyo! Sino nga ba this year, this 2026, ang mag-uuwi ng mutya ng Palawan? Yung title or yung queen of queens natin, sino-sino? at sino-sino yung mga talagang magpapakitang gilas, magpapasiklab sa ating Baragatan Festival. And syempre, bago tayo magpaalam, yes, iba-iba yung experience ng bawat isa DJ. Pero dapat maging matatag tayo harapin ang bawat trials. True! True, lalo ka dyan, Ma'am Elsie. Kasi pag hindi natin hinarap yung mga trials natin sa buhay, hindi tayo magiging tayo ngayon kung hindi dahil sa mga problems, trials, struggles na binigay po sa atin sa ating past. Kaya naman, yung mga problema natin, daanan lang natin yan. Malalampasan at malalampasan po natin lahat yan. Amen! And syempre, magpapaalam na po kaming dalawa ni James. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon. At syempre, nakasama po natin dito sa ating technical side si James Naba. Thank you guys! And ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.

0: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga barigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Cease the pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Cease the Pain. Cease the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Cease the Pain ka na rin.
6: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon

0: mga katropa, ganap na po ang 10 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Sa pangamainit at magandang hapon ng Webes sa mga kabay makatropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Kamusta po ang inyo pong maghapon? Mga katropa, ano't ano pa man po ang mga pinagkakaabalahan ngayon pong araw na ito? Hanggang ngayon lang pala yung pasok. Bukas kasi holiday. Hanggang ngayon lang pala yung pasok, lalo na po sa mga opisina ng gobyerno. Bukas, since na 4-day work week, natapat naman. Natapat pa rin sa ating pong Independence Day o Araw ng Kalayaan. Bukas po yan na 12. Kaya, nako, swerte ha. Long weekend na naman yung ating pong mga katropa na nagtatrabaho sa gobyerno. Doon sa mga pribadong establishmento. Depende na po sa discretion yan ng kanilang pong management. Kagaya po dito sa amin sa...

0: siyempre, abay, walang holiday. Ah, walang holiday. Dire-diretso, tuloy-tuloy po yung pamamahagi, pagbabahagi na mga balita at impormasyong para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya, naka, tuloy lang, mga katropa. Enjoy the day na meron pang dalawang oras. Diba, 6 naman ang uwian dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero sa ibang munisipyo pala, 8 to 7 yung pasok. Meron palang ganun. Alas 8 sila papasok sa umaga, alas 7 ng gabi sila uuwi. Pero wala pa rin noon break yun, ha? Since na 4-day work week pa rin ang setup ng lahat ng mga manggagawa sa ating pong pamahalaan. Especially sa mga LGUs. Pero sa ating pong mga katropa, mga ordinaryong Palawenyo, tuloy lang ang kayod araw-araw. No work, no pay. At trabaho, kumpletuhin ang 8 oras ng walang bawas pagdating ng payday. Kung pwede nga lang, di ba, mga kabay, mga katropa? Ganoon lang buhay, sabi nga. Laban lang hanggat wala tayong inaapakang ibang tao, okay lang yan. Mas masarap na pong kainin yung pong galing sa talagang pawis ninyo. No? Pinagpaguran, mga kabayan, mga katropa. Yung wala po tayong inapakang ibang tao. Diba? Bali na pong tuyo or daing man niya nakahain dyan sa ating hapagkainan. Basta galing sa malinis, okay lang. At least wala pong bumabagabag sa ating konsensya. Meron daw ba akong pinaparinggan, sabi ng ating mga katropa? Oh, wala naman. Ito ay aking nababanggit lang, ha? Well, anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong makakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Katropang Alison Salvatus, checking in na po sa ating pong palatunta ng asintado. Ngayon nga pong hapon ng Webes, ika-11 sa buwan ng Hunyo, 2026. At syempre, mapapalob sa ating pong palatuntunan ngayon, mga kabay, mga katropa, mga balita pa rin. Huling ganap ngayon pong maghapon sa iba't ibang parte ng ating pong lalawigan. Meron din dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagpapatuloy pa ba yung bigaya ng bigas? Ayuda? Rice subsidy? Mula sa national government dito sa lungsod ng Puerto Princesa magmula kanina umaga. Ngayon ba meron pa ba? Si Kagawa Gerald Gales sa Barangay Bangkaw-Bangkaw magla-live update doon. Mukhang sa kanila ngayon pa lang, ha? Hindi lang kayo naging beneficiaryo doon sa kanila. Ha? Kasi nga, di ba, 5% na mga sabi nga nasa talagang laylayan. Poor of the poorest. Sabi nga, ng guideline sa rice subsidy na ito. Mga kabay, mga katropa, yung pong beneficiaryo. Mga naging beneficiaryo or magiging beneficiaryo ng rice subsidy na ito, ha, na mula sa national government. Kaya kahapon pa lang daw, nung mga mag-anunsyo na yung mga barabarangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa, marami na parang umalma. Ating mga kabayan, bakit kami hindi kasama dyan? Bakit kami? Mahirap din naman po. Bakit wala po sa listahan? Malinaw naman po kasi 5%, poor of the poorest. Kasama pa rin daw sa IRR yung mga below minimum wage. Oh, grabe sa pormahan si Kuya, no? Paldo! Saan ba yan? Balik mo nga yan. Ang ganda nun, ha? Ang ganda ng posisyon ni... Sino ba yun? Oh, di ba? Oh, paldo si Kuya, oh! Iyo ba lahat yan, Kuya? At ganyan ang formada mo dyan. Hindi, jokes lang. Yan po, ayan yung pinamimigay, yung mga bigas na yung nakasako. Oo, may sako, may tatak siyempre ng bagong Pilipinas. Ayan o, sila o. 10 kilos yan, di ba? Engineer Moises? Tag 10 kilos yan. 10 kilos. Bangkaw-bangkaw, kila katropan Gerald. Siguro mamaya, ha? Update tayo. Pero sana naman, Wag naman yung katulad na ganito yung matatanggap nila. Engineer Moises, paki-play mo nga yan. Oo, yung video galing kay admin. Wag naman po sana merong ganito ha, yung matatanggap ninyo. Sa mga tatanggap pa lang, o sa mga nakatanggap na, pakicheck lang po ninyo yung inyo pong mga natanggap na bigas ha. Dahil itong ipapalabas nating video, oo, ha, baka hindi nyo magustuhan yung bigas na matatanggap ninyo sa mga naging binipisaryo. Ha? Oh, ay, abay, ano? May kasama? Bukod sa lalagyan, siyempre, at lamang bigas, may kasama. Oo, yung bigas. Sana? Papakita ko lang, oo. Kasi papacheck natin kay kaga... Yan, oh, yan. May audio yan eh. Pakilagay mo ng audio. Pero ito, parang 1 kilo, 2 kilo lang. Maliit eh, plastic. Kaya kitang-kita.
1: Sa ilahan na nakakuha, no? So, nanghatag to, mayo, pasalamat ta, pero mo po lagi, agwanta ko na to pagkaon. O, talaga ko, pitindikaan na yun, no? Sana. Credit sa SWD, no? Gobyerno, no? Credit sa gobyerno. Relief supply, not for sale. Not for sale lagi, pero di mo po ni mahalin.
0: Meron kasing, may kasama kasing, bok-bok! Relief! Oo, Bisaya na, no, admin? Ano yung Dabaw? Jensan? Ito yung sa ano, sa mga biktima ng lindol. Paano mo nga naman mapapakinabangan yan? Kahapon. Yung relief. Kaya nakalagay doon, relief operation. DSWD, not for sale. Iba naman yun sa mga ayuda ngayon dito. Pero check nyo rin pa rin mga kabayan, mga tropa, ha? Kung mabangin naman. Nabigay nga po tayo ng ayuda, pero dapat chinek man lang ng DSWD. Doon sa Jensen po ito nangyari, ha? Kahapon ito. Inaano lang po ako, baka yung mga ibibigay na rice subsidy dyan sa ating po mga kababayan, mga poor of the poorest, nakasama sa mga na-validate ng DSWD dito sa Palawan o Puerto Princesa. Baka may ganitong kahali tulad na ano, wag naman po sana. Pero kayo nung maga pa rin halos nagsimula, wala pa naman pong nagko-komento. Ha? Sana naman wala. Pero yun nandun po sa Jensen kahapon, relief support mula sa DSWD, pamalang national yan, not for sale nga. Hindi mo rin ata mapapakinabangan dahil may mga bukbuk. Stock ba yan? Stock buyer? Hindi. Nagkataon lang. Siya lang naman yung nag-video pero malaman natin. Jensen po yan, Jensen. Hindi naman po yan sa Palawan, ha? Dito, rice subsidy. No, yung matagal pong na-anunsyo na magkakaroon ng rice subsidy. Ito ay tulong para sa ating pumakabay mga nasa, sabi nga, laylayan o poor of the poorest. Dahil nga po sa krisis sa enerhiya na ating pong nararanasan. Sila po ang mga apektado, kuno, ha? Lahat naman po apektado, di ba? Kaya sila lang yung pong mayroong rice subsidy. Sige, Engineer Moises, baka mag-isip ka agad yung mga tatanggap ngayon ng rice subsidy dito. Baka tingnan ka agad nila yung laman. Wag lamang po sana na mayroong kasama, ha? Tulad dito. Ayan, sa Jensen po yan, mga kabay, mga tropa. Ha? Doon sa mga naapektuhan po ng lindol. Yung support, relief support ng DSWD. Kung di ako nagkakamali, ito yung nakakarton na eh. Ha? Mga kabay, mga katropa. Ayun, katabi niya yung karton. Karton ng DSWD. May tatak na DSWD. Family kit ang tawag dito eh. Kasama nga po dyan yung bigas. Parang halos 2 kilo yan. Kung nakakamali. Mga dilata, noodles, at mga kape. Ako nagkakamali. Yan ang laman yan eh. Yan yung mga ready to dispose agad na mga nakapak na kagad yan eh. Kaya nga nakakarton-karton na yan. Baka naman ito sa pag-iimbak lang nagka-problema yan. Baka yung imbakan o dyan sa Jensen o kung saan galing yan imbakan, hindi lang siguro na-check. Dapat kasi mayroong nakapaleta yan. At silyado yung lugar na napag-iimbakan yan. Room temperature. Hindi po masyadong mainit, hindi rin po masyadong malamig. Sakto lang para iwas sa mga ganyan. Ito siguro galing kung saan. Warehouse. Ang DSW baka nga, pinasok. So, hindi poor yung ano ang sitwasyon, ha? O, sana naman dito sa mga tatanggap o mga nakatanggap na ng rice subsidy sa buong Luzon o Puerto Princesa, sana wala namang kalintulad na ganito, ha? Sige, naku naman. Nakakalungkot naman doon. Isipin nga, pasalamat at tabigyan. Kaya lang nung pagbukas, eto ang tumambal. Diba, mga kabayan, mga katropa? Sana ma-check. Malamang baka na-check na yan ng DSWD. Pwede naman palitan niya ng bago, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, sample lang yan. Mamaya, sa ating po mga balita, unahin natin si katropang Gerald Galing. Update tayo doon sa kanyang barangay. Ang ongoing pa rin yung bigayan. Wow, bigayan. Rice subsidy. Oo. Program. Sa kanilang barangay. Mamaya po yan, mga ilang minuto lang, ha? Dahil unahin muna natin itong mga ulo ng mga balita ngayong hapon. Headlines. Lalaking lasing sa Nara, Palawan. Nako, inumaga raw. Sa tabing kalsada at doon na nakatulog. Headlines. Mahigit naman sa 2,000 magsasakat mangingisda sa bayan ng El Nido, tumanggap na rin po ng ayudang pinansyal. Mula daw po sa BFAR at DA Mima Ropa. Headlines. Bangsamoro Community, nag-courtesy visit naman sa opisina ng alkalde sa bayan ng Rizal, Palawan. Libo-libong estudyante at magulang ang nagsusumamo ngayon sa PALSU, Palawan State University, para daw po sa islat. Libreng ligation sa mga babaeng aso, isasagawa daw po ng City Veterinary Office. Update! Ito nga mamaya kay Katropan Gerald Galis sa bigay ng bigas sa kanyang barangay sa Bangkaw-Bangkaw. Tax amnesty sa mga ari-ari ang di natitinag sa munisipyo ng Cuyo, Palawan ay magtatagal na lang daw po ng hanggang Hulyo. Asa is 2026. Bagong ambulance at farm drone dumating na rin sa bayan ng Nara, Palawan. Number 2 most wanted person sa Palawan. Province-wide, arestado sa bayan ng Taytay. Pamamahagi ng mga bigas sa mga pinakamahirap na residente sa lungsod, nagpapatuloy. Fisher Folk Regional Director Elisa Pabion inalamang sitwasyon ng pangingisda sa bayan ng Rizal, Palawan. At Board Member Ferdinand Zabalya, pinasalamatan naman ang 367 barangay sa buong lalawigan ng Palawan bilang pakikisa sa Baragathan 2026. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na yan ngayong hapon ay by handog naman po sa inyan. Kape, healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, tama-tama. Sa mga hindi pa ho nakapag-merienda dyan, eto na, sabay nyo na sa inyo pong merienda. Ang Healthy Coffee Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee kasi non-caffeinated. Healthy coffee dahil gawa po yan sa mga natural na sangkap. Hoy, pinangungunahan po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. At ito po ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayo, mga kabayan, mga katropa, na ito po ay safe at effective. Kaya nako, tandaan, mga kabayan, mga katropa, sa healthy coffee, ang pag-uusapan, abay mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na po ninyan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 26 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Sa pagbabalik po natin, mga kabay, mga tropa, tungayan na natin ang detalye ng ating po mga balita. Pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
6: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Ayon pa at sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
19: Magsanto Plus Gold,
18: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
19: Magsanto Plus Gold.
20: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan?
26: Mag
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
29: Mga katropa,

0: Ding.
1: Sa ating time, mga katropa, ganap na po nga 31 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. At ang oras naman na iyan, mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa inya ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama, malapit ng uwian. Lalo na po sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Na alas 8 ang pasok, siyempre alas 5 ng hapon ang uwi. Pagod sa buong maghapong pagkayod, nananakit ang mga kalamnan, nananakit ang mga kasukasuan. Ay, yan, namamanhid ang binte, nagka-cram sa mga daliri sa kamay. Ako, mga kabayan, makatrapapahiram po yung haplasan po ninyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural herbs. Meron pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang hatid niyan. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Bukod sa ginhawang dulot nito, mga kabayan, mga katropa, tanggalin yung pananakin, pangangalay, pamamanhid, ng ating mga braso at binte. Abay, may proteksyong daladala rin po ito, mga kabayan, mga katropa, laban sa kagat ng lamok. Opo, mga kabayan, mga katropa, dahil pong mga natural sangkap nito, ay nagsisilbi na rin pong mosquito repellent. Yan ako, ha? Para iwas din po dengue at malaria. Ay, haplas po ng Santon Plus Herbal Oil. Wala pong masangsang na amoy na iniiwasan ng karamihan. Ito wala po. Mabango ang amoy ng ating Santon Plus Herbal Oil. Subukan mo, katropa, ha? Lalo na ikaw na nananakit ang iyong binte. Namamanhid ang iyong braso. Ngayon, mamaya, pag-uwi mo, galing sa trabaho, daan ka sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar, sabihin mo, pabili nga po ng Santon Plus Herbal Oil. Dahil available na po yan sa lahat ng mga drugstores, mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabay, mga katropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Nahin muna natin yung pong sitwasyon dyan sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa nagpapatuloy pa rin na pamamahagi ng rice subsidy. Andyan po live si katropang Gerald Gales. Report. Kagawad!
2: Magandang hapon, katropang Ali.
1: Magandang hapon, kagawad. Tuloy-tuloy pa ba ang pamamahagi?
2: Pambira, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Alam mo, bilang dito nasa 765 lang naman yung dito sa amin sa barangay Bangkaw-Bangkaw at wala pang 1,000 ito.
1: Konte, bakit hanggang ngayon?
2: Ang problema, wala pa kami kalahati.
1: Ano raw ang naging dahilan kung bakit naantala at medyo tumatagal ang pamamahagi, kagawad Gerald?
2: Actually, nakikita ko naman yung sitwasyon ngayon. Dami talagang tao pa na nandito ngayon sa barangay hall. Mm. Yung iba dito, alas 8 pa ng
1: Agawad, nawawala signal mo. Labas-labas ka muna ng barangay hall. Alas 8, 700 plus yung binipisaryo sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Pero hanggang ngayon daw, mag-alas 5 na, andyan pa rin kayo. What is the problem? Bakit mabagal yung distribution? Ilamin natin. Alas 8 pa rin yung iba dyan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. 10 kilong bigas. Malaki-laking bagay nga naman, mga kabay, mga katropa. Kaya lang, siyempre, di ba? Parang ang tagal naman. Ang dami pa bang mga resikitos o mga hinihinging mga dokumento para mapatunayan ikaw nga yan o kasama ka nga dyan sa listahan. Bago nga naman pamahagi yan, di ba? Kahapon pa lang nag-anunsyo na ang mga barabarangay na mayroon ng ibinabang mga beneficiary mula sa CSWD na benerify ng mga iyan din. Ano pa bang kulang at bakit tumatagal ang pamamahagi? 700 plus. sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Umabot ba yan sa 5% na mga poor of the poorest sa kanilang lugar? Diyan sa Bangkaw-Bangkaw? Eh kasi 5% lang daw po ng total population at yung pong mga poor of the poorest. Yun talagang kumbaga ang pakay na mabigyan. Yung pong rice subsidy na yan. Yan po, national po yan ha. Wala pong kinalaman dyan yung ano, local government. National po yan. Kagawa Gerald, ano ba ng problema at medyo parang tumatagal?
2: Okay. Balik tayo, naputol tayo kanina. So ito nga nakikita natin sa ating harapan dito sa multipurpose ng barangay Bangkaw-Bangkaw, dito rin mismo sa barangay hall, marami pa rin yung nandito ngayon. Bakit sa tumatagal? Nakita ko kasi natin yung CSWD na in charge dito sa atin na isa lang.
1: Isa?
2: Isa lang sa CSWD. Ay lahat yung dadaan sa kanya, tapos ang kunting mga pagtatanong, kunting interview, so doon medyo bumabagal. Kahit na yung pangalan mo ay nasaliktahan na at maliit lang ang bilang, nasa 765 lang, dapat sana ay mabilis sa tuloy-tuloy. Kaya lang yung mga kunting pagtatanong na hindi naman natin kinukontra. Kaya lang, nakita natin na mabagal. Kaya yung bilang na yan na 765, ang natitirang sapo ng bigas dito ay mahigit nasa more or less 400 pa.
1: Dami pa?
2: Wala pa kalahati.
1: Wala pa kalahati.
2: Kaya po na ito.
1: Oo,
2: hapon na ito.
1: Mag-alas.
2: Kaya nakikita natin na mabagal.
1: Ilang minuto na lang, alas 5 na. Ano ba yan? Oo.
2: Oo, yun na nga eh. Mga mangyayari nito, kahit na nagpasa alas 5,
1: tuloy-tuloy yan.
2: Buti man gabi, nandito pa rin sila. Ayaw rin natin magbigay ating mga kabarangay na pumila na dito, tapos padang uli, alas 9, alas 6, nandito na kami ng umaga pa.
1: Iyan
2: tapos pagdating ng alas 5, cut off namin, tapos babalik lang bukas. Parang pangit naman nun, parang sakit sa damdami ng nagpila.
1: Malama.
2: Sa
1: totoo lang, baka imbis na pasalamatan pa yung ano, baka mabas pa kayo dyan.
2: Baka madamay pa yung barangay.
1: Iyan.
2: At samantalang kami tumulong lang sa national government na pamigay ng price subsidy nila, di ba? So, dinaan lang sa barangay, tumulong lang kami, tapos para kami pa yung mapas. So kahit na buti pa ng alas 5 mahigit, kung nandito pa sila, okay, yung tuloy natin.
1: Oo,
2: pero pag tayo nagot po talaga ng mga alang-aning oras na, madaling araw, na po, huwag naman sana. Pero
1: huwag naman. Doon kasi, kung sabagi, kasi di ba sabay-sabay yung pamamahagi ng rice subsidy sa buong puerto. O ilan lang naman tauhan ng CSWD. Pero pwede naman siguro kumuha na makakasama sa ibang opisina. Wala ko basta empleyado ng city government. Hindi pa pwedeng ganun. Ano? Para mapabilis kasi kung iisa ang nag-i-interview at tapos ganyan pa yung kadami, talaga namang aabutin kayo ng siyam-siyam diyan, katropan Gerald.
2: Katropa nga lang, ito, 10 kilong bigas lang to, hindi ito yung malikalita na pinag-uusapan sa national government. Ngayon, 5% lang sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Total population ng Puerto Princesa based on latest survey ng PSA, census noong 2024, nasa 316,000 more or less. Okay? Sabi na natin, let's say, 320,000 total population. Sa 2026. Ngayon, ang 6% niyan ay nasa 16,000 lang.
1: 16,000.
2: All over Puerto Princesa yan na out of 66 barangay. Okay. Ngayon, ang napunta, malita na bilang eh, kasi 5% lang eh. Hindi nga 50%, kundi 5% lang. Ngayon, naibigay na month of April ang mga listahan at doon pa lang pumili na ng mga pinakamahihirap. Kasi maraming mga mahihirap naman eh. Pumili pa ng mas pinakamahihirap. At nung napili na, na-validate na, ayun na. Lumabas na yung pangalan. Ang resulta, nasa 765 lang sa barangay, out of 15,000 total population ng barangay namin. Ngayon, maliit lang yan, 700, walang 1,000 eh. Kung pwede tayo lang masunod. Nandiyan na rin yung pangalan, pakita mo lang yung ID mo, i-xerox mo lang, ibigay mo yung requirements mo. Hindi pila, hindi agad.
1: May mga interview pa pala. Ano yan? Akala ko matapos ang validation yan.
2: Yan ang nagpapatagal eh. Wala namang malo lang. Wala naman tayong pag-contra. Sinusunod naman natin sa kanyang proseso ng gobyerno. Pero pambihira, 10 kilong bigas. Pag hintayin mo ng buong maghapon,
0: Yung mga nanay na ginagawa mo, yung mga nilang mga alaga sa bahay na iwan.
1: Iyan. Oh,
0: e, para... sinama na nila yung mga sakbo na dito.
1: Oh.
0: Tapos nabot ng hanggang hapon. So, ano na para sa 10 kilo, parang nakakaano ba na makita?
1: Parang, para, ano tayo, oh, parang,
0: nalilang po tayo makita yung mga ano.
1: Parang
0: yung mga,
1: ano.
0: Ano natin, mga kabarangay natin.
1: Oh, parang ano, parang not worth it na maghapong kang pipila tapos 10 kilong bigas. Okay na sana, kung kalahating ka, oh, kung kalahating ka ba niyan, o isang ka ba, okay lang.
0: Yeah.
1: Kaya lang, 10 kilo. Sabi natin, malaking tulong na, pero sa
0: lagi
1: tagal.
0: Lagi na ako sa Pumila, Rex. Alas 9 ka ng umaga, tapos kain ka na kukuha. Wala pa.
1: Wala.
0: Kita mo si Rex yung ano natin, no? Isang kabarangay natin. Alas 9 ng umaga, pero ngayon nakapila pa rin.
1: Oh. Gutom, wala na yan. Pa. Gutom na yan, kagawad. Paano ba yan?
0: Kaya nga, ilang nalito lang yan eh. Ano ang pangalan mo? Rex, patino ko ng ID mo. Tugma, sa listahan na hawak ko, yung ID na pinakita mo, at ikaw yung nasa picture, okay, tanggapin mo. Sige, abante.
1: Oh, ganun lang eh.
0: Ganun lang ba?
1: Yung problema nga lang, kagawad, kung ano kasi yung direktiba ng DSWD National, ayun ang sinusunod ng mga taga CSWD, wala naman sila magagawa. Although sila ay manpower din lang naman ang pinuprovide. So kailangan sundin kung anong patakaran. Ang panawagan natin dito. Ang panawagan natin dito, yung national, yung DSWD National. Ano ba talaga yung mga guidelines niyo sa pagre-release nitong rice subsidy? Kinakailan pa bang umabot ng ganitong oras? Pagkahaba-haba? May mga katanungan pa ba? Dapat pansagutin. Ano mga pinili na nga eh? Pili na nga. Oo, 'di ba?
0: Piling-piling sa pinili na napinili pa talaga. Oh. Ganun siya, piling-pili. 5% ka naman.
1: Oh.
0: Sa total population, ilan lang yun, kukunti lang.
1: Yan na nga eh. Yan na nga. Ano, talaga naman oh. Kaya imbis sa magpapasalamat, yung karamihan na sana'y makatatanggap, naku wala, maraming ang umalumad, di ba? Oh. Kaya lang, paglilinaw yan din natin, oo, yung pong mga nag-verify yan, hindi po mga taga-barangay, ha? Karamihan kasi sinisisi barangay eh.
0: Oh, yung national government humihingi ng tulong sa DSWD, DSWD to CSWD. Yan ang nangyari para pagbigay itong ano ito, rice subsidy ng national government.
1: Kaya lang yung ano, yung nagiging proseso, yan ang problema, ang bagal. Katropa Gerald, oo.
0: Bagal na kainig kasi dito yung iba mga senior, yung iba ng mga pinili talaga natin, alam mo naman, pag yung may mga edad, may mga wala ng trabaho, medyo mahina-hina na, yun ang napili. Eh, sila yung nakikita natin dito para nakakaawan tignan. Pero kung ito ay kalakasan, nasa right age naman, okay lang kasi kaya pa nilang magpaban, kaya nilang tumagal. Pero yung mga hirap-hirap na talaga, tapos nandito, bandang mga bumagapin, parang nakaka-disneri nakita na sila para lang 10 kilo tiga.
1: Paano
0: pero ganun po man, sa part ng ano ng barangay ay papasalamat tayo sa national government tayo. Merong natanggap na tulong galing sa kanila papunta naman dito sa mga mahihirap, pinakamahihirap na residente ng barangay.
1: Anyway, sana sa susunod kung meron pang ganyan, baguhin na siguro ang sistema. O yung ganyang bibigay ka nga ng ayuda, ng tulong, pahihirapan mo pa rin yung bibigyan mo. Anong wala rin, 'di ba? Parang wala lang. Nagpagwapo ka lang. Ganon ang kalalabasan yan, Katropan Gerald.
0: Kaya nga. Sunod, ano lang? Pakita lang yung ID. Pangalan
1: eh.
0: Ng doon.
1: Oo.
0: Okay na.
1: Simple.
0: Okay. Nakita pa pala natin yung iba mga problema pala. Yung pangalan natin na ibinigay nila, iba yung nag-wrong spelling ba? Yung iba na Sumaraga.
1: Nako.
0: Double R.
1: Oo. Oh,
0: La Rosa.
1: Double R.
0: Isang R. So nagkakaroon ng problema. Kapalit na saali sila sa pila nila. Pag umalis sila sa pila nila, pa-sisingitan ng iba yon. Sila naman, pupunta pa ng loob ng barangay, isa-certify pa namin yon. Ngayon, tao na yon
1: ay iisa.
0: O, nagkamali lang sa spelling. Tapos iba naman, pinaprovide natin ang barangay ID. So, ano naman yon, bubububo yun ng mahabang oras.
1: Siyempre, yung pwesto mo na inalisa mo, mayroon na, balik ka na naman sa dulo.
0: Balik na naman sa dulo at marami tayong nakita na gano'n ang naging problema.
1: Yung
0: wrong spelling na kinakailangan pang-certify ng barangay. Ako
1: naman, no. Bakit hindi na lang kasi maglagay magtalaga ng isang barangay officialist diyan para i-identify na lang yung mga ganyang klaseng mga typographical error kasi ang tawag niyan eh. Oh, nakakaligtaan. Eh kung isang tao lang naman, pwede namang certify agad doon ni Kagawad o kahit si Kapitan mismo. Oh, ay, okay yan. Oo, oh, yan, yan. Iisang tao lang yan. Oh, ito yung certification. Doon na kagad, di ba?
0: Ay, ako lang. Siya yan, lahat. Kasi 10 kilong tigas lang yan. Diyan malapaleta, doon sa taas. Ikaw na wala mga kilong pera. Yan, 10 kumano. I-certify ko na yan lahat.
1: Oo, di ba?
0: Wala akong ine-negative. Oh. Lahat, ipapasitid ko yan sila para lahat makatanggap.
1: Iyon. Ay, talaga ito naman, no. Ay, ito lang yung talaga masaklap sa nakatotohanan, Katropan Gerald. Oo, nagbibigay sila ng ayuda. Oo, pero pinahihirapan pa rin nila.
0: Ito na, nakatanggap ka na. O, si Mami, Mami, nakatanggap ka na ng...
3: Opo, nandito na.
1: Anong oras po kayo pumila, nanay?
3: Tricycle po.
1: Opo, anong oras po kayo pumila?
0: Ito si Mami Ner, senior ito.
1: Hmm.
0: Kaya lang tinatanong kasi magdadala. Siya na lang din at magta-transfer na lang.
3: Yes po.
0: Dati, Daddy Bobby.
3: Sa pangay niya.
0: Ninyo. Ngayon, anong oras ka pumila?
3: Kanina pang alas 7.
1: Alas 7
3: ng umaga. Oh, sure yan. Ngayon lang ako nasanggap.
0: Bakit naman ganun? Alas 7 ng umaga.
3: Ako alam kung bakit ako ganun kasi ang pila, pagkadami-dami ang pila namin, alam mga kuberti ka sa mga tao, kawawa din.
0: Pati yeah, senior ka eh.
3: Walang priority po. Walang priority.
0: Nagbalik-balik ka din naman.
3: Nagbalik-balik, sir.
0: Okay.
3: Kasi bakit nag-authorize ang...
1: Katropan Gerald, nawala ka na. O yan, alas 7. Alas 7 para pumila si nanay. Anong oras na ngayon? Oh, 8 minuto bago ang ika-5 ng hapon. Bago pa lang siya nakatanggap ng 10 kilong bigas. Diyan po yun sa bangkaw-bangkaw. Ganon, kabagal! Yun pong naging sistema ng pamamahagi ng rice subsidy. Bangkaw-bangkaw lang po ba ang nakakaranas ito?
0: Oo,
1: di ba, Katropan Gerald? Okay.
0: Sige, abanti na. Mami Nero, okay ka na ha? Abanti na. Ano masasabi mo?
3: Pinigay sa atin ng pinagbigyan.
0: Anong bukaw?
3: Siyempre, nalugaw sa pagkakas. Namin, susunod man yung buwan, natanggap kami. Pag maubos yan, pero nalamahan na natin.
1: Ah, ba talaga?
0: Pero kung ali, si Mami Nero, ilulugaw-lugaw niya yan.
1: Ilulugaw?
0: Umaga.
1: Ah, ba talaga naman? Lugaw, champurado, oras kaldo. Basta, Matipid, ano? Oo.
0: Kaya nga, eh. Yan.
1: So, yan. Alas 7, ha? Alas 7.
3: Oo.
1: Ano?
0: Ako, alas 5 na to?
1: Mag-alas, oo. Ilang minuto na lang. 7 minuto na lang. Alas 5 na. Diyos kong mahabagi naman, oo. Katropan Gerald, di ba?
0: Ilan lang ito. Nasa 700 lang ito. Mabilis lang ito kung tutuusin. Hira umabot ang buong maghapon.
1: Kaya nga tanong ko, bangkaw-bangkaw lang ba nakakaranas ito o halos lahat ng barangay ganito?
0: Iyan. Yeah po, patingin nga, paramdam nga ng iba mga barangay kung hanggang ngayon, bibigayan pa rin dito sa amin.
1: Mamaya si Kagawad Mike, tatanungin ko rin nga kung nagpapatuloy pa rin doon naman sa siksikan. Mas marami-rami rin ata doon.
0: Kasi nasa 1,200
1: lampas
0: sa kanila.
1: Oh, lampas sila.
0: Yung San Pedro, nasa 1,400. Yan yung bilang.
1: Oh, yung bangka-bangko, 700 plus lang, gintong oras na. Alas 7 pumila si nanay. Ngayon lang nakatanggap. Ay, Diyos kong mahabagin. Oo naman. Katropa ang Gerald, di ba?
0: Kaya nga. Di ba, sasamahan ko muna si Mami Nair, maglulugaw muna kami.
1: Iyan, sige.
0: Patanggal ng,
1: stress.
0: Pagod. Oo, nang bumagapot.
1: Oo.
0: Lulugawan muna namin na kayo samang, daunang malunggay.
1: Iyan, pwede, oo. Ay, tingnan nyo rin, ha? Kasi yung ipinamahagi ng DSWD sa Jensan, sa mga biktima ng lindol, may kasama eh. May kasamang bukbok. Tingnan nyo rin kaagad yan. Baka sana naman. Wala naman. Oo, ha?
0: Sige, sige pa. Kasi kanagdaan yung mga kaparangay. Bigyan natin ang advice bawat lalabas.
1: Yan.
0: Na nakapag-game. Iyan ko na lang.
1: I-check.
0: Palain natin at bigyan ang advice.
1: Yan, sige. Oo. Wala naman, sige. Kagawa, Gerald Galas ng Bangkaw-Bangkaw. Maraming salamat. At bahigyan naman na lang kami ng lugaw ni Mami, ha?
0: Oo, ano yan? Lugaw, Malunggay, Labor.
1: Iyan. Ano yun? Sabor.
0: Hindi lang Malunggay, Pandesal.
1: Iyan.
0: Lugaw, Pandesal. Lugaw, Malunggay.
1: Iyan. Pwede, pwede, pwede. Sige. Maraming salamat, nakatrabang. Okay. Oo.
0: Sige, maraming salamat. Mula dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Gerald Gales, XFNU.
1: Diyos kong mahabagin, mga kabay, mga tropa. Alas 7 pumila kaninang umaga si Mami o si Nanay. Ngayon pa lang ho, nakaalis, nakatanggap ng 10 kilo. Diyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sabi ni Kagawa, Gerald Gales, nag-iisa lang daw po yung pong nag-i-interview doon sa mga benepisyaro ng 700 plus. Ay, nakong mahabagin, oo. Ano lang sistema meron? Oo, itong pamamahagi na ito. Sabi nga natin, maraming salamat at merong tulong, may ayuda. Pero yung ibibigay mo yung ayuda, napahihirapan mo pa yung pagbibigyan mo. Makatarungan pa ba, mga kabayan, mga tropa? Nagtatanong lang. Kung para sa akin, parang worth it ba na pumila ka for 10 kilo sa buong maghapon? Sa sitwasyon ng mga, sabi nga, naging binipisaryo. Piling-pili ng araw kung kay Kagawa Gerald Gales pa, poor of the poorest. Poorest of the poor. Mahirap sa pinakamahirap. Yung pong mga naiwan at nakalista na binipisaryo. Worth it ba? Para sa kanila, sasabihin nila, oh, worth it po yung 10 kilo. Malaking bagay na. Mga kabay, mga katropero, yung patatagalin mo pa. Yung proseso ng pagtatanggap ng ayuda. Para sa akin lang, ha, mga kabay, mga tropa. Parang hindi na rin po makatarungan na lang po ba? Tatlong minuto na lang, oh. Alas 5 na. Ang haba pa rin po ng pila. 400 plus pa raw. Kasa ako ng mga bigas doon sa Bangkaw-Bangkaw nung naiiwan. May sa 700 plus na binipisyaro. Wala pa sa klakate talaga. Mga kabayan, mga tropa. Sige, paramdam yung iba pang barangay dyan. Kung nagpapatuloy pa rin po yung bigayan ng rice subsidy na ito ng, mula sa national government. Pare-pareho ba ang sistema? Paramdam lang po kayo. Kaya mapunta natin si Kagawad Mike Iskote. Sa siksika naman, 1,000 plus daw doon sa kanila. Kaya yung Bangkaw-Bangkaw nga, 700 plus na. Ayan ang oras na ngayon. Ipa sila nangangalahati, how much yung siksikan? Oo, sa oras na 2 minuto na lang, alas 5 na. Engineer Moises, sino yung nakasunod natin? Si Pops Ray. Tapos pagkatapos yan, punta natin si Kagawad Mike, kamustahin natin. Yung bigayan. Release ng subsidy, rice subsidy, ha? Sige, si Pops Ray muna, ito, nasobrahan siguro sa ayuda ito. Hindi pala ayuda, sorry, Nasobrahan daw po sa inom ng alcohol o alak. Isang lalaki sa Nara, Palawan ang inabutan na po ng umaga at doon na nakatulog sa kalsada. Buti na lang. Sa gilid. Detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray El Grande.
4: Isang lalaki ang namataan sa gilid ng kalsada na nakatulog at inabutan na ng umaga dahil sa kalasingan. Nangyari yan sa kahabaan ng Barangay Antipuluan, Nara, Palawan, Hunyo 11, 2026, kung saan ayon sa uploader na si Sherman Palaw Sabando, siya raw ang una nakapansin sa nasabing individual na ito'y nakahiga sa gilid ng kalsada at dahil dito, agad niyang tinawag sa mga otoridad ang insidente para matulungan. Samantala, inumpirma rin ni Sabando na nakauwi naman ng maayos ang lalaki sa tulong ng mga tauhan ng Nara MPS, habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mamamayan ng Nara na iwasan ang pag-inom ng alak, lalo't kung magmamaniho para sa ganun maiwasan ang ganitong pangyayari. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Grande, XFN News.
1: Trabang Ray!
4: Nagapon, katropang Alison.
1: Oo, nakatulog naman. Hindi naman siya na-disgrasya. Ibig sabihin, may dala-dala siyang motorsiklo, ganun ba?
4: Tama-tama, katropang Alison. Okay. Ang ginawa niya, tinabi niya yung motor sa gilid ng kalsada at natulog, katropang Alison.
1: Mas maganda na yun kaysa naman magmanayo siya ng pag-iwang-iwang, di ba? Madidisgrasya. Ito yung ginawa niya, itinabi niya, tatulog. Kaya lang, sa gilid nga lang kalsada, medyo awkward din naman. Talaga. Delikado rin.
4: Malibat naman, katropang Alison, kung maulanan siya, hindi mas problemado talaga.
1: Nako.
4: Katropang Alison, kung naaabutan ng ulan.
1: Baka hindi na siya mag... Eh, wag naman. Wag naman po. May mga ganyan insidente, di ba? Pag nakatulog ka tapos inabutan
4: naulanan
1: ka ng lamig, ulan, hindi na nagigising eh. Pero sabi nga, mas mainam na, kung iinom, wag na magmanayo, magpatid na lang. Oo, di ba? Mas ligtas pa, di ba?
4: Mas maganda yung ganun, katropang Alison.
1: Ligtas ka.
4: Dapat yung, yung hatid siya, kung sakaling magpatid siya, dapat hindi rin lasing.
1: Oh, siyempre. No? Alam nga namang, kung pareho ko yung, wag na. Matulog ka na lang doon sa lugar na pinag-inuman mo, di ba? Ganun na lang yun.
4: Ganun na lang talaga.
1: Well, anyway, okay naman, at nakawi rin siya. Yung nga lang, mas binabuti niya na rin to gumilid na lang at matulog. Kaya lang, yun nga, delikado rin dahil gilid nga ng kalsada. Eh kung may mga loko-loko, mapagtripan siya, di ba? Mahirap na. Ilan mo yung motorsiklo niya? Ay, buti hindi nawala. Di ba?
4: Yun nga, katropang Alison, hindi pinag-interesa, no?
1: Yeah.
4: Katropang Alison, masipa paano yung mga ilang residente dyan sa Antipolo na ay mayroong disiplina at mabait naman, katropang Alison.
1: Ayun, sige. Maraming salamat, katropang Ray!
4: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 2 minuto na makalipas ang alas 5 na po ng hapon. Samantala, punta natin si, alamin nga natin sitwasyon kay katropang Mike, kagawad Mike Scotte ng siksikan. Kung ganun din ba, kalintulad ba sa kay kagawad Gerard Gales, ang sitwasyon nila sa pamamahagi ng rice subsidy, nagpapatuloy pa ba dyan sa barangay siksikan, bagamat yung kanyang balita, pamamahagi naman ang bigas, pero sa buong lungsod. Alamin natin kung nandun sa barangay hall ng siksikan si katropang Mike. Kagawad Mike!
5: Blockbuster pa rin ang pila dito sa Barangay Siksikan, katropang Ali.
1: So, hindi kayo naglalayo ng sitwasyon ni Kagawad Gerald ng Bacabangkaw.
5: Ganon din, makikita mo yung pinadala kong video. Ngayon lang siguro mga 30 seconds pa lang.
1: 30 seconds. Wait lang. Ito.
5: Ayan yung mga lang. Wala pang tatlong, yan ang
1: ganap
5: dito sa barangay hall ng barangay Siksikan.
1: Naku naman.
5: Hawa pa eh. Kasi ito, nasa 1,147 ito.
1: 147.
5: Beneficiaries. May ito dito. Tinanong natin itong mayroong pupuntahan itong mga nakadenya dito sa may... dito sa may tapat ko, sabay tatlong pala ito, stage.
1: Tatlo.
5: Verification, another verification, tapos saka lang yung payroll, yung releasing. No?
1: Ay, ganun ang sistema?
5: Oo. Kung mayroon kang papaverify ka dito, tapos...
1: Be-verify ko na sa listahan yung pangalan mo.
5: Hanay lang nga, lalapit ako doon sa verify ha.
1: Taga CSWD yan?
5: Yung taga CSWD, yung may dalawa sila eh. Yung karamihan dito, yung barangay workers natin, kasi dalawa lang yung taga CSWD. Ang si Ma'am si Daya at yung isa pang lalaki, dalawa lang sila. So, yung mga natin dito, yung mga BNS, yung nagtulong dito, yung solo parent, yung sa Bausi natin, sa BCPC na tumutulong.
1: Mm-hmm.
5: Kasi hindi rin kaya ng dalawa lang yung dalawa lang yung taga city CSWD government dito.
1: Kaya lang kasi, kasi di ba ang guidelines niya ay nanggaling sa DSWD o sa national. Tama ba?
5: Oo, wala naman silang tao.
1: Oh, yun lang. Oh, dapat kung ganyan wala silang tao at nakisuyo sa mga taga CSWD, sana naman yung naging proseso, yung magiging daloy, eh, mas pinagaan nila, katropang Mike. Tulad niyan. O, anong ayan, oras na? O, magtanong ka rin ay, dyan.
5: Nagpaluto na si ano eh, nagpaluto na si Kapitan.
1: O, panghapunan na yan.
5: Nagpaluto na sa panghapunan.
1: O, kita mo yan?
5: O, para kasi talagang ito marami pa ito eh.
1: Oo.
5: Hindi pa
1: may kalahati na ba kayo?
5: Ay ito tanong ina as of alas 4 kanina tinanong ko wala pa.
1: Wala.
5: Pero tanong ko dito kaya ano ha. Tanong ko kalahati na ha.
1: Oo, tanong mo lang. 1147.
5: Puting nakakalahati na ba tayo? Wala pa. Wala pa ma'am, wala pa.
1: Wala pa. Good.
5: Tatlong may hawak ng peril.
6: Kasi bago dumating sa amin,
5: kumulang
6: sa unahan.
5: So, doon mo sa unahan. Oh,
6: okay. Bali po yung pagdaraanan nila sa dalawa.
5: Isa, dalawa, pangatlo. Peril. Okay. So, yun. See.

0: Yung for me,
1: hindi talaga... Mga ilan niya sila, ma'am?
0: Ano po namin ang 10?
1: 10 na. Kunti lang naman. Kunti lang.
0: Ito ay identify lang for business
1: workers. Ni Ma'am Jane. Sige, ma'am. Thank you po. Opo. So, yan. Kapag-ali si Mula sa SWD yung kausap natin. Merong palang form na binigay yung DILG. So, panibagong interview. So, kaya medyo tumagal ito ulit dahil kailangan interviewin nila ito. Isulat, magsulat doon sa form ng DILG.
2: Nako naman!
1: Oo, yun pala yun. May so, kasi di ba na-validate na ito?
2: Ano ba?
1: Na-interview na itong mga to. Meron palang bagong form.
2: Napinipalapan pa. Ay Diyos, kung mahabaging. So, ano yan, talagang aabuti. Sa inyo, 1,000 plus, aabutin siguro kayo ng magdamag dyan.
1: Ay, titingnan natin mamaya kung ano ang hanggang ano oras ito. Oo, kasi yung sa form ng DILG nagkaroon ng ano sinusulat ulit
2: Yun lang, may dagdag pala. May dagdag na requirement na kailangan fill upan.
1: Ito ba yun sa DILG?
2: Diyos, kung mahabagi. Meron, may nakita ka? Baka pwede mong mahiram. Basahin mo lang.
1: Ito,
2: basahin natin.
1: This is the certify. Mami, sa DILG na form ito yun? Ayan. Ito, isa. Yung sa DILG na galing ito. Yung may form daw na galing sa DILG na sinusulatan. Kasi dito sa isang site na to, yun yung sasabi ni Ma'am Sitaya, may form daw na from DILG. Yun ang hinahanap natin. Kasi kaya nagkaroon ng ano ulit. Mag-interview ulit dito.
2: Diyos kong mahabagin, oo. Kumbaga, smooth na sana, tapos may lalagdag pang
1: Hindi naman! Requirements ng mga,
2: Kailangan daanan, di ba?
1: Kailangan daanan.
2: Oh. Pero kung wala siguro yan, baka naman. Oo. Di ba?
1: Kasi na-validate na ito.
2: Diyan tumatagal eh. Ha? Pero yun mo yan. Kaya nga,
1: Yan. Yun ang tatlo itong bahagi. Papunta ka muna dito sa kasi may sulatan nga sa form sa ng DILG. Tapos isa pang part. Tapos doon na sa payout. Kumbaga doon na sa releasing. Sa releasing na ng
2: Pero bagal eh, di ba? Ang bagal ang proseso, katropang Mike.
1: Ayun, titingin ako, parang ito ata yung form ng DILG. Ito ba yun yung form ng DILG? Hindi. Itong yung pinapapilapan. Ito ba yun? Parang ito nga yun, yung pinasusulatan. Yung details of the beneficiaries institution, may form na ganito, katropang Ali.
2: Ano yan?
1: Nakasulat yung mga pangalan, tapos ilalagay ang contact number, ID, may mga ganun, date receive, merong mga ganun. Itong form na to. Ito pala yun. So, ito yung binabanggit ni ma'am kanina na kailangang sulatan, i-interviewin mo siya. May pangalan dito nakasulat, so i-interviewin mo ulit. Yun. Hindi ko masasagot yan. Ito, interview kita sa radyo. Live ako sa radyo eh. May tanong. Anong tanong mo? Naka-live ako sa radyo. ayaw na magpa-interview. Katropang Ali,
2: May tanong. Tanong!
1: Tanong, hindi ba? Paano lang pala?
2: Tanong!
1: Yun ang medyo...
2: Masaklap!
1: Masaklap dahil may form pa na isa na kailangang interviewin yung tao sa sulatan. Siguro, format ipapasa ito sa DILG.
2: Diyos kong mahabagin.
1: Kasi nabanggit nilang taga-SWD, kailangang interview ulit kasi nga doon sa form ng DILG.
2: Doble-doble. Di ba? Nagdo-doble.
1: Kasi dapat ang inisip natin, kasi na-validate na. Titingnan
2: na lang. Firma na lang, sa master list, firma. Identify.

0: Oh, submit ng ID. Oh, bigay.
1: Ito si Kapitan.
0: Pirma. Sabay ito, release.
1: Ito si Kapitan.
0: Oh, si Kapitan.
1: Para nagpaluto ito si Kapitan eh.
0: Oh.
1: Kap, play tayo sa XFM. Ikatrop ng Allison. Kap, hapon. Ikatrop ng Allison. Makabali niya.
0: Kap.
2: Oh, magandang hapon. Magandang hapon po.
0: Opo, Kap. Magandang hapon din. At kamusta yung ating mga kababayang nakapila dyan? Mukhang inip na ha.
2: Yun na nga. Siyempre, sa dami na, hindi naman natin mabibigla. Kaya nire-repaso rin ako sa yung mga papers.
0: Mm.
2: Ang nagpapataga lang dito, yung medyo mali ang mga naka-encode na mga ano.
0: Pangalan.
2: Ang pangalan.
0: Oh.
2: So, siyempre, gagawan pa natin ang certification.
0: Opo.
2: Kaya medyo yun ang nagpapatagal.
0: Mm-hmm. So, paano yan? Mukhang aabuti na ata kayo ng magdabag dyan, Kap. Nagpaluto na rin ata kayo ng hapunan, ha?
2: Ayun na nga po, baka kung hindi matapos na yun, may extension pa ito bukas.
0: Nako. Oo. Ano po ba ang sabi ng ano? Ano po ba ang sabi ng mga taga-CSWD dyan? Dire-diretso pa ba? O hihinto kayo? Oh, nawala na sila, Kap. Nawala. Nagpaluto na rin si Kap, ng hapunan. Buti doon sa siksikan, si Kap nagpaluto na. Kasi nga talagang aabutin talaga sila ito nung gabi. Katrapang Mike?
1: Ito si Kapitan ulit, ibigay ko.
0: Kap, opo. Nababanggit ko kanina, yung pong abiso ng ating mga taga-CSWD dyan, ihihinto ba nila o dire-diretso lang?
2: Wala pa namang sabi na ito, tuloy-tuloy pa rin.
0: Okay.
2: Hanggang kumaya. Siguro yung mga tao dito, baka patapusin na lang namin na may distribute lahat.
0: Ah, okay. Opo. So talagang nakahandaan naman po kayo dahil paluto na kayo ng hapunan. At oo. Oo, hindi naman po yan yung bigas galing doon sa ano ha, joke lang. Wala naman. Yun lang, siyempre doon sa mga naiinip na nating mga kabarangay diyan sa siksikan. Ano na po yung masasabi na lang po ninyo sa kanila, Kap?
2: Yun lang, siyempre kunting ano lang, kunting pasensya lang, siyempre hindi natin maano dahil may mga pandi na hindi perfect ang mga pangalan paglagay sa pero kaya medyo siyempre lalagyan pa natin ng certification.
0: Opo.
2: So yun lang, sana kunting inahon lang at lahat naman ay may didistribute sa kanila.
0: Iyo. Sige po. Kap, maraming salamat ha.
2: Maraming salamat din po.
0: Yan. Kay Katropang Mike.
1: Okay,
0: ready na. Ready na. Ready na yung panghapunan.
1: Kaya nga eh. Ano kaya ang ulam?
0: Yeah. Hindi ko pala natanong kay Kap.
1: Sardinas.
0: Karninas. Okay na yan. Lagyan ng malunggay. Pwede na yan. Sabawan.
1: Oo, pwede na yan.
0: Pwede na yan.
1: Magkano daw si Kagawa Dok? So, nandito din. Magkano dito din ng crispy pata.
0: Aba talaga naman. Pata. Oo. Baka pata pik-tapik na lang sa asin.
2: Patalbos-talbos.
0: Pata. Patalbos-talbos. Ay, mas mainam yun. Kagawad, mas mainam yun. Pata. Patalbos-talbos. Lalo na kung kamote. Pampataas ang dugo. Aabutin kayo ng puyat dyan. Oo. Sige. Well, anyway. Oo, katropang Mike. So, hindi lang bangkaw-bangkaw may maganitong sitwasyon.
1: Doon sa ano kanina, ang medyo magandang pilahan kanina sa San Miguel kasi by purok yung ginawa nila.
0: San Miguel.
1: Nila.
0: By purok.
1: Kanina umaga, hindi ko lang alam ngayong hapon kung ano lang nangyari sa kanila.
0: By purok yung kanilang pamimigay doon.
1: By purok, tapos may oras.
0: May oras.
1: So, pero ang sinabi kasi ni Ma'am si Daya dito, nagkaroon kasi yung form ng DILG, meron pang sinailapan kaya medyo kailangan may pagdaanan. Pero yung iniisip natin sana proseso, kung wala yung form ng DLG, mas mabilis-bilis sana.
0: Yun nga eh. Anyway, sige. Andyan na rin lang yan. Nakapila na rin yung mga binipisyaryo. So, tiis pa. Dagdagan pa nila yung pasensya. Dagdagan pa nila yung pagtitiis nila. Basta makakuha lang. Makakuha lang nila yung nararapat na para sa kanila, katropang Maika.
1: Kaya nga eh. So, tiis-tiis na lang talaga.
0: Sige, maraming salamat, kakatrabang Mike, ha?
1: Thank you. Pati ko lang ito, taga Caltech.
0: Sige.
1: Ipanawagan na natin yan.
0: Sige. Ano nangyari?
1: Hindi, may nagpagas. Nakalimutan magbayad.
0: Nako naman talaga. O baka nag-apura. Hindi kaya binipisaryo dyan.
1: Hindi, hindi naman. Hindi. Taga munisipyo. Ayaw niya lang ipanawagan eh. Contact. Hindi, pa-lap na lang natin ito kay, ano, kay Ma'am Belya. O, Ma'am Belya, ha? Nasayin ka.
0: Taga El Nido. Sasakyan ba ng sasakan ba ng LG?
1: Secret daw, secret.
0: Secret. Nagpagas sa Caltech, saan Caltech 'yan?
1: Siyempre dito sa ano eh, sa interview ka na kasi sa akin.
0: Saan Caltech sa station 'yan?
1: Dito sa Siksikan. Dito rin para lang to kay may mga nandaraman tayo din ng mga ano, diba, sa computer natin ng mga taga El Nido.
0: Oo. Oh. Yeah. Sige. Oh, ibulong na lang kay Katrapang Belya. Baka...
1: Oo, oh, kay Ma'am Belya. Ma'am Belya, ha? Tawag ako sa'yo, ha?
0: Baka nakaligtaan lang. Oo,
1: oh. Nakaligtaan siguro. Nagmamadali lang siguro.
0: Namadali ka, oo. Sige.
1: Baka magpaparagatan.
0: Malama kasi bukas opening, eh.
1: Oo, kaya opening.
0: Grand opening. Baka mayroon pupunta at nawala lang sa ano niya.
1: Pati nga kami, may parade ng alas 6. Kaya lang... Hindi ako makakapunta.
0: Independence Day yun.
1: Independence Day.
0: Dire-diretso na rin yun
1: hindi
0: eh.
1: Hindi naman ako, ano eh, wala naman akong kalayaan.
0: Aday!
1: Pati si kagawa, doktor, hindi rin malaya.
0: Ay! Ano, bakit gusto nyo na bang maging malaya?
1: Ayaw namin eh.
0: Delikado ka, oy. Delikado yan. Huwag nyong isipin yan.
1: Ha? Ikaw gusto mo ba lumaya na rin?
0: Ako, okay na ako sa kung ano ang sitwasyon ko. Sige, katropang Mike. Oo, maraming salamat.
1: Oh, mula dito sa Barangay Siksikan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: So ayan mga kabay, mga katropa, hindi lang po ang Barangay Bangkaw-Bangkaw ang nakakaranas ng mabagal na sistema o mamahagi po ng rice subsidy sa Barangay sa Siksikan. Wala pa rin doon sila kalahati. 1,147 ang mga total beneficiaries. Eh, tinanong ni Katropang Mike yung mga nandoon na taga CSW, wala pa rin sila sa kalahati. So, si Kapitan Parangge, nagpaluto na. Oo, ng kanin. Para daw gawing hapunan ng mga nakapila. Kamusta ang iba pang malalaking barangay na nasa 1,000 plus din ang mga binipisyal? Yung mga 400, mandaan siguro... paano eh smooth na lang siguro sa kanila pero yung lumampas ng 500 na pa 6 700 ay naku lang talaga naman oo. May nagtatanong Nancy Bantan Pagdato, kung hindi po kayo naabisuhan ibig sabihin wala po kayo sa listahan kasi yung po mga nasa listahan eh may prior notice na po sa kanila yan. Isa rin po sa mga sinasabi nga, o pag wala sa listahan, huwag na pong magpumilit dahil hindi rin talaga kayo makakatanggap. Ah, naku naman. Ako, 21 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon. Kailangan muna namin mag-break muna ni Katropang Moises. Sa pagbabalik, babalikan natin pa ang iba pa nating mga kasamaang mga field reporters para sa kani-kanilang mga balita. Standby!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
13: sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Pagpili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3.
20: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan
24: sa sakit ng katawan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Tara, kape tayo!
30: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga kabayan, mga katropa, garap na po ang 30 minutos makalipas ang ikalima ng hapon. Samantala, balikan muna natin ang ating po mga balita sa ating po mga kasamang mga field reporters. Punta muna natin ang bayan ng El Nido. Mahigit sa 2,000 magsasaka at mangingisda sa naturang bayan ang tumanggap ng ayudang pinansyal mula sa BFAR at DA Mimaropa. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
1: Report. 4.9 milyon ang pundo mula sa BFAR at DA Mimaropa ang ipinamamahagi para sa kabuuang 2,120 na mga beneficiaryo magsasaka at mangingisda sa bayan ng El Nido na ginanap sa Municipal Covered Court ngayong araw, Hunyo 11. Ayon kay Binibining Monica Vergara, APCO Information Officer, ang nasabing ayuda ay tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng mga nabanggit na ahensya sa ilalim ng programang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAFLP ng gobyerno. Tumanggap ng 325 ang bawat benepisyaryo habang hinimok ang mga magsasaka at mag-isa na kasamang i-update ang kanilang mga pangalan sa sistema ng RSBSP. Narapatid na una nang nag-ikot pamahagi ang mga kawaninang BFAR at DA sa mga bayan ng Palawan para sa nasabing layunin kung saan isusunod nilang pupuntahan ang mga island municipalities ng lalawigan. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision Next ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bel Yamucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bel Ya. Samantala, Bangsa Moro Community nag-courtesy visit naman sa opisina ng Alkalde sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Report. Isinagawa ang coordination at courtesy visit kaugnay sa pagsubaybay sa progreso ng mga Bangsamoro community sa bayan ng Rizal, Palawan. Kasabay nito ang isinagawang beneficiary assessment at learning intervention para sa mga PSB beneficiaries mula sa mga komunidad na nasa labas ng Bangsamoro region. Layunin na aktibidad na matiyak ang tamang implementasyon ng mga programa at mapalakas ang suporta para sa mga beneficiaryo. Binigyan din ng pagbisita ang kahalagahan na patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan na mga kinatawan ng Bangsamoro community sa at iba pang ahensya. Tiniyak naman ang lahat ay mananatiling eksklusibo, mapayapa at maunlad ang mga programang ilalaan para sa bawat komunidad. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, libo-libong magulang at estudyante nagsusumamo naman ng slot sa Palawan State University. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
3: Aminado ang Palawan State University na nakakatanggap sila ng mga email at text messages mula sa mga magulang at estudyante nagsusumamo na mabigyan ng slots para sa school year 2026 to 2027. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, mahigit 16,500 ang nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang maaaring tanggapin dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Dahil dito, mahigit na 7,000 na aplikante ang hindi nabigyan ng pagkakataong makapasok sa PSU sa kabila ng kanilang pagpasa sa admission process. Ipinaliwanag ng pamunuan na hindi nangangahulugang bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok kundi kinapos lamang sa available na slots dahil sa kakulangan ng pondo. Samantala, umaasa naman ang mga magulang at estudyante na madagdagan ang pondong ilalaan para sa state universities upang mas marami pang kabataan ang makapag-aral sa kolehiyo. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, Tax amnesty para sa mga ari-ariang di natitinag sa munisipyo ng Cuyo, Palawan. Magtatagal na lang daw po hanggang Hulyo 6 ngayong taon. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
4: Muling pinalalahanan ng Municipal Treasurer's Office ang mga may-ari ng ari-ariang di natitinag sa bayan ng Cuyo na hanggang July 6, 2026 na lamang maaaring samantalahin ang ipinatutupad na tax amnesty program para sa mga delinquenting real property taxes. Nakiisa ang Municipal Treasurer's Office sa mga barangay assembly na isinasagawa ng DSWD Kalahisids sa 11 mainland barangay sa Cuyo upang maipabatin sa mga residente ang kahalagahan ng programa. Ayon sa MTO, ang mga hindi nababayarang real property taxes mula sa ikalawang quarter ng 2024 pababa ay maaaring bayaran ng walang kaukulang interest at penalty sa ilalim ng tax amnesty. Inanayahan naman ang lahat ng nais magpa-compute at magbayad ng kanilang amilyar o pudintis na bumisita sa opisina ng Municipal Treasurer's Office mula Lunes hanggang Huwebes alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Municipal Treasurer's Office sa DSWD, Kalahisids, Cuyo at sa mga punong barangay ng mainland barangays na sa kanilang suporta at pagbibigay ng pagkakataon upang maipalaganap ang naturang tax campaign sa buong bayan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yes to Health Clinic sa buong lalawigan. Katropa mo sa bayan ng Cuyo, Rick Tabe, XCP News.
0: Maraming salamat, katropang Rick. Samantala, bagong ambulance at ambulansya at farm drone. Bay, meron na rin po yung bayan ng Nara at dumating na raw po. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
5: Dumating na kamakailan ang bagong ambulansya at farm drone na matagal nang binibitin ng LGU Sonora, Palawan, kung saan ay labis ang pasasalamat ng alkalde ng munisipyo na si Gerandi Danao sa tanggapan ng Department of Agriculture, ganun rin kay Senator Erwin Tulfo kasama ang pagkor at sa buong buo ng sanggunang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Dudu Castanes. Samantala, ayon pa si LGU Nara, ang kanilang manunang natanggap na bagong kagamitan ay malaking bagay ito para sa kanilang mga mamamayan sa naturang munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietrich Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietrich Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
0: Number 2 most wanted person sa buong lalawigan ng Palawan, ang naaresto naman sa bayan ng Taytay. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
6: Arestado ang number 2 most wanted person sa listahan ng lalawigan sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa barangay Maitigid, Taytay, Palawan, kahapon Hunyo 10. Kinilala ng Palawan Police Provincial Office ang suspect, si alias Ben, 45 taong gulang, mangingisa at residente ng nasabing barangay. Pinangunahan ng mga tawanan ng Taytay Municipal Police Station ang operasyon. Katuwang ang iba pang unit ng Philippine National Police, kabilang ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ng Palawan PTO, 401st BNT RNFB 4B at 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas nitong Mayo 8 ni Judge Emmanuel Argaso ng Family Court Branch 14 FC sa Taytay, Palawan. Naharap ang akusado sa 2 bilang ng qualified rape of minor sa ilalim ng Revised Penal Code na inamindahan ng Republic Act 11648. Nakasaad sa kautusan ng hukuman na walang irekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Taytay Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at iba pang kaukulang proseso bago iharap sa hukuman. Ayon sa Palawan PTO, patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak na ang mga naharap sa kasong kriminal ay mananagot sa ilalim ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Para sa protektadong balat, gumamit ka ng Santon Herbal Soap, mga katropa, ang sabon na protektado ka. mula rito sa bayan ng El Nido para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, Ekta Pengi.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, Fisher Folks Regional Director Elisa Pabion. Inalam naman ang sitwasyon ng pangingisda sa bayan ng Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Nagsagawa ng coordination at courtesy visit ang mga miyembro ng Fisher Folks Association sa tanggapan ng alkalde sa Rizal, Palawan, kasama ang Fisher Folks Regional Director na si Ms. Elisa C. Pabion. Nagsilbi ang pagbisita bilang pagkakataon upang pag-usapan ang mga programang makakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapalakas ang sektor ng pangisdaan sa bayan. Tinalakay din ang mga plano at suporta mula sa pamahalaan para sa sektor na isa sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya ng munisipyo. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rizal ang patuloy na makikipagtulungan at koordinasyon sa mga Fisher Folks Association. Layunin nito na masiguro ang mga programa at serbisyong nakalaan para sa mga mangingisda at maiparating at mapakinabangan ng bawat benepisyaryo sa komunidad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis, and happy graduation pala. Graduate na siya. Si katropang Dennis po ay ka-graduate ngayon. Talaga naman. Congratulations, survivor. Samantala, sa uling bugso ng ating pong mga balita ngayong hapon. Ito naman po si Board Member Ferdinand Inan Sabalya. Pinasalamatan ang nasa 367 mga barangay sa buong Palawan bilang pakikisad mo sa Barangatan 2026. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
7: Salamatan ni Board Member Ferdinand Zabalya ang 367 na mga barangay sa lalawigan ng Palawan bilang pakikisa at pagbibigay ng suporta sa Barangatan Festival 2026 na pormal nang bubuksan bukas June 12, kung saan ang kanilang presensya ay hindi matatawaran dahil nagpapakita lamang ito na nire-representa nila ang kanilang mga munisipyo. Matatanda ang binanggit rin ni Governor Amy Alvarez na nais nito na lahat ay maging masaya, kaya naman pinababa nito ang mga barangay officials mula sa iba't ibang mga munisipyo sa Palawan. Asahan naman bukas na libu-libong residente mula sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan ang makikiisa sa formal na pagbubukas ng Barangatan Festival 2026. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula dito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat po sa ating pong makasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang ino pong napakinggan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain. Cess the Pain, mga kabayan, mga katropa, para tanggalin, pagalingin ka sa nararamdaman mong napakatinding sakit ng ulo or matinding pananakit ng katawan, dulot yan ng trangkaso. Oo, kailangan katropa, makabalik ka sa iyong normal na galawan. Lalo na kung ikaw ang breadwinner ng pamilya at inaasahan. Dapat abay makapag-trabaho ka ng normal. Walang iniindang sakit. Kung nakakaranas ka na, katropa, ng matinding pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, i-cess the pain mo na yan. Cess the Pain capsule, mga kabay, mga katropa, meron pong paracetamol. Nasa naman pong tumutulong para tanggalin yung mga sakit, matinding pananakit ng ulo at pananakit ng katawan. Cess the Pain, mabibili na rin po, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Oras, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang ika-anim ng gabi. Yung pong sa balita ni board member ni Katropang Girly regarding kay board member Inan Zabalya. Pasasalamat niya sa lahat ng mga barangay opisyales sa 367 barangay sa buong lalawigan ng Palawan. Kanina po yan magkaroon po ng inauguration ng barangay hub. Barangay hub o barangayan sa Baragatan. Isa pong lugar kung saan pwede pong puntahan ng mga barangay opisyales mula sa iba't ibang barangay sa buong lalawigan ng Palawan. Mula sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito o magtutungo pa lang dito sa lungsod ng Puerto Princesa para makiisa sa Baragatan 2026. Grand opening bukas po yan. Iyong pong barangay hub dyan sa Legislative Building. May mga ino-offer pong servisyo para sa mga barangay opisyales. O yung pong mga gusto pong makipag-update or mag-apply or mag-loan sa SSS, Pag-ibig, meron po dyan para hindi na po kayo lumayo pa. Habang yung mga kasamahanin yung mga kagawad or kapitan na nag-iikot dyan sa mga booth sa loob ng Capitol Complex, sa mga Agro Trade Fair at LGU Trade Booth, may papalo-up ka sa SSS, may papalo-up ka sa Pag-ibig. Yan naman kasi karamihan, diba, yung binababa ng ating pong mga barangay opisyalis dito sa Puerto sa mga regular days. Ngayon, pagkakataon na po ninyo, dahil meron pong mga aalalay sa inyo dyan, mula sa opisina po ni Board Inan, sa Liga ng mga Barangay, sa lalawigan ng Palawan. May mga staff po siya dyan at may mga inibitan po sila mga kinatawan mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. At kung gusto nyo pong magpamasahe, nako, massage, pwede rin. Meron po dyan libre. Mga kabayan, mga tropa. At yung hub na yan, nasa ano lang po yan, ground floor ng ating Legislative Building. Hindi na kayo kailangan lumayo pa. Bukod sa may libreng massage, may mga ahensya ng national government na pwede mo pong makaugnayan. Gusto nyo mong malaman mo yung lagay ng inyo pong mga kaanak mula sa iba't ibang parte ng ating lalawigan, pwede nyo rin pong isagawa dyan. Meron pong haharap sa inyo dyan. I-cater po kung ano po yung pangangailangan nyo, ha? Kaugnay nga, narito yung pong pahayag nitong si Board Inan Zabalya. Yung pangalawa na lang siguro, Engineer Moises. Yung mahaba-haba. Kasama dyan si Gobe. Yan, oo. Sige, pakinggan naman po natin to pag pasensya nyo na yung audio. Maingay kasi talaga doon kanina eh, ha? After po niya nung ribbon cutting ng barangay hub. Ito, mga kabayan, mga katropa. Pakinggan at paraon, panoorin po natin.
8: Ito pong programa na ito, barangay hub sa Kapitolyo. Ano po talaga ang pinaka-pake nito, purpose para sa ating mga kabarangay?
9: Purpose para sa mga barangay?
8: Yes.
9: No, there's no purpose. The purpose is to give importance to all our barangay officials. And an effort na for how many years na naging barangay officials po sila, dapat magbigay din tayo na nag-effort din na pumunta dito sa barangatan po natin. Mag-effort din na ipamper natin sila. You know, let them enjoy some of our perks that we can provide for them because of their services. Ang daming. And as, like I said kanina sa speech ko, lahat naman ang barangay officials, walang maliit lang ang honorarium nila. Hindi na nga sweldo honorarium na nga po. So, minsan hindi pa nga minimum wage at sweldo nila. Especially na yung mga officials din sila nila, di ba? Hindi masyadong malaki ang take home nila buwan-buwan. Sila na pumunta dito sa Puerto, mag-effort din si PGP para sa kanila, yung effort din si presidente nila na masayahin nila, let them be pampered na dito po sila, may mga special privileges po sila, let them feel important and feel loved and appreciated, di ba? Kasi we really appreciate them, sila po ang first line of defense dito sa mga kabarangay natin dito sa lalawigan po natin. So,
10: yung kahalagahan ng mga barangay officials, maliban dito sa mga karanong ginagawa, ano pa sa tingin niyo pwedeng maibigay sa kanila para makita nila na talagang kailangan sila ng ating sa government at ating NGO?
9: What I wish talaga for them is to get there. Diba? Yung what I wish talaga para sa mga kapitan na I wish that they can receive fair wages at lahat ng benefits na normal person na nagtatrabaho po sa LGU. Eh ngayon, honorarium lang po, wala pa lang benefits, wala pa nga ano. Kasi sometimes, hindi po talaga kaya ng mga
10: board. Nilipat ako kay board eh, ng board. Sabi nga ni Gob, gustong-gusto niya na yung hindi lang dapat honoraria. May plano ba kayo bago matapos yan yung termino as LGC na maitaas man lang o magkaroon ng permanent
11: sa ganyang usapin, pinapabayan na natin sa national government. So siguro abangan natin sa sono ng Pangulo sa July, sana at the same time, siguro before niyan ay i-announce niya na yung pagpasa ng Magna Carta for barangay workers. Yun, masasabi natin, meron na talaga silang salary, hindi na honorarium, salary na yun sa lahat ng barangay officials. Pero etong dito sa barangatan natin, tama yung sinabi ni Gob na binibigyan natin halaga yung ating mga barangay officials. Alam naman natin na government, nagbibigyan ng serbisyo. Subalit, pagdating sa kasulok-sulukan, si punong barangay at si council talaga ang nando doon. So, kaya, minabuti namin yung provincial government, executive, and then legislative, magkaroon ng ganito. Kumbaga, bigyan din natin ng recognition yung ating mga barangay for the efforts doon sa barangay nila na yung serbisyo ng provincial government na iaabot sa mga barangay dahil sa ating mga barangay officials.
0: Bahagi lang po yan mga kabayan, mga tropa, ng panayam namin kanina kila Board Member Inan Sabalya at ganoon din kay Governor Amy Roa Alvarez. At kay katabi po ni Board Inan, si Board Member Maribel Rojas ng 2nd District. Mga dumalo dyan sa sinagawa nga pong opening ng Barangay Hub. To give importance sa mga naging sakripisyo, mga nagiging sakripisyo na ng mga barangay official magmula kapitan at mga kagawad. Diyan, marirelax kasi sila diyan. At kung nga kanina may libreng ano diyan, pamasaheng, masaheng. Ah, meron pong pwede kang makipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno, lalo na SSS, Pag-ibig. Pwede kang makipag-update diyan, makipag-transaction na nandiyan lang sa isang lugar. Diyan sa legislative building, mga kabayan, mga katropa. So, bukod kasi sa mga naibigay na pong ayuda ng provincial government, especially yung 300,000 pesos, kada barangay po yun, na binabanggit po kanina ni Board Inan, halos naibigay na sa lahat. 367 barangay. Plus, meron pa palang plus yan. 100,000 pesos din para daw po magamit sa tuwing meron sila sa pagdiriwang ng kanilang pong kapistahan, foundation. Bukod po yun sa 300,000 mga kabayan, mga tropa. So, binabanggit din po kanina ni Board Inan dyan bilang kinatawan nga, bilang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Lalawigan ng Palawan, yung pong mga ipinarating na pasasalamat sa kanya. Hindi lang po sa kanya, sa pamalaang panlalawigan. Dahil ngayon daw po, mga kabayan, mga tropa, mas ramdam daw po nila yung pag-aaruga, yung importansya na binibigay ng pamalaang panlalawigan sa mga malalayo, liblib na mga lugar, na mga barangay sa buong lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga tropa. Sabi nga, ito, ano lang to? Maliit na bagay para sabi nga, maipakita, maparamdam yung pagiging mahalaga na ginagampanan tungkulin ng mga barangay officials sa, siyempre, sa paghubog ng magandang komunikasyon from barangay to LGU, LGU to provincial level, mga kabayan, mga katropa. So, sa mga barangay opisyales mula sa iba't ibang barangay sa buong lalawigan ng Palawan na nandito sa lungsod ng Puerto Princesa, may libre kayong ano dyan, pamasahe, massage. Punta lang ka dyan sa Barangay Hub, Legislative Building, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kung meron kayo papalo up sa SS, PhilHealth, Pag-ibig, meron po dyan. Opo, mga kabayan, mga tropa, ha? Meron pong mga mag-aasikaso sa inyo dyan. Tatanggap ng inyo pong mga concern. At sa iba pang opisina ng ating pong pamalaan, pamalaang provincial, eh, nandyan po, mga kabayan, mga tropa. Ha? Sige. Ako, abay, 5 minuto na lang. Maka bago po ang ika-6 ng gabi. Sa araw po nga ng bukas, grand opening na. Ha? Float parade. Hindi, Independence Day muna. Tapos magsisimula na po ang assembly ng mga float kasama sa float parade. Para sa grand opening naman ng Barangatan 2026. Sabay po dyan sa float parade yung paantiguan sa dalan. Ito yung mga LGU officials kasama sa parada ay magsasayaw, magpe-perform din. Mga kabayan, mga tropa, at iba pang mga aktibidad sa araw po ng bukas, mga kabayan, mga tropa, ang tabayan ng puning yan dito sa inyo pong katropang istasyon, dahil tayo po ay magkakabur dyan, ha? Ako, magandang hapon na po, Mama Esnerio, Amis Alpa, Manong Ding Estrella. Ayan, kay Ma'am Josephine, kay Ate Josephine Abrugal Estrella, Alex Bibar. Good morning tuloy. Good afternoon na. Robert Enriquez, Ma'am Diane Mongaya, kay Daryl Bert Aurera, at kay Sir Gerald Philip Paalan, ganoon din kay Fernando Olad Alulod. Shout out po kay Alias Jokjok, the leader namin, Squad Lupin the Third. Aba talaga naman, Squad Lupin. Bakit ba Lupin pa napili ninyo, ha? Ayan, ako mga kabayan, mga tropa. Sa mga kabayan nating nakikinig naman sa kanikinan ng mga radyo, magandang hapon na po sa inyo, ha? Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Webes, ikalabing isa sa buwan ng Hunyo 2026. Sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangungunayan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Maraming salamat at magandang gabi na, Ma'am Janet Deves Mahabol. Magandang gabi na po, Pilipinas!
12: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika,
13: angat sa komentaryo,
14: angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting!
15: Exciting!
16: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. pagsapit ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Cales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magandang gabi po muli at maaari na po kayo mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
3: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga saking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ng sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakan, Katropang Cynthia.
2: Yes po.
3: Atin muna pakikinggan yung mga testimonyo ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talaga nila yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
2: Yes.
3: At ating pakikinggan.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
5: Anemia nervato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
6: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
5: Magpagamot po kayo dito sa
6: Yes to Health.
5: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
4: Tayo ay

0: compliment sa kanya ay talagang balik sa kondisyon yung katawan.
1: Yes. Kaya, so maraming salamat sa ating Santon Products.
0: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia, atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic. No, at mag-avail sa ating mga produkto, produkto po ng Yes to Health. At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
1: Yes.
0: Na libre.
1: Yes. Free consultation.
0: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
1: Yes.
0: No, kung kayo pupunta sa clinic na magbili sa ating product. No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan. No?
1: Yes.
0: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan kasi pinapaganda niya yung isa sa benepisyo sa ating services dyan sa ating clinic, pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services dyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic at Rupang Cynthia ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
1: Yes, kompleto talaga.
0: Yes.
1: Doc.
0: At yung machine naman na ginagamit natin katropang Cynthia ay yan ay nag-check ng buong organ sa katawan.
1: Yung general ano siya?
0: General check-up.
1: No? Okay.
0: Yung mga mahinang organ, nababasa niya. Kasi yung mga mahinang organ katropang Cynthia, yan yung dahilan na magkakaroon ka ng mga karamdaman.
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa inaayos natin na kung sila ay nagkakasakit, talagang ating iko-condition yung mga organ para madaling gagaling. Kasi yung mga organ nga, magkakosyo ng sakit eh. Pag hindi yun maayos, talagang hindi mo makamtan yung kagalingan o kahit ano yung inumin mo. At binabasa din ng ating machine yung mga kulang sa katawan, mga vitamins, mga minerals na kulang. Mm-hmm. Kaya kung yan ay isupply sa katawan, ay talagang gagaling sa karamdaman.
1: Yes. At syempre, meron tayong live blood analysis, no?
0: Yes.
1: Through analysis ng ating dugo, dun ay malalaman kung ano yung mga problem pa natin sa ating kalusugan. Okay. At syempre, Doc, may branches tayo dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas.
0: Yes.
1: Sa, meron din tayo sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanila mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacob's Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, ano, dun po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan, dun po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center, sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre, meron din po sa Nara. Ayan. So, bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre, Doc, hindi lang to sa Palawan. Nationwide po. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan po. At syempre, Doc, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
0: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong ulcer.
1: Ulcer. Ano po yung ulcer, Doc?
0: Yung ulcer, Katropang Cynthia. Tatlong klase yan eh. Esophageal ulcer, gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero, ang ating pag-uusapang katropang Cynthia itong duodenum ulcer kasi sa pag-aaral 80% na mga kababayan natin ay ito yung iniinda nila
1: problem
0: na sa sikmura. Kaya kailangan din na maagapan yung ganitong karamdaman katropang Cynthia kasi pwede mauwi ito sa delikadong condition sa pituka.
1: Yes.
0: No, kasi meron din mga complication ito. Yun yung iniiwasan natin kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda katropa Cynthia na maagang ma-detect at maaga na magamot.
1: So ano yung mga early symptoms naman, Doc, para malaman kung meron tayong ulcer?
0: Pag meron tayong ulcer katropang Cynthia, lagi mong maranasan ito o yung pagbo-bloated.
1: Bloated, no? Yung
0: yes,
1: feeling.
0: Yes.

0: Any drinks na malamig.
1: Yung mga proseso mga inumin. Kaya yan yung dapat na iwasan kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka. Kaya minsan katropang Cynthia,
0: yes,
1: mga kababayan natin,
0: mm-mm,
1: pinapakinggan nila yung chan. Kung anong oras maghingi ng chan, pagkain yung chan nila,
0: mm-mm,
1: saka pa sila kakain.
0: Yes, hinihintay nila kung kailan sila magutom.
1: Yes, kailan sila magutom. Okay. Yes. Kaya kung ako magpayo sa kanila, huwag kayo makinig sa chan nyo.
0: Uh-oh.
1: Makinig kayo sa oras. Oras ng kain, kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
0: Yung gutom.
1: O, kasi pag susundin mo itong chan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hingi yung chan natin ng pagkain kahit oras ng kain.
0: Mm-mm.
1: Kaya pag yan ay laging nauulit katropang Cynthia,
0: mm-mm,
1: ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
0: Mm. So yun yung cause ng ulcer.
1: Ulcer.
0: Pag nagugutom, ano?
1: Mga simptoma at saka mga dahilan.
0: Mm-mm.
1: At saka isa din sa dahilan katropang Cynthia, yung poor diet.
0: Poor diet. Kumbaga,
1: yes,
0: mga kulang sa mga nutrients yung mga kanilang kinakain,
1: yes,
0: or iniinom. Oh, yes.
1: Kulang sa fiber,
0: mm-mm,
1: yung kinakain nila.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang mostly hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
0: Yes.
1: At mura.
0: Yung mga instant na pagkain.
1: Mga instant na mga pagkain. Oh. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
0: cup
1: bread,
0: noodles,
1: biscuit.
0: Yeah.
1: Oo. Kaya ang resulta, nagiging acidic yung chan. Pag acidic masyado yung chan natin katropang Cynthia, ilang ulit mo na nalilpasan ng kain, madali ka na mag ulcer. O, kasi pag acidic yung chan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
0: chan.
1: Bituka.
0: Ah, bituka. Okay.
1: O, yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yun, ang tutunawin yung lining ng bituka. No? Kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic ng mga pagkain. Kasi yan yung mga pinaka-dahilan na bakit nagkaka-ulcer. Kaya dapat kainin natin yung mga nagkakasigla sa ating bituka.
0: Yes.
1: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
0: Mm-mm.
1: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan eh. Mga minerals, vitamins, antioxidant,
0: uh-oh,
1: o mga fiber.
0: Kailangan ng more fiber.
1: More fiber.
0: And raw.
1: Yes.
0: Raw vegetables.
1: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain.
0: Mm-mm.
1: Gaya ng mga prutas.
0: Mm-mm.
1: Kasi sa pag-aral, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, yan yung nagbubos ng protection sa,
0: yes,
1: layer ng ating bituka.
0: Mm-mm.
1: O, kaya sa mga kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
0: Oo.
1: Oo. Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
0: Mm-mm.
1: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa, no, na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
0: mm-mm,
1: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
0: Mm-mm.
1: No? Halimbawa sa pag-undergo ng treatment, o kailangan yan. Kasi para gagaling sa karamdaman.
0: Oo.
1: At kailangan din unang maturo sa kanila katropang Cynthia yung pagkain ng mga sustansya pagkain at,
0: yes,
1: pag-iwas sa mga bawal.
0: Yun. So yan kailangan yung, dok, talaga i-change yung kanilang lifestyle.
1: Lalo-lalo
0: na yung diet.
1: Yes.
0: No? Yes.
1: O, yan yung first step na gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Ay, hindi pwede na gusto mong gagaling pero inom ka ng gamot, gusto,
0: mm-hmm,
1: mo din kakain ng mga bawal. Hindi,
0: yes,
1: ka talaga gagaling din sa sakit katropang Cynthia.
0: Oo naman. Kasi kung mga unhealthy yung pinapasok sa ating katawan, paano tayo maging healthy?
1: Hindi din healthy yung katawan natin.
0: Oo.
1: No? Kung mahilig ka sa mga karne, mag-reflect din yan sa iyong katawan. Masakitin,
0: mm-mm,
1: din. No?
0: Mm-mm.
1: Mataas ang kolesterol.
0: Mm-mm.
1: Mayroong mga arthritis.
0: Yes.
1: Kaya para hindi tayo peperusyohin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan. Hindi natin itik for granted katropang Cynthia na,
0: mm-mm,
1: ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan mo na ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperusyohin ka din ang katawan mo. Eh pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
0: Tsaka lang tayo manggagamot kung
1: tsaka
0: magkasakit.
1: Tsaka lang magagamot. Oh. Tsaka lang tayo makaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, eh hindi naman. Balik naman tayo dun sa
0: bawal.
1: Maling lifestyle.
0: Yes.
1: Kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pag pupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Dun nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka,
0: mm,
1: yung mga pagkain na dapat kainin.
0: Yes, makakasupport yung dietary guidelines,
1: yes,
0: mga katropa sa inyong mga lifestyle or pagkain kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin nakalista doon.
1: Nakalista.
0: Yes. So maganda maganda talaga bumisita sila sa ating wellness center. Yes.
1: Kaya isa sa ating maituro sa kanila Katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
0: Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
1: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
0: Extract? Yes. Okay. I-juice. Juicing therapy. Yes.
1: Yan yung gagawin nila.
0: Apple at saka ano yung doc?
1: Apple.

0: at saka carrots.
1: Yes.
0: Oh, yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong ejo juice.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kulang katropang isintia. Sa may mga problema sa bituka.
1: Oh,
0: sobrang acidic yung tiyan mo, ibig sabihin. Sobra-sobra yung acid, kakaunti na lang yung alkaline sa iyong tiyan na naipasok mo.
1: Yun.
0: Oh, kaya madali magka-problema sa tiyan.
1: Yung tiyan.
0: Kaya yan yung isa sa may turo natin, no? Mag-extract sila ng carrot juice.
1: At saka apple. Combination.
0: Apple
1: yun,
0: saka carrots, i-combine po yan.
1: Okay, imimix.
0: Imimix.
1: Okay.
0: Pag-extract, imimix mo yan.
1: Pwede
0: mo i-gadgarin, pwede mo i-juicer. O yan ay maganda para mapabilis yung paggaling ng sugat sa bituka.
1: Ayun. Kasi nga pag nasugat, talaga nga half day yun.
0: Yes, oo. Sugat yan eh.
1: Tsaka kung papasukan mo pa ng mga nakaka-irritate ng tiyan, so lalong sasakit.
0: Lalong sasakit. Kaya, karapansin niya, dapat iwasan din nila yung mga karne.
1: Karne talaga, number one.
0: Yung white rice, dapat palitan mo yan ng red rice.
1: Red rice or brown?
0: Oo, kasi matataas yung fiber niyan.
1: Mataas. Yung white, wala na fiber yun,
0: Dok. Fiber, totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya, kailangan i-change lifestyle talaga. At saka yung pag-jujus katropang Cynthia,
1: yes.
0: Sa umaga, pagising, wala pang laman ang tiyan, inom na dalawang baso.
1: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
0: wala
1: juice.
0: Wala pang laman ang tiyan.
1: Mga ilang baso naman, Dok, sa buong maghapon.
0: Mas maganda, ano eh. Anim na baso.
1: Anim na baso. Mm. So kada...
0: Anim na basong juice.
1: Okay. So pwedeng before meal, ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre yung mga between sa meals. Kumbaga parang snack time.
0: Pwede
1: para anim na baso.
0: Pwede. Pwede na inumin sa in between sa regular meal.
1: Yun.
0: No? Kasi minsan... pag anuhanan natin ng 1 hour before meal, parang matagal kang gugutomin. Mas maganda, in between sa regular meal, yan yung maganda na pag-inom ng mga juice, no? Mga natural. At kung sila din katropang Cynthia ay masyadong busy.
1: Yes, kung wala ng oras yung mga katropa natin mag-gadgad or mag-blender, anong alternative way ng meron pa rin silang maiinom?
0: Yes. Ano? Bukod sa pag-inom ng katropang Cynthia, pwede din sila magkain ng prutas.
1: Yes, prutas at gulay.
0: Kasi minsan, yan yung madali. Pag mamadali ka, hindi ka na maka-extract ng juices. Mas madali sa iyo yung kainin.
1: Lalo na pag umaga, busy na eh.
0: Yes, may trabaho.
1: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support na mga may supplements ba? Or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
0: Isa din pala sa ituro natin, katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
1: Yun. Kasi ako minsan, nabang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
0: Hindi, pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
1: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
0: Inom lang ng yung pantulak lang, counting tubig
1: konti
0: lang.
1: Konti lang.
0: Hindi yung kalating baso, isang baso. Mali na yan, no? Kasi pwedeng magpataas yan ng acid sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya ang ituturo natin, katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig. Bawal ang pag-inom sa habang kumakain. At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
1: Nang marami.
0: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity. At papahinain yung pantunaw.
1: Yes.
0: At magkukos din yun ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer, no, sa ating bituka, ay unti-unti din yung naninipis.
1: Ayun.
0: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung simptoma ng ulcer.
1: Ulcer. Okay. So ano pang mga Doc, mga iba pang pwede nilang gawin? Inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin? Yung mga herbal or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
0: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
1: Lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
0: Yes.
1: Siyempre, walang agarang may apple doon.
0: Walang apple.
1: Yung
0: paglalaga, katropang Cynthia, ng avocado.
1: Avocado, ano yun? Puno, leaves?
0: Yung dahon niya.
1: Leaves, dahon.
0: Yes. Yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
1: Mga ilang dahon naman, Dok? Papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
0: Yung proseso naman yung katropang Cynthia, 7 dahon ng
1: avocado.
0: Pwede din samahan ng guyabano. na dahon.
1: Guyabano. Mm. Avocado, guyabano, ano pa?
0: Malunggay.
1: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung mga yun.
0: Pwede na ipagsama-sama. Mas maganda yung herbal na katropang sintia na maraming mix.
1: Okay.
0: No, kaysa yung maglaga ka lang ng isa. Oh, kasi, the more na maraming benepisyo magkukuha sa katawan.
1: Ayun.
0: Oh. At yung paglaga naman yung katropang sintia ay magpakulo muna.
1: Mm-mm.
0: Pagkulo niyan, ilagay. 2 minuto lang.
1: 2 minuto?
0: Oh, pagpakulo.
1: Parang para nagulat lang ng 2 minuto. Mm.
0: Dahil yung dapat pakuluan katropang sintia mga 1 oras, 30 minutes ay yung ugat.
1: Mm, yun yung kailangan.
0: Ugat,
1: pero pag
0: yung
1: dahon,
0: pero yung dahon,
1: mabilisan
0: dapat minuto lang. Mabilisan
1: yes.
0: lang. O, kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice no sa may mga ulcer.
1: Mm-mm.
0: Pwede maglaga, pwede mag-extract ng mga juice, mga fruits.
1: Ayun.
0: At,
1: so maraming mga choice po mga katropa. Mm. No? Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayong magkatas or magblend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots. At syempre, yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado.
0: Yes.
1: Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka ano yun?
0: Guyabano.
1: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre, yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga.
0: Yes.
1: At inumin every morning, ilang beses din sa isa.
0: 2 baso sa umaga, 2 baso sa hapon.
1: Ayun. So, twice a day, tigda 2 baso. Before
0: empty
1: meal, yan mga.
0: Clean.
1: Yes. Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plants.
0: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer, yung sobra-sobra yung H. pylori. Sa
1: yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
0: Yung H. pylori, katropang Cynthia, yan yung dadami sa tiyan pag may mga ulcer.
1: Mm-hmm.
0: Nandyan na yan eh. Dadami lang siya.
1: Okay.
0: No? Dadami siya at sa magkakos na siya ng problema sa tiyan.
1: Yun.
0: Gaya ng ulcer.
1: So kung pag marami yung H. pylori natin sa tiyan, magkakaroon ng ulcer pag dumami?
0: Yan yung magpapatrigger ng katropang Cynthia.
1: Ayun.
0: Kaya pinaka-ugat talaga nito katropang Cynthia yung gutom eh.
1: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras mga katropa.
0: Uh-oh. Kasi pag sobrang asid sa tiyang katropang Cynthia, ito yung dadami, yung H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: Yan na yung magpapatrigger ng ulcer.
1: Magagasgas na yung
0: yes.
1: lining, no?
0: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila,
1: mm-mm.
0: na medyo malala,
1: mm-mm.
0: Nagdudumi ng itim na dumi.
1: Oo, yung iba talaga umiitim, no?
0: At saka yung nagsusuka ng dugo.
1: Yes. Yun ay mga ano na, mga severe na na
0: severe na
1: problem
0: na
1: yun.
0: Ulcer.
1: So, yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
0: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
1: Tsaka endoscopy.
0: Endoscopy.
1: Yes.
0: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang tiyan.
1: Mm-mm.
0: Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa tiyan katropang sintiyan na
1: mm-mm.
0: dahil lang sa ano sa maling kombinasyon.
1: Ayun.
0: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusubraan sa kain.
1: Ayun. So hindi rin mabuti pala yung ma-overeat.
0: Isa
1: so dapat katamtaman.
0: Yes. Isa din yung katropang sintiyan ay sa magkakaroon ka ng over-acid stomach.
1: Mm-mm.
0: At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Oh, yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No? Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto.
1: Yes.
0: No? Kung sila na yung madali, mainom na.
1: Pang mabilisan, no?
0: Naka-dosage na siya, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kasi damar na medyo malala yung sakit natin, katropang Cynthia, ay kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin. No? Para malakas yung effect sa katawan.
1: Mm-mm.
0: Isa sa mayroon natin, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
1: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito, antibacterial na rin siya.
0: Antibacterial, kasi meron siyang antibiotic effect, no, sa ating tiyan din. Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda, katropang Cynthia, sa mga sugat. Na mas mapadali yung paggaling.
1: Yes, makakasupport sa paggaling mga
0: nakaka-support.
1: Yes.
0: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
1: Pinapalakas
0: niya, Doc. Yes. Oo. At nakaka-boost din siya ng mga good bacteria sa tiyan, katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating tiyan.
1: Yes.
0: Kaya yun yung in-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas.
1: Mm-mm.
0: Dapat yung nasa right timing din yung
1: right.
0: pagkain ng prutas.
1: Yes.
0: Kasi yung iba, kasi katropang Cynthia, kakain ng prutas after meal.
1: Mm-mm. Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung
0: yes.
1: prutas like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na ganda? ganon na hindi, yung pagkain ng prutas after ng kanin?
0: Hindi, pwede yan katropang simple.
1: Okay.
0: Isa yan sa kukorek natin.
1: Mm-mm.
0: Yung pagkain ng prutas 1 hour before meal. Or
1: so,
0: in between
1: bago kumain?
0: Meal.
1: Yes. Okay.
0: Bawali ulam kasi magkukos yan ng acidity.
1: Masarap
0: sa
1: masarap pa naman yung mangga or saging iulam Bawal pala yun.
0: Bawal
1: hindi
0: yun.
1: Mabuti.
0: Hindi maganda na practice.
1: Yes.
0: No? Kasi katagalan, magkukos din yung problema sa katawan. At yung iba din, kumakain man ng prutas pero kailangan lagyan ng mga additives. Gatas.
1: Oo, pampasarap kasi yung gatas eh. Pampatamis.
0: Pampainance ng lasa.
1: Oo.
0: Anong nangyari? Wala na benepisyo maibigay sa katawan.
1: Ayun lang.
0: Yung alkaline, hindi nagaano makabigay sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya kung kakain tayo ng prutas, katropang Cynthia, dapat nasa right timing talaga. Mas maganda nga, bawat kain ng prutas, isang klase.
1: Yes, kumbaga isa-isa lang, wag yung multiple kind ng prutas. So bawal yung fruit salad kasi fruit salad, daming klase yan.
0: Daming klase yan.
1: Uh-oh.
0: Maliban sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
1: Yes.
0: Na kaya ang resulta, hindi maganda.
1: Pero masarap, Doc.
0: Masarap lang. Pero hindi siya nutritious.
1: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero narong combination.
0: Narong combination.
1: So, hindi pa rin healthy.
0: Hindi din healthy.
1: Uh-oh.
0: Imbis na nakatulong,
1: cause pa siya ng acid.
0: Trigger din ng problema sa tiyan.
1: Mm.
0: At pangalawa naman, katropang Cynthia, yung produkto natin na premium D3.
1: Premium D3. Softgel. Yes. Uh-oh. Ito ay may VCO.
0: May VCO.
1: At moringa.
0: Yes.
1: Yes. Yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil. Ayan.
0: Yan ay mahusay katropang Cynthia sa pag-aaral, yung BCO. Pag may pasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaryngeal siya.
1: Ayun, ano yung monolaryngeal?
0: Yan ay tinatawag, katropang Cynthia, sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
1: Ayun.
0: Kaya maganda siya, magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori, isang klaseng bacteria yan.
1: Ayan.
0: Yan, isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3. At marami pa, katropang Cynthia, ang benepisyo na maibigay niyan, yung pagpapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan. No? Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
1: Yun.
0: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
1: Mm-mm.
0: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin katropang Cynthia, ay babalik yan sa sigla.
1: Yes.
0: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement para sa kanila, katropang Cynthia.
1: Pangpatibay ng ating mga joints at bones. Yes.
0: At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
1: Mm-mm.
0: Yan ay maganda din, katropang Cynthia, na isupply din.
1: Maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system.
0: Mm.
1: So mga ilang capsule ba, Doc, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
0: Mas maganda yung 3 times a day.
1: 3 times a day, okay.
0: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
1: Ayun, 2,000 milligram,
0: yes.
1: Dami nun.
0: Oo, 4 na capsule.
1: Yes.
0: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
1: Ayan.
0: 3 capsule.
1: Oo.
0: Kasi yung vitamin C, katropang Cynthia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay ibobos talaga niya yung immune system.
1: Yun.
0: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin, katropang Cynthia, is yung vitamin C.
1: Yes, vitamin C, napaka-importante sa ating katawan. Ayan.
0: Dapat nga, wala pang sakit, katropang Cynthia, mag-inom na nito eh.
1: Oo, para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan. May panglaban na
0: May panglaban na.
1: Yung kung wala, talagang mabilis tayo magkasakit.
0: Mambunan lang.
1: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Doc, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products, at saka services?
0: Mayroon din tayong mga kapi dyan, katropang Cynthia.
1: Mm-hmm. No? Kasi pag may ulcer, bawal magkapi, Doc. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
0: Yung caffeinated coffee, katropang Cynthia, yan talaga yung bawal.
1: Yes, yun.
0: Kasi
1: yung bawal.
0: Nagkakos din yan ng acidity sa tiyan.
1: Oo.
0: No, kaya yung ating coffee ay decaffeinated yan eh.
1: Mm-mm.
0: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
1: Yes.
0: O, kaya siya maganda siya inumin kahit may ulcer.
1: Ayun.
0: Kasi natural na siya na kape.
1: natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape eh. So, yes, matapang yun yung bawal, yung hindi mabuti. Yung talagang,
0: yes. Oo, yung mabibili lang sa mga tindahan.
1: At syempre, meron din tayo nga Santon Coffee Mix. Yun ay soya base.
0: Yes, soya
1: kaya
0: base.
1: Napaka-plain ng lasa.
0: Saka protein base yas, katapang sintia kasi soy beans siya.
1: Oo, no? Soya beans.
0: Pangunahing ingredients niya is soy beans.
1: Yes.
0: Yan yung kalibel ng animal protein.
1: Yes, mataas ang protein mataas ng soya protein. Bean. Ano? Para sa mga vegan o vegetarian, soya bean yung main source ng ating protein. Siyempre, Doc, ano? So, yun po nabanggit ni Doc yung ating mga Santon products po. Available po yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa.
0: Yes.
1: Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center dyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Dyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant. At syempre, yung mga free services gaya ng terahertz therapy. Ayan mga katropa.
0: At yung produkto natin, kompleto eh.
1: Oo.
0: Pang health conscious, pang beauty conscious din siya.
1: Yes.
0: No, kasi yung mayroon din tayo mga produkto na sabon na maganda din no sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
1: Yes. Yung mga ating, skin diseases.
0: Mga skin diseases. O yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
1: mayroon tayong clear skin at Santon herbal soap.
0: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural mga katropa na maganda po magpaputi.
1: Yes, yung clear skin doc, meron yung gluta and kojic kaya nakaka-smooth and whitening soap siya.
0: Kaya yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating mga produkto no sa ating mga kliyente na nag-aabil niyan. At siyempre, doon sa ating mga services, Katropang Cynthia, yung ating Terahertz.
1: Yes, Terahertz and BioZapper.
0: Yes. Yan din yung isa sa ating may recommend sa ating mga kliyente na pagpupunta sila sa clinic, pwede nila i-abil yan kasi mayroon tayong pre-services.
1: Yes, binibigay namin yan mga katropa sa lahat ng ating customer and clients na pupunta sa ating center.
0: At yung benepisyo naman yan, Katropang Cynthia, ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
1: Yo, number one.
0: Pinapainit din niya yung ating buto kasi yan din yung paraan, Katropang Cynthia, na mapabilis yung paggaling mo.
1: Yes. No,
0: pag ma-activate yung ating buto sa pamagitan ng ating Terahertz.
1: Yes.
0: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
1: Oo.
0: Mga joint.
1: Ayan.
0: No? Mga body pain.
1: Mm-mm.
0: Nakaka-relax din siya, Katropang Cynthia, sa ganun na ano pananakit ng katawan.
1: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa iba niyan. May bayad na
0: may
1: yan.
0: Bayad.
1: Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin nyo lang po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At syempre, salamat sa inyong pagsubaybay dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse, Pulse Eye, Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse ay pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sista
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sista Pain.
2: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang hanap ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.

0: pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsantol Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Magsantol Plus Gold!
3: Ang tiko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Sanzon Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sanzon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
10: XFM.
11: XFM.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga barigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Cease the pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Cease the Pain. Cease the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-cease the pain ka na rin.
6: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.
15: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
4: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng

0: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Cold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Salmon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Anton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: XFM.
0: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamex. Mmm, sarap.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: XFM.
0: XFM.

0: Nakatupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sundown Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sansong Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Sansong Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Sansong Plus Herbal Oil.
8: Sansong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sansong Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious fresh at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis sa mga butika.
1: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabilis sa mga buki ka. Supple Plus Gold.
7: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga buto.
5: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sa anumang
4: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Del P.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Santon Plus Gold.
12: Ako si Weng, gal ko na ang inihinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
13: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Something plus cold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Santon Plus Herbal Oil!
5: Ako po, si Ethel Completado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil! Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang
0: XFM.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika,
9: angat sa komentaryo,
10: angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
9: Exciting!
11: Exciting!

0: Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Ipaka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik dati pero dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa pusog.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
14: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta pressure depresyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santol Plus Gold!
5: Ang kako, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santol Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
10: XFM.
11: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal

0: Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibis sa mga butika.
7: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
14: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagpili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbo.

0: ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit paano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Cold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si
3: Aisel
9: Komplikado.
3: Ibalo
9: ang
3: teke.
9: Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika,
11: mga katropa, excite

0: na mga katropa, galap na po ang 10 minuto. Makalipas na ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: dahil nga temprano del weekend ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.
1: Good morning!
0: Ay, thanks God! It's Friday!
1: Good morning! Good morning!
0: Ay, maraming salamat po aming pong may kapal sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa. Na inyo pong ipinagkalob sa amin, sa lalo po sa mga gising na, sa mga oras na ito. Biyernes, ika-12 sa buwan ng Hunyo, 2026. Maligayang ka-araw ng kalayaan. Tunay na nga bang malaya ang Pilipinas? Opo, Independence Day po ngayon ng Pilipinas sa June 12. Mga kabayan, mga tropa, sabi nga raw para daw ta sa mga malaya. Ang araw na ito ay para sa mga malalaya. Malaya sa mga pananagutan. Malaya sa mga responsibilidad. At doon sa mga gustong maging malaya, good luck. Pero ang talagang gustong-gusto ng mamayang Pilipino ay maging malaya na po tayo. Sa mga magpapahirap sa ating bayan, mga katropa. Diba? Yung kalayaang ating ipong pinagdiriwang, malaya tayo sa mga nanakop sa ating bansa noong mga nakalipas na mga siglo ba? Mga kabayan, mga katropa. Malaya sa mananakop na ibang bansa. Yan po yung pinagdiriwang natin. Diba? From Spanish, Japanese, and Americans. Ayan, nagkaroon po tayo ng sariling kasaranlan. Sa mga iyan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero

0: po may kapal, di ba? Sir Wayne Ara Ilbera. Good morning. Oh, thanks God it's Friday morning, mga katropa, ha? Thank you. Oh, thank you for all the blessing this week, oh Lord. Oh, tama naman. Nako, oh nga. Bukod sa Independence Day ngayon, ay grand opening din po ng ating pong barangatan 2026. Kaya magiging abala ang lungsod ng Puerto Princesa. Siyempre, Independence Day, magkakaroon po ng maikling programa dyan sa Rizal Park. O maghahandog sa anong mga bulaklak, bantayog ng ating pambansang bayani, Gato sa Rizal. Eh, dyan yung ano, yung simbolo ng kalayaan. Si Bayaning Jose Rizal, mga kabayan, mga tropa. Mulat yung mamayang Pilipino noong mga panahon ng era ni Dr. Jose Rizal, sa mga ginagawa alam niyo na ng mga Kastilaloy noon, ha? Kaya namulat yung mga Pilipino noon, nagkaroon ng mga himagsikan hanggang sa yun, ha? Nakamit ang kalayaan, mga kabayan, mga tropa. Ay, 15 minutos na makalipas ang ika-apat ng morning. Kape muna tayo habang kayo po ay nagpapamanman pa. Diyan, mula sa inyong pagkakagatulog. Dahil sa inyo pong katropang nambubulahaw na sa mga oras na ito, ha? Kape muna tayo, premium D3 coffee mix. Ay, bakit to? Mamaya pa yan. Oh, maging malaya tayo ngayon sa ating pong sarili. Mga kabayan, mga tropa. Iparamdam nyo sa inyo pong mga sarili ang pagiging malaya sa pamamagitan ng malayang pagpili rin po ng mga healthy coffee. O, di ba? Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix, o mga kabayan, mga tropa. Lalo na sa ating pong mga kabayan dyan na meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Pero, hindi maiwasang magkape. Diba, pinipigilan kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Uy, teka, meron kang diabetes. O ikaw, ha, diba, ayaw mo magkaroon ng diabetes, pero sige, ang kape mo, ha. Ngayon, may kalayaan ka na, ha, katropa, ha, na makapili ng kapeng hindi ka na mag-aalala. Ana, baka magkaroon ng fluctuation yung blood sugar level mo sa katawan. Dahil malaya ka nang pumili ng kape ngayon. May kape na sadyang ginawa ang Yes to Health Incorporated para po sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Narito ang ating pong premium D3 coffee mix. Healthy coffee, mangosteen powder po yan. Na pinatatamis po ng stevia. Isang uri po ng natural na halaman. Na nagpuproduce po ng natural sweetener. Wala pong epekto yan. Magiging epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ayan, o. Iyan yung ating premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga katropa. Kaya malaya ka na, mga katropa. Malaya ka sa sa pag-iisip. Na baka magkaroon ka ng diabetes or yung minimaintain mong blood sugar level sa katawan ay mag-fluctuate. Pero talagang hindi mo talaga mapigilang magkape. Ito na po yung kapeng sadyang ginawa para sa inyo. Premium D3 Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, magandang morning muna, Mama Alona Dagraga Santino, dyan sa Banco Bancao, the Santino family. Taylon kay Nigel, ha? At kay katropan Gerald de la Cruz. Oy, good morning, good morning. Samantala, mga kabayan, mga

0: Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Biyernes. Sa balitang national muna tayo, o yung National Bureau of Investigation, pasok daw, papasok na o sisimula na ngayon pong investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players. Dahil hanggang ngayon ay nananawagan pa rin po ng hustisya yung pong pamilya ng dalawang basketballista na yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa iba pang balitang nasyonal, bilang naman ng nawawala sa Mindanao tapos po ang 7.8 magnitude quake. Abay, lumulobo, mga kabayan, mga katropa. Nasa 47 na o 31 na po yung nawawala habang 47 katao na. Yun naman pong naitatalang nasawi. Sa balita mula sa labas ang impilan, mga kabayan, mga... Oh, impilan tuloy. Oh. Grabe, no? Pa kasi kami nakapagkakape ni Engineer Moises Acosta. Nawiwendang pa ako, ha? Balita mula sa labas ang ating bansa. Ayun! Mga kabayan, mga tropa, U.S. strike sa isang oil tanker sa Gulf of Oman. Oh, sila pala itong nang atake. Po, yung pong ginawa daw pong US strike sa isang oil tanker sa Gulf of Oman, kumitil daw po ng tatlong tripulanteng Indian. Para nagutang kaya nila yan? Samantala sa mga ulo ng ating pong mga balitang lokal naman, mga kabay, mga katropa, mga residente sa bahay ng Rizal, abay dismayado raw sa Paleco at Napocor. Dahil daw po sa load shedding schedule time na ibinigay, hindi naman daw nasusunod. Fire safety drill sa mga establishmento sa Quezon, Palawan, mas pinapaigting. Patrol vehicle ng tourist police sa El Nido, binasbasa na. Seguridad sa El Nido, mas paigtingin ng kapulisan. Bigayan ng bigas sa barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon, hindi natapos. At isang barangay kapitan sa bayan ng Brooks Point ay meron daw pong tatlong bang suspension mula sa Office of the Ombudsman. Mga individual na mahuhuling nagtatapon din muna ng mga sako-sakong basura sa pampublikong lugar. Sa barangay Punta Baja, may kakaharaping kaukulang parusa. Mga individual na walang pangitaas sa damit ay mapapatawa na raw po ng kaukulang multa. Sa Quezon, Palawan, yung maglalakad ka sa kalsada, ha? Lalabas ka sa bahay mo, pupunta ka sa mga pampublikong lugar, matatao, na wala kang damit pang itaas, yan yun. Brigadier General Antero Narcisse, bumisita sa Joint Task Force Malampaya para rin po suriin ang kandaan sa mga operasyon. 20 pesos kada kilo na bigas inilunsad naman sa Palawan kasabay ng pagdiriwang din po ng Baragatan Festival 2026. Headlines. Yung LGU pavilion ng Kuyo dyan sa Kapitolyo, personal na pong binisita ng kanilang mayor. Solusyon sa paulit-ulit na baha sa Bangkaw-Bangkaw at San Miguel, pinaghahandaan Kasama daw po ang mga flood-prone na barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. At si Popolis ng El Nido hindi raw po maidetalye kung ano ang totoong nangyari sa tagaan sa barangay Villa Libertad. Mga kabay, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umaga sa Exciting Pilipinas. At ang headlines na yan, nahandog naman po sa atin ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated Healthy Coffee na magiging younger looking skin ka kapag ito na ang iyong kakapehin araw-araw. Opo, mga kabay, mga katropa, paano ka magkakaroon ng younger looking skin sa pamamagitan po ng kape? Opo, yan yung Santon Gold Coffee Mix. Posible ba yon? Opo, dahil meron pong collagen at glutathione na sangkap ang kape ito, mga kabay, mga katropa. Ha? Bukod po sa mangosteen powder at moringa powder, hinaluan pa rin po yan ng collagen at glutathione na mayaman po sa antioxidant properties. At ganun din sa anti-aging properties. Kaya katropa, kapag kung gusto mong maging younger looking skin at masabihan ka na, uy, blooming! Kahit alam mong stress ka, di ba? Para hindi halata. So, katropa, habang ikay na-e-stress sa mga problema mo sa buhay, ang mga toxic sa paligid mo, o magkape ka ng Santon, Santon Gold Coffee Mix with glutathione at collagen para hindi halatang stress ka sa kanila. Dahil magkakaroon ka ng younger looking skin. Subukan mo na, katropa. Oh, ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at kundi sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Alas 4:26 na po ng umaga, mga kabay, mga katropa. Sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, tutunghaya po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Samantala, saglit lang ito, magkakape lang kami ni Engineer Moises Acosta. Babalik ang ating pong palatuntunan!
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. is the pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
3: At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag
19: Santhon Plus
20: Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: Mga katropa, X

0: Oras natin mga katropa, ganap na po nga 35 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga. Samantala mga kabayan mga katropa, puntahan na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa binding pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon po'y napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din na tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta, ako naman po ang mga inyo pong magiging tagapagbalita. Ang ngayon pong umaga ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Hunyo 2026.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Sa detalye ng ating pong mga balitang nasyonal, sisimulan na raw po ng National Bureau of Investigation or NBI. Yun daw pong investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa kasagsagan dimuno ng team building activity na idinaos daw po sa Dipakulaw, Aurora. Unang bumuo ang ahensya ng isang task force na tututok sa naturang insidente. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng mga biktima. Ganun din sa local police at sa buong Ateneo basketball team para sa isa sa gawang investigasyon. Target din muna ng naturang ahensya na makita ang lahat ng anggulo sa naganap na trahedya at matukoy kung kaninong pananagutan ang pagkasawi ng dalawang bagitong player. Ang pagpasok din muna ng NBI sa naturang investigasyon ay kasunod na rin ng lumalawak na panawagan ng publiko para sa pagkatukoy sa tunay na dahilan ng pagkasawi sa dalawang bagitong basketball player. Kabilang sa mga nagsasagawa na rin po ng investigasyon at fact-finding sa kasalukuyan ay ang local police ng Aurora. Ganun din po ang Commission on Higher Education o CHED at ang NBI. Habang bumuo na rin daw ang Philippine Sports Commission o PSC ng isang multi-stakeholder committee para daw po sa komprehensibong pagpapanagot sa mga sangkot na individual. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbali ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Sa karagdagang balitang national pa rin po tayo mga kabayan, mga tropa. Update lang po tayo doon sa mga tala na mga nasawi at nawawala sa nangyari pong lindol sa Mindanao. Lalo pa raw pong lumulobo yung bilang ng mga individual na kumpirmadong nawawala Kasunod nga po ng 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong pong Lunes. Ayon po kay Office of Civil Defense o OCD ASEC, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Forte. Kahapon, na mga kabayan, mga katrumpa, ay nakumpirma daw po ng Philippine authorities na umabot na sa 33 katao ang nawawala o patuloy na hinahanap. Yan daw po ay halos doble ng sa dating 17 nawawala. Kamakalawa lang po eh, sabi eh, 17. Kahapon po sa huling tala ay umabot na po sa 33 katao. Yung patuloy pa rin pong pinaghahanap. Patuloy din daw din diumano ang paglabas ng mga residente upang magbigay ng mga ulat o mag-report ng mga nawawala nawawala nilang mga kaanak. Matapos nga pong maganap ang pagyanig o dulot ng lindol. At ang karamihan daw po rito, mga kabayan, mga tropa, ay pinaniniwalaang natabunan sa mga gubuhong istruktura. Lumobo na rin hanggang sa 688 katao. Yun daw pong bilang ng mga kumpirmadong nasugatan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin po ang paghahanap sa mga missing habang positibo pa rin ang mga rescuer na may mga may mga matatagpuan pang buhay. Tatlong araw matapos ang malagim na pagyanig. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang clearing operation sa mga gumuhong gusali na una nang natukoy na walang nadaganan o naiwang individual. Mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan, nakatid sa ating orasan, nakalap na po ang alas 4.42 ng umaga. Balita sa international. Samantala, balita mula sa labas ng ating pong bansa, kinumpirma. Kinumpirma pong tatlong sima na Indian ang nasawi. Matapos pong maglunsad ng airstrike ang militar ng Estados Unidos sa Gulf of Oman kung saan isa pong at oil tanker ang tinarget. Ito po ay nangyari Miyerkules. Ang oil tanker na may pangalang MT Stibilio na may watawat ng palaw ang naging target. Ayon po sa US Militar, inatake raw nila ang barko dahil sa kabiguan daw nitong sumunod sa mga direktiba ng American Forces, bunsod na rin ng hinalang nagdadala ito ng langis mula sa bansang Iran. May kabuuang 24 na tripulanting Indian ang sakay ng oil tanker nang maganap ang insidente kung saan ligtas namang nasagip ang 21 sa kanila. Tinagurian naman ng Indian Shipping Minister Sarbananda Sonowal ang trahedya bilang deeply unfortunate. Tiniyak din niya na kasalukuyan ng inaayos ang repatriation o pagpapauwi sa mga labi ng tatlong nasawing Indian national. At dahil sa insidente niyan, opisyal nang ipinatawag ng gobyerno ng India ang deputy head ng US mission sa Delhi upang maghain ng protesta. Ito na ang ikalawang barkong may mga tripulanting Indian na inatake ng pwersa ng Amerika sa loob lamang ng linggong ito. Namang pagtutol dun sa kung saan galing yung talaga itong yung hirap na lang magsalita, mga kabayan, mga katropa. Meron pong mga nagbubuwis ng buhay sa mga pangyayari dyan sa gitnang silangan. Wala namang direktang kinalaman yung mga manlalayag na yan. ang tanging kanilang hanap buhay, maglayag, magdala ng mga produktong petrolyo sa kanila, kung saang bansa. Target ngayon ng itong Amerika. Ako.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Oh, mga kabayan, mga katropa, ang balita niya na may hatid naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin nyo na rin pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 46 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Bago sa ating po mga balitang lokal, nakakadismaya lang yung ginawa ng Amerika. Mga tripulante ng oil tanker, nagiging target na rin ngayon ng Amerika. Masyadong bully ata talaga ito. Parang totoo tayong sinasabi ng karamihan, bully yung Amerika. Namang direktang kinalaman itong mga manlalayag sa karagatan doon sa away nila sa Iran. Kung galing sa Iran yung krudo, kung binili naman yan. Aha!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang lokal!
0: Dito na lang tayo sa ating pong mga balitang lokal, mga kabayan, mga katropa. Punta muna natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na natin itong balita ni katropang Dennis Chua. Nakaka-graduate lang. Ay, congratulations, katropang Dennis. Ayun daw po mga residente sa bahay ng Rizal. Dismayado sa Paleco at Napukor. Dahil daw sa load shedding schedule na kanilang ibinigay ay hindi naman daw po nasusunod. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report.
2: Dismayado ang mga residente sa bahay ng Rizal sa National Power Corporation na Napukor at Palawan Electric Cooperative Upaleco dahil sa load shedding schedule na hindi nasusunod sa tamang oras. Ayon sa ilang mga residente, partikular sa barangay Punta Baja, nakasaad sa schedule na alas 12 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, walang kuryente. Pero sa aktual na karanasan, halos 2 oras ang delay bago bumalik ang supply ng kuryente, lagpas na sa ibinigay na oras. Matatanda yung sinabi ng Napukor na sira ang isa sa kanilang mga engine na nagdulot ng supply deficit. Ang aberya ay direktang nakakapekto sa 2 barangay, partikular sa barangay Punta Baja Tiraan, dahil sa pabagubagong oras ng brown out, naapektuhan ang buhayan at pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Panawagan nila sa Paleco at Napukor na ayusin agad ang problema at sumunod sa inilabas sa schedule upang mabawasan ang abala sa komunidad. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Napukor at Paleco hinggil sa naturang suliranin. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ng sitwasyon at hinihintay ang tugon ng 2 ahensya. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama niyang mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, fire safety drill sa mga establishmento sa bahay naman ng Quezon, Palawan, mas pinapaigting daw po. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report.
3: Mas pinapaigting sa ngayon ng Bureau of Fire Protection sa Quezon, Palawan ang fire safety drill sa mga establishmento sa munisipyo kung saan na kailan lamang ay inilunsad ang ahensya ang fire drill sa isang gasolinahan kung saan sumailalim ang mga empleyado sa pagsasana sa tamang pagtugon sa sulog na bilang ang wastong paggamit ng fire extinguisher at koordinasyon sa oras ng emergency. Nang layunin umano nito ay para mabilis na pagtugon upang mabawasan ang pinsala sa buhay at ari-arian sakaling magkaroon ng sunog. Samantala, inumpirma rin ng pamatay sunog na tuloy-tuloy ang ganitong hakbang ng ahensya para sa kaligtasan ng bawat desonyan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Kachua Pang Ray. Samantala, patrol vehicle ng tourist police sa El Nido, binasbasan. Siguridad daw o siguridad sa El Nido, mas paiigtingin ang mga otoridad. Katrapa natin sa balita, Bel Yamucha.
1: Live report. Live report.
4: Mas lalo pang paiigtingin ang Tourist Police Assistance Center El Nido ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad matapos basbasan ang bagong ipinagkaloob na mobile patrol vehicle ng Philippine National Police. Isinigaw ang blessing ceremony ng Hunyo 9 sa St. Francis of Assisi Parish Church sa Barangay Masagana, El Nido. Pinangunahan ito ni Reverend Father Jose Eddie Fenyafil, Parish Priest, kasama matauhan ng TPAC El Nido sa pamuno ni Police Captain Emily Valdez, Acting Chief ng Tourist Police Unit. Ayon sa pulisya, ang bagong patrol vehicle ay simbolo ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng kapulisan upang makapaghatid ng mabilis, epektibo at pakataong serbisyo sa komunidad. Inaasahang malaki ang maitutulong ng sasakyan sa pagpapahusay ng police disability at agarang pagtugon sa mga insidente at emerhensya sa iba't ibang bahagi ng bayan. Makakatulong din ito sa pagpapatupad ng mga programang pag-iwas sa krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Bukod pa dito, magiging mas madali para sa mga tourist police personnel na marating ang mga malalayong lugar at tourism destination sa El Nido upang makapagbigay ng agarang tulong at serbisyo sa mga residente at turista. Naniniwala ang pamunuan ng TPAC El Nido na sa pamamagitan ng bagong patrol vehicle, mas mapapalakas pa ang pagpapatupad ng batas at mas mataas ang kumpiyansa ng publiko sa serbisyong ibinibigay ng kapulisan para sa kaligtasan at seguridad ng komunidad. At yan ang balita atin sa atin ng Vision Express. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision Express ka katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pelia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, CDRRMO at Pag-asa nagsagawa daw po ng joint inspection sa paglalagyan ng Doppler radar station. Saan kaya ito? Katropa natin sa balita, Mike Iscotey.
1: Live report. Live report.
5: Nagsagawa na joint site inspection ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Surveyor Station of PLST Pag-asa. Ito ang City Disaster Reduction Management Office at ipapatanggap ang lokal na pamahalaan para sa planong pagtatayo ng Doppler radar station sa Mount Kunikal sa Barangay Makaraskasa. Layunin na inspeksyon na suriin kung ano ang naturang lugar ay ang COPA para sa paglalagay ng radar station at matukoy ang mahalagang teknikal at pangkaligtasang konsiderasyon para sa proyekto. Ayon sa mga opisyal, kapag naging ganap ng operasyon ang Doppler radar station, mas papapalakas nito ang weather monitoring, early warning systems at disaster preparedness ng Puerto Princesa City at mga kalapit na lugar. Bahagi ito ng patuloy daw ng pagsisikap ng lungsod na mapataas ang kahandaan laban sa mga kalamidad at maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamayan sa pamamagitan ng mga programang nakabantay o nakabatay sa agham at disaster risk reduction. Ang Doppler radar station ay isang pasilidad na gumagamit ng radar technology upang makita at mas mabayan ang lagay ng panahon, lalo na ang mga pag-ulan, bagyo, thunderstorms at malalakas na hangin. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng radio waves sa atmosphere. Kapag tumama ang mga alon na ito sa patak ng ulan o yung mga waves at iba pang bagay sa ipapawid, bumabalik ang signal sa radar sa pamamagitan ng tinatawag na Doppler effect. Natutukoy ng sistema ang direksyon at bilis ng paggalaw ng ulan at hangin. Mahalaga ito dahil makakatulong sa mas tumpak na pagtataya ng panahon na kapagbigay ito ng mas maagang babala sa malalakas na pag-ulan, pagyo at pagbaha. Nakakatulong rin sa paghahanda ng mga lokal na pamahalaan at komunidad sa mga sakuna at nagpapalakas o napapalakas nito ang disaster response at public safety. Sa kaso ng planong Doppler radar station sa Puerto Princesa, mas mapapalawak daw nito ang kakayahan ng pag-asa na bantayan ng mga weather disturbance sa Palawan at karating na lugar, kaya mas mabilis na makapagbibigay ng babala sa publiko kapag may paparating na masamang panahon. Yan ang balita natin sa inyo ng Saturn Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, bigay ng bigas sa bangkaw-bangkaw kahapon, hindi raw po natapos. Katropa natin sa balita, Gerald Gales. Live report.
6: Sinimula ng maaga, subalit hindi pa rin natapos ang bigayan ng RAE subsidy sa Barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon. Maliit lang naman ang bilang, aabot lang sa 765 beneficiaries para sa nasabing barangay. Pero alas 5 na ng hapon, wala pa rin nakakalahati ang nakakatanggap. Paliwanag ng barangay, ito ay dahil sa sistema ng DSWD at ng DILG. Sa pagpaintig pa lang, kumain na ng oras at araw. At sa mismong bigayan, ang daming listahan, ang daming sinusulat, ang daming papel. Kaya ang resulta, sa buong maghapon, hindi talaga natapos. Ang ginawa ng barangay, pinauwi na lang ang iba at pinababalik sa Sabado at Linggo. Ito ang advice ng DSWD para hindi naabutin pa ng madaling araw ang mga taong pipila para makakuha lang ng 10 kilong bigas tulong ng national government tulad ng Bangkaw-Bangkaw. Ganito rin ang ginawa ng ibang mga barangay na hindi rin natapos ang bigayan dahil sa mabagal na sistema. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang hapon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang exciting day.
0: Salamat, Katropang Gerald. Yan nga yung sinasabi natin, mga kabay, makatropa. Ibigay ka na lang ayuda, pahirapan mo pa yung pagbibigyan mo. Diyos kong mabagay na. Samantala, isang barangay o punong barangay sa bayan ng Brooks Point, o particular na, ang barangay sa Marignana, ay meron daw pong natanggap na tatumbang suspension mula sa Office of the Ombudsman. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating correspondent, si Katropang Mark John Abrea.
1: Live report.
7: Nakatanggap ng tatlumbuang suspension mula sa Office of the Ombudsman si punong barangay Marvin Juanerio ng barangay sa Marignan na Brooks Point, Palawan, kaugnay ng reklamong may kinalaman sa hindi agarang pag-isyo ng certificate to file action sa isang sigalot sa lupa. Sa kanyang opisyal na pahayag sa kanyang Facebook account, sinabi ni Juanerio na iginagalang niya ang desisyon at handa niyang sundin ang ipinataw na parusa. Anya, ang kanyang naging aksyon ay batay sa kanyang pag-uunawa sa proseso ng katarungang pambarangay at sa layuning matiyak ang patas na pagdinig para sa magkabilang panig. iginiit din ng kapitan na wala siyang pansariling interes sa usapin at ginawa niya ang kanyang tungkulin ng may mabuting pananampalataya at pagsunod sa batas. Sa kabila ng suspension, na natili umano ang kanyang tiwala sa proseso ng batas at nagpasalamat siya sa patuloy na suporta ng kanyang mga kabarangay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka na, gumwapo ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, Brooks Point, Palawan, ako ang inyong tagapagbalita, Mark Jan Abrea, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mark John. Samantala, mga kabay, mga tropa, ang ating buntamang oras. Ganap na pong ikalima ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
13: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
16: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa kaya sa healthy na kape ka na. Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
28: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
31: Tara, kape tayo!
32: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
33: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa! 8 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na ito, handog naman po sa atin ng Healthy Coffee, Santon Plus Coffee Mix, ha, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated. Gawa pa sa mga natural na sangkap. Nandiyan ang mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Tama-tama ito, mga kabay, mga katropa, ngayon pong araw ng kalayaan. Marami pong gising na. Opening pa ng baragatan. Marami na pong naghahanda sa mga magiging aktibidad ngayong araw. Painit na po ng sikmura. Healthy coffee, Santon Plaza Coffee Mix. Mabibili na rin po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Petro Prinsesa at ganoon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Santon Plaza Coffee Mix, nakapag-copy ka na, kinagamot ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balikan muna natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters sa mga balita. Ayon na natin, mukhang handa na raw. Yung mga float na ipaparada mamaya mula sa iba't ibang bayan sa buong lalawigan ng Palawan, halos lahat may mga float talaga, mahaba-haba talaga, matagal-tagal itong paradahan ito mamaya-maya, ha, mga kabayan, mga katropa. Inikot na kagad ni katropa ang Kuya Totoroni. May mga nakapila na, ha, mga kabayan, mga katropa. Mula kung saan man naroon ang ating pong pambansang kapitan, Kuya Totoroni. Kapitan Kuya Totoroni, good morning!
2: Live report! Live report! Yes, good morning, Katropang Ali. At siyempre, good morning, no, sa araw ng kalayaan.
0: Malaya na ba?
2: Malaya na. Malaya na sila mag-desisyon.
0: Ayo.
2: Katropang Ali, bago natin i-report ang ating ospital ng Palawan. Ngayong araw, ngayong umaga, bandang alas 5, ay magsagawa ata ng konting seremonya ng pag-aalay ng bulaklak dito sa may Rizal Park ng Cathedral area, Katropang Ali. So, kita din kanina, may mga ilan doon, may mga polis na doon na naka-standby. Sa tiyatayang mga alas 5 bago siguro mag-alas 6, maghahandog ng mga mag-aali ng bulaklak doon sa, tawag ito, yung kay Rizal na statue, Katropang Ali.
0: Bantayog ni Rizal.
2: Bantayog. Oh, yun na lang. Nandoon na rin yung ating ilan, mga barangay. Kaya nga nandoon tayo doon sa police station 1 kanina. Meron din silang ialay na bulaklak yan sa bantayog ni Jose Rizal, Katropang Ali.
0: Yun nga. Yun yung sinasabi ko, yung kalayaan, isa rin sa mga nagtulak, para lumaban yung mga ninuno nating mga Pilipino nung panahon ni Doc Gat Jose Rizal. Nagising yung taong bayan.
2: Kung wala sila, wala pa yung kalayaan.
0: Yan! Talaga naman, oo. Sige, ospital ng Palawan, ano mo nalagay?
2: Katropang Ali, good morning sa ating mga katropa sa ospital ng Palawan. Kanina lang, no, bago tayo umalis, may humabol.
0: Humabol!
2: Na isang lalaki na alias John na taga Barangay Irawan, 32 anyos. Pauwi na ito sana, Katropang Ali, sa Barangay Irawan. Dumaan ito sa bahagi ng Abanico Road na kung saan doon ito nag-overshoot.
0: Nako!
2: At nakadamay pa umano ito ng mga nakaparadang mga motor doon sa naturang lugar, Katropang Ali.
0: Alam ba sinasakay niya motor din?
2: Motor, Katropang Ali. Agad naman itong natawag at narespondihan ng ating mga otoridad, lalo sa anti-crime at ang ating mga kapulisan. Nakakuha naman agad ng sasakyan ito yung ambulansya ng hero nang dinala dito sa ospital ng Palawan. Masarap pa kanyang natulog, Katropang Ali. Ginising na nga ito ng kawanin ng ating mga sahiro para dalhin nga sa ospital. Nagtamo ito ng sugat sa may taas ng kanyang kilay, sa braso, sa tuhod at sa paa, na matapos nga ito maaksidente.
0: Nagsarili?
2: Nagsarili siya, Katropang Ali.
0: At dahil?
2: Nakainom.
0: Naku na naman, no.
2: Oh, dahil nga daw mayroon pa tayo ngayong baragatan.
0: Oh.
2: Pinaniwalaan na galing pa ito sa baragatan dahil nga alas 12 ang magsasara ang ating baragatan diyan sa Capitol. Kung kaya pinaniwalaan na galing ito at pauwi na nga sa naturang barangay sa Barangay Erawan.
0: So, naman na rin.
2: Hindi pa kanina, nakayuko pa ito nung ipasok sa ospital at sabi nga ng ating mga taga-hero ay nasa minor injury lamang at tinamon itong motorista. Buti pero dahil nakainom ito, medyo wala pa ito sa kondisyon na bumangon doon sa kanyang hinihigaan
0: dyan
2: sa ambulansya katropang Ali.
0: Mamaya pa yan, sana parang tulog niyan.
2: Oo, kaya na ngayon, ginising na, akala nga namin tuluyan.

0: Ya, pwede.
1: Oh, kung bala lagi. So, yun, sa PS1 naman Katropangali, malinis yung ating himpila ng mga polisya.
0: Walang nabagansya.
1: Oo, walang nabagansya. Lahat yung mga mobile ng Police Station 1 ay naka-deploy ito ngayon, lalo na mayroong aktibidad. Ngayon, dito ang gaganapin nga sa may liwasang Rizal Park. Iyan. At good morning no sa ating mga munisipyo na sasali ngayong umaga. Ready na ito, Katropang Ali.
0: Saan ka magsisimula, Katropa kayo ito?
1: Nang ngayon, ang una nakapila itong bayan ng El Nido sa kanto ng Rojas Street Court, panulokan ito ng Rizal Avenue, Katropang Ali.
0: Rojas Street
1: Court. Sa tapat mismo ng PLDT.
0: PLDT. Diyan ba yung ano? Assembly area.
1: Nakapwesto na itong Katropang Ali. Sunod-sunod na rin ito. Yung Kulyon, yung Busuanga, sunod-sunod na ito hanggang yung Rojas, yung pinakahuli doon na kinakita natin, yung bayan ng Rizal. Mm-hmm. Dito naman sa may Top Street, nandoon naman yung Linapakan at yung Kuron, Katropang Ali. So itong Rizal Avenue, mula dito sa kanto ng Rizal corner ng Rua Street hanggang sa Katedral ay halos na may nakapila na nga itong mga plot para mamayang alas 8 o onward na oras baka maaga at kanina nga nakita natin ito ng mga staff nito bawat munisipyo na sana walang ulan ngayong umaga.
0: Nako.
1: Para tuloy-tuloy yung kanilang pag-usad hanggang Kapitolyo, Katropang Ali.
0: Yun.
1: So, good morning, no? Sa ito, nakita natin yung Rojas kanina. Good morning sa mga taga-Rojas na kanina nag-asimbol na sila ng kanilang generator, Katropang Ali. At kanilang pinagmamalaki ang kasoy ng Rojas, Katropang Ali. Yung iba naman, yung sa Aborlan, yung pinagmamalaki naman nila, yung Baboy Ramo, na yun ang kanilang yung parada nila ngayong araw, Katropang Ali.
0: Sige, Kapitan Kweto.
1: Oo, sige, maraming salamat at mamaya sabayan natin live no sa coverage ng ating pagbubukas sa Barangatan 2026. Live mula dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, ako ang inyong katropa sa radyo, Katropang Kweto Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Totoroni. Ready na raw yung mga float ng iba't ibang munisipyo. Nakapila na raw dyan sa may Rojas Street at Rizal Avenue. Hanggang doon sa may Katedral, mga kabayan, mga katropa. Pero bago yan, siyempre, meron pa ang programa dyan sa Rizal Point para sa ating pong Independence Day. Oras natin mga katropa, 18 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin ang iba pa nating kasamang mga field reporters. Kanila pa rin po mga bit-bit na mga balita. Mga individual na mahuhuling nagtatapon din mo na ng mga sako-sakong basura. Bakit sako-sako lang? Basta basura tinapon mo, dapat. Sa mga pampublikong lugar, special rin daw po dyan sa barangay Punta Baja. Abay, mayroon na pong kakaharapin ka o kulang parusa. Ano kayang parusa ito? Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report.
3: Maharap sa kaukulang parusa ang sinumang mahuling nagtatapon ng basurang diaper sa mga pampublikong daan sa bayan ng Rizal. Ito ay matapos makita ng isang residente mula sa Purok Mahogany, Barangay Punta Baja, mga sakosakong diaper na basa na lamang tinapon sa gilid ng kalsada sa Barangay Punta Baja ayon sa nag-flow ng video. Pangalawang beses na itong nangyari sa lugar. Agad namang nalinis ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO mga duming na iwan sa kalsada upang maiwasan ang mga sakit na pwedeng makuha sa maruming kapaligiran. Nagbabala naman ang mga otoridad sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura dahil ang ganitong gawain hindi lamang nakakasira sa kalinisan ng kapaligiran kundi may direktang epekto rin sa kalusugan ng tao. Kabilang na dito ang pagdami ng lamok na maaaring magdulot ng sakit tulad ng malaria at dengue. Hinihikayat ng LGU ang mga residente na itapon ang basura sa tamang lugar at i-report sa barangay o MENRO ang sinumang mahuling lumalabag upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng buong bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus. Sa coffee mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na mula sa 102.

0: 93.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachop and Dennis. Huwag naman po ganun. Ibauna lang po ninyo, lalo po yung mga used diaper, ha? Grabe naman yan. Sino ba yung gumagamit yan dyan? At yung tinatapon, ha? Dadamang nyo. Baon po ninyo, oh. Kung walang basurahan na pagtatapunan, yung nakokolekta, ibauna lang po ninyo. Dito naman, mula sa bahay ng Rizal, puntahan natin ang bahay naman ng Quezon. Yun daw doon pong mga individual na walang damit pang itaas ay mapapatawa na raw po ng kaukulang multa. Paglilinaw lang ha, yung mga taong walang damit pang itaas, lalo na po pupunta o lalabas sa mga kalye, kalsada, o sa mga matataong lugar. Kahit na kung ikaw naman ay naiinita at doon ka lang naman sa loob ng bahay mo, okay lang naman na wala kang damit pang itaas. Huwag ka lang lalabas ng bakuran mo. Tama ba? Alamin nga natin sa balita. Oo, kay katropang Ray Elgaran. Live report!
2: Maaaring mamultahan ang sinumang kisonyan ang mahuhuli at lalabag kung walang pang-itaas sa damit sa mga pampublikong lugar sa Quezon, Palawan, kung saan ayon sa bagong aprobadong Ordinance No. 2026-371 ng LGU ay mahigpit na pinagbabawal ang isang individual na walang suot na damit pang-itaas lalo na sa mga pampublikong lugar. Samantala, ang sinuman raw na lalabag rito ay papatawa ng multang 1,000 pesos para sa unang paglabag, 2,000 pesos naman sa ikalawa at 2,500 pesos naman sa ikatlo, at maaari pang makulong nang hindi mababa sa 6 na buwan, habang ang nasabing alintuntunin ay sakop ang lahat ng mga mamamayan sa Quezon, Palawan, maliban na lamang sa mga sanggol, mga individual na nagsasagawa ng cultural presentation at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan, kaya subukan nyo na ang SysDapain. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Kaya ingat, ha. Kahit naghahalo ka ng semento dyan sa labas ng bakuran mo, kailangan mo magdamit, ha. Kung hindi, baka mamultaan ka. Samantala, Brigadier General Antero Narcisse bumisita na sa Joint Task Force Malampaya para rin po suriin ang kahandaan sa operasyon. Ano kayang operasyon ito? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
4: Live report! Nagsigawan ng opisyal na pagbisita sa Brigadier General Antero Narcisse, Acting the Inspector General ng Armed Forces of the Philippines sa Joint Task Force Malampaya kahapon Hunyo 11 upang suriin ang kahandaan ng unit sa operasyon at palakasin na ugnayan sa hanay ng mga sundalo. Kasama ang delegasyon mula sa Office of the Inspector General, personal na inalam ni Brigadier General Narcisse ang kalagayan at operasyon ng JTF Malampaya, particular ang mandato nito na tiyakin ang seguridad ng Malampaya Natural Gas to Power Project, isa sa mga pinakamahalagang pasilidad ng enerhiya sa bansa. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong siya sa mga opisyal at tauhan ng task force kung saan pinuri niya ang kanilang profesionalismo, dedikasyon at patuloy na pagtupad sa tungkuling pangalagaan ang mahalagang pambansang infrastruktura. Formal namang sinalubong ang delegasyon ni Commodore Carlos Ruiz III ng Philippine Navy, commander ng JTF Malampaya, na nagbigay ng ulat hinggil sa mga nagawa ng unit at sa mga nagpapatuloy nitong hakbang para sa mapanatili ang seguridad sa lugar ng operasyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang pagbisita nito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng organisasyon na tiyakin ang mataas na antas ng kahandaan, pananagutan at kahusayan sa operasyon, lalo na sa pagbabantay sa mga kritikal na imprastrukturang mahalaga sa pambansang kaunlaran at seguridad sa enerhiya. Para sa mas malusog na pangangatawan, katuwang mo sa buhay, ang Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Libreng ligation sa mga babaeng aso, isasagawa naman ng City Veterinary Office. Katropa natin sa balita, Mikey Scotte.
3: Live report!
5: Isang magandang balita para sa mga poor parents dito sa lungsod ng Puerto Princesa dahil kanon sa Puan City Veterinary Office ng libreng legation o spay para sa mga babaeng aso bilang bahagi ng kanilang programa sa responsabling pag-aalaga ng alagang hayop at pag-control sa populasyon ng mga aso sa lungsod. Ayon sa City Veterinary Office, nanging mga pre-registered na babaeng aso lamang ang maaaring maisinalim sa operasyon. Kinakailangan daw ang maagang pagpaparehistro o pamakakuha ng surgery slot. Maaaring magparehistro daw sa pamagitan ng pag-scan sa QR code na inilabas ng tanggapan. Inapayuhan naman din ang mga pet owners na hintayin muna ang confirmation message at ang nakatakdang schedule ng operasyon bago dalhin ang kanilang mga alagang aso sa pasilidad. Pagkabat hindi sa pilitan, inirekomenda rin ang pagpapasuri ng dugo o blood test bago ang operasyon upang masuri ang kalusugan ng alagang hayop at matiyak ang mas ligtas na surgical procedure. Pinalalahanan din ang City Veterinary Office sa publiko na ang responsabling pag-aalaga ng alagang hayop ay nagsisimula sa tamang pagkontrol ng populasyon upang mapanatiling malusog at ligtas ang komunidad para sa mga alagang hayop at kanilang mga may-ari. Para sa mga interesado tao, magpalaigit ng kanilang mga babaeng aso na libre, magparehistro lamang sa pamagitan ng QR code na inilabas ka ng City Veterinary Office. Bartandang matagal na ang problema sa lungsod ng Puerto Princesa, ang mga makalat-kalat na aso, lalo na ng mga motorista. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tumutulong para may balik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantalang oras natin, 26 minutos, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sama na natin itong mga LGU Pavilion dyan sa loob ng Capitol Complex. Itong pavilion ng Kuyo ay personal daw pong binisita ni Mayor Andoy Ong in inspection. Ready na kaya? Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
3: Live report. Live report.
6: Personal na bumisita si Mayor Andoy Ong sa LGU Pavilion ng Bayan ng Kuyo sa Kapitulo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Barangatang Festival 2026. Sa kanyang pagbisita, sinuri ng alkalde ang paghahanda at presentasyon ng pavilion na nagtatampok sa mayamang kultura, turismo, mga produkto at iba pang ipinagmamalaking yaman ng Kuyo. Ang pagbisitang ito ay pagpapakita ng kanyang suporta sa mga kinatawan, kawanin ng lokal na pamahalaan na aktibong nakikilaok sa taunang kapistahan ng panlalawigan. Ang Barangatang Festival ay pinakamalaking selebrasyon sa lalawigan ng Palawan kung saan nagtitipon-tipon ang mga bayan upang ipakita ang kanilang natatanging pagkakakilalan, kultura at mga programa para sa kaunlaran. Patuloy naman, inananihan ng pamahalaang bayan ng Kuyo ang publiko na bisitahin ang kanilang pabilyon at suportahan ang produktong lokal at mga tampong na atraksyon ng bayan sa Barangatang Festival 2026. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mapipili sa Yes to Health Clinic sa buong lalawigan. Katrupa mo sa bayan ng Kuyo, Rick Tabi.
1: From salamat at Katropang Rica at sa ating pumakasama mga field reporters. Samantala, oras natin 28 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. At ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog yun sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. At ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po sa lahat ng mga butika nationwide. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Biyernes. Happy Independence Day! June 12, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita. ang inyong pong katropa sa radyo. Katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa. Happy Independence Day and Happy Baragatan Festival na po. Magandang umaga, Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
10: Exciting!
11: Exciting!
12: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
12: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po ang ating pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Hoy, ito po ang CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, and of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpina ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan na makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin para masumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yeah, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano? Sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magkalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search yun lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan na meron po mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, etong kahalagahan ng pagkakaroon ng normal at maayos na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan. Dok Algin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at maganda na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan?
1: Oo, actually ito yung isa sa pinaka-importanteng ma-achieve natin kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkaing at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
0: Tama, Dok.
1: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom ng tubig?
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun, hindi lang para masustain tayo na nutrients, but also to make our blood better, ang kanyang daloy. Kasi alam mo, parang ano yan eh, para kang nagda-drive sa isang highway na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, para kang nagda-drive sa isang subdivision.
0: Oh.
1: Di ba sa loob ng subdivision? Oh, parang na punong-puno ng humps. Di ba? Yeah. Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
0: Mm-hmm.
1: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Nabasa ko lang kanina yung lately na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings, yung mga check-up. Ano. Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yun sa hardening.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer.
0: Tama daw ka po.
1: Minimeasure ng blood pressure monitor, yung pressure ng dugo against the artery wall.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin, sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwede manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on pwede itong magkaroon ng aneurysm. And also pwede magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara, kasi pag masyado nang napuwersa yung blood vessel natin, kumbaga wala na siyang kumbaga parang elastic yan eh.
0: Tama,
1: pag wala na siyang ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan, yung aneurysm. Ano? Isa pang problema na common na nakikita ko yung varicose veins. Mm-hmm. Itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titignan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology, pag tinignan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue.
0: Blue.
1: Yung pula, yun yung artery, kung saan dumadalo yung oxygenated blood, parang malinis na dugo. And the blue is the veins, na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso. So yung veins natin, may valvula yan that prevents blood from backflow. At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagba-backflow yung dugo, kaya nagba-bulge ngayon yung mga veins.
0: Kaya yung iba, nakikita na yan. So sa ano eh, umuulbo sa balat.
1: Yes.
0: Yung varicose veins.
1: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. At yung ginagawa ng mga doktor dyan, sinesurgery, pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis, so pamamaga ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy. Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease, kung saan yung plaque buildup nagpo-form doon sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, na pwede mag-reduce ng blood flow doon sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng ano, circulatory disturbances, so pagbagal ng circulation, mararamdaman nyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa. Yan yung general symptom. Ano? Nagkakaroon ng mga pang-numbness o pamamanhid at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan. Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yon. Then sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry, either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo. So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo ay mabagal ang daloy ng dugo, parang laging restless. Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin nyo pag kayo umuwi ng bahay tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman nyo.
0: Minsan parang, may kasama pang ngalay yan eh, no?
1: Oo, at ang hirap nun, sabi ko nga, mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay eh. Kasi yung pain, natitiis yung ngalay, parang hindi mo maintindihan eh.
0: Hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
1: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titingnan ninyo, very pale, okay? Minsan nagbo-bluish pa yan.
0: Oo.
1: Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or angina. They call it angina o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, pagsalita lang nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila na nag-spread doon hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes, sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa kondisyon naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy. Laging para kang nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspect sa sila na baka na-stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So, alin man po dyan, ano? Kung meron kayong mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo. Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke kapag ikaw may hypertension.
0: Plus, dapat maging mapagbantay sila, Doc.
1: Yes.
0: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
1: Mm.
0: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang, Doc. Ano? Tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
1: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho o stress doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
0: Oo.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala.
0: Oh.
1: Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
0: Pinaka-common.
1: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga hardcore. Na mga yung mga walang sakit.
0: Oo.
1: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. Oh, halimbawa,
0: yung suitable para sa inyo.
1: Walking, isa sa pinaka-the best nga, brisk walking.
0: Mm-hmm.
1: Even nga yung alam mo yung ano, yung na-realize ko yung tinuturo ng mga teachers natin, di ba pag sa flag ceremony, may exercise tayo na minsan tinataas-taas lang natin yung binti natin na ganoon. May purpose pala yun. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin, itong malaking muscle dito sa binti natin, na lagi nangangalay, tinatawag yan na second heart ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan, pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti.
0: Tama daw.
1: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na cup muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
0: So,
1: at according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumaliit lang naman yan pag hindi ka nagmumunggagagalaw eh. Pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro. Mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle.
0: Mm-hmm.
1: Ito hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish ha, sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong, pag malaki pa yung muscle mo na yun, yung calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin. Mm-hmm.
0: Kumbaga yung heart daw, siya yung magpa-pump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpa-pump,
1: Parang, yes, magpo-force pataas pa up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong mahinang daloy ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka-the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
0: titingkayad,
1: titingkayad ka sa Tagalog. Mga 10 hanggang 15 tingkayad. Ang gagawin mo, malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon. Yung two walk, yung naka-muto, parang ginagawa ng mga dancer.
0: Ballerina.
1: Na naka-straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe yun yung the way.
0: Yung mga exercises sa tulok includes resistance
1: Yes, resistant exercise.
0: So nakakatulong yan siya para maging kumbaga ma-form ng maayos yung calves area natin.
1: Yes. Kaya yung mga activity like pinaka best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. pinaka-excellent din yung cycling yan, and swimming.
0: Yan, oh, yan.
1: Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun ho yung gagawin ninyo. Hindi kailangang masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
0: maliban na lang kung well-fit yung katawan nila, Doc.
1: Yes. Ay, paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need
0: to do... Dati babagay nyo rin.
1: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises. So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo, na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
0: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, cross legs.
1: Cross legs pa. Tapos, pag meron kayong mga, may opportunity kayo, halimbawa, napapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti. It can help return of circulation to your heart. Don't forget din yung tinatawag nating healthy diet and hydration. So, you need to always be hydrated. Simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balanseng pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daling ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mo makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan ng maraming sugar. Yung mga spices, like yung, alam mo ba yung sili? Sili na buyo. Hindi lang sili na buyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
0: Init katawan.
1: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong mayroong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
0: Hydrotherapy.
1: Yung water therapy, ang pinaka the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath. Yung hot and cold. Kaya tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo. Yung tatalon sila sa tubig na may yelo. Then, next is mag-hot shower sila. Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then hot shower. Ang reason nun is para ma... Kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo. Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned. Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation. Tapos sa mga ano naman, always manage stress. Kasi alam mo, pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow. Kaya di ba may mga tao, pag galit, nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung daloy ng dugo mo nakukonstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, matatapang pagkain, lagi kang galit, lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
0: Lalo na.
1: Diba?
0: So yung mataas na emosyon, Dok, ano yan eh, whether it be
1: positive or negative,
0: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
1: Kaya tamang-tamang saya lang, kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
0: Kasi meron ding meron ding inaatake na sa sobrang saya.
1: Meron kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
0: Yes, tama.
1: Sa katawan natin.
0: Oo.
1: Tapos consider massage. Kaya nga si Doc Wendell in demand yan eh. Yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage. Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung hipo nung therapist. Sabi niya, sir, ito yung mga Mga lamig. Mm. Yun ang term nila eh. Oo. Mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained. Mm-hmm. Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako. Lakas. Oo. Ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung ano, yung mga acupuncture therapy. Mm-hmm. Meron tayo yung biosupport therapy. We have another therapy, yung terahertz. Mm-hmm. It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka ano, iwasan na tumaba ng uncontrollable. Mm-hmm. Tumataba tayo na tumataba. Meaning, we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo, ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin. Kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, mm-hmm. hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Yan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman. Pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises. Whatever exercise na magiging suitable sa inyo, mm-hmm. gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day based on study to prevent poor circulation.
0: Mm-hmm. Yan. Sa mga kaibigan natin, ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, take note, ay hindi talaga ano yan. Kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga tsaa na kinocommercialize, Doc, ba? Na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung hindi mo sasabayan ng physical activity, even the simplest kind of physical activity, ay hindi magiging ganun kaganda ang sirkulasyon ng dugo.
1: Marami yan nag-exercise, kaya lang daliri lang yung gumagalaw. Maghapon pa yan.
0: Wala, hindi mabibinipisyon yung buong katawan mo nun.
1: Hanggang ano eh, yung mga mobile games, hindi magandang, kaya nga mayroon ako nakita na sa online na ano eh, kahit tulog siya, yung bata, teenager, gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya. Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang. Mm-hmm. Parang na-addict dun sa games. Kaya yun, tandaan yung mga nanay, hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin ng ganyan na always nakaupo. Okay, kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem.
0: Mm. Ano yun eh, double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
1: Kaya pala bumabata yung heart attack ngayon.
0: Tama, Dok.
1: Diba? Hindi katulad ng panahon namin, parang sobrang tanda ko na. Panahon namin, ang alam lang namin laro, shato, agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun?
0: Patintero.
1: yun talaga yung mga the best noon. Talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
0: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
1: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng, ano, lubid.
0: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
1: Ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Kasi minsan, may mga tao na talagang kulang na kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio. Mm-hmm. Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation, mm-hmm. it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, limang sangkap yan eh. Kasama mm-hmm. na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity mm-hmm. ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat mm-hmm. na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
0: Yes.
1: The most important vitamins that we need to take every day.
0: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels. Yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong papakulang. Mm-mm. Dapat every day meron kayong source from food na kinakain natin at yung ating Santon vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin mo natin sa hindi natin nakukuha lahat talaga sa mga pagkain natin, lalo na yung choices of foods natin nowadays, kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrition.
1: Ay, buti nga kung may choices ka, yung iba no choice eh.
0: Ayun na nga.
1: Kung anong meron dyan, kaya ng budget, yun lang.
0: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng atin pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano, yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe.
1: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiiwas tayo sa sakit. O sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, eh sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Mm-hmm. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Dr. Algie mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat mga kababayan na lagi po nakatutok at lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganoon rin sa mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ano? At sa mga merong iniinda dyan na problema sa inyong pangangatawan, ay huwag magkatubili. Ano? Puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga wellness center. Okay? Sa kanan po ni Dr. Emily Tuyo, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pinupong laging dalangin ang Panginoon Nawa, ang siyang mapapagaling sa lahat ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
6: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Rocks FM Time 606 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.

0: Mahigit 7,000 aplikante hindi nabigyan ng slot sa PSU.
1: University, hanggang doon lang po yung kaya ni binigay na ating national government.
2: Headlines. City Traffic Management Office nakahanda para sa magkasunod na pagdiriwang ng Independence Day at Baragatan Parade ngayong araw.
3: And right after that, yung ating pong Baragatan Grand Parade magsisimula po ng alas 8 ng umaga.
2: Headlines.
0: Alawan Governor Amy Alvarez tiniyak ang suporta sa mga barangay kapitan mula sa iba't ibang munisipyo.
4: Very close po ako sa mga kapitan ko po. So, never po kami
2: na
4: supportive po ako parating.
2: Headlines. Mahigit 1,500 beneficiaryo sa Barangay San Pedro tumanggap ng 10 kilong bigas sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program.
5: Pinili talaga yung pinakamahirap.
2: Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, Mike Defensor sasampa ng harassment complaint laban po sa NBI chief Matibag.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, Amerika, naglunsad ng malawakang airstrike laban sa Iran.
0: Sa balitang sports, pamilya ho ni Divine Dili humiling ho ng autopsy bago iuwi ang labi sa Nigeria.
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, June 12, 2026.
2: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan hong napapakinggan sa labing abad na mga relay station sa buong lalawigan ng Balawan.
2: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Balawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang detalye ng ating mga balitang lokal.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Mahigit 7,000 na aplikante o ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University, PSU, para sa school year 2026-2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, maabot po sa magigit kumulang 16,500 na mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang ng mga estudyante may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano nangangahulugan na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasa, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataan na humihiling na magkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa PSU. Samantala, sisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026.
1: Pero ang on our part po sa Palawan State University, hanggang doon lang po yung kaya ni binigay na ating national government is basis dyan sa limited fiscal isa fan din binigay nila. So, sa ngayon po, ang ginagawa po kahit sa mga nakaraang taon naman, humihingi kami ng tulong sa ating mga LGUs, intervention na baka may maaaring magawa po sila para makatulong na ma-strengthen ang dalawang state universities na nandito sa atin sa Palawan po. So, malaking tulong po yun para ma-accommodate po natin ng mga estudyante natin na nangangarap at determinadong makapag-aral po.
0: Si Claire Mendoza, Information Officer po ng Palawan State University.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, nambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin na pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Kaya wala pala sa PSU ang problema.
2: Sa national government eh.
0: Dahil yung pondo na inilaan ay hindi ho akma, hindi sapat doon sa bilang na dapat tanggapin ng Palawan State University. Kasi kung tatanggapin, napakalaking bilang, 16,500. Tapos ang kaya lang pala ng national government ay ilan lang? 9,519.
2: Yun. So, yun lang yung budgetan.
0: Malaki yung diferensya.
2: Malaki yun ang... So, dapat... kasi nasa ano yan eh? Nasa GAA yan eh.
0: GAA?
2: Oo, General Appropriations Act yan ng 2026.
0: Okay.
2: So, kung ilan lang yun ang budgetan, last year, kasi budgeting last year, di ba? Para ngayong taon, yun lang talaga po nila tanggapin. Kasi kung tatanggapin mo, saka kakuha din ng pangkustos.
0: Yun na nga eh.
2: Wala din. So, yun. Siguro yung mga congressman natin, maglabi doon sa DBM, eh, Pangulo, baka po pwede madagdagan naman.
0: Pwede. Diba? Tsaka sa susunod na school year.
2: School year.
0: Kung ngayon pa lang ay pinaplano na, laki na kaagad yung pondo. Sino ba yung sekretary natin sa education?
2: Sa sekretary, iba to, yung CHED ito. Sa CHED.
0: Ah, sa CHED pala ito?
2: Sa CHED ito.
0: Okay, yung CHED mismo, sana mas lakihan pa nila yung hilingin nila na pondo doon sa susunod na school year.
2: Yun sana. Yun sana yung ano dyan. Actually, parang last year, problema rin to eh. Ngayon, problema na naman.
0: Kasi nakakapanghinayang eh. Nakakalungkot doon sa mga estudyante eh. Na gusto rin talagang mag-aral.
2: Mm-hmm.
0: Tapos hindi rin makakapasok. Diba? Ang mindset nito ay

0: may mga private school na hindi pa po pwede yung scholarship.
1: Yun ang problema.
0: Halimbawa, merong magbibigay ng scholarship, hindi kasali yun. Oo, di ba? May mga kumpanya na bibigyan ng scholarship sa mga kabataan. Mm. Pero para doon lang din sa mga universidad.
1: Sana may address yung problema na ito. Dahil malaking bilang ng mga estudyante na nagtapos noong pong nakaraang taon o ngayong taon, 2026, ang hindi ho makapasok.
0: Pwede ba dito yung ano?
1: Sana makapasok sila sa ibang universidad tapos po pwede sa second sem nila ay mag... Kaya lang ganun din. Papasok sila sa second sem sa gusto nilang eskwelahan. Tapos wala rin namang mawawalan doon. Wala rin bakante.
0: Pwede ba kaya dito, Choy, mag-budget, magbigay ng ano yung LGU?
1: LGU, city government?
0: Okay, tsaka provincial. Pwede kaya mag-explore. Although hindi talaga nila mandato, shed yan ang mandato dyan eh.
1: Ang city, wala. Ang national government at ang congress naman tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship program. Direkta naman ito, hindi siya yung tipong binibigay doon para sa... Di ba?
0: Kaya nga. Kaya lang yung slot talaga kasi ang problema eh.
1: Yan.
0: Kahit na gusto, may scholarship yan, pero wala ng slot. So limited yung slot, limited yung problema. So kailangan may ano, may kung may magawa yung lokal na pamahalaan dito, bagamat hindi nila mandato 'yan, baka po pwedeng mag-explore ng ganun. Halimbawa, yung ilan 'yan? 16,000?
1: 16,000 o 7,000 ang
0: 7,000
1: ang hindi makapag aral sa ano, sa bilang na hindi ho na ano,
0: maghati yung paghatian ng mga lahat ng ano, probinsya, city, tsaka ng mga munisipyo. Kaya yun?
1: Pwede. Kung talagang bibigyan ng pagkakataon na pag-usapan na tupuan. Kung talagang seryoso. Gobyerno na tulungan ng mga estudyante na makapasok, walang imposible.
0: Kaya, hindi kaya ng national government i-shoulder. So tayong mga 23 municipalities, isang cities, isang probinsya. So baka pwedeng kupuan, di ba? Sige, ilan bang kulang na pondo? Baka po pwede na tayong
1: paghati-hatian natin.
0: Kaya lang, baka yung kabilang universidad, ganun din ang mangyari. Ay, baka sa piso lang. Bigyan nyo rin kami. Problema naman ito.
1: Yun din.
0: Yun din, di ba?
1: So, kailangan mo rin talagang laanan ng ano yun. Socialist yun, pagkagat.
0: Kaya nga, yun ang problema. Pero ito ang ano talaga, yung mga congressman natin, baka po pwedeng mag-lobby sa TBM. Baka po pwede naman. Dagdagan nyo naman yung pondo.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, sa iba pang balita, naghanda ng City Traffic Management Office para sa magkasunod na pagdiriwang ng Independence Day at Balagatan Parade ngayong araw sa lungsod. Ayon kay Traffic Operation Officer Alan Mabilia, magsisimula ang programa para sa Independence Day alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga matapos ang asemblya sa alas 6. Kasunod nito ang Balagatan Parade na magsisimula naman ng alas 8 ng umaga. Dahil dito, magkakaroon ng pansamantalang pagsasara ng mga kalsada mula Rizal Park hanggang Rizal Avenue. Unti-unti rin isasara ang bahagi ng Rojas Street hanggang sa may Jollibee Rizal pagsapit ng alas 8 ng umaga. Pinapayagan ng mga makatawid ang mga sasakyan sa bahagi ng Lacao Street, it's Mendoza Street at Burgos Street sa tulong ng mga traffic enforcer habang maaaring gamitin bilang alternatibong ruta ang Manalo at San Miguel Highway. Inaasahang lalahok sa parada ang 21 floats at umigit kumula ang 8,000 kalahok mula sa iba't ibang munisipyo dahilan upang posibleng umabot hanggang alas 2 ng hapon ang aktividad ngayong araw. Naglandi ng CTMO ng mga parking area mula Laguna Street hanggang Old Airport para sa mga motorista.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Okay, sa Independence Day po natin, mag-start po yung assembly natin ng alas 6 at mag-start po yung program ng alas 7, alas 7 hanggang alas 8 po yung program proper po natin. And right after that, yung ating pong Barangay Grand Parade, magsisimula po ng alas 8 ng umaga. So yung mag-attend po ng ating Independence Day, bukas pa po yung ating traffic going to Cathedral simula alas 6 hanggang alas 7. So one-way traffic po tayo dyan kung yung mag-attend po ng ating ceremony.

0: umaga.
1: Yan po ang tinig ni Alan Mabilia, ang Traffic Operations Officer ng City Traffic Management Office. Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Saton Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Saton Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawiga ng Palawan.
0: Express Balita sa Umaga.
2: Ako, ito na. Inaabangan ngayong araw na ito, June 12. Araw ng kalayaan, meron lang tayong program dyan ho sa Rizal Park, 7 a.m. to 8 a.m. Pero alas 6 pa lang yan, kadalasan talaga nagsisimula na yan, nagtitipon-tipon na yung mga official natin. Nandyan ho yan. Kaya, sa Rizal Park po yan ha.
1: May parin ngayon siya, tinitingnan mo itong ano na yung announcement dito sa mga barangay ha. May parid ngayong
2: Asuncio ng umaga.
1: Para sa Independence Day.
2: Ah, sa Independence Day. Mas maaga yan. Pero yung sa Barangatan, kasunod.
1: Kaya nga eh, para may ano eh, magkano, alas 7, prog 7 to 8
2: yan yung
1: sa Independence Day.
2: Oo, sa Independence Day yan.
1: Tapos alas 8 yung parade.
2: Yan, para naman sa Barangatan Parade. At sa gabi, pambihira. Ay, abangan muna natin ito ha, yung pong 21 floats. Makikita natin sa parada.
1: Alas 6 pala yung start ng parada para sa Independence Day.
2: Yan.
1: Alas 6.
2: Tapos yung proper program nila sa Rizal Park,
1: alas 7.
2: Hanggang alas 8. Isang oras lang naman yung proper program doon.
1: Pagtapos ng program doon, parade naman ang ano, yan, yung Barangatan. Ayan na yung 21 float.
2: Yan, nandyan yan. Makikita mula ho yan, kalahok ho yan, galing sa iba't ibang munisipyo.
1: Ibig sabihin, 21 ang munisipyo din. Ilan? Kasi bagay 23 yung munisipyo.
2: Bagay hindi naman makaano yung ano eh, mga iba, di ba?
1: Yung
2: hindi pa natin alam kung ilan yung mga kasali
1: kaya
2: dito
1: nga,
2: eh.
1: Kung ilang munisipyo yung sumali sa 23.
2: Kaya nga, At sa gabi, pambihira, itong inaabang.
1: Nako, ito na!
2: Diyan
1: ito
2: po na. Sa sports complex. Parang, sex bomb!
1: Parang meron na kagad, nandun kagad, pumipila na eh.
2: Aroy, pambihira .
1: Maaga pa lang eh.
2: Maaga pa, punuin talaga yan.
1: Talaga naman
2: Meron
1: ka ano daw, rain or shine eh ha?
2: Meron na ba binigay yung ano, yung...
1: Wala eh.
2: Province sa ano? Well done, VIP.
1: Katropang-ali tayo, didikit.
2: Katropang-ali. Makapasok tayo, sex bomb yan,
1: Oh, sex bomb yan. Si Rochelle Pangilina yan,
2: Mga 90s yan, di ba?
1: Kaya, talaga naman,
2: Diyan yan, mamayang gabi sa City Sports Complex.
1: Mga 2000 na rin, mga 2000 na rin, Joy.
2: Ah, 2000,
1: 2000 na rin.
2: Oo nga pala. Ang 90s pala na inaabangan ay yung pong parokya ni Edgar.
1: Parokya ni Edgar, yun.
2: Naku, nabanggit na sa akin yung schedule kahapon, nakalimutan ko na eh. Yan yung mga inaabangan eh. Parokya ni Edgar. Sex bomb. Cloud G.
1: Nandiyan
2: din yan ha. Sino pa ba? Ang
1: Sweet Notes.
2: Talaga naman. Yan talaga. Yan ang mga bigatin na guests.
1: Si Julia Montes at si Coco Martin.
2: Oo. Kailan yan? 20 or 21? Sa date na yan.
1: Yung schedule ng ano eh. Nang dito sa Barangatan eh. Ay nakita ko ang schedule niyan eh. Para inantay ng ano natin yan, yung mga kababayan natin. Yan lang ha.
2: Sige, tingnan natin.
1: Matindi itong mga...
2: Ang assembly ba ng mga ng parada sa ano, doon din, sa ano rin? Sa simbahan din, sa katedral?
1: Doon din,
2: pababa ng Capitol? Doon din magsisimula.
1: Yung patiguan sa dalan pala sa alas 10, ngayon din, ngayon ah.
2: Ngayong umaga rin?
1: Alas 10 yan.
2: Baba pala yung program ngayon.
1: Haba hanggang alas 2 nga daw eh.
2: Grabe Tutok yung... sa ating mga kababayan. Sana makisama hong panahon. Sana hindi umulan at hindi rin ganong kainit. Para at least tayo na gusto hong manood, saksihan ito pong parada na ito. Ay kayanin yung pong pagbabad sa Rizal Avenue kung saan magaganap ito ho parada.
1: Makulimlim yung panahon, Choy.
2: Makulimlim? Okay, maganda. At least po, pwede yan sa lahat. Kahit sa mga merong high blood. Basta makulimlim ang panahon.
1: Kaya,
2: pwede tayo lumabas. Maaga pa lang. Kung wala namang gagawin, unuoy natin ang Rizal Avenue na makita ho natin ang parada.
0: Ito sa
1: Sasama kaya yung six bomb sa parada?
2: Mukhang doon lang yata ang anon lane.
1: Doon lang ba?
2: Oo.
1: Mga mamayang hapon pa yung dating, no?
2: Kasi mag-ano pa sila eh, magre-rehearse pa, yan, mag-rehearse pa yan sila dyan, mag-testing pa sila. Hindi natin alam kung anong oras sa hapon. Kasi hindi naman i-open. Sa gabi ang open para sa public.
1: Kahit sa rehearsal na lang ako?
2: Oo, pwede, di ba?
1: Ayan.
2: Masyadong tao doon.
1: Nahanap ko, hindi ko pa mahanap. Suy eh.
2: Di ba, ayos lang. Hindi natin makita. Ihabo lang natin.
1: Ihabo lang natin mamaya yung schedule.
2: So, mamaya yan, abang ho tayo dito ho sa event ng Baragatan Fest, di ba? Express! Express! Balitas Umaga! Ngayon ho niya, nagpapasalamat po si Palawan Governor Ami Alvarez sa mga barangay kapitan mula ho sa iba't ibang munisipyo ng Palawan sa kanilang suporta at pakikiisa sa pagbubukaso ng Baragatan Festival 2026. Ayon po sa gobernador, inibitahan nila tahan bilang VIP ang mga barangay kapitan sa ibang programa sa sports complex sa June 14 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Baragatan Festival. Sinabi nito, ito ang unang pagkakataon na nabigyan ng special na pagkilala ang mga barangay sa Baragatan Festival. Binigyan din po ni Governor Alvarez ang kahalagahan ng pagkilala sa mga barangay dahil sa kanilang sakripisyo at serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Express! Express! Balita
0: sa umaga! May ganito ba kayo? Wala! Di namin papunta niyo! Bakit ang tanong? Bakit ang tanong? Na kayo po ang katawang namin dahil sa ground po. Kayo po ang naganog sa mga kabarangay po natin. Alam natin ang mga sacrifice ng kapitan at mga barangay officials, ang maliit lang ang pondo nila, maliit lang ang honorarium nila. Tapos wala. So, yan po ang kaiba namin. Sorry na lang po sa isa. Pero mayor po ako at very close po ako sa mga kapitan ko po. So never po kami na gano'n. Supportive po ako parati.
2: Express! Express! Balita sa umaga! Pahayag ho ni Governor Ami Alvarez sa harap po ng mga punong barangay ng mga munisipyo na nasa Capitol. Express! Express!
1: Balita sa umaga! So, nakita ko na.
2: Nakita mo na.
1: Ito, John 12. Ngayong umaga ito, alas 7, flag raising ceremony, Rizal Park, parada, alas 8, parada ng mga Palawenyo, hanggang alas 4, ang parada ng mga Palawenyo hanggang
2: ano?
1: Alas 4 ng
2: alas 4?
1: Hapon.
2: Oh. Bihira maghapon ito na parada.
1: Oh, Baragatan Float Competition, Festival Queen Competition, Patiguan sa Dalan. Yan ha. Alas 9 ng umaga versus Vernissage Mata-Mata Art Exhibition. Alas 8 ng gabi, opening program in fireworks display. Abad, hanggang sa RBM Sports Complex. Ito na yung opening program mamayang gabi.
2: Yan na?
1: Oo, at alas 9 ng gabi.
2: At ang opening program, gaganapin sa Sports
1: sa
2: Complex.
1: Sa Sports Complex.
2: Hindi sa Capitol, ha?
1: O, hindi sa
2: Capitol. Hindi sa Convention Center.
1: O, hindi. Sa okay. RBM Sports Complex.
2: Yun, sa Sports
1: alas
2: Complex.
1: Alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ang opening program.
2: Okay.
1: At alas 9 ng gabi, ito na.
2: Ano?
1: The Sex Bomb Concert!
2: Wow! Grabe naman!
1: Alas 11 hanggang alas 9 hanggang alas... maaga pa pala ito. Alas 9 hanggang alas 11.
2: Alas 9 hanggang alas 11. O, after nun...
1: kasama pala dito si ano?
2: Dalawang oras lang yung concert ng Sex Bomb.
1: Oo, kasama pala dito si featuring El Mano, Jesse Kang, and 1621. Ba talaga naman,
2: 1621.
1: Ha? 1621.
2: Baka ito na yung mga panahon na ng...
1: mga kabataan, may kasama ang mga kabataan. Ganun ba? Ay, basta ganun. Pero basta, Sex Bomb dancer.
2: Sex Bomb, yan, kabisado, pambihira.
1: Pambihira.
2: Spaghetti pababayan.
1: Kaya, pati pataas. Ito, kinabukasan, Choy, bukas.
2: Bukas, June 13.
1: Alas 8, first Baragatan Invitational. Airsoft competition, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Saan yan?
1: Dalawang araw yan, doon sa Pidera Remo, Irawan.
2: Irawan naman.
1: Doon sa Irawan.
2: Okay.
1: Yung boxing tournament, meron
2: yan,
1: din.
2: Yan. Kailan
1: bukas,
2: yan?
1: Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukas yan hanggang 17. Meron ding mass blood donation, alas 9 ng umaga, bukas hanggang alas 4. At sa gabi, alas 7, kulturang gabi ng kulturang Pilipino. sa RBM Sports Complex. Alas 9, Himig Likha Songwriting Competition. Okay. Sa 14. Sa 14 eh, mayroong Barangay Convention and Awards Night. Alas 9 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa PGP Convention Center.
2: Okay. Special na pagkilala ho sa mga barangay. Yun. Pulong barangay sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Oo. Ala 1 hanggang alas 7 ng gabi. Legal Aid in Partnership with IBP. Alas 3 ng hapon sa 14. Mucha ng Palawan Talent Competition.
2: Yun.
1: Ayan ha.
2: Mucha ng Palawan ha.
1: Oh, sa SM yan, sa SM. At sa gabi.
2: Gabi.
1: Sa 14.
2: Oh, 14.
1: Sweet Notes Concert.
2: Yan na.
1: RBM Sports Complex. Tambak din ang tao na ito.
2: Sabi yung mga ano. Salin lang coordinator ng ano. Ang Capitol. Alam nila kung ano yung click sa tao.
1: Yun, yung mga gusto ng tao. Oh, at sa 15. Ito sa 15, grabe ito. Apatin dito, Choy.
2: Oh.
1: Ha? Yung may concert, ha? OPM Night, alas 8 ng gabi.
2: OPM Night?
1: Oh, alam mo kung sino yan?
2: Sino?
1: Side A.
2: Side A?
1: Plus!
2: Pambihira.
1: Yung South Border! Uy. Grabe naman ito. Si Jay. Paborito ka si Jay.
2: Si Jay.
1: Forever. Paborito ka yung South Border eh.
2: Ano bang mga alam mo na ano ng South Border?
1: Kahit kailan. Paborito kayang...
2: Abangan niya na, June 15.
1: Meron ako ginawang, may project ako dati, ano eh. Yung meron kami project nung sa major subject namin, yung ano, MTV.
2: Gumawa ka niyan?
1: Gumawa ako ng kanta ng South Border.
2: Pambi. Gusto mo pala yan, ha?
1: Oo, South Border nung kapanahonan eh. At saka sa 17.
2: 17.
1: Ha? 17.
2: 16 wala, pahinga mo na. 16.
1: Oo. Sa 17, ano pala? Sa 17, ano, Mobile Legends naman ito. Para sa mga, tsaka Baragatan Zumba Competition. Sa 17.
2: Zumba, oh.
1: Aba, may entry yung may taga-siksikan na kasama dyan, ha?
2: Meron?
1: Oo.
2: Kalain mo yan.
1: Kaya may... Nagkano tayo, nag-ambag tayo ng konting pang-uniform.
2: Talaga naman. Sponsor by Gagawa Mike's Kote.
1: Yung bahagi lang. Bahagi
2: bahagi lang.
1: Lang
2: pala. Okay.
1: Yung sa June 18, June 18, ito yung Manila Symphony Orchestra. Matindi ito, Choy. Itong Manila Symphony Orchestra kung saan sa ang...
2: Lumalaban sa ibang bansa yan eh, di ba?
1: Oo, lumalaban ito.
2: Napapanood natin yan.
1: Oo,
2: magaling yan.
1: Magaling ito. Kaya masarap ito panoorin. Masarap pakinggan yung mga musika nila.
2: Itindig yung balahibo mo dyan.
1: Oo.
2: Lalo na pagka live na napanood mo. Pampaklase.
1: Gusto ko talaga itong mapanood itong Manila Symphony Orchestra na ito.
2: Pagka malalim po yung ano mo, yung attachment mo sa musika, ito ma-appreciate mo yung mga ganitong music. Pero sa iba na parang ano lang, hindi ma-appreciate yun.
1: Naamis ako doon sa yung nagaganon-ganon. Talagang nakakumpas-kumpas.
2: Sa akin yung ano nila, yung pag-blend,
1: pag-blend
2: ng, ano
1: nila, ano nga,
2: ng mga boses nila.
1: Ganda yun eh.
2: Meticuloso ako pagdating sa ano eh, sa boses.
1: Matindi ah, meticuloso ka ha.
2: Kaya magandang panoorin din yung mga ganyan.
1: Eh. Kaya sa, ay, kasama rin yan yung ano, tanghalan sa Baragatan. Aba, 6:30 yung Manila Symphony Orchestra. Pagdating ng alas 9, sa 18, tanghalan sa Baragatan.
2: Yan.
1: Kantahan pa rin.
2: Talaga naman.
1: At sa 19, Choy.
2: Oh,
1: ito na, inaabangan ito, Choy.
2: Sa 19, ha?
1: Sa 19, alas 8 ng gabi.
2: Sige.
1: Diyan din sa RBM Sports Complex. Mucha ng Palawan Grand Coronation Night.
2: Mayan na.
1: Talaga naman.
2: Coronation Night, oh.
1: Coronation Night sa, ano yan, sa June 19. Sa June 20 naman, ito rin, Choy. Matindi rin ito.
2: Yan na.
1: Alas 5 ng hapon.
2: Coco Martin na ba yan?
1: Oo, Coco. Drum and Lyre pa muna.
2: Drum and Lyre competition.
1: Alas 5. Pagdating ng alas 8.
2: Yan na.
1: Coco Martin.
2: Si Gabo.
1: Julia Montes.
2: Oh.
1: At si Gabo Cast.
2: Opa!
1: Naman.
2: Nako, si Smaglas nandun.
1: Nandun ba si Smaglas?
2: Oh, sa si Gabo siya eh.
1: Aga naman. Si
2: yung partner niya, si Basilio.
1: Si Basilio.
2: Oh, yan, baka nandun din niya kasi mag-partner niyan lagi.
1: Saka si...
2: Yung mga cast ng ano, ng Batang Quiapo.
1: Sila din, yung si Gabo.
2: Sila rin. Doon din.
1: Si, sino nung isa pang rapper doon na parang natanggal na yun doon eh.
2: Crazy Mix ba yun?
1: Maliban pa, yung kalaban ni Basilio, yung matindi din yung mag... Yung nag-chuchok.
2: Ano,
1: nag-chuchok?
2: Oh, si...
1: Kalbo?
2: Magaling yun, yung word yun. Parang ano, yung panay, ano nang ano.
1: Oo, oh, yung
2: panay. Bon, sino na ngayon, Bon?
1: Panay. Yung,
2: basta sa, yung, sila yung mga haligi ng ano, mga haligi. Ng flip-top eh.
1: Si Saito! Saito yun!
2: Saito.
1: Oh, rito si Saito eh. Kasi,
2: magaling pa jokes yun eh.
1: Matindi mag-freestyle yun eh. Oh. Machuchok lang.
2: Kaya nga eh.
1: Oh, tsaka si, magaling, yung, yung si wala ba doon si ano si Shaky ba yon?
2: Shaky?
1: Oh, Shaky.
2: Yung kalaban ni Sinyo?
1: Oh, ni Sinyo.
2: Wala siya, wala sila.
1: Wala sa doon. Si ano lang 'di ba yung mga haligi lang sila Smugglers,
2: Basilio, dila natin alam kung Saito nandoon.
1: Si Saito. Sana isama nila si Saito para makita natin yung malaking ngipin niya.
2: Pero sa fanatic po ng ano ng Coco Jules.
1: Oh, yan.
2: Coco Martin Jules.
1: At pagdating ng abangan. Pagdating ng 20 ng 21 Choi.
2: 21.
1: Ito na matindi naman ito sa mga pangkabataan naman ito talaga ito, mga bago to ngayon eh.
2: Sige.
1: Ben and Ben.
2: Oh, yan.
1: Wow, talaga naman. Pinaghalo pa lang ito.
2: Yung sikat mga, yan. Pambira yung boses niya, di ba?
1: Ben and Ben. Matindi yan eh. At ito sa 22, ito si Arthur Neri tsaka si Flo G.
2: Yo,
1: man.
2: Yan ang pinakaano.
1: Mga kabataan talaga ito.
2: Yan ang pupuno talaga.
1: Pupuno talaga.
2: Si Flo G talaga. Pupuno yung talagang sports complex niyan.
1: At pagtapos yan, mapuno ni Flo G, pupunuin na ng mga tito.
2: Tito?
1: Pang pinali ito.
2: Ha? Mismo sa araw din ba yan?
1: June 23.
2: Magkaiba ng araw?
1: Magkaiba. Okay, kinabukasan. June.
2: Kinabukasan. Oh.
1: Kinabukasan. Parok yan ni Edgar.
2: Yan talaga.
1: Pang-finale talaga itong sa parok yan ni Edgar. Kasama pa si Eman Bako sa Pacquiao.
2: Ano?
1: Kasama
2: si,
1: pa?
2: Yung nalilink sa kanya, si Julian nandoon, wala?
1: Hindi ko ha. Wala. Hindi kasama
2: Eman
1: si Julian.
2: Lang,
1: eh.
2: Si Eman lang. Oh.
1: So, itatanungin natin si Eman.
2: Yung tatay niya kasama, hindi.
1: Wala pa kay nanay lang. Nasa Amerika pa eh.
2: Ah, nasa Amerika.
1: Itas nalindol pa sila sa Jensen. Pero pauwi nata eh.
2: Oo.
1: Tatay ni Eman.
2: Pala, oh. Anong gagawin ni Eman doon?
1: Ha? Magabuksing-buksing.
2: basta makita ng mga taga-Puerto. Palawan.
1: Pero ito talaga, parokya ni Edgar Choi. Talaga. Hindi pwedeng, hindi palampasin ito eh.
2: Ang mga tito-tita, no?
1: Oo, parokya ni Edgar. June 23. Pang-pinali ito. Grabe, anong araw ba yung June 23, ha?
2: Talaga, kinakalendar mo na, ha?
1: Naku, Martes.
2: Martes.
1: Pwede bang admin mag-absent ang 24?
2: Yan ha, ang mga schedule para ho dito sa gabi-gabing palabas ng Paragatan Festival.
1: Yung sa Rautan sa Dalan, sa 23 din pala yun ha?
2: Sa Rautan sa Dalan.
1: Express!
2: Balita sa umagas! Iwanan natin ha, yung Paragatan. Natin.
1: Kaya nga, ito mo na. Oy, may special coverage tayo mamaya ha?
2: Special coverage.
1: Abangan nila yan ha? Special coverage sa Paragatan.
2: Okay.
1: Samantala sa iba pang balita, dito pati sa bigas.
2: Bigas.
1: Nagsimula na po kahapon ang pamahagi po ng 10 kilong bigas sa ilalim po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program para po sa mga natukoy na mahihirap na residente sa mga barangay ng lungsod. Ayon kay Kapitan Francisco Gabuco, humigit kumulang 1,000 o nasa almost 1,500 beneficyaryo sa barangay San Pedro ang tumanggap ng 10 kilong rice subsidy. Sinabi ni Gabuco na bagamat mahirap ipaliwanag sa ilang residente ang naging pagpili ng mga benepisyaryo ng ang listahan ay nagmula sa pambansang pamahalaan at patay sa sinagawang verifikasyon ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Humingi rin sila ng paumanhin dahil hindi lahat ng nangangailangan ay nabigyan ng ayuda. Personal rin umano na kinapanayam at sinuri ng mga taga CSWD ang mga kwalipikadong benepisyaryo at inaasahan ang mga kasalukuyang tumatanggap ng ayuda ay makakatanggap muli ng parehong tulong sa susunod na buwan. 5 buwan ito. Diniyak naman ng barangay na walang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang isinama sa listahan ng mga tumanggap sa nasabing rice subsidy.
3: Express! Balita sa umaga!
2: Sila pa rin naman po ang tatanggap next month,
4: sila
2: ano?
4: Sila pa rin, o.
2: Ano po yung paraan natin? Bakit sila ho yung napili natin sa dami ng mga residente na San Pedro?
4: Sa barangay, nag-discalated din, in-interview yan lang, ano, binirify lang ating system.
2: Ano pa ang paliwan?
4: Pinahay-bahay nila.
2: Ayun, minahay-bahay.
4: Pinahay-bahay. Pinuntahan talaga nila yan.
2: Pinili talaga yung pinakamahirap.
4: Wala
2: akong...
1: Express, Balitas Umaga. Yan po ang tinig ni Punong Barangay Francisco Gabuco ng Barangay San Pedro.
2: At kaugnay sa balitang yan, nagpahayag naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryong tumanggap po ng 10 kilong bigas sa ilalim po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program na sinimulan pong ipamahagi kahapon po sa mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Mierna ng Barangay San Pedro, malaking tulong ang natanggap nilang ayuda para sa kanilang pamilya, lalo na sa patulong na magtaaso ng gastusin sa araw-araw. Sinabi ni Mierna na mahalaga ang nasabing tulong dahil makakatulong ito sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan at makapagbigay ng dagdag na pagkain para sa kanilang pamilya. Patuloy naman ang pamamahagi ng rice subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang barangay sa Puerto Princesa sa ilalim ng nasabing programa.
5: Natin. Sinasalamatan ko po ng marami ang lahat, ang pati ng mga narito, mga staff na nagbigay dito sa barangay.
2: Inig ho ni Nanay Mierna ng Barangay San Pedro.
1: Express, Express, Balitas Umaga.
2: Yan po ang balitang hatin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang manumbalik po sa maayos na panigin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawas.
1: Express, Express, Balitas Umaga.
2: Congratulations sa mga nakatanggap kahapon. Talaga
1: congrats
2: naman. Meron na kayong 10 kilong bigas.
1: For 5 months yan.
2: 6 months.
1: Ah, 6 months ba? 6 months?
2: Oh, 6 months.
1: Na buwan. So, ang naging problema kasi kahapon, yung meron pang isang form na sabi nung taga SWD doon sa amin ha.
2: Okay.
1: O, sabi ni ma'am taga SWD, tatlo yung proseso.
2: Tatlo.
1: O, pag meron ka pang i-interviewin ulit para doon sa form ng DILG.
2: Kahapon, anong nakaraan
1: tapos,
2: pa yan eh.
1: Tapos, i-verify yung mga ID, tapos bago yung release. Kung wala sana yung sa DILG, dalawa lang sana.
2: Kaliit pa naman ang listahan.
1: Oo, kaya nga.
2: Naka-print na ang pangalan. Isusulat mo pa rin talaga yung pangalan mo, handwritten.
1: Isusulat pa rin, birthday, tapos ano. Kasi para daw yung sa DILG. Dapat linawin ito ng DILG, no? Kasi... kung dalawa lang yung proseso, ang magiging proseso na lang sana, titingnan yung ID, kung ikaw talaga yun, tapos pupunta ka na doon sa kabila for releasing.
2: Ganun lang.
1: Ganun lang.
2: Para sana. Sa akin nga, ganun nga eh.
1: Ang problema, meron pang isang listahan, interviewin na naman, doon tumatagal.
2: Tagal, di ba?
1: Tagal.
2: Ano lang naman yan eh. Na lumabas na ang listahan noong pang nakaraan.
1: Oo,
2: di ba? Alam na nga natin ang bilang eh, kung ilan. Mm-hmm. Ngayon, bago pa man lumabas yan, napili na yan eh. Pinagkatiwala nyo na, di ba? Napiliin.
1: Na-validate na.
2: Dapat sana yan, sige pila, patingin ang ID. Tignan mo yung picture, yung ID, pangalan, tugma dito sa listahan. Bigyan mo na kagad ng
1: Ng
2: stub.
1: Oh, na-validate mo na eh.
2: Tapos bigyan ng stub, pila na kagad.
1: Oo, oh, ganun na eh. Na-validate na eh.
2: Pambira. Sa amin, ilan lang? 765?
1: Oh.
2: Hindi pa natapos.
1: Kunti lang yung sana.
2: Pambira.
1: Yun nga, dahil nga doon sa ng form ng DILG daw.
2: Yun na nagpatagal.
1: Oh. Kasi meron to, susulatan mo na naman, interview mo na naman siya. Ano, birthday mo? Ano, tagal eh.
2: Biruin mo yung iba, alas 8 ng umaga, alas 5 na release.
1: Dapat isinabay na lang ng Choy ng DILG doon sa validation.
2: Yung listahan nila.
1: Yung listahan nila. Meron naman doon, na-validate na eh.
2: Ba't nagsama-sama pala sa listahan ito ngayong DILG na kadalasan naman na DSWD lang?
1: Kaya nga.
2: Diba? DILG, bakit nagsama-sama kayo?
1: Doon nagtagal eh.
2: Kumuha na sana kayo ng listahan doon sa DSWD. Para pareho rin naman yan. Yung kailangan niyo, yun din naman yan.
1: Yun din naman, may record na eh, na-validate na eh.
2: Nakakahawa yung, alam mo yung kasi, siyempre, pipili, sinong pipili mo yung walang-wala? paano naging wala-wala yan? Kasi hindi makapagtrabaho. Mga matatanda na, may mga kapansanan. Kaya sila'y nasa listahan. Ngayon, sila'y makikita mo doon. Gawad. Nahihilo na ako.
1: Gutom na ako.
2: Na. Sino di maaawa doon sa kalagayan nila, di ba?
1: Ibibigay mo na lang, pinahirapan pa.
2: 10 kilo lang naman yan. Hindi naman yan na maletang kandawala doon sa ano.
1: Kaysa ito national pa, government, di ba? Trillion nga yun eh.
2: Kaya nga
1: eh. Ito, ibibigay mo na lang, pahirapan mo pa. Hmm. Di ba?
2: Ito pang problema, yung malapit ka na sa pila, nung nalaman mo sa listahan na...
1: Mali yung spelling.
2: Yung spelling mo, ano ba, yung La Rosa, yung Sumaraga, yung R na doble, yung R, isa na lang. O di... Kuha ka na naman certificate sa barangay. Mawala ka na naman sa pila.
1: Yun doon nga ako nagtataka eh. Kasi binalidate na yan. Supposedly, sa validation, kasama na yan yung... interview mo. Ano ba ang tamang spelling mo? Di ba? Dapat sa validation, ganun yun eh. O ano ba ang sinasama mo na yun eh? Kasi alam mo na ang problema yan eh.
2: Oh.
1: Alam mo na magkakaproblema yan eh. Dapat sinasama mo na yung tamang spelling. Mm. Tamang mga ganyan. Tapos sa amin nga, may problema pa eh.
2: Oo. Oh.
1: May naisama pang sampo ng mga four-piece.
2: Naku, kita mo na yan.
1: O, di ba? Dapat sa validation...
2: Alam na kaagad yan.
1: Alam mo na kaagad. Tawagin mo yung taga DSWD. O, pahingi nga ako ng mga listahan mo ng four-piece dyan. O, para... ibabangga ko dito sa listahan na binabalidate namin.
2: O.
1: Di ba? Ganun lang yun eh.
2: Dapat.
1: O, tapos ngayon, ang mangyayari... Ang sabi, kahapon ng taga CSWD, ihingi sila ng endorsement kay Kapitan para palitan yun, yung sampo.
2: Mm.
1: Ayaw ko lang kung magpirma si Kapitan. Eh, siyempre, sasabihin ang sampo, Kap, pinatanggal mo pala kami. Dapat dapat kausapin na ng CSWD yung mga tao na yon na kayo talaga ay nasa purpose. O hindi na dapat mag...
2: Ang barangay naman kasi tumulong lang din naman
1: manpower
2: sa programa
1: lang,
2: na yan.
1: Eh.
2: Di ba? Anong kailangan ninyo? Venue? Sige, bigyan natin. Anong kailangan? Ilaw? Electric pan? Upuan? Mesa? Bibigay lahat ng barangay yan. Tutulong. Tapos
1: alam
2: mo, tayo pa yung masisisi.
1: Kaya nga
2: eh. Hindi, no, nakalista kasi yung mga malalapit lang sa sandok ang nilista.
1: Oo, oh, tapos yun. Okay. Kaya nga. Tapos ngayon, may tatanggalin. Nakalista na kami, tapos tatanggalin pa kami.
2: Yan na.
1: Oo, oh, yun ang... Tapos ngayon, mahihina ng certification kay Kapitan para tanggalin. Eh, sasabi ng CSWD, ni si Kap ang nag-endorse na tanggalin kayo. Hindi nasisi pa yung Kapitan.
2: Tinulak pa.
1: O, samantalang nung validation, kung inayos niyo yung pag-validate niyan, kinuha niyo yung listahan ng purpose, akin na yung listahan ng purpose, ay ito yung mga lista na ibabalidate natin. Ibangga natin yan. Ibig sabihin, doon sa validation, may problema.
2: Yan.
1: Oo, hindi na ayos. Pati yung mga spelling, hindi na ayos. Di ba?
2: Sa amin sa bangkaw-bangkaw, yung mga hindi yung nakatanggap ka gabi, kahapon, merong schedule para sa inyo. Merong Sabado at Linggo. At huwag kayo mag-alala kung nandoon ang pangalan ninyo, kahit pinakahuli kayo pagdating po sa Linggo ng hapon, ba, sigurado naman na meron kayong bigas. Ngayong buwan, sa susunod na buwan, kayo pa rin makakatanggap.
1: Yun.
2: Kaya kagabi, pag-announce ni Kapitan Gids na gano'n na Sabado na lang at Linggo, pag-uwian na rin iba. Pagod na.
1: Pagod na eh. Kaya lang, masama ang loob.
2: Kasi pumila nga pumila ng mahabang oras. Tapos hindi rin nakuha. Pero maganda nun, meron kayong bigas pa rin na matatanggap Sabado. Iba naman, bawas na yung bigas nila, nakapila, nagamit na nila, kayo wala pa.
1: Kaya nga
2: eh. Mas lamang kayo ng konti.
1: Buti wala sa inyong nahalong purpose na tatanggalin.
2: Wala naman.
1: Wala. Doon sabi, merong nahalo eh. Ngayon, paano mo, paano kung pumila yon? Sabi ng ano, pag natapos na daw, sakat papalitan.
2: Oh.
1: Ay paano kung pumila na yon ng umaga pa lang?
2: Kaya nga eh.
1: Tapos inabot na ng gabi. Tapos pagdating doon, ay hindi, kasama ka sa purpose, tanggalin ka.
2: Sasama loob
1: nun. Sasama ang loob nun. Yun ang mga, kaya nga sa validation, dapat inaayos na kagad yan sa validation. Napakasimple lang naman. Kukunin mo yung listahan ng mga purpose. Ibabangga mo doon sa listahan na binabalidate mo. O, di ba? Eh ngayon, may nakalusot na sampo. Ngayon, saka mo palang tatanggalin. Hindi, magagalit yun.
2: Yun na nga yun. So, kailan ang schedule sa inyo?
1: Tuloy yan ngayon. Tuloy.
2: Ngayong araw?
1: Oo, oh, tuloy. Oh,
2: tuloy-tuloy daw ngayong tuloy, araw.
1: So, hanggang ngayon, sabi ni Ma'am Lawrence.
2: Yeah. Rest Express, Balita
1: sa Umaga. Sa Samantala sa iba pang balita, tatlong suspek ng naharap sa kaso kaugnay ng madugong pananaksak sa barangay Villa Libertad sa bayan po ng Ildito. Ngunit hanggang ngayon na hindi pa rin po matukoy ng pulisya ang tunay na motibo ng insidente at kung sino-sino ang lahat ng direktang sangkot sa pananaksak. Ayon kay Police Captain John Areta, hepe ng Ildito Municipal Police Station, nilanggap na ng piskalya ang inquest proceedings laban sa mga suspek at kasalukuyang isinasailalim sa proseso ng commitment order. Kahapon na, inamin po ng pulisya na marami pang detalye ang hindi malinaw sa insidente kabilang ang aktual na pinagmulan ng kaguluhan at ang pagkakilanlan ng iba pang posibleng sangkot sa pananaksak sa magkabilang panig ng mga construction worker. Dagdag pa ng PNP, hindi rin nila nakuhanan ng pahayag ang makamang kabilang din umano sa kaguluhan matapos itong tumakas patungo Puerto Princesa City. Sinabi ng pulisya na magsasagawa sila ng karagdagang investigasyon sakaling may panibagong reklamong hiyain ng kabilang panig.
6: Version na nakuha namin nung nag-imbestiga, hindi po humarap sa atin ang mga suspect para po magbigay ng kontra sa laysay nila para maayos natin sana at malaman niya at matumbok kung ano ba talaga nangyari. So anong nangyari? Pagtakas nila, yun ang imbestigasyon na lumabas. Kaya yun po ang nabitawan namin. Yung spot report ko pong sinasabi na yun ang ebidensya, may kalakip na pinagbasehan natin. May kalakip pong ebidensya yung mga spot report na yun. May mga picture at may video pong nakita kung paano po nangyari yung naganap na saksakan.
1: Yan po ang tinig ni Police Captain John Areta, Chepo Police ng El Nido PNP.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Samantala, matatandaan sa salaysay ho ni Franklin Japona, nasa barak sumano sila nang malaman na biglang binanatan si Joselito ang kanyang kapatid. Dahilan upang puntahan ang kanilang grupo ang barracks ni na Arnel Puyay para alamin ang insidente. Ayon pa kay Japona, anim sila nang sumugod sa barracks ni Arnel na nauwi ho sa palitan ng saksak at ampasa ng bote. Giit pa niya, isa lamang sa kanilang grupo ang may dalang itak habang ang isa naman sa mga kasamahan ang nakataga sa isang biktima na anak ni Arnel na sumuko dito sa Puerto Princesa.
7: Anim po, kasama po yung kapatid ko.
2: Okay, sige. Tama yung kwento nila, anim. Yung sa pulis kasi tatlo lang, pero dito sa kwento ni Arnel kanina, anim yung sumugod. Okay, sige. Sino yung nakataga sa anak? Kasi may sugat eh. May wakwak talaga eh. Laylay yung kamay ng bata. Yung mag-ama kasi may tama, yung anak mayroong wakwak sa kamay at saka mayroong taga rin sa mukha. Sino nakataga doon?
7: Papa.
2: Si yung katabi mo? May binabanggit na papa? Ha? Ikaw? Frank yung nakataga o yung kasama mo?
7: Hindi po, yung kasama ko po.
2: Yung kasama mo yung nakataga. Oh.
3: Express! Balita sa umaga!
2: Tinig ho ni Franklin Japona na involved sa nangyaring kaguluhan.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Ito yung mga hindi may paliwanag ng Chief of Police ng ano eh, ng El Nido PNP.
1: Hindi ba pa pwede, Choy, na yung investigador?
2: Oo.
1: Ay, kasi, di ba, sumuko na rin yung ano eh, yung mag-aama.
2: Okay.
1: Di ba? Hindi pa pwede yung investigador niya ay kahit na wala pang panibagong reklamo, pumunta doon, tanungin niya.
2: Dapat naman.
1: Oh, diba?
2: Sa
1: diba?
2: Pag-iimbestigador
1: ka eh.
2: Sa pag-iimbestiga naman, magkabila ang panic.
1: Ay.
2: Alam mo, sa Chief of Police, ako lagi kong kasama yung mga police, kabisado ko yung pag-iimbestiga ng tinamad. Yung tinamad na style.
1: Oo.
2: Madali lang, kasi ang tinutulok niya, nandoon na yan sa ano,
1: sa piskal.
2: Sa piskalya, nakitaan ng probable cause, at doon na lang ang laban. Tamad na mga pahayag yun.
1: Tamad na trabaho.
2: Tamad na trabaho. Huwag mo nang pakialaman yun. Pag naisampa mo yan doon, trabaho na yan ng piskal. Ang inaalam natin dito, yung kung paano mo ipaliwanag yung nangyari. Tignan mo si Colonel De Leon, napakagaling magpaliwanag nun. May demo pa, tatayo pa yun, hahawakan niya yung kasama niyang pulis. Di ba, naididitali niya yung nangyari sa Erewhon shooting incident?
1: Oo, kasi talagang aktual siya na pupunta kasi.
2: Oo.
1: Yung...
2: Dito wala, hindi kaya ipaliwanag. Ito na nga ho, inamin na nga ni Franklin na sila ang sumugod at kasama niya yung nakataga doon sa sinugod nilang sila Arnel Tuyay. Yung mag-ama, nandoon lang, nag-iinuman lang doon.
1: Kaya nga, bakit hindi puntahan ng, ano, hindi puntahan ng... na investigator niya. Sabi ng investigator, sumuko na yung kabilang panig. Puntahan mo nga doon. Ano mo, dagdag mo sa investigasyon mo.
2: Tsaka hindi sumuko ha, para doon sa kaalaman ng Chief of Police ha. Hindi pala tumakas.
1: Hindi tumakas.
2: Bilangin mo yung oras simula sa El Nido, papunta ho dito sa Puerto Princesa kung ilang oras yan. Nagmumotor lang yung mag-ama. Pagdating dito sa Puerto Princesa, humingi na kaagad ng tulong na susuko sila. gabi nangyari, kinaumagahan, sumuko na. Ang nagpatagal lang doon yung oras ng biyahe nila. Hindi ho tumakas, sumuko. Para sa kaalaman ng
1: chief police. Niya umalis doon.
2: Para sumuko sa puerto.
1: Oo, mas pinili niya kasing...
2: Magtiwala.
1: Magtiwala dito sa puerto, sa PNP.
2: Oo, sa PNP. Oo.
1: Pero ganun pa man, either tumakas or sumuko ang ano dito, bakit hindi mo puntahan?
2: Tama.
1: Bakit hindi mo puntahan? Tanungin mo. O ano ba ang nangyari?
2: Yun, makuha mo rin yung side ng kabila.
1: Kaya nga.
2: Ang ginawa lang ng PNP, inuwa lang nila yung side.
1: Kasi naunang nagreklamo yung kabila.
2: O kasi sila yung ano eh, sila yung napuruhan eh.
1: Sila
2: yung
1: napuruhan.
2: Sila yung Romes back, sila yung napuruhan. Di ba? At inamin na ng isa doon na nataga. Pero yung chief of police, hindi masabi. Hindi may kwento.
1: O, eh, kasi nga, kung hindi nga talaga nag-imbestiga, kung kabila ang side lang yung kinausap, diba? Kung kabilang side lang yung inimbestigahan, paano mo mabubuo yung kwento mo kung yung kabilang side lang kinausap mo?
2: Kaya nga eh.
1: O is, yung investigator din, dapat sabihin mo, boss, hindi kompleto yung investigasyon ko. Kailangan ko kausapin yung kabila. Masipag naman ako, boss. Punta ako ng puerto.
2: Sa side mo, sa side ng kabila, ano ba nangyari?
1: Oo, diba?
2: Yung diskarte na ganyan, police captain, yung sasabihin na nandito yung testimonya ng mga complainant, nandito yung testimonya ng mga testigo, andito yung mga ebidensya, talagang pag pinail mo yan doon sa piskalya, tatanggapin yan. Kasi nandoon yung nagko-corroborate, nandoon yung mga ano mo, yung mga ebidensya mo, tatanggapin talaga yan. Pero huwag mo na ipaliwanag kung ano yung trabaho ng piskalya. Ang ipaliwanag mo yung naging trabaho mo.
1: Trabaho mo. Kung ano ba yung, nag-imbestiga ka ba ng maayos?
2: Oo.
1: O nag-imbestiga ka ba ng mabuti? Totoo naman na kapag na-file mo na sa piskalya, piskalya na yung bahala dyan.
2: Kaya nga eh. O, tsaka sabi nila, karapatan na magkabila ang panig na magsampa ng kaso. Masasampa nga ka ang kabila ang panig. Ikaw ba bilang pulis, ano ang kinalabasan ng investigasyon?
1: Iyon.
2: Sino ang unang nanggulo? Sino ang unang nanakit? Bakit nagkaroon ng tagaan at saksakan?
1: Iyon. Kasi pagdating doon sa korte, tatanungin din yan sa'yo. O, paano ba nangyari, chipo pulis? O, investigator, paano ba yung nangyari?
2: Oo.
1: Ang nakausap mo yung kabila lang. Yun lang ang makukwento mo doon sa judge. Kaya pero kung nag-imbestiga ka ng maganda, makukwento mo sa judge ng buo. At yung judge, makakapag-desisyon ng tama.
2: Yun. Diba? Pero sa magkabila ang involved, wala na tayo sa part na yun. Nangyari na yan. Ang gusto na lang natin mangyari doon ay maikwento, maisalaysay ng PNP kung ano yung simula sa simula hanggang sa makapag-file ng kaso sa tinakbo ng investigasyon para ho mapanatag din ang kasi version-version yan eh.
1: Kaya nga.
2: Version ng kabilang grupo, version din ng kabila. Di, kuha tayo ng opisyal na pahayag base sa mga eksperto, otoridad na nag-imbestiga. Kanino magagaling yun? Sa pulis.
1: Sa pulis yun.
2: Para mapanatag yung magkabila ang panig.
1: Yun. Ay, kung tamad nga, kung kayo nga mag-imbestiga na, mag-imbestiga pa.
2: Side by side, di ba?
1: Oo, kung ayaw nga, ay, kung, talagang ano. Sino ba investigador?
2: Hindi nabanggit.
1: Ay, sabagay, kung ayaw nga ng boost niya, ayaw ko na imbestigahan yan, bahala na yung piskal dyan. Hindi talaga mag-imbestiga yun. Ay, ayaw ng boost niya eh. Pero, paalala sa investigador, pagdating sa korte, ha? Sasama ba yung bus mo? Ikaw ang tatanungin ng judge.
2: Tama. Express Balitas Umaga. 6:59 umaga.
1: Express. Samantala, pinangalanan po kahapon ang unang batch sa mga private prosecutor patungkol na tutulong sa House. Ito muna. May ano muna pala tayo sa impeachment.
2: Impeachment.
1: Impeachment.
8: The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal. On XFM. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Pinangalanan nga po kahapon ang unang batch sa mga private prosecutor na tutulong sa House Prosecutor sa impeachment case laban kay Sara Duterte o kay VP Sara Duterte ayon kay Jervil Luestro, head lead public prosecutor at chairperson ng House Committee on Justice, voluntaryo ang kanilang serbisyo sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Samantala, bumisita naman si Senator Gawin Katsalyan, Mix Superi, J.P. Ercito at Erwin Tolpo sa Sarangani sa mga biktima ng lindol kahapon.
9: Senate Blue Ribbon Committee naman ni Cayetano, yun ang nakakalito kung sino ang in-honor. Nagkaroon ng banta ngayon ng seguridad, kaya yung Senate of Sergeant at Arms o SAA sa pamagitan ni Police Retired Major General Alfred Corpus ay nakipag-ugnayan na sa NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency at AFP at PNP para malaman at alamin kung ano yung banta no na sa seguridad ng mga empleyado at mga senador, yung institusyon, yung senado.
8: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
1: Yan po ang tinig ni Salvestre Rambo Labay, ating XFM Senate Correspondents.
8: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: 7:01 ng umaga.
1: Yes. Magtapos, Choy. Good Sige. Morning muna kay Nanay Evelyn Alcantara. Sabi niya, Mike, pwede po bate. Binabati ko ang aking mabait na kaibigan na si Felicitacion Villanueva at ang anak niyang si Alan Tony Sadili Litang na lagi nakikinig sa inyong station sa buong maghapon at masayang pagbati sa araw ng ating kagitingan. Kay Nanay Evelyn Alcantara, Nay, pasensya ka na, hindi ako makareply ngayon dahil restricted yung aking messenger. Sa lahat ng mga nagme-message sa akin, hindi ako makareply ngayon, ha.
2: Mukhang mabigat ang violation, ha.
1: Hindi ko lang, sinare ko lang yung scholarship, Choy, eh.
2: Ah, okay. Oh. May pagkakataon talaga na minsan na makapag-share. Nagkakaroon ng violation na dadamay.
1: Hindi, yung scholarship kasi yun ng, ano, ng Palawan Punsyap yung pinang-share ko.
2: Oh, okay,
1: kay Kaluy kahapon.
2: Okay naman
1: tapos
2: yun.
1: Sa iba pang ano. Kasi nagtanong si Kaluy tungkol sa scholarship, eh. Ay, si Ma'am Cheryl Galili, nandun sa kaibigan kasama sa media dati, pinorward niya sa akin yung scholarship nung ano, sa Palawan Punsyap.
2: No.
1: So, pinang-share ko din kay Kaluy, kay ilan pa na dito. Pagbukas ko, wala na.
2: Wala na.
1: 28 is restricted ako.
8: Express.
1: Wala namang violation doon sa... Ayun, bakit ganun?
2: Ipa-trace mo lang dito sa hacker natin.
1: Kaya ano naman yun. Magandang ano naman yun na inisyatibo ng Palawan Punsyap pagkaroon ng scholarship program.
8: Express.
2: At mga katropa inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Banlawan.
1: Napapakinggan rin sa mansulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: Katropang Eko HLR, ako naman po si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
8: Express, balita sa umaga.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
12: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
13: Exciting!
14: Exciting!
15: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit?
12: Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
14: Vision Next, marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Visionix. Epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
13: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
12: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
17: Nanay Christy?
18: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
12: Santon Plus Gold.
13: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
12: The secret of health.
13: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto. buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
17: The Secret of Health.
13: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: From Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, alas 7:16 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat
2: Bullseye. Bullseye.

0: sa akin.
1: Ay! Hey! Happy Baragatan Day! Relax muna si Bullseye, ha? Magbaragatan, baragat, baragatan muna kita.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Morning! Ang halos lahat ng munisipyo, pati mga barangay, nandyan ngayon sa may katedral.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para sa opening salbo. Ngayong opening ng Baragatan Day. Pero ano ha, mga kaibigan, siyempre, unahin natin yung ano, baka nabisi na tayo sa Baragatan. Nakalimutan na natin yung ating Independence Day. Mga kaibigan, kanina nagkaroon na ng mga initial na programa diyan sa Rizal Park, Eulalia Park, diyan sa may bahagi po ng Immaculate Conception Cathedral. Mga kaibigan, nandun na si Governor Amy Alvarez, nandun si Mayor Lucilo Bayron, mga congressman natin, mga kapitan, nandun sa programa kanina alas 6, mga kaibigan, bilang pag-alala natin, siyempre, ginugunita natin ngayong araw na to, yung ating araw ng kasarinlan, Independence Day. Pero mamaya-mayang konti, tapos na yata yung programa doon, mga kaibigan, at kasunod niyan, mamaya-mayang konti, yung ating Baragatan Parade. Talaga naman ito talagang inaabangan ngayon, ha, mga kaibigan. Nakapwesto na yung mga kababayan natin doon sa mga dadaanan ho ng parade na ito. 21

sa bawat floats o sa bawat float, yung mga mayor ng mga munisipyo, vice mayor, sangguniang bayan, balita natin, sasayaw. Okay, ha? Mga kaibigan. Tapos meron ding mga kasama sila, mga sasayaw ba? May mga dancer dyan sila eh. Bawat float. Mga kaibigan, sumasayang-masaya ito. Mamaya, papakita natin yung mga floats na nakapila na doon, ha? Mga kaibigan. At syempre, ang palatuntunang ito, Bullseye, Baragatan Coverage, atid sa atin yan ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider, ha? Ang Baragatan. Ang Baragatan, Bullseye Special Coverage, atid sa atin yan muli ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, ngayong Baragatan, siguro doon muna sa mga float tayo. Dalawang ano, yung isa doon sa float, yung isa doon sa Independence Day, ano. Yung mga nandito ngayon sa puerto, daming bisita rito. Mga kapitan, mga barangay kagawad, mga mayor, vice mayor, sangguniang bayan member, nandito lahat sa puerto. Biruin mo yan, mga kaibigan. At kaninang umaga, siyempre, gusto nating ipakilala, introduce din, ano? Sa mga bisita natin, kahapon, pagod na pagod yan sila, kapapractice. Doon sa mga gagawin nila ngayon, mga kaibigan, parang kaninang umaga, yung iba, parang bigat-bigat ng katawan eh. Diba? Pero ito ha, Chanton Gold Coffee Mix, mga bisita natin dito sa puerto at lalawigan ng Palawan. Ito lang, kahit kape lang, ha, mga kaibigan. Kape lang ginagamot na natin ang ating katawan. Try nyo, Chanton Gold Coffee Mix. Hindi lang pampagising. Ito, may mangustin po ito, kapitan, ha? May mangustin, may moringa, may spirulina, tapos may collagen. At glutathione, kapitan. Pampaputi ito. Oo, tama yung nadinig mo. Pampaputi, ha? Glutathione and collagen. Ilang araw, mapapansin mo yan, kap. Mas magaan ang pakiramdam mo. Hindi lang... yung parang hindi ka na pagod kaagad, kagigising mo lang. Ha? Kaya kung mahilig ka sa kape, kapitan, try mo! Upgrade mo yung iniinom mo araw-araw. Kasi alam mo, Kap, sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang. Di ba? Talagang kailangan malakas ang resistensya mo. Di ba? Oh, kape lang! Chanton Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, may antioxidant din ito. Parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Practical na healthy ka pa! Oh!

kakaindak itong background ni Axel eh. Sige. Kahapon, kausap natin yung city traffic, si Sir Alan. 8 o'clock, mag-uumpisa yung parada. Ano? From, bon, pakita natin muna yung ano, para doon sa motorista. Para i-repress lang natin sila doon sa magiging daloy ng trapiko. Ho, mga kaibigan. Eulalia Park, doon sa may Immaculate Conception Cathedral, doon ho mag-uumpisa yun hong ito yung parade route, ha, yung ruta, ho, mga katropa natin, ano, mabibiyahe from Immaculate Conception Cathedral, Rizal Park, no, after ng Independence Day program ngayong umagang ito. Nangyayari po ito, ha, nangyayari, mga binabanggit ko habang ako'y nagsasalita. Parade start, Eulalia Park, Rizal Avenue, 8 o'clock ito, take off. Kasi mahaba-haba ito, ang estimated nga ng city traffic, alas 2, alas 3 eh, bago matapos ito. Mariusip. Rizal Avenue, dire-diretso yan.

0: sa event area sa provincial capital. Hindi nga natin alam kung sa bagay, estimate naman na yan ng mga organizer, no? Lalong-lalo ng provincial government. Kasi napaka-ano nito, napakarami nito, libo ang taong inaasahan ngayon na dyan no, lahat mag-iipon-ipon sa event area, PGP Convention Center, mga katropa. Okay? Sige, silip muna tayo. So, yan yung dadaanan, no, ah? Para hindi yung kayo, yung 8 a.m. ang umpisa, yung pula nakikita nyo, yan yung main parade route. Yung mga green na nakikita ninyo, yung green sa baba, yan yung mga delegasyon. Delegasyon, dyan sila mag-iipon-ipon sa top street. Nandyan yung mga floats nila. Top street, mga kaibigan. Okay? Oh, tapos yung may mga ano, ha? May naka-standby na rin, ha? Yung may nakita yung mga pula, tapos may cross. Nandyan lahat yung mga first aid, yung mga medic nandyan. Tapos yung isang kulay green, mga kaibigan, yan ho yung dyan nakakalat yung security. Simula doon sa Eulalia Park hanggang doon sa event area. Kasi nandyan nung kasi, alam nyo mga kaibigan, nandyan yung mga mayors natin eh. Mayors, vice mayors, barangay captains, congressman, governor, napakaraming VIPs. So kailangan ng maraming mga security ang nakakalat ngayon sa may bahagi po ng Rizal Avenue. Pero silip tayo, Bon! Tingnan muna natin siguro. Yung alam nyo inaabangan dito? Yung mga plot na irerepresenta yung mga produkto nang pakita natin yung ibang mga plots. Ito may nakuna na yung mga kasama natin na nandoon na sa area ngayon. Mga kaibigan, pagandahan ng plots ito. Ito tingnan niyo to, saan to? Koron. Koron ito. Paano ito? Ano ito? Pawikan? Pawikan ba yan? Oo nga. Ito yung plot ng Koron. Koron Palawan. Koron pa lang yan, ha? Eh, binabanggit ko kanina, nasa 21 to eh. Nasa 21 mga plots ito. Ito saan to? Oh, linapakan, no? Dolphin! Tama ba? Linapakan, dolphin yan, di ba? Oh, dolphin. Ito, ano to? Quezon! Oh, taga Quezon ba yan? Oh, tama, Quezon! Galing, no? Dapat matanong natin mamaya yan, mga kasama natin, ano? Ito, ano to? Bakit yan yung disenyo? Para malaman natin, di ba? O, yan. Ito, ano to? Araceli! Paring Roy, oh! Ano yan, Paring Roy? Kuratsa! Kuratsa! Ako, sa inyo na lang yan. Hindi na talaga po pwede tayo sa Kuratsa. Araceli, yung plot nila, oh, disenyo niya ay, ano, Kuratsa. Ito, ano to? Yung mga nakikinig sa radyo, pwede yung kayong manood sa live ho ng XFM, ha, coverage natin. Ito ay, anong municipio ito, Bon? Hindi masyado makita, no? Hindi bale, ito yung mga ano lang ito. Ito yung mga nag-a-assemble pa lang ito. Ito naman ay Brooks Point. Nyug. Ama? Kuprasan ba yan, Roy? Kuprasan, di ba? Nyug yan? O tama, nyug nga. Sabi ko sa inyo eh. Kasi yung iba mga hapon eh. Iba yung sinasabi. Yun daw plot ng Brooks Point. Nickel. Hindi ah. Nickel. Nyug yun eh. Ito, Nara. Oh, Nara. Mayor Danao. Si Mayor Danao mukhang di makakasayaw ngayon kasi masakit yata yung paa. Pero pipilitin niyang talagang sumama para makasayaw-sayaw din siya. Parang na-arthritis si Mayor Danaw eh. Kahapon, sobrang pagod. Oh, ito, Agutaya oh. Agutaya. Ah, ganda ng plot nila oh. Agutaya. Anong disenyo? Hindi bali, sige. Mamaya, siguro maganda pagka tumatakbo na yung parin, no? Eh malaman natin kung per plot bakit ganyan yung disenyo. Ito ano to? El Nido. Oh! Alam ko to. Yung nakukuha doon sa ano nila? Nido. El Nido. Ito yung parang laway ng ibon. Balinsa sayaw. Bira nilalagay sa soup. Sopas. Hindi ko makita. Ano yun? Okay, sige. Silip tayo, ha? Silip tayo. Dito muna tayo. Baragatan tayo. Relax muna si Bullseye. Napuyat si Bullseye, eh. May hinahanting kaming kagawad kagabi. Taka muna, si Toto muna, To. To, ano yung nasa harap mo? Ano, plot ng ano yan? To. Yata ko narinig ni Paring Toto. Paring Toto! Ganda nito, anong plot dito? May monitor ba yan siya? Oh, simple lang yan eh. Video bago yung cellphone. Ha? To? Ay, ito live to. Okay, sige. Si Kuya Toto, Ronnie, ay nandoon na sa Top Street ito, no? Top Street. Anong-ano kaya ito? Anong kaninong plot ito? Ha? Oo, eh. Ito, nag-a-assemble. Maganda may audio, eh. Diba? Para ma-explain kung ano yung, ano yung mga disenyo. Itong nakikita nyo ay live feed, mga kaibigan, sa yung assembly area nila diyan sa Top Street eh. Oh, diyan sila lalabas. Ito anong ano to? Si Allison ba sa ano? Oh, lagyan natin ng audio yan para malaman na Municipality of Jose Rizal. Ayan, Rizal Palawan, mga Nitibo. Ah, ganda oh. Josepe Rizal, Municipality of Josepe Rizal. Ganda ng plot ng Rizal, oh. Mga taga-Rizal nanonood, ayan yung plot ninyo, naka-ready na, oh. May mga nitibo. Tapos may parang ano to, parang gubat, no? Mga kaibigan. So, may mga ano yan, bakit ganyan yung disenyo? May mga paliwanag. Yun ang gusto nating malaman, di ba? Per plot, bakit yun yung disenyo? O yan, ha? Binigyan tayo ng magandang panahon ngayon, makulimlim. Ganda ito para sa mga nagpaparate. Kung may mga bisita po kayo na nandito sa Puerto, pwede kayong pumesto dyan sa Mendoza Park. O pwede kayong pumunta doon habang di pa nag-uumpisa yung parate. Magpa-picture-picture taking na kayo doon sa ano? Sa Top Street. Sino nandyan? To! To?
1: Yes, hello.
0: Oh. Sa'yo ba to? Sa'yo tong live na to?
1: Oo, sa akin, hello. Sa akin.
0: Ba't ganun? Sige to. Abante ka ng konti. Ano to? Rizal to? Rizal, may sound system sila, oh. Nakalagay sa truck.
1: Oo, tama.
0: Parang nasa ilalim ng lupa. Sige to, pakiano mo na lang yung live mo, no? Hindi ko maintindihan yung audio mo. Bakit nagkaganon? Pero anyway, sige, abante mo lang yung live natin. Okay, sige. Si Ali, kung naka-monitor ka, back up pa natin si Toto dito sa mga plots lang muna tayo. Kasi mamaya aandar na yan eh. Hindi na natin talaga makikita. Ang gusto natin lang maipaliwanag din ano. Kung ano yung disenyo, ano yung nirerepresenta niya. Oo, alam natin munisipyo, pero katulad nito, ayan. Ayan. Mga paliwanag yan eh, per municipality. Ang inaabangan ko rito yung sayaw ng mga mayor eh. Oh! Nakaraang taon ganun din, may mga mayors na sumasayaw. Oh, either nauuna sila sa float o after ng float sumasayaw sila. Okay, ito ang ganda nito. Anong ano to? Oh, ayan oh. Anong munisipyo kaya ito? Okay? Yun, ba meron pang ha? Araceli. Ayun. Paring Roy, oh. Araceli, Kuratsa. Alam niyo yung Kuratsa? Oh, talaga naman, kung kayo yung mga 50 years old, 40 pwede pa. Pero kung mga 50 years old, 60, nako, Kuratsa. Napakalakas so sa high blood niya. Eto, ano to? Eto. Sige. Bon, ano to? Walang disenyo. Galing, oh. Basakan ang nire-representa niya. Palay. Palay. May basakan. May putik talaga, oh. Nakalagay sa plot. Ang galing. Ayan, sige. Yung mga wala pong gagawin, pwede yung pumunta na kayo. Puron. O yan, puron. Pwede yung pumunta doon. Ang mga plots na ito, nandyan ho yan sa may... Paikot lang ho ng Top Street. Yan na nag-a-assemble yan. Tapos lalabas po yan ng Rizal Avenue para doon sa parade na mangyayari ho. Ang inaasahan ho, 8 o'clock, dapat naka-take off na, no? Kasi mahaba-haba po ito, mga kaibigan, ano? Kailangan 8 o'clock maka-take off na. Ito, pumuporma na, oh, yung parada. Okay? Kasi pag hindi yun naumpisa nito sa tamang oras, baka mahapunan. Napakarami yun nito. Libo ang mga partisipante. Hindi yun daan, kundi libo. Ito, Agutaya. Bayan ng Agutaya. Sa Top Street lahat ito, mga kaibigan, yung Top Street. Diyan sa may papunta ko ng Immaculate Conception Cathedral. Diyan makikita yan. Okay? Tapos lalabas yun ng ano yan, lalabas ng Rizal Avenue. Mga kaibigan. Okay? Lata yung audio, sila Gerald. Audio sana. Ganda ito mga kaibigan ano para ma-relax tayo. Kita niyo naman yung mga nangyayari ngayon sa Metro Manila, sa Senado, 'di ba? Yung kaguluhan doon, napapakinggan natin. Ito. Mga kaibigan, mare-relax talaga tayo dito. Ganda to. Tapos hindi pa ito hanggang mamayang gabi to. Ah, kahapon nakita na natin yung dumating na yung grupo ng Sex Bomb. Oh, nandito na sila. At mamayang gabi, sila yung mauuna dyan sa Balayong Park. Sex Bomb, ano mga kaibigan? Dire-diretso yan hanggang sa mga susunod na araw. Grabe itong first term ni Governor Amy Alvarez. Pero ngayon pa lang kinukongratulate na natin. Magaling si Gov Amy, no? Talagang bago mangyari ito, napansin natin noon, pumupunta siya ng City Hall. Kinakausap niya si Mayor Byron. di ba? Kasi nga dito gagawin sa Puerto. Yung camaraderie ni Mayor Byron at ni Governor Amy, okay. Di ba, mga kaibigan? Kasi nga naman, itong libo-libong tao na to na nandito, galing ng munisipyo, ang nakikinabang ngayon, ano, mas nakikinabang ang mga taga-Puerto. Ha? Ang mga taga-Puerto, ano yan? Pension house, restaurant, souvenir shop, tricycle, mga rider, mga shuttle van, palengke. Di ba? Oh, eh, kung yung mga nagtitinda, may mga restaurant, kung wala man sila di man mapuntahan yung restaurant nila doon sa talagang original na lugar, na andun sila sa Karainan, sa Fernandez. Eh, sa Fernandez, kumikita sila ng, nung unang bukas pa lang, nakausap natin yung ilang mga nagtitinda doon. 10 to 15,000 sa isang gabi lang ang kita nila. Yung mga unlimited lechon. Oh, yung pinampagawa nila doon, tsaka yung arkila nila doon, bawi na. Sa loob lamang ng dalawang araw. Ito mga susunod na mga araw, ito kita na nila to. Mga kaibigan. Okay? Ayun pala si Ali. Oh. Lagyan natin ng audio yan para si Ali magpapaliwanag kung ano itong ibig sabihin nitong mga floats na to. Si Toto ang mag-video para maganda ha. Oh, si Ali nandiyan. Oh, yan ang maganda. May paliwanag. Ali.
2: Oh. Ali.
0: Ali.
2: Okay.
0: Alison.
2: Alison Louie.
0: Uminto ka sa isang float. Tapos tanungin mo yung konsepto, bakit ganyan yung disenyo para naintindihan ng mga viewer natin. Nakita na natin yung mga floats eh. At mamaya itoklak pa naman yun mag-ano. O float pa ba yan? Si Toto na yan. Pakisabi.
2: Ito, float.
0: Hindi na. Hindi si Toto
2: rojas
0: yun
2: eh.
0: Uminto kayo sa isang float. Tanungin ninyo kung anong konsepto. Bakit ganun yung disenyo. Yon. Ganun yon.
2: Float ng munisipyo ng Rojas.
0: Yan, o. Tanungin natin, bakit? Yan, ang ganda, o.
2: Kaya ba yung pwede nating matanong dito?
0: Meron yan nandiyan, nasa likod yan yung kanilang mga partisipante.
2: Alam na natin kung sino yung pwedeng makausap dito.
0: Yan, Rojas, o, Rojas. Rojas, Rojas. Ba, okay, o, Rojas.
2: Pwede bang malaman yung kwento sa likod nitong konsepto? Sino pwede matanong natin dito?
0: Rojas, Rojas.
2: Sino pwede natin matanong?
0: Mayor Pedi sa bando yan, no? Yung...
2: Oo.
0: Rojas.
2: Si Yorme, hindi ko pa nakikita eh. Asa si Engineer? Si Engineer, yung kanilang
0: yun. Sige.
2: Oo. Para mo naman. Ha? Si Engineer Rora. Ito. Engineer, good morning po.
0: Ginasandaan na tayo.
2: Sa XFM Palawan. Tatanong lang po kami, engineer, yung konsepto sa likod nitong road ninyo,
0: yeah.
2: Maraming malaman. Saglit ha. Medyo, ano lang kami ni engineer, medyo lakas ano ang background. Iwasan mo na kami, katropa Louie.
0: Sige.
2: So, engineer. Si Engineer Alzaga ng NPDC. Ayan. Bigay ko na yung linya ng komunikasyon sa Tropa Louie.
0: Sige.
3: Good morning,
0: engineer. Opo, to, doon mo lang to. To, yung video to, doon lang sa float to. Sa float.
3: Okay po. Yung float po namin, yung konsepto niya po ay pinopromote po namin yung aming flagship PC, which is sa Pangulin po.
0: Pangulin?
3: Para po sa conservation, Pangulin, yes po, or Balintong.
0: Balintong.
3: Ito po yung flagship PC ng Rojas.
0: Okay.
3: Then, makikita din po sa gilid ng aming float, yung coral reef wherein isa po sa top priority ng current administration is to promote tourism.
0: Tourism.
3: So, nung nakaraang taon po ay nilaunch po yung island hopping namin sa kasama po yung mga iba't ibang island. So, tourism din. Sa taas po ng float, mayroon pong mga cash flow. Ito po ay nag-singularize din na yung primary product or one town product ng Rojas is Katoy, or kilala po yung Rojas sa Katoy.
0: Okay.
3: And then, yun po yung konsepto po ng aming show.
0: Ayun.
3: Good morning po ulit.
0: Thank you. Pangulin.
3: Yes po.
0: Okay. Salamat po, engineer. Thank you.
4: Okay. Atrapan kami.
0: Okay. So, Alison. Ali.
4: Okay. Advance na. Engineer, thank you. Opo. Pumitila na sila, Katropan Louie, anytime. Mukha magsisimula ng itong food parade.
0: Okay. Ali.
4: Atrapan Louie.
0: All right. So, yung sa Rojas, pangulin pala yun. Pangulin. Sige.
4: Yung pinakang...
0: Abante ka pa doon sa ibang plot. Habang hindi pa umaandar. Pumaporma pa lang yan. Tuklak pa naman ang takpang na yan. Ayan o. Buswanga. Ali. Yung audio mo dyan lang sa'yo. So, pakisabi kito to, yung plot ang tinitingnan ng mga viewer. So, hayaan mo na yung ini-interview. Ipaliwanag ng ini-interview yung konsepto. Pero yung video doon lang sa plot. O sige. Buswanga, ano yan? Buswanga, o.
4: Buswanga. Teka lang. Kaya nang makakausap sa Buswanga.
0: Yan, ang ganda, o. Buswanga. Ba? Buswanga.
4: Good morning po.
0: Little Safari.
4: Sino po yung pwede natin makausap? Ay, ito pa. Ano po ang pangalan nito? Onida Batos po. Onida Batos. Ano po sa munisipyo?
5: Tourism officer.
4: Tourism officer. Kaluwi na ro sa XFM po. Ito, yung float ang bukosan mo raw. Yung float ng Buswanga.
0: Float. Ayaw mo na ini-interview. Yan lang yung float lang. Float.
4: Okay. Sir, ano raw po yung konsepto ng float ninyo? Si Katropang Luli po.
5: Okay. Good morning. Ang konsepto ng aming float ay Black Island o yung malahang. Ibig sabihin sa Kalabiyan, binagbano ang malahang black. Itim. So, yan po yung pinaka-main concept. Ito ay major tourist attraction namin sa Buswanga. So, kasama namin yung Kalawi Safari Park. Kaya meron pong Jira. And then sa likod, yung Safari. At syempre sa Buswanga po, sa harap ng Black Island, patatag po at yung shipwreck. Kaya meron tayong mga marine lines sa ilalim. Ang Black Island po ay white sand beach. Panoob ko nito ay merong mga kweta.
0: Diba? Yeah. Yun, Black
5: Pero,
0: Island.
5: Pero bakit ang sinawag ang Black Island? Dahil tunga sa itim ang isla. Itim ka.
4: Pero yung hangin na puti. Puting-puti po.
5: Opo. Pino-pino.
4: Yeah.
0: Yun.
4: Pero so, ano po ang pangalan? Onida Batos po.
0: Oh, yan. Ali.
4: Katropa nga Louie, si Sir Oni Tomatos ang
0: principal
4: director
0: of officer ng Buswanga. At least,
4: Black Island yung kanila
0: ang project yun ang gusto yun.
4: Siyempre, nandun din yung Kalawi, meron din therapy, Katropa ng Louie, no? Black Island, itim yung isla, pero
0: yan
4: naman daw yung buhangin.
0: At least nalalaman natin kung ano yung konsepto ng plot. Katulad niyan, Black Island, may white sand sa Buswanga yan. Tapos yung kalawit kaya may jerap diyan kasi yung kalawit nandiyan sa Buswanga, di ba?
4: Buswanga.
0: Yan ang para alam natin, oh.
4: May shipwreck, kaya may mga ador pa lang.
0: Shipwreck, oh. Buswanga rin 'yan, Buswanga. No, sige, abante ka naman doon sa unahan, abante maandar para malaman natin yung konsepto ng mga plots nila, Ali. Oh, Buswanga. Ano yung susunod? Susunod sa Buswanga. Susunod sa Buswanga, Ali. Alison? Ayaw mo yung mga nag-ano, yung mga ano, doon sa plot muna tayo. Plot. Ano yung kasunod niya, Buswanga?
4: Nara.
0: Oh, sige. Ayaw mo lang muna yung mga nagpaparada diyan. Importante yung mga plot. Kasi maganda na ano natin yung nire-represent ng per municipality. Ano yung plot? Kasi nandiyan yung nire-representa kung anong meron per munisipyo. O yan, ano yan?
4: Para tayo lang makakausap sa Nara.
0: Nara, oh.
4: Saklit.
0: Ayan, Nara. I love Nara. Ah, ito. Danaw ito. Mayor Danaw. Ege.
5: Sino kaya yung ating pwedeng makausap?
0: Oh, ayan, oh. Nara. Konsepto lang, konsepto.
5: Mukha na pila nata.
0: Ayun, may mga... Kakato.
5: Ay, may kakato sa taas. Rasa Island, sa Rasa Island.
0: Rasa Island, kakato. Ayun. Sige.
5: Ay, nakakata natin. Hala.
0: Nara. Yo, kakato, okay, Rasa okay. Island.
5: Diyan
0: mak.
5: Wala yung...
0: Sige, abante, abante, abante, abante doon sa unahan. Palawan, ano, yung Palawan Kakato, okay. Rasa Island. Nandyan ho yung mga, yung mga puting pikoy. Nandyan yan sa Rasa Island, matatagpuan sa Nara. So, at least nalalaman natin kung ano yung meron sa mga munisipyo. Di ba? Sina napapanood tayo eh, buong Pilipinas, buong mundo to eh. Nakakatulong pa tayo sa promotion, di ba? Sige, float tayo, float. Ano yan?
5: Kulyon.
0: Ba? Tingnan natin yung float ng kulyon.
5: Good morning po. Sa kulyon po.
0: Kulyon.
5: Pwede po mo malaman kung sino pa rin natin makausap. Kung
0: konsepto, ano konsepto yung, ng ano?
5: Konsepto, yung ating ano. Ay, saan po? Sige po, dito tayo, patita. Ano po pangalan natin, sir?
6: Miguel Kapatingan po. Miguel Kapatingan po. Reserve officer po.
5: Kulyon. Sir, ano po yung explanation sa konsepto ng ating
0: konsepto, yan o?
6: Tema po na ang pinaka-concept po ng aming ano showcase po yung one of the main attractions ng Kulyon, which is the La Inmaculada Conception Church.
0: Yon!
6: Isa po ito, if not the first one, isa po ito sa mga main attractions sa aming heritage tour. So siya po yung highlight talaga ng aming float ngayon, pero ang ginawa lang po namin, gumamit kami ng mga indigenous materials.
0: Yun.
6: Para makabuo ng isang simbahan.
0: Oh, yan.
6: Sa likod po ng float namin ay yung Fort Kulyon na gawa noong 1910 po, kasabay ng paggawa po ng simbahan. In the original structure, gawa po ito lahat. Makikita nyo po yung mga bricks na elements. Gawa po yung sila lahat sa coral. Pero ginawa namin ngayon, gumamit kami ng mga sahan ng saging and other mga indigenous materials.
5: Magmukha yung ano, parang coral din?
6: Yes po, para magmukha po siyang ano, magmukha siyang coral. Meron din po kaming Palawan Cherry na ano. Kasi
0: Palawan Cherry?
6: Sa actual na area ng ano ng simbahan. Yes po.
5: So, may abong bibig po yung Palawan Cherry doon?
6: Yes po. Yes po. Okay, ito po ang ano doon. Nandun po, meron po kaming dalawang kanyon.
0: Kanyon pa, oh.
6: Present pa rin po ngayon doon sa ano.
0: Fort of Kulyon was constructed 1740.
6: Yes,
0: okay, oh. Fort of Kulyon was constructed. It was built of stone. Ayun, Port of Kulyon. Yan yung mga highlights, Ali. Eh, tawagan mo ulit si Ali, nawawala. O yan, at least nalalaman natin. O yan, o. Immaculate Conception Cathedral. Yari sa mga indigenous materials.
5: Ito pa nga ulit pangalan
0: nyo.
5: Diba? Galing, o.
0: Thank you, Ali.
5: Okay.
0: Yari. Immaculate Conception Cathedral.
5: Yung Immaculate Conception Cathedral na gawa pa noong 1900.
0: 1900?
5: Kasama yung fort kung saan meron din dalawang na-preserve
0: yung
5: kanyon na hanggang ngayon daw ay existing sa area ng simbahan na yan sa likod katropang
0: Nakita ko yung port nila 1740 pa ginawa eh. 1740 na-preserve pa nila sa Kulyon. 1740
5: Sintanda.
0: Ha? Hindi pa tayo sinisilang nun. Pati mga magulang natin. Nandun na yung mga kanyon. Hanggang ngayon, doon pa rin. Maganda. At saka yung Immaculate Conception Cathedral nila, yari itong float, yari sa indigenous materials. Ali?
5: Yung ginamit nila, mga ano lang.
0: Ha?
5: Yung mga malatagpuan lang sa palipaligid.
0: Sige. Abante. Abante, sunod sa kulyon. Bago mag-start yung parade. Habang hindi pa tumi take off.
2: El Nido.
0: El Nido. Yan. Ednalim, oh. Mayor Ednalim. Sige, anong meron? Anong meron? Kahit hindi si Mayor. Oo, oh, yan, oh. Ano yan? Oh, may mga kuweba, oh. Sustainable to... Tagbanwa. Tagbanwa Andolini at Andolini Tribe. Ayan, ang plot ng El Nido. Hello? Makaway po.
2: Mamawin lang, mamatang namin ko ano ko yung concept ng ating plot ngayon.
0: Plot, yan.
2: Yes, ma'am. Sige po. Ano mo pangalan na, ma'am?
0: Architect Clayton. Yan.
2: El Nido.
0: Konsepto.
2: Opo, ma'am. Yung concept, alam na po natin na sikat naman talaga yung El Nido. Pero yung ito, aros ka nagsama-sama ng inyo, pwede po namin malaman ang isa-isa.
7: Yung concept po ng aming float is about sa journey ng island and the spirit of El Nido.
0: Ayun.
7: So, makikita nyo po, sa backdrop is meron tayong mga blue na dagat, and meron tayong mga corals, and syempre yung pinaka main element natin is yung towering limestone cliffs natin, and yung municipality of El Nido proudly present yung interpretation ng ating baragatan na island to island, a celebration of destination and more than a parade float. And it is a living story of nature, culture, adventure, and deep connection between people in its nature. So standing proudly po sa gitna is yung iconic Parao Cliff natin. And ang symbol ng El Nido is yung breathtaking landscape and enduring natural beauty po. And then makikita nyo po is yung nestled upon the cliff is the Balin sa Sayaw.
0: Yun, Balin sa Sayaw.
7: It's and so siya nakalagay sa kanyang nest yung mga sweetless birds. Yan po yung inspiration ng El Nido, and back from the Spanish word na the nest or ang pugad sa Tagalog. And

0: experience sa Sail Neighbors yung island hopping, kayaking, and snorkeling, and also yan, yung canopy walk. And also, meron din tayo sa likod yung Tandularin tribe natin, which is a local tribe sa Il Nido, yes. And which symbolize our sustainable tourism. Yun lang po.
1: Thank you very much po.
2: Ma, Ali, pinagsama-sama na sa isang float.
1: Pinagsama-sama na.
2: Oo, lahat-lahat na. Pati balin sa sayo. Pati balin sa sayo, nando na.
1: Opo, sabi ni Architect, lahat ang sites, may makikita ka na tour.
0: Para kayo, nag-tour na rin sa El Nido.
1: Para kaitinor sa loob ng isang float lang.
2: Oo. Yung balin sa sayo, nando sa taas.
1: Yung spider web. Eh lang dito, bakal ito eh.
2: Anong spider web?
1: Hindi ibon. Hindi ba yung sikat doon sa ano, na isa rin sa mga...
2: Hindi spider web yun. Ano yun? Yung laway ng ibon. Balin sa sayaw. Spider web. Ano yan? Spider-Man? Bira ka, Leo.
1: Sana kasi sa tropos ito, ipaano natin, pakita natin. Hindi lang makita yung partner ko.
2: Nandito, dito sa unahan ng float.
1: Sa unahan? Saan ba?
2: Sa unahan ng float.
1: Pinagsama-sama sa isang
2: float. El Nido yan. Galing ha.
1: Lahat ang site ni, may representasyon.
2: Oo nga.
1: Sa tropang Louis.
2: May mga tao. Ano yun sa taas na yun?
1: Ano? Yung model nila.
2: Ay, model. Kala ko ibon eh. Sige. Abante. Abang hindi pa umaandar. Anong kasunod yan?
1: Yan na yun. Si assistant official del Sir Bong Rabago nandito, ha? Katropa Louis.
2: Si Bong?
1: Si Kaluwi.
2: Bong?
1: Kaluwi, yes. Magandang umaga. Dito na naman tayo sa Paragatan.
2: Oo nga. Ay, kala ko may plot dyan yung provincial jail. Wala ba?
1: Sa 17, yung dancing inmate natin. Talagang bakbakan na naman yan.
2: Oo nga. Dancing inmate? Kailan yun?
1: At 17 lang.